0: taga ini ang Philippine Standard Time. Choy, kung magpa-check up ka, kadto ka sa doktor. Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kay ang check-up dira wala bayad. Okay? Ang check-up dira, bisan piso suway kabayanan. Ang ibayad mo lang sa doktor, thank you lang kag smart. Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kay samtang waiting ka sa imo sinimabin nga turno, wa'y ka ginabahulay kay aircon ang ilas rin nga klinika. Ara sila sa may banwa sa Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kilid sa Barangay Hulo sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa banwa sa Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Guimaras.
1: RMN News Sports.
0: Magkaradyo man, isa ka

0: Sa ato naman nga balita sa hinambang, subong aga ginpirdi sang Spain ang Belgium 2-1 sa makalawatawat nga 2026 sa FIFA World Cup quarterfinal man sa Los Angeles Stadium sining Sabado sang aga July 11. Napasulod ni Fabian Ruiz ang unang goal para sa Spain sa ika-30 minutos matapos makuha ang rebound halin sa pagbalabag ni Thibaut Courtois. Ginpatas naman sa Belgium ang score sa 1-1 sa ika-41 minutos bangod sa header ni Charles de Ketelaere halin sa pasa ni Timothy Castani. Ginpalaw naman ni Mikel Merino ang Spain sa ika-87 minutos agi sa isa kakatapusan nga sipa matapos siya nga magkasunod bilang substitute. Bangod sa sining kadalaga nag-abansin ang Spain sa semifinals sa dinatubangon nilang France nga una na nga nakasecure sa ilang spot paagi sa pagluto sa Morocco 2-0. Din ka?
1: Spain.
0: Spain ka?
1: Mm-mm.
0: Ako, gusto ko ang France galing kay natikalan ko kay Mbappe. Kay natikalan ko sa iya. Sa ilo ko sa Spain.
1: Spain ka na lang. Bisan first why, goal ni nga against sa Spain. Nga nakasulod.
0: Ano last nila nga champion? 20...
1: I'm not so sure.
0: 2012? 2013? Last nila nga pag-champion sa Spain? Subong way ko na kilala sa Spain, pero mas Spain ko. Tikalan ko, abi kay Mbappe.
1: Mas mga tikalon ko, tranyo mo sa idol.
0: Siyempre, tikalon man tanda. Ay nako. Sa mga tampalamati naton, subong aga ini kamo magkalipat mga garadyo man sa mga suki naton. Magnans Lenemento, libutan mo sa palad mo, iban news mo sa panakit sa imulawas. Okay ka na, hindi ka papakututo sa lamo kay may Nemtre Extract. Ikatatlo, may Balanyos ka na, may Colon, kapang pambansang Balanyos sa mga ilong. Wala na sa iban, Magnans Lenemento Oil, mga garadyo man.
2: RRMN News Entertainment.
1: Isa ka semana matapos ginpakigbahin nga nadula na ang cancerous lumps, gimbuyagyag ni Ate Gay nga may nadiskubrehan nga bago nga bukol sa iyang liog kag nagapaidalom na siya sa bag-o man nga pagbulong. Sa iyang Facebook page, gindocument ni Ate Gay ang iya pinakauli nga hospital visit para sa iya medical treatment. Gindiagnose ang komedyante sa isa ka rare type sang cancer. Pahayag niya, nagapaidalom siya sa CyberKnife nga isa ka robotic radiation therapy system nga ginagamit sa pagbulong sa mga more. Nagpasalamat ini sa ginakabig niya nga mga angels kag sa iya mga doktor. Unang ginpas sa publiko ni Ate Gay ang iya kondisyon sang 2025 kag isa si Heart Evangelista sa nagbulig sa iya pinansyal nga kinahanglan sa iya pagpabulong.
0: Gabi man ang cancer, no?
1: Mm-hmm.
0: Nag-ayon na to sa doon, nagbalik naman. Kita kong picture niya, nagniwang naman si Ate Gay. Mm-hmm. Ate Gay.
1: Iba na Ate Gay man, kaya tigi na impersonate niya sa Ate Gay.
0: Pero nagniwang siya.
1: Tay maayon nang gani kami nagabulig pa sa iya na sud
0: ang amo na gani ang masubo ra juman Jolin kun gabalatian ka kagway ka kwarta daw man imprano ka gid man. Mm. Sibre way kay bakal bulong, way yes. Kay pa doktor Mayo. Mm. Di ba? Pero kung may kuno kwarta ka, medyo kag makit ka sa lapo ka sang doktor nga maayo. Mm-mm. Kag ginakaluyan ka sa mal nga Ginoo. Mabuhi ka.
1: Yes.
0: Kita mo si Chris. Ito wala si Chris. Tanan na lang kay Chris. Ara. Grabe. Pero
1: kag years, almost, ano na, sobra na 7 years.
0: Mm-hmm.
1: Pero, grabe nga, patpakigbato. 11. Na. 11. Apat na apat ka.
0: No, apat ka mga balatian.
1: Rare diseases pa.
0: Ay, Rajuman Juylin sa mga pigado na. Sos, nagkuha na. Buhay na na. Igaliti. May kwarta sila. Basi malapit man sila sa Ginoo. Luhan mo na nga pangamuyo eh. Muna nga sa mga pumuluyo bala natin, pangamuyo ka mo bisan sa tanan nga bagay. Tanig na pangamuyuan nyo na mo.
1: Mm-hmm.
0: Ako bisan na mo lang ko ni Radyo Manjuelin, ka pangamuyo man ko.
1: Dapat gidya nga mga muyo, adlo-adlaw.
0: Ikaw?
1: Oo eh.
0: Kada magsakay ko, mag-drive ko, kapakanto ko, di ka pangamuyo. Mm-hmm. Siling ko Lord, thank you sa tanan, pero siling ko Lord, base may kulang pa. Bugay ko bisan damo nga kwarta. Why gid ni Lord yan sa bata nga akon pangamuyo.
1: Kay?
0: Sige niya kay ko magdamo ko kwarta galain na akong batasan.
1: Daamo gid duro ah.
0: Last 8:05 na, andang na sa aga mga garadyo man, dali sa aton sininga pagpangalagad subong aga sa mga tamparamati na aton Radyo Man Joylin, tamiauntang aton makasimano.
1: Good morning gid kay Nday Ma'am Eunice Kimba kay Sir Richard Carigaba, kay Sir Stephen Fenaga and family, maayong agagid. Sa iban pa nga nagatutok sa aton, good morning, kanday Konevi Marie, Molina Yamado and family, kay Ma'am May Agnes Bermudo Malonas Bangkaya and family, kay Sir Junal Madera and family, good morning. Amo man kay Tatay Manuel Malonas Senior, good morning gid. Amo man kay Dira, kay Rebecca Beria, Dalia Madrial, kay Lola Julie, kay Lola Juanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, kay Abet Lastimoso, good morning. Nanay Diday Adalita Argalias Tamayo, Tita Maritas Tamayo, Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kay Guapa Johnny. Kay Tita May Chongko ng Amy Chongko ng Mark Irvin Paklibar, kag dito Almer, Dira sa Haniway, Iloilo, maayong agagid. Kay Salas family sa San Miguel, maayong aga. Happy listening man kanday Toto Hector, kay Tita Marichu, katay Tatoy, kay Nay Consing sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kag sa iban pa nga hindi na naton ma-mentionar, Boss Idol, maayong aga gid sa inyo tanan.
0: Speaking sang Tatoy's Manukan, nag-agig gagami kagapon to ni Mrs. Sila nga crave gig saya sa manok nga inasal ang litson. Bakalgi ko to litson manok sa salakyan pa lang, ubos na namo.
1: Nulaklabot.
0: Huwag labot. Mipasay lang namo ng manok. Sus ko. Humok-humok. Kaya itigin po to sa foil ng init-init. Pag ay ka namit-namit. Kasi subong aga, ang sudanon ko manok yapon. Pero tiil.
1: Wow.
0: Adidas. Gusto ko na Radyo Manjuelin inang lagaon gintudo.
1: Ipasa adobo.
0: Do adobo sa balap. Pero laga ginsaya nga inabalang magkaon ka nang nagkakahukas na lang sa saya nga tulaan.
1: Do Korean nga dish nga ano, do may amuna.
0: Do may amuna eh di siyempre ilang taon ko na karon sa ano eh. Mm-hmm. Taon ko sa YouTube Academy. Eh. Wow. Amo nang gusto ko nga suit anong panyaga. Mm-hmm. Magkaon ka na bala nga nang di na gapilit na sa sakamot mo. Mm-hmm. Nang gapilit-pilit ginabla.
1: Kinamit. Bagay na imagine ko pa.
0: Bota! Bota. Sa mga tambalamati natin, subong aga, mga karadyumani, kamo magkalipata, ginapabalugali natin sa tanan nga kabarintihan, ilabina sa Kalawigan, Kabanting, Kabaya, Kanto Mayor, Abyan, Kanto Mayor, kaga subuman sa mga Abyan, kakakilala ni Crisogono Kalawigan alias Ising sang magtuko Kamandag Leon. Hindi siya nagtariwan sa itong July or June 24, 2026 sa edad nga 83 anyos. Ang lubong na talana sa mabot nga July 14, Martes nga daw pagkatapos ang alas 8 sa aga nga funeral service sa Christ Disciple Church sa Kamandag Leon, Iloilo. Si Pastor Tony Kalawigan ang nagapahibalo. Sa kay Parialan Noblesa Guinness, mamadlos kuno subong sa Concepcion, no? Jutay ang isda. Kay Nonoy Imidjo Ortilio, sang Nonoy sinasala noy, mayong aga kay Boss Ingo Bilandres. Boss, good morning. Kay pari Bebot, sang Bebot ni Mira sa labahan, ara subong sa Toronto, Canada, mayong aga. Kay pari Nick Pinyasalis, Boss Nick, mayong aga. Kasi tanan natin sa rin mga suking nga nag-aupod subong aga, mga karadyuman. Hindi ka mo magkalipat kung kape ang ginapangita ninyo, ari na ang Vita D Plus Coffee Mix. Amo ini ang kape nga may vitamin D3, ang kape nga may Ricey Mushroom Extract, kag ang kape nga may Mango and Fruit Extract. Gani mabiyan, namit-namit, nanam-nanam, kag ang pinakimportante, very healthy. Gani sa mga suki natin kung kape ang ginapangita ninyo, Vita D Plus Coffee Mix. Kung gamit panguma naman, kadto na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing, Engineering Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang, mga karadyuman, sa Haro, malapit sa Maceres Terminal. Kung makabakal ka dira sa gamit panguma, worth 3,000 pesos minimum. May ara ka sang coupon kag ibutang ina sa Tambiulo sa December 5, bunuto natin ina, may chance ka magadaog sang atong sini nga grand prize nga isa ka brand new nga Kubota tractor. Gani mga karadyuman, basta gamit pangumagad to na sa Iloilo New Agri. Salamat sa pag-upod ninyo diri sa atong nga pagpangalagad. Ayos ka na, Radyo Manjuelin?
1: Yes, Boss.
0: Standby na sa amon sini nga pagpangalagad in a while sa STP3 Sapat Turismo kag Pumuluyo. Huwag kumatamyo, kinatamyo ko kamusang mayong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Kag Radyo Manjuelin, tamayo para onda.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm!
6: Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangkong kumakablog sa charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
7: Ako, Glissi Carla, taga-Kabaghalan. Mayara ako katarata. Siling sa dokto, ipaong pera na kuno ni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi, tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kung suki ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Mga karadyo man, ang oras las 8:19 ang takna sa aga ini ang Philippine Standard Time.
12: SDP, Sapat, Turismo kag Pumuluyo, Saturdays, 8:30 a.m. to 9:30 a.m. Kun may SDP 1 kag 2, may SDP 3 man kada Sabado. SDP, Sapat, Turismo kag Pumuluyo, programa para sa animal welfare, tourism, and people's success story and humanity. SDP.
11: Mayong aga, kamusta kamutanan? Welcome, ini ang STP3 Sapat Turismo kag Pumuluyo. Good morning, Radyo Manjuli.
13: Good morning, Boss Idol.
11: Sa mga suki natin, kamusta kamutanan? Sabado subong, do kaluya sa Sabado, no? So, ba't sagan mo man nga daw?
13: Kaya kag-loomy daan.
11: Do, amukin na yung ako.
13: Inulan.
11: Gusto ko maglantaw, Radyo Manjuli, sa pelikulang nga gira.
13: Ano nga gira?
11: May gira, mga tiruhay. Anong... mga pelikula nga ginalantaw mo usually. Yung mga babae
13: subong na subong yan, na nami ako maglantaw sang may mga dragon-dragon, bala.
11: Wala mo na imo ya. Hindi ko na niya.
13: Depende sa mood. May araw man ka sa gusto mo sang Disney, may araw man nga.
11: Ina, galantaw ko na. Galantaw ko na sa mga cartoons na bala, mga Moana.
13: Yes.
11: Moana, mga ano pa na. Ginalantaw ko na, nami ko na. Dayon subong, galain gin mangguro kung nag-iedad ka na. Gusto ko na sa mga Tagalog naman.
13: Anong mga Tagalog yung ginalantaw mo?
11: Mga Eddie Garcia. Inang mga tiruhay, bala nga mga marami pang bigas ang kakainin mo.
13: Ah.
11: Si, gusto ko mga, pero hindi ko gusto sang Fernando Po Jr. Mga pelikula.
13: Yahaw?
11: AYA facial expression.
13: Ah, wala.
11: Magsumbak.
13: Do, laban lang nga, ano? Laban
11: gusto
13: lang...
11: ko mga ano, mga Eddie Garcia, nga mga pelikula, mga... Kailito Lapid daw, tama naman ka, grabe. Gusto ko mga Edo Mansano, na... Robin Padilla, ang mga...
13: Do, wala ko yung wala ko kalantaw sa kay Edo Manzano.
11: Damo mga, man si Edo Manzano mga pelikula. Nami man.
13: Action?
11: Hindi, nami siya sa action. Si Edo Manzano, nami man sa mag-traidor. Oo, nami na siya. Do, mo nang gusto ko naman subong ng taon. Siguro kung ga-edad ka, ga-amugin man.
13: Gabalik ka to sa muna nga panahon.
11: Oo, sa mga muna nga panahon. So, sakto na kay si tatay ko. Gabalik ang pagkabata. Yan, Radyo Manjulin. Muna ganing hambal ko, siling ko, ay, sa pinakadlaw, istoryahan kami ni Mrs. Siling ko, base sa pinakadlaw, wala kag mag-edad ko mga tag-nubinta, inakon kaluyan pa tada.
13: Kabay pa.
11: Ika, dayon,
13: sobra pa da.
11: Oo, sobra pa da. Dayon, hindi na ko wala kakilala sa imo.
13: Ano ba yung Leia?
11: Siling niya, kabay pa hindi.
13: Oo, eh.
11: Di wala Radyo Manjulin. Gabot na mo nga, galakalipat ka na bala. Siling ko, subong ka na, bata pa ko, daw malipatan ta na kayo. Doon ka kalipat ka, no? Nga may upo. Amo na ko nung pinakamasakit mo nga matabo bala sa pilakadlaw nga ikaw mismo hindi mo na makilala ang imo mga pamilya.
13: Bisan hon mo.
11: Oo, kaysa nagligad nga si Mana, si Tatay, gulpiada lang hindi niya kami makilala. Mm. Pero gabalik naman do no, siguro ti
13: saka sa katigulangon
11: man. Katigulangon niya na. Tama mo na nga subo nga bata pa kita. Nga kilala pa naton ang isa kag isa, i-enjoy naton ina Radyo Manjuelin. Husto hindi.
13: Husto. Pero speaking of mga pelikula, may isa ka series so nga gilalantaw ko nga Tagalog.
11: Tagalog.
13: Ang kay Jericho na blakag kay Janine Gutierrez.
11: Sa di mo nalantaw?
13: Na, sa isa ka free TV.
11: Ah, okay.
13: Hindi ako mention.
11: O, galantaw ko na ang mga pelikula. Sa Netflix, may ara ako.
13: Oh, pero I think ara siya sa
11: Netflix. Why say? Why pa sa Netflix kuro eh?
13: Ara man? Kuro. Wow, ara na.
11: Nami?
13: Or hindi. It's about sa Prime lang. Mm-hmm. But nami, nami. Kaya ara itong mga places sa Iloilo.
11: Ah, okay. Si Reynold ba? Si Reynold ni Arca o?
13: Oh, Reynold Arca.
11: Gaupon na to sir. Isa na sa mga nagaba. Ano to?
13: Ah,
11: to
13: oh. Nami-nami pag-present nila sa Esplanade, sa Molo Plaza, Libertad, damo-damo, Iloilo nga places. Mm-hmm. Nga mga daan, tadi bilang mga balay.
11: Tikita mo, turismo na.
13: Nami-nami
11: pag-present nila. Turismo mag na ito, Radyo Manjuelin. Gusto ko na lang tawon.
13: Doko manggaranon gid sa aton sa mo to nga series.
11: Hindi man amo na nga gusto ko lang tawon nga about Iloilo City. Gusto ko lang tawon nga ara da si Jericho nga pareho kami tsura. Pakita ko bala simo. Bakit ko mahingagaw kami pakita simo para nga mapati ka bala nga pareho kami tsura ni Jericho.
13: Mhm.
11: Ako lang ha ko mabukad ko ni. Ito di man. Basta may ara kami na picture nga duha kami mo. Pareho gid. Why gid yung Radyo Manjuelin, why gid yung kinalain? Sa ilong lang gid nagdiprinsya.
13: Grabe.
11: Pero gaming lang gid.
13: Gamay-gamay.
11: Kaya nga, kung ilong medyo gapa eh. Gapa, gamay bala?
13: Mm-mm.
11: Kung kay, kuhan niya, kay Jericho, kundi daw medyo taas no kahit kanino. Ang ako niya medyo nagahapa lang. Daw, dira lang guro kami nagdiprinsya
13: na. Ay, tibala mo patas ba ng Ginoo?
11: Oo, patawain man gid patamaan gid sa Ginoo. By the way, sa mga tapalamati natin, subong aga, Radyo Manjuelin, istoryahan natin ang atong siringat topiko. In a while, ma-incorporate natin si Ma'am Irene Manikan. Ang atong topiko, subong aga, how to make pet-friendly destinations.
13: Paano maging pet-friendly ang mga destinasyon?
11: Ina, hibaloon ta karon. May mga nagasulod naman sa akong siringa utok. Pero hindi kita nga duwa expert mo.
13: Base may lain pagidya.
11: May lain pagidya.
13: Mga ihibalo.
11: Kaga muna ni subong ang in. No? Ang muna ni in subong, hindi na kita yung magsagi ka kinuhan pa sa mga nagliligan. Ang kung ano subong yung uso, yes. Sakyan natin ang uso, Radyo Manjuelin.
13: May demand, dira.
11: May demand eh. Di subong ginabaton ina sa mga malls, like ang SM, magdala ka dito sa imo ido, basta may diaper lang na, ginabato na. Hindi ka lang ito magdala sa karbaw. Magambal ka, tipet ko man yung karbaw, maluwi ka man. Hindi man pagdala sa SM na.
13: Kalabuka ito, mga tiles.
11: Ora mga baboy na. May kita ka sa Facebook na baboy ang iyong pet?
13: Oo eh.
11: Or kita, nakita ko, grabe ang baboy mo. Tupad to sa ila. Mahiligdaan man niya ang baboy sa sulod sa kwarto.
13: Ba, ginahulid.
11: O, ginahulid nila yung baboy. Dayon kita mo na ang nag-viral na nga si Brownie, nga kandi.
13: Wala ko nakakita sa iya.
11: May ara na Radyo Manjuelin, gakwa na siya, viral na siya. Kay si Brownie, pag singgit na sang amo niya, Brownie! Ganti na laga na sa palapit.
13: Kanding na.
11: Kanding. Abi mo, anong ginapakaon sa iya?
13: Ano?
11: Noodles.
13: Ba?
11: Saka na sa pagtawag, Brownie! Saka na sa sabang ko. Dayon ga muna sa salamisa, ho.
13: Do-ido ba?
11: Kuha na to sa sukaran sa sang kanon. Kanon, butang pinggan, butang na noodles. Dayo na timplahan pa sa gatas or kape.
13: Wow!
11: Sus ga hiting-hiting ang Chani Brownie perte kitambok-tambok.
13: Noodles gyud na kaon.
11: Bisan ano lang utan. Bisan ano lang ihatag mo sa
13: dotawo, no?
11: Dotawo. Kanon niya kuno nung sudan ni isang amo niya. Mo man nakaon niya, pero sabi atutos sa may kahilamunan. Pag singgit na sa amo niya, Brownie! Bayaan niya tong mga hilamon.
13: Di ba matuo din na, nga kung tagaan mo gali isang ibang nga pagkaon ng kading magluwas sa hilamon, kanon niya man gali.
11: Kanon niya eh, amo na gani, Radyo Manjuelin, hindi ako magpati sa ginambal. Nagambal sila nga. Nga apaborito sang ido ang tulan.
13: Mm-hmm.
11: Siling nila, paborito ginaya sige yatag ang tulan sa ido kay paborito ya sala.
13: Hmm.
11: Siyempre paborito niya kay wayo mangitawan unod. Tawin niyo bala unod. Kay oh, unod ng unahon niya hindi na sa maguna sa tulan. Believe me.
13: Wala naman sa banyo choice mo.
11: Number sino ang ido paborito sa ido ang tulan baklis ang dako nga tulan kay paborito niya. Hindi ah. Paborito ko sang udo ang unod wala sa choice mo na nga tulan ang intao siya kundi biraho niyang tulan. Palaw ay isang aton ng mga istorya subong. Pero janay ka, Rajuman Joylin, bago sa ato sa lingang pagpangalagad, mabiyan, pamatian taanay ang isa sa mga testimonya sa nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
15: And Dr.
16: Ito po si Dr. Bernie Ong.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
19: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
20: Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Magkaradyo man sa mga tabalamati natin tiyuna sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Ara na sa aton suni nga mga butika mismo ang mga doktor ang nagahambal magkaradyo man. Nagibuligan sila sila mismo nga mga doktor ang nagahambal nga maayo the best ang Life Extension Vitamin D.
10: Tatak RMN.
11: Istoryahan ta sa inibadugay Rajuman Joylin. Aton sininga mga segment diri sa aton sininga pagpangalagad unahon ta na no. Ang aton sininga mga segment kay in a while maingkupod na naton si Ma'am Irene Manikar. Para nga makaulo early man kita nga duwa. Kay istorya kami off air ni Rajuman Joylin. Maulo early bala kita para nga makapiyong-piyong man kita.
13: Ito nami nagigituyo.
11: Tutuod yun na yan, oh. Sabado nga sabado bala. Kunwa ang duty, ano ganing off mo, Rajuman Joylin?
13: Ako Thursday.
11: Thursday ang imo off. Tiko mag-off ka, anong ginobra mo?
13: Tulog man. Gakon ano, usual days nga wala ka kalatuan, syempre matulog ka, pahuway mo. Mm. Malantaw ka sang Netflix or ano da.
11: Smayo kaya eh.
13: Lago-lago.
11: Ang akon ko niya, ang akon off ya Sunday. Sabado pala na ya, gatubang na ko ya sa lalabhan.
13: Lalabhan, gidya?
11: Lalabhan. Ti lima kami sa balay. Ti adlaw-adlaw, galakat kami. Dumadamo amon lago. Ti, ang bill ko sa kuryente subong, pertik na ko.
13: Because of?
11: Ti, siguro ga ginamit kami kurinti. Isubong, siling ko matipid kita. Hindi na kita magamit sang washing machine.
13: Hand wash na lang.
11: Mamano-mano. Mano-manuhon ta. Pagbalik ko din sa lunes nga makita mo nga nagkakalagdusli niya, Drico. Meaning naglaba ko na. Kunwaay mo ko makita, but siling ko nagamit ko sang washing machine.
13: Namdamo, Gidyahaw.
11: Nambalan ka nga tag-anom kalunod mo sa washing machine. Wow! Ubus mo.
13: Tidamo
11: kami sa sulod sa balay mo. Amo na. Kung kaisa, kung may pamilya ka na, kapoy. Mayo pa naman ang gani, kung why ka pa malang ibana, kag-asawa.
13: Tingin mo palang mabano mo.
11: Pamati si Mrs. na comments. Lasot sa imidya, antak na sa agad din sa aton sininga pagpangalagad, mga karadyuman. Istoryahan ta karon kay may-ari kita sa aton sininga mga karadyuman nga Be the Best, Iloy, nagabaligya sa pagkaon kag ilimnon nga pang-merienda, agud mabuhi kang mapa-eskwela ang iyang nga mga kabataan. Subong man sa mga tapalamati naton, mga karadyuman, sa aton naman nga adventure na nabos kag idol, Control Plus C. Grabe nga ngalan sang kapihan.
13: Control
11: Plus C. Cafe. Paste. Coffee shop. Nag-umpisa sa cart. Kagsubong, nagapadayon, konekta sa komunidad. Grabe yung mga headline ba?
13: Anong Control Plus C?
11: Amo na ngalan sang ila shop.
13: Pero basi may lain sa ilang nga kape.
11: Basi iwalong takaroon. Amo na ngalan. Ginapa, ano ko gani kay Toto Flow. Pero amo ginakuno ang pronunciation man. Control Plus C. And of course, mga karadyo man, sa aton sining nga pagpangalagad, sa aton naman nga, ano ganini? Ang isa taka segment?
13: Ang Puppy Love.
11: Puppy Love. Canine, ginhanas ang mga ang abilidad or ginhanas nga mga abilidad para makaservisyo sa komunidad. So, tuyo paniguro si Rajuman Fia sang kapasa sang headline ay. Di op niya, no? Tiyong?
13: Oo. Oh, oh.
11: Tiga, tiling ko gito. Hindi yung misindihan ng headline niya. Kalipot-lipot na lang pa. Kulang pa.
15: Lasay sa alas 8.32, antak na sa agad diri sa aton siringa papang. Unahon ta ang aton siringa abiyan. Ang papilab, abi Rajuman dyan. Para maplastarta na, then duro diritso na kami ni Rajuman Joyly sa aton sinimabiyang istoryahan sa STP3 Subong Aga. Ari mga ka-Rajuman, ang aton sininga, unang nga segment sa aton sininga pagpangalagad, ang Papi Love, pud naton si Rajuman, Fia May Otero.
16: Papi Love! Papi Love! Papi Love!
20: Gugma sa kasapatan!
21: Gugma sa kasapatan!
22: Pasundayag sang ila kinaadman!
23: Papi Love!
24: Papi Love!
25: An expression of love to a man's best friend.
26: Papi Love!
27: Nakahibalo ka bala nga ang mga ido, hindi lamang kabahin sang aton adlaw-adlaw nga kabuhi, kundi isa man ka importante nga partner sa mga ahensya sang gobyerno sa pagpatuman sang kalinong kang siguridad. Paagi sa ila kinaadman sa pagsimhot. Mahimo nila nga matukiban ang mga butang nga masami hindi makita o kon mabatsyagan sang tao. Ini ang mga canine narcotic detection dogs sang Iloilo Provincial Police Office kon IPPO Class Takaban 2026 nga nagraduar sa tinalikdan nga Lunes, Hulyo 6. Matapos ang anom ka bulan sang hugot kag strikto nga training, ginpakita sang 26 ka mga ido ang ila ihibalo sa pagdetect sa mga ilegal nga droga. Paagi sa ila kinaadman sa pagsimhot, lakip sa ila natukiban ang shabu, marijuana, ecstasy kag cocaine sa ila skills presentation upod ang ila mga handlers. Ginpakita man sa mga canine ang ila kahandaan sa aktwal nga operasyon paagi sa obstacle course, crowd searching, baggage searching, motorcycle checkpoint, kag four-wheel vehicle checkpoint. Pamatuod, nga handa sila nga mangin kabahin sang kampanya kontra illegal nga droga kag pagpreserbar sang katawhay sang komunidad.
28: Mga narcotics detection dogs natin, makakatulong ito ng malaki in preventing the entry of illegal drugs here in Iloilo province, kasi nga most of the arrested individuals during the yung custodial debriefing report natin, na ang supply pa rin, majority of the supply of illegal drugs is in the National Capital Region.
27: Masami ginahambal sang ibang tao nga ang pagpadako sang ido do kaangay man sa pagpadako sang isa ka bata. Kinahanglan ini sang disiplina, pagpalangga, kag pagsakripisyo. Apang hindi tanan nga ido, may pribilehiyo nga makaagom sang among nga kabuhi. Ang iban ginapabayan, wala sang direksyon, kag wala sang kahigayunan nga mapakita ang ila matuod nga kinaadman. Gani para sa ini nga mga canine narcotic detection dogs, ang training hindi ilang bahin sa pagtudlo sa mga command, isa ini kag kahigayunan nga ang ilang natural nga kinaadman mahimo gamiton sa pagserbisyo kag pagbulig sa komunidad. Paagi sa dedikasyon sa ilang mga handlers, ang ordinaryo nga ido, nahimo nga kasaligan nga partners ang kapulisan sa kampanya kontra illegal nga droga. Ang ila graduation hindi katapusan sang training, kundi umpisa sang ila misyon sa kada operasyon nga ila pag-atubangon. Hindi ilang ila kinaatman ang ila ginadala, kundi ang ila wala kapareho nga katutom kag pagserbisyo para sa kaluwasan sang publiko. Kaupod kay Maricar Abayon Sean, intern sang West Visayas State University. Ako si Rajuman Fia Panes Otero, nagapahanumdum sa inyo. Let's spread love. Share with us your puppy love.
29: Tatak RMN.
11: Salamat gid kay Rajuman Fia, kagang atong siring intern sa WVSU, Rajuman Joyly, no?
13: Si Maricar Mission.
11: Mayo magsulat ng bata, mayo siya mag-ubra sang balita, no? Muna na subong ang mga kabataan, subong, hindi mo gini sila madali.
13: Hindi niya basta-basta.
11: Hindi mo na mga basta-basta mga kabataan, subong. Ang akon bata nga grade 6, nilagani magpati sa ako. Lalo naman ang istorya. Balang ko sa kapon, istorya ko lang si Imo Blara Juman Juili. Kadako ang mga bata. Amo man tanas ang una mo. Hindi ka magpati? Ate, sugid ta ka kay mama mo. Pati.
13: Ngayon, adlo kay mama.
11: Amo na, tanong. Nga. Sugit ang kay nanay mo. Hindi sa pati. Saan ko, duwa ko naging sugo? Wala.
13: Pero kung nagsugit kay mama.
11: Sili ko, are, sugit ang kay mama mo. tulok kay lang ko ay abi guro do hindi ko iya magano mo hindi ko bala mag
13: hey wala kang ka pang kig busay
11: ga pang kig pro bala mo naman ang ako mag pang kig blay nga nagatambo chat ko sa chat group siling ko are diya sa yung bata mo yung patio tugadugay si mahambal na sila Lian pati na yun. Amo gid man guro mga
13: powerful gid jagaro mga tinaga
11: sa mga nanay ya sa tutud lang siguro hindi man tanan pero majority guro mga pulo duwa guro ah. O hindi walo duwa walo ka nanay duwa ka tatay ang ratio nga daw medyo powerful gid ang nanay
13: mas ginakahadlokan
11: sa kabataan muna sa pila ka adlaw magano ka makiara ka na radyo manjulin lain gid man niya kun ang nanay gali ang disiplina wala mong tatay
13: oo eh.
11: Do lain eh. Hmm. Para sa akin daw hindi kuya disiplinador ah. Nga idisiplinahon ko
13: blabata. Consentidor.
11: Consentidor ko. Hmm. Dayo maapos kuya nga pagambal ko maakig ko na dugay-dugay wine ko na.
13: Umpaw dayon.
11: Umpaw dayon. Na mga kabataan. Last 837 antang na sa agay ng Philippine Standard Time mga karadyuman. Standby man sa mga suki naton diri sa aton sini nga pagpangalagad pero mas manami ito. Radyuman Julian atong mga ido nga ato. Amo na to mabantay sang druga sa aton sini nga mga ports. Sa aton sini nga mga terminal ido lang na sila nasinggitan nyo lang na sila na ang iba na pakaon yuk damo
13: pero sila nang mapapriso sa imo sa mala ka
11: kamo na mabulig sa aton nga makontrol naton ang pagsulod sang druga diri sa aton sa Iloilo so mo na ka importanteng mga ayam amo na nga indi kamo iya ako ya sa tutud lang indi ko iya luyag nga mapamatyon ina sila Radyo Manjuelin kaysa tanan nga mga bagay sa kalibutan may purpose. Ako, di ba? Sa talaga bagay sa kalibutan kapati ka nga may purpose.
13: Eh di.
11: Tutud, wala iya sang wala hindi why pulos ang balo kabi. Why ka gid pulos? Ay hindi, may purpose ka.
13: Eh, nag-exist na da because ka may pulos.
11: Tutud na tanan nga bagay sa kalibutan nga ara lang dira may purpose. Di ba? Tiya mo na nga hindi ka maghambal sa imo isig kapriyo. Why ka gid pulos? Wala ako pulos hindi may pulos ka.
13: Why pagaling?
11: Wala ka lang kabalo. Maabot nang simpo nga may pulos ka gid. Una sa mga iba na sinya tambay ka way ka pulos hindi ang mga tambay nga na sa pinakaadlaw man disgrasya ka tricycle malapakan ka motor amo na mapabangon amo na pabangon si
13: yes
11: ha muna nga hindi nyo pag sikwayon ang mga istambay kay may mga purpose na sila ang tanan nga bagay sa kalibutan gapati kita nga may purpose Radyo Manjuelin
29: Tatak RMN
11: ari naman mga karadyo man ang aton sining adventure na nay boss kag idol subong aga istoryahan aton mga karadyo man ang control C kape paste coffee gabi control C kape paste coffee shop
13: kape paste duro
11: amo na galing kay copy paste galing ang copy bala nga ang copy bala ya yeah, as in kape
13: oh kape kape oh, so, pay as style oh
11: pero hindi ko sa mabasa kape
13: paste kape paste
11: control C copy paste ni guro muna tama na
13: oh sakto copy paste
11: control C copy paste di ba ang control C amo gi man ang copy paste
13: yes
11: are you ning may
13: control C copy paste
11: budlay man budlay man ni mga pangalan ni sila niyo bibi
13: pero unique.
11: Control C copy paste coffee shop nagumpisa sa card kag subong nagapadayon konekta sa komunidad. Nagapamati kuno ang mga customers dito. Magkaradyuman sa mga tapalamati natin subong aga ari nang aton sininga adventure nanday boss kag idol si Radyuman Flo Navarrete.
0: Adventure
1: nanday boss kag idol.
0: Nanday boss kag idol. Kilalaha ang Iloilo kun nga siya ang UNESCO City of Gastronomy. Kung province of fun, foodie and friendly people. Adventure. Adventure nanday boss kag idol.
2: Ginadumalang ni Dave Frigliano, isa ka maestro, kag managing partner sang ila business nga Control C Cafe Paste na nahamtang sa Barangay Barokig Bawan, Iloilo. Ang ila negosyo ang nagumpisa paagi lang sa isa ka simple nga cafe cart sang nagligad nga Disyembre 2024 antes sila nga nakapatindog sang kagalingon nga physical store sa mismo nga lugar.
3: I am our Dave Frigliano. By the way, I'm not the owner nito, but one is na nga business partner. Which is nga, ba't dyan kayong konti yung lintan ha.
2: dako ang naibulig sang ila kapihan, hindi lamang sa ila kundi pati na sa ila komunidad. Bagod nakahatag ini sang obra, kag nakahatag man sang mga produkto nga madali na lang mabakal sa mga pumuluyo. Apisar sa mga kabudlayan sang nagumpisa sang negosyo pareho sang pag-uyat sang cash flow kag stocks, ginpamatud-an ini ni Dave nga importante ang mag-take sang risk kag palanggaon ang ginahimo.
3: So from scratch you go build gid kang aminima sa kahit na kami gawin na and then naka-physical store lang ni and then ang mga challenges na mga niya napika sarangan na lang tao kay is the availability ng stocks. So next is ang cash flow. So the most important kita na so sa kaming sante kung luga mo ka income pero hindi ka balo mag-afford sa cash flow, so if you are restless.
2: Control C, copy paste ang ginpangalan sa negosyo bilang isa ka wordplay. Copy paste bangod prang kanila nga ginaako nga ginakopya o kun gina-copy paste lang nila ang ila mga pamaagi nga recipe halin sa YouTube University kag mga sikat nga kapihan para makaobra sang ila mismo nga produkto.
3: May mga business ni Aranya is control C, copy paste. So to start this on December. But we started in a park, and the park, so a park in Ubrao na namon. And then, ang itawag nga rin sa copy paste is, yes, copy paste. I-copy na naon at ma-ingredient for mga kanan niya mga binungkra sa YouTube University, University and other coffee shop.
2: Nagapati man si Dave nga apisar sang kombinasyon sang produkto nga ila ginabaligya kaangay sang ila signature cafe series fries, burgers, street foods kag mga rice meals nga ila uniqueness nga amo mismo nga magaserbe sa komunidad.
3: Ang uniqueness na mo itself ang shop is mga balance na connection with the amo niya community lalo na diri sa Tibao. So, sa mga nag-umpisa pa lang, so, like me, hindi kami bangsa ni Lusto. Proud na kami nakalawid dyan, pang shock naman, is that sa mga mag-uha nag-umpisa ako, yung balak ang umpisa, alam taon mo, anay, kung ano ba lang yung gugma sa negosyan, as a negosyan. Kasi wala ikaw, is ninas kubun. Kasi darwa lang yung makabulan na hindi nakakapot sa, kasi wala nga 1 week lang o 1 day. Or sa 1 month mo nga often, may 3 days ka lang nga daw, zero balance ka ng luya nga na yun. So, I mean, ang isa ka na yung show, kaka-take a risk. And then, ang baka imo, ang imo motivation is hindi gid matukungan. So, kay kung na imo motivation is naba lang or ang imo dedication, or cognitive dedication, or up motivation sa imo huling yan, malinilisi nga maluwi ikaw or hindi ka start ka naman niyo. So kung yung entrepreneur ka, kapag CT8 niya, ang inyong inogra is nabubalaw.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Upod ang intern sang West Visayas State University College of Communication, Radyoman Michael Eresuelo, Radyoman Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
29: Tatak R.

0: mainit.
1: Kikiinit.
0: Huwag
1: ka pangamit. Init na daan
0: ang gusto ko ya mga pikuya sa aga. Kunapon, more lang ko guro ya sa mga ano lang. Hindi ko, hindi na ko ya mga pina. Daw ano na lang, do mga lamig-lamig na niya ako.
1: Na ano na, galain man ang imong preference. Depende sa tiyempo.
0: Kapin pa kung gaedad ka na.
1: Yes.
0: Nangapi kami, dala kong mga kabataan ko. Lain yung ila.
1: Ano ila yung matcha?
0: Mga matcha, mga may kung ano-ano na, mga simpon-simpon. Mm,
1: frap.
0: Oo. Tisling ko mo ng inyo, hindi ko na yung hatsuko na lang ako. Hatsuko, may lumalang rin.
1: Lugi.
0: Alas 8:46. Jan, kuhan ka na. Ano ka, order ka sang, ano, sang, pa'y ka pamahaw, no?
1: Uy po.
0: Di, order ka mo to pamahaw. Tukin niya. Ako mabayad. On air pa niya, ginambal ta niya.
1: Wala.
0: Sila mo lang kita di, ako, ikaw, tatlo. Tatlo ka guard, ano mo lang kita di. Order to para sa anong. Alas 8:46, isang tag na sa aga, ari naman mga karadyuman ang aton sininga, be the best. Subong aga sa mga tapalamati naton, Iloy, nagabaligya sa pagkaon kag ilim nun, nga pang merienda, kagina ko paninga, hindi ko ni ma-pronounce maayo ni, pang merienda. Okay. Kag ilim nun, nga pang merienda, agod, mabuhi, kag mapaiskwela ang iyang mga kabataan. Ari naman ang ato sini nga be the best. Upo naman sa kay Rajoman Lineth Yulatris.
2: Be the best. Bida ka na. Best ka pa. Pagkilala sa binatasan sa mga Ilonggo. Pagpreserbar sang naandan nga pagtahod sa isig ka pareho. Be a hero in your own little way.
3: Be a hero in your own little way.
2: Be the best. Because every Ilonggo inspires to be the best. Be the best.
4: Mother knows best. Hambalanon nga masamilang naton mabatian apang madugay na nga napamatud-an. Wala sa hindi masarangan nga obrahon ang isa ka Iloy nga may handom para sa iya kabataan kag sa palaabuton.
5: Ako gali si Johanna Alicia Barrientos, taga Barangay Gorilla Paz, ning 35 years old.
4: Si Johanna Barrientos ng La Paz ang isa lang sa madamo nga mga Iloy nga padayon nga nagapaninguha agud mabuhi kag mapaeskwela ang iya mga kabataan.
5: Nag-start ko sa akong buko 2022. Inspirasyon ko gini para sa mga kabataan ko nga ginapaiskwela ko para sa ilang future. Inagaano ko gali na turon kag bananakyo para may pares lang ako ng buko juice para ang pagbaligya ko sa buko juice apat na kong katuig kay tungod doon na namian ko bala kayo mabakar tapos doon patukin siya sa mga tao.
4: Pagkaon kag ilim noon nga pang merienda ang napinsaran nga inegosyo ni Johanna nga sunod sa iya dako gid ang nabulig sa ila pang adlaw-adlaw nga tanan kag nakapakayo pa siya sang ila puloy-an.
5: Nabuligan gid gali sa akong nga negosyo nakapakayo ko sa among balay na tagan ko sang adlaw nga alawas mga kabataan ko sa pag-eskwela agang nila mga kinanlanon sa ano sa adlaw nga tanan.
4: Ginako man niya nga isa kadako nga pagpanghangkat sa iya negosyo ang mga malain niya tiyempo bangod wala sang customer.
5: Sa amon nga negosyo niya ang pinakamabudlay kito po magulan. Ay tumog sa ulan, wala sang tao nga galagaw, wala kagtapos, wala iwat ang maklanay mo gina.
4: Mensahe naman sini sa mga kapareho niya nga Iloy ukon sa iban pa nga luyag man magbaligas sang merienda kamangin matinatapon sa customers agud magbalik-balik ang mga ini.
5: Kung nga pagbaligya, ang ako mga customer, ginaano ko gina sila ya, na atipan ko sila mayo para magbalik-balik sila bala. Hindi mo sila dapat pag-supladahan o kung ano, dapat mayo kag isang customer mo para magbalik-balik. Ako si Johanna Alicia Barrientos, ako ang bida sa akong istorya.
6: Tatak RMN.
0: Damo sa mga Iloy nga mga mapisan, siligali na ito ni nagkinanglan ka mga mag kapital sa dalag. Basta pisan ka lang, mabuhi mo gito.
1: Kapisan ang kapital.
0: Kapisan gito. Di ba, kamura Juman Juilin, may ara ka mo sa Kulo Karindiriya?
1: Yes.
0: O, amo man na, kung may ara ka sa gamay nga ro negosyo, mabuhi mo gito ang imo sa nga pamilya. Di kaya magsalig. Di kaya magsalig nga makundiin to may hatag ang gobyerno dito ka. Kaya magsalig, kung may ara kaya sang imo, anytime, taas noo kaya nga naghambal nga pinangabudlayan ko na.
1: Okay.
0: Diba? Kasi ang hambal nila, barbecue, banana cue,

0: Ano?
1: Mayo na yan kay
0: Huay kay Muya ga pangayo sa iban. Kapin pa kung Huay ka kwarta, mangutang ka subong radyo manjulin. Buka subo-subo, ganyan subong mangutang.
1: Yes.
0: Ang lain pa da, makadtulan na sa imo or matsat sa imo, pila-pila ka tuig, Huay ka muna kilita ay, dayon, mamuno na po, utang na eh.
1: Mga musta.
0: Eh, daw subo man na, pero ti, kung nakita mo nga kinanglanon, gidman kung may ara ka na, pahulama. Ang lain na, kay kung mangunukot ka na, ti, bahala kay.
1: Ora, pahulamon mo lang sang masarangan.
0: Sa mga ano kuno ya, sa mga foreigner. Paghambal nila kuno ya, magutod kita bi no, paghambal ko nga mahulam ko si Mobi 1000. Paghambal ya pagtugan kuno radyo manjuli niya, dapat ara ginaya. Amo na ya, amo ginaya ang foreigner kuno ya. Kung magutod ka mo, amo ginaya paghambal abi nga, pahulaman ko 1000 sa katapusan sa July 31 bayaran ko. Bayaran ginaya.
1: Ah, ti ko hindi mo bayaran bi.
0: Ti magitaan gina ko no idea ya kay ti kun mo pa bayaran niya, way ka palabra di honor, malain na nabuot sa isa. Ikaw yang nagambal mo, ikaw yang nagatas
1: sa kultura na yan.
0: O kondisyon ka, di ba? Ti diri sa aton, magambal nga pwede sa katapusan ng bayaran, katapusan sang ano? Katapusan sang kalibutan.
1: Katapusan sang tanan.
0: Katapusan sang tanan? Huwag tumabalan kung saan ang katapusan sang tanan na jumanjunin. Eh, sukton mo na. Limuambal mo katapusan. Tiwai ka man nagambal kung ang katapusan.
1: Amugin.
0: Katapusan sang ano? Sang bagong teleserye ni Coco Martin. Ano ganun yung bagong
1: teleserye? Sigabo.
0: Sigabo. Amo na ang gusto mong katapusan. Last 852. Pagbalik naton sa mga tampalamati naton, ma-post kita na isang aton mga commercial. So, balik naton na jumanjulin. Mainkupo na naton si Ma'am Irene Manikan. Istoryahan ta na ang aton sinimabian nga mga interesting nga mga topiko diri sa aton sinigabang pangalag. Standby ka mo ha, mga karadyuman. Mabalik kami sinigilang mamanugay. Upo na naton si Ma'am Irene Rita Manikan. Last 854, antak na sa akin.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pambang kumbaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling na pag-report, tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paad ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Red Bear. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Walang masama sa okay lang. Pero,
13: sa

0: and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrient Eats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi.
4: Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ako kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. TTX 500.
5: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500!
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
7: you need toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
6: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
10: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
11: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Tatak RMN.
13: Mga karadyo man, last 8:59 na ang tangan sa aga. Standby na kay may kupo na naton si Limanugay, mga karadyo man, si Ma'am Irene Manikan, diri sa aton silingapag pangalagad. Sa aton silinga para tuntunan subong aga, mga karadyo.
12: Tatak RMN.
13: Standby ha, kay i-check naton si Ma'am Irene. Pero bago sina sa mga tapalamati naton, ang inigabahin, ang ginadulong sa inyo sa Mega Man, bao. Subong nga daan nga, gaulan-ulan. Choy, balaan mo na na, Choy ha. Tiyay ko nag-inom si Mrs. mo, o tiyay ko nag-inom si Mr. mo sang Mega Man. Disgrasya kagin, Choy. Disgrasya kagin. Pero sa mga tapalamati natin, mga karadyuman, para sa paglabing-labing mag-megaman,
12: Tatak RMN.
13: Ari-anay ang aton sininga, loves ko si Mother Earth. Upod natin si Radyuman, Joylene, para unda.
14: Ang loves ko si Mother Earth, kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
15: Mga kasama, aton amnigan kag protehiran ang aton dunang manggad. Pinaagi sa pagpanubo sang screen brightness sang aton mga phones, tablets kag laptops. Suno sa Energy Star nga ang pagbuhin sang kasanag sang aton devices, nagabulig agud nga mapalawig ang battery life sini, gani hindi na kinahanglan ang masami nga pag-charge. Ini nagakahulugan nga mas magamay man nga kuryente ang aton mausar kag maganubo ang demand sa mga power plants nga nagasaligman sa fossil fuels. Gani sa simple nga pagpanubo sang brightness sang aton nga screen, nagahimo na kita sa makahulugan nga kontribusyon para sa aton environment.
14: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the Earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
12: Tatak RMN.
13: Salamat kin sa mga tabaramati naton, mga karadyuman. Last 9-2 ang taon na sa aga. Ari naman ang ato siling health news. Alang-alang, negative. So standby na sa mga suki na.
12: Tatak RMN.
13: Karadyuman Julian, sa aton si Mabian nga papangalagad subong aga, upo na naton si Ma'am Irene Rita Manica.
16: Good morning, Ma'am Ayen.
13: Ma'am Ayen, mayong aga, ma'am.
17: Rock Idol and Regiman Joylin. Good morning, kag sa tanan nga nagapamati. Ay, ma-enjoy gid sila sang aton nga topiko subong adlaw.
13: Dapat lang. Kamusta, subong? Kamusta ang imo simana, Ma'am Irene? Do, kapres ka, kasubong, ha? Do manami ang aura mo, subong. Do ka nami isang imo aura. Do ka naya-naya lang. Way kaya guro problema, no? Way kaya, Ma'am, ga problema?
17: Sa imo mo. Na sorry, kutanay sa inyo. Kay mahambagi ko nga, I feel so low. Ay, wala ko tulog for the past 3 nights or so. Kay kadamo lang ko ginaubra.
3: Hindi man balano. Pero,
13: why pa nakatulog ang tsura mo na? Ang tsura nga na, why pa katulog, ha?
3: Paano ko nakatulog?
13: Hindi kayo ina... Kami, in honesty, ha? In fairness kay Ma'am Irene, ha? Radyo Manjuli. Hindi ko mabalan kung why siya katulog, ha?
3: Ah, kay fresh ang makeup, pagid mo?
13: Naka-makeup siya, eh. Naka-makeup siya.
3: Kanami?
13: Grabe, ho? Kamusta ang simana mo? Daw kinapoy, kagid, ma'am, sa simana mo?
17: Oo, kay T, may travel ko, may ara ko sa mga meetings, pero wait anay, may hambagin ako sa inyo.
13: Mm-hmm.
17: Magtuli ko da, Belano, pray, we will do our program every Saturday. Gusto ko ya, kada tapos program, mahawgid kita ya, may kaduan kita, na kung sa diin, mamahaw ta after program. Do you agree with me, guys?
3: Yes.
13: 1,000%. Kami manimo yung nga, ini mo kami niya pag
3: pagkaon na gidna.
13: Hindi kaya magambalambalos na sa amon niya, kay base kung magatdan ka.
17: Ang tandaan niya na hidlawan ko, dapat kanan, tagi?
13: Di, dipindi kung saan o ka di kapuli. Ah. Ari lang kami din ni Radyo Manjuli.
3: Wala mo kami nagaling.
13: Gahulat lang kami diya sa imo, Ma'am Irene. Oo. Di, sa mga...
17: Ay,
13: sa,
17: palapit na lang.
13: Oo. Sa amon din subong, medyo gaulan-ulan, medyo layo man ang bagyo, pero tiga ulan-ulan, di manaming simpo. Pero subong aaga, ang importante nga, kanami sang aton tupiko, Radyo Manjuli.
3: Yes. Mga istorya kita, kaupod kami, Ayan, Boss Idol, sang paano bala ma-achieve isa ka pet-friendly destination?
13: Tama na. Abin nyo sang iban, simple lang ini, hindi. Ang iban subong nag-i-income para diri. So kuy diri kita, kabalo iya si mamayin, expert sila diri, kabay pa nga kamo nga mga nagapamati. Siguro may invite nato ng mga taga mga local tourism officers naton Kerbanwa no sa pinakaadlaw bala sige lang kay munuhon ko ni sila. Mati kamo day para nga may unod. Hindi na ko maghambalain. Mati kamo day para nga bisan pa ano madugang-dugangan.
3: Oo.
13: Hindi lang ko maghambalain kay kalaway.
3: Gamayan lang. Gamayan lang.
17: Guys, tawain nyo pala nga kung ground ho. Kay ka-cute-cute ho.
3: Oo.
17: Sa hotel.
13: Sa hotel na, no?
3: Hotel. Then may ano, may ido.
13: May ido
17: Giant
13: siya.
17: Giant poodle. Isa ka-idga pet, I'm sure nga. Siya nag-a-star sa hotel. Because sa mga pinalangga namun nga nagapamati, ang amon nga topic subong ni Boss Idol, kag ni Radyo Manjoy Lynn, on behalf of Sir Novi, of course, is... How to make pet-friendly destinations. Paano ninyo mahimo nga pet-friendly ang inyo nga mga establishments, especially kung nagabilong kamo sa amusin niya nga industriya.
13: Yes! Amo natin si Nestorihan before sina Radyo Man, Jueline, Ma'am Ayin, anong aton sining pampano lang? Warm
3: good
13: up
3: vibes.
13: Lang. Pampagood vibes subong aga, Ma'am Ayrin.
17: Kailin ko, amo ni ang isa sa pinaka kung hindi pinakasadya tanghampangon. Okay, so because amuni ang aton nga topic ko, ang aton nga title sa game is Pet Sounds ni Radyo Manjoy Lynn kag ni Boss Idol.
3: Aba, dumakanta naman to sa inyo.
13: Pwede.
17: You give me you choose a number between 1 to 10. Radyo Manjoy Lynn, take note ha of the numbers that we already chose. Dayon, kung ano ang ginapangayo nga sounds ang inyo napili, siyempre amun ang inyo himuon.
13: May problema.
17: Okay? So, okay. O ang masugod?
13: Si ladies first.
3: Sige, ma'am.
17: Ladies first. Oh. Okay. Radyo Manjoy Lynn, choose a number from 1 to 10.
3: 7.
17: 7. Okay. Radyo Manjoy Lynn, ano ang sound sang natakaan nga kabayo?
3: Entrada pa lang, hindi pa kabalo.
13: Natakaan nga kabayo.
3: Pero ano, ano ganyan ang sound sa kabayo mo sa idol?
13: Di kayo natakaan na sa iya. Ang natakaan niya, kahit ang wala iya matakaan nga kabayo.
3: Na-save na lang ko ba, anay? Subong na-save na lang ko, anay? Kito kabalo, kagid.
13: Kabayo?
3: Mm-hmm. Natakaan.
13: Natakaan.
17: Siya na si Angel yung boss idol.
13: Natakaan niya kabayo?
3: Oo.
13: Hindi man ito natakaan. Budlay.
3: Budlay-budlay mo.
13: Budlay-budlay. Pero Pais Japon. Pais Japon, Pais Japon. Okay.
17: So, may free pass na yan si Boss Idol. Kay Ginsavia ka.
3: Oh.
17: Okay? Ang dasan is, ang depensa pong Radyo Manjoy din.
3: Mm-mm.
17: You choose a number from 1 to 10. Except na ito ha, take note of the numbers na na-choose.
3: Okay. 2, ma'am.
17: Oh, economic nami. Ano ang huni sang isa ka akig nga ido?
3: Akig nga ido.
13: Akig nga ido.
3: Uy, nagsabat.
13: May kasabat.
3: Ano na, ma'am?
13: Ano ang aking ido? Doon nagapahigal na yung ido. Siyempre, kung ang aking ido, dugang urob ka na yan kay aking mo. Diba?
3: Kaya mo na conversion niya. Lailaan mo ng
13: tayo. Gamay na yung ido ang imo, ba't si Wawa na ang ido ang imo? Gamay na yung ido. Okay na.
17: Okay. Third, Boss Idol, number between 1 to 10 except ang mga nahalawag na nga numbers.
13: Number 5.
17: Okay, so good. Ano ang huni, medyo manjoylin, mati, kaya matiyag kung ma-perfect yan eh. Ay, sa tanan, galing nga nagpamati, kabay pa nga ihambalon ninyo kung sino ang mas nami, ha, mag-portray. Si Boss Idol or si Radyo Manjoy din. Boss Idol, ano ang huni sang nahuya na kuring? Ay, perfect.
13: Diba kung nahuya ako, nahuya ka daw, hindi ka maghambal.
3: Ang
13: nahuya ka, doon nagkita, kung nahuya ka to, pasunlon ka sa balay. Doon nagkuhan ka pa na, doon nagpanago ka sa
3: pertahan. May justification gina yun, Fermi.
13: Kaya ang mga doon nahuya nga kuring daw, gawa ko na. Nahuya na. Nahuya.
3: Hindi na ako magpili sa number.
13: Oh, imo na. Radyo-radyo na. Pili na.
3: Sige ah.
13: Anong number?
3: 1.
13: Number 1. Okay.
17: Madami. Radyo Manjoy Lin, ano ang sound sang happy nga cat?
3: Happy nga cat. Sad to nga cat. Bago lang.
13: Ang akon to. Ikwanto yan ang kwanto yung akon.
3: Nahuya nga cat.
13: Oh, happy ng imo niya.
3: Ang happy nga cat. Meow! Meow!
13: Good morning, kay ti happy sa mo. Happy sa mayo. Dumayo man, mayo man.
17: Okay. Sabi
13: na, me. Number nine.
17: Ay, grabe. Ano ya ang tunog sang gahibi or nasubuan nga kuring?
13: Budlay.
3: Meow! Meow!
17: Either two.
13: Ambot ko na mugi man.
17: Okay. Namihan ko do to, order po.
13: Okay.
3: Do amugin.
17: Do amugin. Do man join it.
3: Number 3, ma'am.
17: Number 3. Bilang niya sa iya. Ano ang huli sang nagutom nga kabayo?
13: Wala naman nagutom nga kabayo.
17: Ay.
3: Hindi kayo yung kabalos ang kabayo.
13: Okay. Amo na yun.
17: Nakamukas siya.
3: Ti!
17: Oh my God. Perfect. Oh. Nagutom na gito.
13: Ano okay. Pang kulang?
3: May 725193.
13: Number 6, Ma'am Irene.
17: Okay. Ma-perfect yung pag-idni. Boss Idol, ano ang tunog sang natuyo nga ido?
13: Natuyo nga ido? Siyempre natuyo ka, hindi ka magambal. Di ba kung magambal ka gani, natuyo ka, hindi ka gawa gambal. Tiyan, ido na hindi mo nakatagol.
3: Oh.
17: Huh?
3: Oh.
17: Radyo man, join it.
13: Ano na, Beren?
17: Perfect. Hindi na game ni Boss Idol. Last three.
3: Number four.
17: Radyo man, join it. Hindi ko magpatingin. Hindi mo ni maubra. Ano iya ang tunog sang excited nga idi?
3: Excited nga idi. Oink! Oink! May tunog na iya.
13: Oink! Excited ka tuti. Bila ko excited ka. Do kwan ka lang. Do hap. Do ang pitch bala sa tingo mo. Do gataas. Tiyan mo na nga. Ano gani? Ano gani? Jolene?
17: Perfecto.
3: Tama na. Okay.
17: Last year.
13: Anong kulang da?
3: 10.
13: Number 10.
17: Number 10. Arig. 10 awon ko gidibing interpretation niya. Boss Idol, ano ang huni sang broken-hearted nga ido?
13: Sadya lang kitang broken-hearted.
3: Nakasad ka na ha? Naisad na nga ido?
13: Aw!
3: Nagahibi lang ido.
13: Ikaw broken-hearted mo. Di ba kung broken-hearted ka, gahibi ka? Nagahibi ka, broken-hearted ka.
3: Aw!
17: Ay, ala, the horror. Okay. Last task.
3: Last na, 8.
17: 8. Okay. Ano ang kunog sang nahadlok nga ido?
3: Feeling ko wala na yung nagambal na nadlok nga ido.
13: Hindi, may tunog ko nadlok ka ng ido. Hindi, kuha na sa.
3: Natunog sa.
13: Muna? Kuring mo. Ilaga. Basta gina,
3: ano mo man, pero hindi ko kabalo, mag ano mo.
13: Ikaw, Abby, ma'am, last na lang, ma'am. Ano ang tunog?
3: Sang,
13: nadlok na ido. Isa mo lang, amon, damo itong amon sa bat mo.
3: Go, Mamayan.
13: Mamayan, ano ang tunog sang na kulbaan nga ido?
17: Nadlok na ido.
13: Sige, babe.
17: Balos man kami.
13: Kabay pa, no, nagulpi init. Nagulpi init sa announcer's booth. No? Nagulpi, no, binalasgit si Radyo Man Joylin. Okay, so... Amo na rin pang pa-warm up namon. Kabay pa nga, ga-enjoy ka mo dira while nga nagapamati ka mo dira sa aton subong aga. Ma'am Irene, sa aton sining main topic na subong nga aga, how to make a pet-friendly destination sa Ma'am Irene.
17: Yes. Mayong aga sa liwat, no? And again, thank you so much, Boss Idol and Radyo Man Joylin. You know what? I was listening to you earlier. Kag-husto ang tanan ninyo nga ginapanghambal. Amo na ang bintahan, no? Kunara, kamo siguro sa in that kind of world that you live in the media, kay dated ka mo, kabalo ka mo kun ano ang nagakalatabo, tiway gid ka mo nagsala adwa. We have to always be very aware of trends, kag dapat kita adjustable sa amo sini nga industriya, because that is the only way to translate income. Amo na ang isa sa pinakaimportante nga ways nga kung sa diin makapasaka kita income or makakita kita bago nga revenue streams. Now, nga aginhambal ko ina, isa inisubong ka trend, no? Isa inisubong ka naga experience ang uptick, maghamba ka gani, isang uptick nagasaka ang demand or nagasaka ang number, ang to have pet-friendly destinations. So, for everyone nga nagapamati, basi hindi pagidman, no? Amo sini ka pop popular or kung ka-famous dira sa aton or sa immediate community ninyo. But I just want everybody to know that based on research internationally or globally, pet-friendly destinations are now so much in demand.
3: Kaya kada pamilya, Boss Idol, kagwamayan, may arak kaya sang hinoptanan, kalabanan nga pamilya, may hinoptanan. So kung usually gid man ko maglakat, kada mo kaluluoy ang sapat ka mabilin niya siya lang.
13: Tuto na kati kung subong may ara na sina maayo gid. Amo na nga na pa-insinin naton sa inyo sa para sa ibande, di ka mo niya ka relate, no? Pero ang gaobra man si ni Abi, ang may unod man ang bulo sa radyo man Joylene mo. For example, makadto ko to sa muning hotel, dalon ko yung akong pet. Usually ang gaobra sina ang may kulukwarta man. Pero ti ang mga middle class subong kayang-kaya na na nila. That's why nga part ina San Tourism, kung pwede man lang kita ya maka-income, yes, kung pwede nato maintay sa tao nga magkadto di bangon sang aton sini nga ginaobra, why not?
3: Yes, why not?
13: Ma'am Irene, subong, pwede mo masaya sa amo na mga trivia about pet owner sa trends, Ma'am Irene?
17: With pleasure, Boss Idol. Kagkabay pa nga ang tanan nga stakeholders no, or ang tanan nga nag-ubra sa musini nga industriya, mamati, gid. Kay this is very important. And this gives us a bird's eye view, no? Kung ano na ang kalatabo, subong. Oh, excuse me. Number one, did you know that 78% of pet owners travel with pets annually. So, ako, big deal sa ako ng statistics because amuni siya ang makapabasa sa imo, kumbaga, sa environment. So, magsiling ikaw 78%, para sa akong taas na katamaan yung porsyento, no? Hindi na si Sinta, hindi na si Quinta, it's 78% of pet owners travel with them annually. Oh, excuse me. So, one point in their lives, but silingon, radyo man joylin, ginabit-bit ni Janila ang ila hinuktana, no? Wherever they go. Another trivia is, naku ining a shift, no? From the overall movement for the past decades. Ang una, 19% lang, na? Imagine, a decade ago, 19% lang of pet owners travel or bring their pets with their family. Can you believe it? Recently, it is already 37%. So almost nagdoble siya. Medyo manjoy.
3: Yes.
17: Dira mo makita nga ara na nisubong ang amuni nga demand and there is already a target market. May ara na niya sang grupo nga amuni ang ginapangita nila subong, which is dapat ang imo nga lugar, ang imo establishment is pet friendly para dira kami ma-star, para dira kami ma-patronize. And another, according to TripAdvisor, kilala kita talan kung ano ang TripAdvisor. Ang TripAdvisor is a very respected na siya, no, nga travel site. Kaya kung sa diin, may mga ratings na dira nagahatag sa review ang mga travelers ang nagakalain-lain nga mga places, no, and establishments. Pwede ka man dira makakonect sa mga travel agents or mismo sa mga ilistara na gin. Can you believe it? In TripAdvisor, they experienced a 260% increase in bookings sa mga travel or pet-friendly destinations. So year on year na annually, nagasaka ko no ang demand for pet-friendly destinations. Di makita nato nga dira na nagapadulong no ang mga market or ang mismo ang demand ara na gid. It's very much alive. Kay kun sa diin, grabe ang pagsaka sang gapangayo sang amusini nga mga klase sang ilistaran. And then here's the last trivia that I will give you is very, very important in the light of the fact nga gina-reconfirm niya na naman ni ang terminamong ginatunan no sa amon nga mga modules kay sa eskwelahan, which is ang pinakataas subong mag-spend are the Gen Z and millennials. Amuni sila ang mahilig mag-gasto. Amuni sila ang mahilig mag-travel. Now, listen, 58% now ang nag-own sang pet owners globally. Are pet owners globally. So 58% of Gen Z and millennials are now are pet owners globally. Kung sa diin, when they travel, they want to bring with them their pets. When they travel, they want to spend as much for themselves and also for their pets. Kung ano sila, kung silingon, kakomportable, sa kung diin sila makadto, amo man na ang gusto nila ma-experiensyahan sa ila hinuptan.
3: Tito, sa ano ba lang ito nga, agad mama, ayan, sa ininga generation, ininga group of people or of travelers ang nag-own sang pet. Butang balon, half man sa ila ang mag-travel upod ina kag dako ang makuha nga income sa economy because of that.
17: Correct. Very nicely said. And number, may ara ko idugang sa ginhambal ni Boss Idol kagina, no? Nga sa kaimportante gid.
8: Hambay ni Boss Idol kagina, basi ang iba, hindi sini makapresyarar or ang mga nagalakat is mostly may kwarta, no? Or may ara, ikasarang magasto. Now, the fact remains nga, sa natunan, tabag ulang, 58% na millennials kay Gen Z ang naga, ang pet owners. Buot silingon, ini sila, may mga obra, may mga income di sila, kag-willing sila magasto. So sa mga stakeholders, no, or sa mga nag-aobra sa amuning industriya, hindi ka mo makulbaan nga masiling ka mo, basi ma-venture kami, kagda yun, hindi, malang wala, malang sang may makulbaan, basi maano kami. Still, of course, know your community, first and foremost. Kung may ara, gidman kadamo, gidman bala sang pet owner sa inyo community, may ara, na gidman bala ka mo demand, because what we're discussing here is basically the global trend. So, I just hope that it's happening to you already there, no? Or most definitely, Radyo Man Joylin, it will happen.
3: Mm-mm.
8: So, the stakeholders should very much prepare for this. Kaya muna ni ang padulungan sang mga travelers.
3: Oo, it will continue to grow, good ma'am. Kahit Gen Z's ini sila, millennial, taga-grow pagid ang generation, nagadugang ang mas bata nga generation. So, kumaanda ni sang ila mga ginikanan, how much more sila sa ulihi. Ang next namon nga pabangkot sa imo, ma'am Ayen, ano ang benepisyo sang isa ka pagtukod sang isa ka pet-friendly nga destinasyon?
8: Very nice.
13: So, mamayen mabatin lang ko ha, mabatin lang ko. Nadula ko.
8: Yes, yes.
13: Nadula lang ko madali, makadali nag-deliver lang ko sang pagkaon. Oh.
3: Ari ng kape.
13: Hey, why pas la ka pamahaw? So kinanglan namo na nay mag stomach development. So gin-deliver ko sa ila. Muna nga nadula ko. Do time lang mga 3 minutes man ako nadula. Ati balik na ko mga.
8: Sa imo, but may ano ah, ang excuse ka gid kay kanami isang rason nga ang nagtindog ka.
13: Yes, ma'am.
8: Okay, so mabalik na kita, no? Okay, so sabdon ko ina, Radyo Man Joylin, no? For them to understand and for the listeners to fully appreciate nga ang kahinanlan gid or ano gid bala ang benepisyo kung may isa ikaw ka pet friendly destination. Kung naanay yung imo nga kape, nakita okay, number one, of course, no, ang pinaka-importante sa tanan, kung maging pet-friendly ang imo destinasyon, ma-expect ka gid sang increase in income. Magko gid ang imo nga income. Kay like what I said, ini ang mga tag-iya sang hinuptanan, mangkuton karon si Boss Idol. Kung ano sila ka-komportable, naturalmente, gusto gid ang ila yan, mag-komportable man ang ilang mga hinuptanan. Because these pet owners, when they travel, they really consider their pets as part of their family. Mm-hmm. So, wala na sila nga sila, nga nagadala sila sang pet. Ang feeling, ginaiya nila, ginadala nila ila bata, ginadala nila, you know, ginaconsider, ginaiya nila nga family member. So, did you know nga, in the room rates alone, pet owners are willing to spend as much as 1,000 to 2,500 pesos more when they have their pets. This is a global trend, ha? Gina-translate ko lang in pesos. So, dira mo lang makita nga kung ikaw isa ka-establishment owner na pet-friendly, dira pa lang, may additional income ka na.
3: Mm-hmm.
8: Another, stronger brand loyalty. Now, for these pet owners, the moment they see and they feel that their pets were so satisfied and were so comfortable in your destination, naturalmente, you have already gained a loyalist.
3: Mm-hmm.
8: Mahambal na sila nga, dito lang pa. Ay, nakasaho na to si Kwanan, ang ilang pet, ang ilang ginamin. Kay, kabudlay man bala mag-adjust, no? When you have pets, of course, you have to really make sure na hindi lang imo comfort ang ginakonsider ni mo. Ang ila man, nami bala ang lugar para sa ila, may nami sila nga tululugan, ano ang gina-offer ng amenities para sa pets, nan. So if you, as a destination, can answer all these things, then you would have gotten a loyalist already. Another benefit, ini sila can be a reason for visitations during off-season.
3: Mm-hmm.
8: Ang iban ko nung pet owners love to travel when it's off-season. Kaya bala nila nga hindi magarot, wala gawa tawo. So hindi ma-agitate, hindi masabad ang ilang mga ido or ang ilang mga pets. So mas nami, mas kina-prefer manila maglagaw man sa mga lugar nga wala man gawas ang tawo. And that usually happens when it's off-season. So, kung off-season, anong bot silingon sa atom industry? Kina ang income.
3: Mm-hmm.
8: Slow. Oo. So, pwede ininaton siya mahimo nga come on or pwede ini sa naton mahimo nga attractor nga all pet friendly kami diri. We accept your pets as much as you are welcome diri. So mayo na kuno kay maka-attract ina sang attention sang pet owners. Eg syempre no, pwede na sila dayon or maka-decide na sila dayon magkadto. And the last advantage is major competitive edge. May iban nga establishments and restaurants for that matter, no? Na hindi pa welcome ang pets. May ara pa sina.
13: Do may ara. Eh, ako, may ara pa siguro, ma'am. May ara pa. Base damo.
3: Damo pa.
13: Damo pa. Amo na nga ang iban, why man gadalas ang pet nila, nga magkadto dira. Kay balan man nila, ini-welcome. So, mo may mga restaurant diri nga ginabutangan, gijias ang karatula. Nga ang ini nga establishment gani, pet-friendly. Di madala mo dito, pero ang iban man nga wala, yas ang karatula, di daw mahuya ka man nga magpadala dito
3: sa hindi ka sure. Basi pala kung hindi sila magbato.
13: Muna.
8: Okay. So, siguro dapat sila mamati subong sa aton topiko nga this is now the growing trend. So, amuna, it's the last one is it's a major competitive advantage kay kung may iban pa yung establishments within the community nga wala pa yan nag-offer na pet-friendly sila. Ikot-ikot imo yung establishment na nga pabalo na you are pet-friendly kung ikaw yung kaduan sang may mga pets na nga family.
13: So na ma'am, nakita ko na bala, kung papariyo man lang kita nga restaurant o peres man lang kita nga establishment, pero ang akon, abi, ga-accept ako iya sa pet. Pila pa na kabilog nga customer ang mapasulod sa akon, money na. Di, sa ila to, kuhan ka mismo, off-season. Why, hindi amo na kadamo sang nagakadto, pero bangod ang imusin nga lugar. Ginaalaw mo, ginapay-pay mong tao, oy, kadto ka mo di, may pet ka, no problem, kadto ka mo di. So sila yo ya sila tu ya gabatsyag. Ikaw ya way kay gabatsyag. Di ba la Rajuman Joylin?
3: Yes.
13: Mo na nga sila
8: John, ko sa inyo na duwa. Pila ka percent da sa RMN ang pet owners?
13: Diri sa amon?
3: Halos tanan.
13: Buta mo guro ba si mga 95%?
8: You imagine. So ida sila are already viable market?
13: Yes.
8: Pwede pwede, hindi na sila magbakasyon. Because research say that at least once a year ga bakasyon ang isa ka pamilya.
13: Grabe.
3: Yes. Kung... Bisan local na.
13: Bisan local na. Bisan pero sabi, taga Iloilo ko mapuli ko to sa amon sa isla. Ti or sa may resort abi no, Gimara sabi. Ti hindi ko madalang akong ido. Kaya tibalan ko nga ang kadtuan ko to way man gabaton ido. Pero kung maghambal sa dala-dalang ido. Tingin ko di mas imbis nga ang tiner ko dito isa lang kaadlaw, basi ba tiner ko tatlo kaadlaw? Di ba lang?
3: Itong fact.
8: May kinakaduan kami sa Bilya, no? Bilya 8 restaurant. Nga, ga-enjoy gid ang bana ko. Kay ginapa-feel gidyan nila welcome si Asher, ang amon nga lab. Oo. So, nanamian to kami magbalik-balik, kay kami ga-enjoy, si Asher ga-enjoy man.
13: Yes. Tiyan mo na. Kita-kita niyo kung ga-pamati lang kamo. Muna mga... Ginambal ko kita ni nga mga tourism officer bala, mamati man tani sa aton. Para bala Rajuman Joylin.
3: Mamati na sila guro, ah?
13: Dugang-dugangan pagid ang ilang nga mga kinalam. Abi mo, why na niya may expect nga matalakay na aton eh. Ini topic ko nga eh. Abi ka-expect ka mga matalakay ni why, ah? Pero kita nyo, kay ginumpisa ni Ma'am Irene, may kwarta gali. May kwarta gali Rajuman Joylin. Madamo kagali isang pwede nga mangin customer kung ikaw ang isa ka establishment ka nag-aalaw sini. Pero Ma'am Irene, sa mga pumuluyo natin subong, like diri sa aton, direct guru iya sa sa Canada, sa ibang lugar, gina-practice na gina, damo sa ga-practice, diri sa aton, no, hindi pa masyado. Pero, paano mangin isa ka pet-friendly? Anong himoon para mangin isa ka pet-friendly ang isa ka establishment, Ma'am Irene?
8: Thank you so much, Boss Idol. Gusto ka again. Remember that in line also no, with the global trend that is inclusivity, dapat kita subong tanan, makabalo na kita how to be inclusive, how to be equitable, no, and how to be diverse, no, how to respect differences. Amo ini siguro pag nagasaka ini no, nga trend, nga ga-respeto na kita sang may mga pet owners man. So, how do we develop this? Paano kita maka-ensure na ang aton establishment isa na ka-pet-friendly nga lugar? Number one, dapat ma-set kita sang clear communication or rules, no, para sa tanan. hindi pwede nga mahaum-haum lang ang mabisita sa imo with a pet. And ikaw man, you will decide right there and then as an establishment owner kung ano ang imo rules. Beforehand, ipabutang mo na ina sa imo website, ipabutang mo na sa imo nga marketing, no, nga mga materials. Palumugin sa tanan kung ano ang mga house rules, no, nga dapat pagapatihon. Ano ang example? Makahinanlanon bala nila magdalas ang ilang vaccination papers to go to your establishment? Nan. Importante, ina. Oo. Ano karon ang matabo kung pananglitan palayo lang may maguba sa imo establishment? May ara mabuka ang isa ka pet, mabayad o kung hindi mabayad? Nan. Ano ang pwede? Number two, you have to, of course, prepare your physical space. Antes ikaw maghambal that you are pet-friendly, ang pinaka-basic ka pamangkot, may lugar bala ikaw nga mag-entertain sang pets because lain man niya ang capacity of space sang individual or human beings, lain man niya ang pets. Remember, they love to roam around. They are very curious. Oo. So, kahinanlan sila yasang mas malawak-lawak na espasyo. You have to be ready, no, with all the physical attributes of your lugar. Number three, aside from you being knowledgeable, it is very, very important that you have to train your staff to be pet friendly and to know how to deal with pets. Hindi na yan pwede nga may staff ikaw nga nahadlok sa ido, nahadlok sa kuring, or nahadlok sa any kind of pet. Kung mag-aboto ka ron, ang tag-iya, kag magsalasala ang imo nga staff, tali disgrasya. So, naguba na to. They have to undergo, no, the proper training. Dapat ginatagaan ini sila sang nagakaukol nga knowledge on how to deal with this staff or with this staff. Number four, kabalo ikaw dapat mag-park market. So, anong buot silingon? Kung ikaw establishment owner, may ara ka bala listing or basic lang knowledge kung sino ang mga pet owners sa imo community? May ara ka bala sang idea kung ano nga mga pet organizations ang nag-exister sa inyo community? Ang mga hotels di rin, no, Boss Idol, kagradyuman, Joylyn, they are very, very welcoming sa mga amusin ng organisasyon. Okay. Mapati ka mo nga may isa diri ka hotel nga nag-sponsor sang isa ka kennel club na meeting. Kag nagsikat ang ila hotel tungod sina kay because ang pagkaon sang mga ido, mga tigas gidya naka ang cookies naka shape into bone. Ang pagkaon sa mga amo ang cookies bone man. So nag-enjoy gid ang amo, nag-enjoy ang mga tutoy ng mga food. And so, nahimo na ina nga annual activity nga kung mag-meeting ang amusin ninyo organization sa dira nga hotel. So, they said that from 60 reservations, no, every time this happens, mag-meeting ng mga ido nga organization, ang ilang reservation goes up to 600.
13: Grabe.
8: Can you believe that? Oo, nan. So, you have to know how to market, no, all this stuff. Hindi tanan nga ginaistoryahan namon ni Boss Idol kag ni Radyo Man Joylyn, hindi taman ini maangkon buwas dayon, pero yes, kabay pa nga nagapamati kamo kaysa ginasiling na namon dira na padulong ang trend kay buot silingon nagakatabo na ina subong sa first world countries. So if we are late by like 10 years or so, then in the next wave dira na ina makadto. Tidibla ka nami kun una kaya ikaw ang establishment na subong pa lang niya ay pet friendly na kuya. O may ara, ikaw da po nga sign abi sa gwa sang imo nga hotel nga nagapabalo, yes, that you welcome pets.
3: Laingid ma'am nga may ano, may bag-o kita nga gina-introduce mo sa Idol sa aton nga mga destination. Bagot nga ang mga tao kapangita man sang nagasanto sa ila balang gusto or nagasanto man sa needs nila bilang isa ka family or travelers.
13: Ang klaro lang dira, Juman Julian, wala kita na. Kag ang klaro dira ang klaro sina nga daw way pa na subong ginaubra. May pila ka bilog. Kita ko di may establishment nga pila ka bilog pero sa tutuod lang ma'am. Kung ikaw ang una, di mo man niya, ikaw man niya ang kantuan sang customer mo kay ikaw yang una mo. Pras na sa hotel nga na lang taw blara Juman Julian. Ang iba nga mga hotels hindi sila ya gusto kay ti kun may pet kada karon, base karon ang mga habol mo da, mga ano da, may magkalaguba. Hindi gusto tiyamo itong ginag-establish ni Ma'am Irene nga kundiri ka, anong mga rules, etc. etc. Damo eh, ti, imagine mo madlalamod ang imo nga ido sa sulod sang hotel.
3: Mm-mm.
13: Matulog mo sa, maupod mo sa tulog, then wala problema sa management kay ginaalaw nila. Hindi ka lang magdalas ang karbaw to. Kay sigurado, hindi ka ginapagpasudlon dito.
3: Kaya importante, managuro, nga atagon nila sa ilang house rule kung ano lang mga pet nga allowed.
13: Nan, amo na ang istoryahan ta in a while. Kay ang next naton nga pamangkot, dira kita dugay-dugay, Ma'am Irene. Pero ma-break kami, anay. Kay karon kanugon mautod bala ang imo nga ano para duro diretso na kita 3 minutes 2 minutes ang bilin sa amon, Ma'am Irene. Mabalik kami ha in a while, Ma'am Irene. Standby ka lang da, standby ka lang da. All right,
18: Tatak RMN.
13: Are na kami sa next naton nga pamangkot, Radyo Man Joylin. Ano ang mga
3: don'ts
13: no nga dapat kung mag-establish ikaw sa pet friendly destination, hindi mo na dapat pagimuon. Ari lang para sa mga pilapalangan naton nga mga tagpalamati, kun nagaandar subong ang imo sini nga ulo, kag sundon mo lang ni si Ma'am Irene. Why sa mapirdi sa, why sa kuway ka di perdi ra juman ni Julina, gadugang yang imo income.
3: Especially sa mga resorts bala, sa mga bisag gani, sa mga ano lang gani nang mga inlands na bala, igmay nga mga inns, hindi man kinanglan nga para lang niya sa mga pet friendly destination, para lang niya sa mga dagko nga mga establishments.
13: Klaruho lang ang rules. Like pwede kami di, pero pwede idaya piranyo lang ang inyong ayam.
3: Dapat may rule gid.
13: Dapat magkadto ka di amo tuhambal ka gina ni Ma'am Irene. Dapat nga ang inyong mga ido da may ano ina, may vaccination nan, or ang mga staff dira why gahadlok sa ido.
3: Nag-prepare dang imo nga pa lugar para nga mag-accommodate sa mga sapat.
13: Ido ka kuring diri sa may diversion, may arada sang kalanan nga puro lang kuring ah. Di ba? Ano la dang kalanan da nga may puro kuring sila sa sulod. Ti attraction ina dira sa may kita mong aquarium.
3: Mga sapat.
13: Mga sapat man ada sa aquarium. Amo na nga duro man sang sapat nga nagasulod da kay mga sapat man sa sulod. Siling ko gani sa akon kay ingod, siling ko magluwas kay tatay mo, ano pagin nga sapat ang ginaalagaan nyo sa balay nyo. Diri na kita. So standby sa mga tapalamati na aton mga karadyuman. Iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3Bio. So mga aga sa mga suki naton, inom kita sa Klinika D3Bio. Amo ini ang food supplement kaya may ara sang virgin coconut oil nga nagabulig naman, parilax ang ato singilawas, nagabulig ini pa padamo sang aton bad good cholesterol kag ginasilid niya mga bad cholesterol. Ang pinaka the best diri ra juman Julian kay amo ini nagabulig pa fit, pa relax ka naga, padamo sang aton nga bit, padasing sang aton metabolismo. Kani inom kita mga karadyuman sang Klinika D3Bio.
18: Tatak RMN.
13: Ana si Ma'am Irene sa aton sini nga pangalagad mga karadyuman. Diri sa aton sini nga presentation. By the way, ginatamyaw gali naton ra juman Julian. Announcement anay. Nagapasalamat gid si Councilor Alan Saldivar sa nangin overwhelming na turnout sang ila siring dugong 4-piece nga ginhiwat sa nagligad siring adlaw. Out of 200 plus blood donors, nakakolekt sila sang 178 units sang dugo bo sa kadamo. So congratulations sa kay sa team ni Councilor Alan Saldivar, and Councilor, best regards ko no sa kay Ma'am Ayin. Kapa regards kin si Councilor Saldivar. Kag subong man, sino pag iniway nato matamyaw? Basta tanan kamo ginatamyaw na namon kamo sa maingay. Balik na aton si Ma'am Irene na Ma'am Ayin.
3: Ma'am Ayin, ang amon next nga pabangkot sa imo. Ano bala mga don'ts nga indikid dapat obrahon sa isa ka pet friendly destination?
8: Okay, thank you so much. No, syempre, for everything that we do or for everything that we will develop, kaya gid na kita sang boundaries, no? Hindi na pwede nga mapinahala lang kita. So may mga reminders lang kami diri nga tatlo. Kung sa diin, we have to be knowledgeable man, no? Nga may certain limitations man when you become a pet-friendly destination. And what are those, no? Number one, so actually, you know, guys, this first reminder is for everything. Hindi lang ni siya for pet-friendly destinations. Number one is, do not charge hidden or exorbitant fees. Hindi kagid ko no magtago sang charging kag saon mo ang pet owner anti sila magpuli nga amuni gali ang ila balayra. You have to be upfront and you have to be honest. There will should always be transparency, pricing transparency na no ang panawag namon. For example, pasiling ikaw to karon nga gindulungan mo pagkaon ang iya nga ido. Wala ka naghambal nga ma-charge ka gali. Kundi syempre nag-abi tuya karon ang pet owner. But that is part or perks of being of staying in your hotel nga free ang pagkaon sang ido. Ay gali, gin-charge mo na lang siya, makibot na lang to siya pag-check out ya, nga nadala ato ang meal. So to avoid all these things, you have to develop price transparency. Kung ano ang dapat nga galastuhan kada giwas ang tutoy or sang pet for that matter, no? May ara charge or ano ang libre? Is the game area or the play area for animals free? Or do I have to pay something when I get in? Is the food bowl that I have to borrow free? Or is it, does it come with a fee when I rent it? Amo sila. So, that klaro ang imo nga mga inog, ano, kay even if they love their pets, tanan-tanan, kita nga nag-travel, oh, kita nga tatlo, we have gone traveling, nag-save ka man na nagakini ka man mo kung mag-travel ka. Kahit siyempre, hindi ka gusto nga mag-overshoot ikaw sa budget. So, those are the things, no? Number two, ari ka namin. Also, do not ignore other guests who may have allergies with pets.
13: Yeah.
8: So, dapat we have to be very, very sensitive. Ano ang buot silingon? Ang, I'm not sure if it's Marriott, no, or Holiday Inn. Ang ilang nga number one rule is may ara lang gid ya isa ka lane nga amo lang sina ang pet friendly rooms. So when you have a pet dira ka lang sa amo sina nga lane by star. Amo lang na ang ginaliwat-liwat kimpyuan, amo lang na ang ginahoo. Kay hindi na pwede kay star sa iban nga rooms. So, kung sa diin base may mga kabataan nga may star nga who are not who are allergic no sa mga ano gani ni ang skin sang pets or ang ilang hair
13: nila.
8: So amo sina, you have to be very remember our aim here is to be inclusive and not exclusive. So dapat sensitive man no ang mga amo sina. Number three, never permit unattended free roaming of pets. Remember, pets are very curious by nature. Tag hindi naton inaiyamhang pan kung kisa ang ila certain reactions. Even if they're excited, abita, gapangakig ang mga ido, no? There are some yes, actions ma'am. Nga you think they're angry, but actually they're just excited. So when they bite, abi mo na, fierce na nga bite, kay gali, matikim-tikim lang sila. So ang amuna mala. So ang major rule na lang, no, for us to avoid any form of accidents or any form of in negative memories, no, for all the guests,

0: nga ano nga pet. That's very normal here. So amuna gali kay because no general rule ina nga kun sa public hindi mo gid pagpabuya. Kay ti kamo nga may mga tag-iya sang pets kay insindi kay gid sini boss idol, di ba?
1: Yes,
0: na kun may ibay nga tawo nga ka-excited sila.
1: Oo. Dapat insindi yon gina. Pero diri ba ma'am sa sudat, hindi lang gid kuya sure ha. Gaalaw kung gaalaw di ang mga hotels natun sang amuna. Way ko kabalo. Ang Marriott di, ang Richmond. Why ko kabalo kun bala may pet ako. Dalon ko to mabakasyon ko bisa Marriott or sa Richmond or kun sa diinda, diversion kun din pang hotel. Gaalaw sila nga para sa to di, nga himuon mo nga kun ini lang yang floor or amo lang ni nga lane, amo lang niya para iya sa may mga maido da, amo lang na ginalimpyuhan. Hindi ko kabalo ma'am kun ginaalaw na di. Sa kadugay, ikaw ra juman
2: Kaya mo nang worry kang kalabanan. Nga basta kung pet friendly sila, so kung magstay ako dira, basta may mga bulbul na da
1: saan dapat. May mga bulbul na da.
2: Gali kay pwede man, nga may separate lane.
1: Nati, para sabi sa isa ka hotel, ang lima lang anay ka kwarto, intended niya sa may mga ano, sa may mga ayam. O kung may ayam ka, mula ni nga kwarto, ang limpyuhan ta, kay may ayam na di. The next nga magsulod, may ayam na. Kay karon kung tanan nga kwarto, ang ilan na pa... Butangan mo dahil, paano matuod kung may mga allergies ang tao to? Umayad.
0: Namigin sa inyo, because this brings us to the last thing that we should avoid, no? If we want to establish a pet-friendly place. The fifth is, never assume that everyone loves pets. Kung ano kita yan, you know, we live in a world where everyone, yung ganin, ang ginatawag, no, nga diversity. So, may ara, yun kita yan, kinalain-lain man yung mga hilig or interests, no, or principles for that matter, ayun man yung iba nga tao. So, as an establishment, hindi kita mag-assumer nga ang tanan gusto sang pets. May ara, gidayas ang hindi kauyon. Now, what is the best way? How to deal with that? Like the rooms that I have been telling you, nga may isa lang niya ka lane, nga amulang na ang rooms, make sure that when the pets are outside, you just have to establish certain areas for pets also. Hindi pwede that they are allowed to go around. So, ang rules ni Rebate Kuya is, hindi sila boss idol pwede sa mga hotel restaurants. Okay. May iba niya nga hindi, hindi sila pwede kasulod. So, pakasulod sila sa room. So, onan. So, dira, siguro, like for example, ang ila yung play area, sila in yung lugar. Hindi yung common, nga kung sa diin, pwede man ang kabataan, pwede man sila. So, we just have to, you know, have boundaries for each other. Kay tanan nga tao, gusto taman mag-enjoy, no? Kung kita ang establishment owner, syempre gusto ta nga ang tanan nga nag-star sa aton. We'll have memorable experiences, that experiential thing that we all look for. So tanan dapat, respetuhanay lang. Kag ginakonsiderar, ginapirli dapat, sang mga owners.
1: Kabay pa nga nag-take note ka mo kay sa Lunes, makuha kita test, ha? Karami, ma'am, karami.
2: Dikit ba lang ka may exam?
1: Oo, dapat may exam. Sa nasun mo lang, may exam ta ba lang?
2: Or kung sinong makasabat sa exam.
1: Pwede.
2: Questions na
1: doon. Talan-tawon-ta.
2: Recap questions. Ah,
1: bali, sa last part, dapat masabat nila. Kung nagpamati sila sa nga aton nga, nga halin sa umpisa, makuha kita da sa pamangkot. Then, kung masabat nila, may premyo.
2: Wow.
0: I like that. Oh, sige.
1: Para ma'am, okay. Para nga, at least ba lang, pamati kita. Pero... kun may amo na abi ma daw ma ano gi kita eh daw mamati gid bala kita
2: mas
1: may ganyo kay kami gani sa tutod lang mamoy kuya ka paminsar yang may mga muamo ni pinapinsar ko lang pirmiya kung ano lang ya ang kayuhan sa tawo muna na iya para sa tawo basta amo ni pero kun may amo ni gali
2: kay emerging trend mo so dapat paminsar ka na sana
1: dapat amo na so kung makapatindog kita hotel
0: remember that yes, and the most important learning, no, that I got sa amon nga pag-eskwela is pets right now are also emotional supports. Mm-hmm. So may ara ni sila yung mental health effect sa iban nga mga tao. Among gidna ka importante nga respetuhon ta ang mga pet owners. Kay may ibang gali iya nga nagakuha sang pet to help them cope sa mga trauma,
1: yes,
0: sa mga ila malain nga naagyanan. Amo na siguro nga nag-emerge ini nga trend nga bisan sa hotel or sa mga establishments dapat welcome na sila.
1: All right. Last 9:51 na pero mahingagaw pa kita. Ma'am Irene, anong aton subong news of the week subong aga Ma'am Irene?
0: May nami isang aton nga news of the week. Kay gusto ko, Tani, may request ko sa inyo nga duwa. I-relate na naman ini sa aton nga komunidad. No? Ang aton nga balita is from World Cup.

0: underdog to tourism hotspot.
1: Okay.
0: The interest in Cabo Verde source. Mm. Okay, so this Cabo Verde is a very, very small place in the European islands. Nga kung sa diin, wai ganit Batia, wai ganit kung nakabalunga may amuna iya. Nag-shoot up, galiin sila sa World Cup, no? They were able to have a game against Argentina, no less than si Messi, ang nagahampang. So, hindi sila, they found themselves, all of a sudden, part of the final countries na maghahampang sang championship.
2: Wow.
0: Of course, no, they did not make it. A shock na lang gidya. Ano, nga nadala ang Cabo Verde. Now, what does that mean? Can you believe that there was a 200% increase in searches online about
2: wow.
0: Cabo Verde?
1: Mm-hmm.
0: And that there was a visitor interest increase significantly for future travels in their place.
2: Nakilala
0: making them right now a tourism hotspot. Comment, Boss Idol and Regiman Joylin.
2: Boss Idol, Anay.
1: May mga chimpo kung kaisa nga nag-abot gid nga manginlucky kasi sa kabagay. Tutuod man, ma'am, kung wala ang FIFA World Cup, tutuod lang, bisan panitan mo ko subong, way kuya kakilala sang lugar ngayon na.
2: Karon, Cabo Verde.
1: Karon, kay nagsikat sila, nagkontrato sila, naka-gain ini sang, ano tawag sa tawag gani, ng
2: recall.
1: Recall or na-consu sila. Ano na, da? Anong ara da nga kagamay man sini nga lugar? Nga may ano na da. So ini ma'am bangod sa pag-join nila sa World Cup kag isa ina ka sikat nga hampang nakita sa bilog nga kalibutan ang daog dira sila. Kay ang after sang World Cup, ang players nila mapuli man lang na pero ang ekonomiya sa turismo sigurado kita kadtuan ina bangod nakilala ang nasambit sini nga lugar ang man
2: siya. Tayo hindi nakapagduga nga daw ang itong balon ko.
1: Guwapo.
0: Sa imo.
1: Kani nag-una ka na lang kagina. Kaya hindi naman. Munang budlay sa inyo.
2: Para maka-effort man ikaw.
1: Hindi na iya po. Hindi ah. Mamay rin. Hindi si
0: Rajuman Joylin.
1: Hindi si Rajuman Joylin magambal. Ikaw yung mambal sini. Maakig ako yung kung hindi ko magambal. Mamay rin.
0: Huwag ko na lang si Rajuman Joylin. I want to really make special mention, no? Alexandra Ayala. Can you imagine the pride that the Philippines has?
2: Yes.
0: Kasi hugin ni sa Cabo Verde.
2: Uh-oh.
0: It has soared. It has put our country in the map. But I am very, very sad na nagadugang ang impeachment. Ang Cabo Verde, yung wala sang iba nga kadungan. Kitaya,
1: muna.
0: Hindi na lang kita, Alex.
2: Na oh, yes, wala ma-highlight.
1: Wala ma-highlight eh. Wala ma-highlight. Tama naman ka, ma'am.
0: Oo. The victory of Alex Ayala is like the victory of Cabo Verde. I am sure damo-damo na ang nag-search sa aton online.
2: Yes.
0: I am sure damo-damo na. And you know, all praises to her. She has really given us pride.
1: Yes, yes,
0: kanami,
1: yes, yes.
0: Gidya nga bata, kanami, maghambal. Kung ako, si Lingko, kung ako lang ang DOT, tawagan ko na ni Shaya Subong and we will be sitting down and talking na dapat may ara pagin Shaya Obrahon on how to how to really market the Philippines more. Kay kung amo niya ang mabaligya, mabakalgi kuya, kay kabalo magrespeto,
2: yes,
0: hardworking, grabe siya. So, kung pwede lang tani, no, nga may ara lang siya bala mga gamit nga makakunot sang Philippines, kaya hindi man kuno allowed na ginasuksok ang flag eh.
2: Oh, one example, ma'am, ang iyang, ano ganyan tawag, visor? Ano lang daw, cup na bala nga?
1: Diri sa likod bala? Oo,
2: may ngalan niya kapag, Filipino phrase, nga kapag lumago, hindi nahihinto. So, tinandaan to sang Ivan. That's a Filipino identity.
0: May ara, man siya ko lang ginagamit, nga daw pungos, daw hair clip, nga gumamela to or sampagita.
2: Wow, cute.
0: Kung gidya nga bata. Oo. So, but you know what? Abot lang gid nga ang Philippines amogi na yan, no? Pero may gid na iya kita may sablay. Di ba la? So, tani bala, when we move forward na lang. Ang may awid, well, nevertheless, kita nga tatlo, no? And Sir Novi, hindi kita yan mag-untat. Let us continue to really, you know, inspire everyone na the tourism industry is such a wide industry. Kagadamo, isang maayo na pwede mahimo para mag-uswag ang isa ka komunidad.
1: Wala na sila kabalo, nga rin yung quarter time, eh. Why it's a puwera lang ni nila, pero amuning gapadamo sa kwarta naton mo. Mm. Amuning gapadamo sa negosyo, gapadamo sa mabuligan. Why lang galing nila ginatutukan?
2: Wala ma-appreciate.
1: Wala ma-appreciate kay lain-lain ang ila eh. Kung ano-ano na yung ila, buta, tamara na mo yung galing. Gajuman, Joylin, ang aton tourism vocabulary subong aga.
2: Yes.
1: Ginhatag ko gini si imo, nag-research kagid. So, i-explain mo ng research mo, ha? Oh,
2: ang tourism vocabulary natin subong Boss Idol and Ma'am Ayan, adventure tourism. Ano ba lang adventure tourism?
0: Wow.
2: It is a type of tourism which usually takes place in destinations with specific geographic features and landscape and tends to be associated with a physical activity, cultural exchange, interaction and engagement with nature, Boss Idol. This experience may involve some kind of real or perceived risk and may require significant physical and or mental effort. Adventure tourism generally includes outdoor activities such as mountaineering, trekking, bungee jumping, rock climbing, rafting, canoeing, kayaking, mountain biking, bushwalking, and scuba diving. That is adventure tourism.
1: Grabe ba? Ma'am Irene. Ma'am Irene.
0: Balang ko gid. Dali lang. Balang ko gid nga nagadali ka mo, no? Kasi wala ako ka-prepare sa ako nga lista. Okay. I will make bawi next week sa ako nga panamyaw, ha?
1: Okay lang sa imo nga hindi ka manamyaw? Uy, kaso may 2 minutes
2: pa tayo. Yes, pwede pa, ma'am.
0: Ay, ka-sweet. Kaya sa inyo nga duwa. Next week na, kahit wala kumain ka ubra sa nga.
2: Ah, wala siya list. Basi may sumugod na bala.
1: Ma'am Irene, thank you, gida. Kabay pa nga, gadamo na gida nga ng mga sumulunod. Siling ko gani, personal na nga i-invite gid niya ang mga tourism officer. Hindi, tutuon niya. Kumakapuli ka lang di, mama. Kapuli ka lang di.
0: Yes.
1: Makapuli ka lang di. Kanugunugun gidya, ma'am, sang mga mga tupikutan ani. Then, after sa kahanginan, ang ibang mabatian, magwa sa piyak na dalunggan, wala na. Kanugun.
0: Yes. Oh,
1: so, kabay pa nga makabuli gini sa dako sa aton. Ma'am Irene, salamat sa sining oportunidad. Gamay ko po ganamon subong aga.
0: Thank you so much, Boss Idol and Regiman Joylin. It's always a joy to spend time with you. Kasi sa tanan nga nagapamati, buupod ka mo permi sa amon kay para nga mag-uswag ang inyo komunidad kag ang inyo nga mga individual ano, for your individual learning, para man sa inyo self-improvement, kadako gid sang mabuli. Good morning!
1: Thank you, ma'am!
2: Thank you, ma'am!
1: Magarajuman si Ma'am Irene Rita Manikan sa atong suring pampangalagad. Ang atong suring tourism advocate and former city assistant city tourism officer sa atong suring pampangalagad. May ibilin ka para, Juman Julian?
2: Manamyaw na lang kita mo sa ito.
1: Panamyaw ka na.
2: Maayog inyo pagpamati. Thank you so much kay Ecarg White, kay Gina Refalbor, kay Irish S. Palacios, kay Sophie Ashi Layson, and Mark Anthony Cipernan, kag sa iban pa nga nagatutok na rin sa aton, pero hindi rin natin naman sure tanan, Boss Idol, thank you so much, git, kag maayong aga.
1: Salamat, git, sa pag-upod ninyo dari sa aton siling pagpangalagad subong aga. Sa pangalan ni Rajuman Ovi, ako naman si Rajuman Reagan.
2: Rajuman Jaylin Tamayo para Onda.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Community. Health alarm. Kaupudi. Papa G.
7: Nuns. Herbal Capsule.
8: Partner,
7: ano ginatigwa-tigwa mo? Daog mo pang babae nga nagabusong. Ha? Wala ka man na acid kag na-ulcer? Tanaw ko bipalad mo, partner. Uy, nagapula-pula. Kag ano nang nagapula nga ugat-ugat sa liog mo? Uy, do spider and joe mama na, partner.
8: Partner, basing nabatsyagan mo ngayon na.
7: Liver cirrhosis.
8: Nuns. Herbal Capsule.
7: Ano gid malang ginalinan sang cirrhosis of the liver.
8: Of course,
7: una ginang sobrahan nga alcohol sa lawas eh. Pero hindi tanan sa alcohol ang partner ha. Kundi nga kung nasobrahan man katambok ang imo liver, maigo kagid sa cirrhosis. Palainom ka partner?
8: Oo,
7: ate gwapo.
3: Nuns Herbal Capsule.
7: Ang pinakaimportante nga approach sa pag-treat sang alcoholic liver disease partner. Natural untat ka na inom eh. Kagsugod ka na tumar sang Nuns Herbal Capsule. Kay ang mga herbal sini may positibo nga epekto sa lawas nga makatapda sa pagdako sang cirrhosis kag kun ano pa nga balatian. Kag natural bangod man sang vitamin C kag mga ingredients sini nga oat, vitamin E, rowers yes, garlic, mushroom kag amargoso. Dala na ang kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals malimpyohan gid ang imo atay.
3: Nuns Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
3: Make-up Herbal Capsule.
7: Partner, wala pa tayang imo pang hakroy. Hubas na gid ang bubon.
3: Make-up Herbal Capsule.
7: Partner, hindi anay bala mag-give up. Oo, lapit ka na lang mag-retire pero baskog ka pa na yan. Luya na gid ang uraraw.
3: Sus, wala problema, partner.
7: Maidiyahan na yan ang magbaskog kag makapalupok pareho ni Haring Kanlaon. Ang sabat?
3: Make-up Herbal Capsule.
7: Kinabalik yan ang imo nga kapagros nga daw 20 ho na gidad. Tistingan mo karon tumar 30 minutos o isa ka oras antes mang nguhit. Kaya ginapasiguro ko sa imo partner, hindi kagin mahuyan kay partner mo.
3: Mega Man Herbal Capsule.
7: Kung nga ang assured ko sa ginapanghambal ko sa imo partner, inatungod sa mga aphrodisiac herbs pareho sang ginseng,
3: maca,
7: honey goat tweed, gagtong katali, kay yara sa
3: Mega Man.
7: Sigurado ko nga si partner mo naman ay ang manghampol kasla, bro.
3: Mega Man Herbal Capsule.
7: Ina-improve ang imo gonadal hormones para ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kamang halin sa mga aphrodisiac herbs sang
3: Mega Man. Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
3: Nuns Liniment Oil.
7: Partner, nagaragguso gid ang kalot mo sa imo ulo ba? Ha, kaspa.
3: Nuns Liniment Oil.
7: Ang dandruff o ang kaspa partner, amo ning problema sa imong scalp kag isa ini ka mild form sang seborrheic dermatitis. Kag ginapatihan nga ang ginalinan sini sobra nga oil sa buhok kag oil glands mo nga ginatiniran sang malassezia nga isa ka fungi nga yara nag-star sa scalp mo. Kani patyo nato ng malassezia nga ini partner. Butang ibalas ang lima ka tulo sang Nuns Liniment Oil ang imo duwa ka palad kag ihiso sa ulo mo nga ginakaspa.
3: Nuns Liniment Oil.
7: Yes, partner. Tibot ka no? Pero amo nang matuod kay ang Nuns Liniment Oil may ara sang salicylic acid nga isa ka chemical compound agud matreat ang kunano man nga mga skin conditions. Dala na ang kaspa sa ulo mo. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha kag naga-relieve sa mga pananakit sa muscles, joints kag imo kaunuran nga ginapanuhon.
3: Nuns Liniment Oil.
7: Inakuha ang tanan nga mga pananakit sa lawas. Number one nga balanyo sa bilog nga isla sang Panay kag Gimaras.
3: Nuns Liniment Oil.
7: Pain reliever na. Mosquito repellent pa.
3: Mabakal.
7: Sa mga butika.
3: Nuns Corn Coffee.
7: Partner, do wala man may naglabay nga gwapa. Nga asagad kay pangilay man. Ha? Wala ka nagapangilay? Ah, napas mo yung mata mo.
3: Nuns Corn Coffee.
7: Ang pagkipat-kipat sa mga mata partner, amo na ang eye twitching. O ginatawag man nga blepharos spasm. Kag ang kondisyon mo ngayon na, posible nga may kakulangan ka sang vitamin B12, vitamin D, magnesium, calcium, iron, electrolytes, sobra na nga stress, malawig nga oras sa computer, cellphone, kag smart TV. Kulang tulog, kag na sobrahan sang caffeine.
3: Nuns Corn Coffee.
7: Kung magsigisigi na partner, basi bala kung mahulog na gid sa seryoso nga balitian, gani switch mo na ang kape mo sa wala caffeine nga kape. Puno pa sang vitamins kag minerals. Ang kape nga ini partner, amo ang Nuns Corn Coffee.
3: Nuns Corn Coffee.
7: May vitamin A, vitamin B, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kung nga ang ma-maintain niya ang mabakod nga immune system, good blood circulation, kag good eyesight.
3: Nuns Corn Coffee.
7: Wala caffeine. Enjoy ka na? Healthy ka pa.
3: Nuns Corn Coffee.
7: Mabakal sa mga butika.
3: Remind Herbal Capsule.
7: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipathon.
3: Remind Herbal Capsule.
7: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
3: Remind Herbal Capsule.
7: Also available
3: Remind Choco Mix.
7: Pwede sa bata mo para mag-alam sa klase o bisan kay sino nga luyag sang hot or cold choco. Pero pareho sang epekto sang capsule mo.
3: Remind
7: Choco Mix.
3: Mega Man. Cold Coffee Mix.
7: Yari ng kape para sa matuntuo od nga mga lalaki.
3: Mega Man Cold Coffee Mix.
7: Hindi gin mahuyan kay partner sa tion sang labing-labing bangod ini may ginseng, tungkat ali,
3: maka,
7: kag soft palmetto nga bantog sa pag-amlig sang prostate sa mga lalaki.
3: Mega Man Cold Coffee Mix.
7: Nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho. Mag
3: Mega Man Cold Coffee Mix.
9: Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
10: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: TTX 500.
10: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto.
11: Kanus ani mo na ibawaan na kay diabetes?
10: Katong napacheko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
11: Kung sumi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mo inom?
10: Kabuntag na o gabi.
11: O, nakaroon pila naman yung sugar?
10: 136 na lang akong sugar.
8: TTX 500.
12: Kaupod naton sa diskusyon ang aton CEO, si Dr. Mil Uy. Nga abala, kinanglano naton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka-ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas, sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sa amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kipagkaon lang, bulong, bangod sa kapait sini. Now, inisya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compounds ang DTX 500.
13: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. In short, polyphenols extract.
12: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimix ang functions ng insulin. May kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa functions ng insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
8: TTX 500.
14: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalansi.
11: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
14: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, kag dua-dua ka kapsol, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, namin, nag-it sa akong mata.
8: TTX 500.
12: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal kapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung tigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo, kabilog, amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini, ang pamangkot kaya mo.
13: Yawan ka kaon ng puso.
12: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
13: No, pa na lang di TX 500. In-extract, in-sulod sa kapsula.
12: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
13: Isa sa madunggan ko na Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo nang pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kag gulay, kag especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
12: Husto.
13: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood to. Because of polyphenols.
12: Polyphenols.
13: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation, because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
12: Husto.
13: Ti kurason subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao, balatian sa kurason.
12: Isagid.
13: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugar cane.
12: Correct.
13: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming nga selula sa imo atay nga amo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla pagwaig ko i-self regenerate yang atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
8: TTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
11: Tila ang imo blood sugar sa una?
15: Sobra 300.
11: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
15: Nagainom ako aga 2 sang sa gabi 2.
11: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
11: Anong resulta? Tila na?
15: Sobra na lang 100.
8: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
18: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaloy-looy?
17: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
19: Ga-intra kami, ha? Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
18: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
17: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu mag-ikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
19: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakainsyende ka! Ha? Ha?
17: Mang!
20: Ay, di mo kinayalin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
21: Ano ka na?
20: Diba? Oo, sometimes.
21: Love conquers all.
20: Oo.
21: Amo na galing
20: pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
21: Gani man.
20: Tanugon.
21: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
17: Kun ako, paham ba nun? Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako, pahambanon!

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
3: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Someone check Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
2: Ako si Griselda Cromalian.
3: Ako si Jobin Lara.
4: Si Rose Caparangan.
5: Seher mo yun na agisando.
3: Barsing Vertingo. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
6: Nagayong mamatyag ko.
7: Bilipid ako sa Dr. Pinoy, Squalin.
8: Epektibo ini kaalit.
9: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
1: Dr. Pinoy, Squalin Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalin Capsule. Oxygen is vital sa atong immune system. Supple Plus Gold.
10: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagi ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangkong kumaka Bloom sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS Life Extension Vitamin D3.
14: Hi. I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
16: Number one!
17: Mayong adlaw sa ato mga pinalanggang mga tagpalamati! I'm sure excited na kamo sa aton nga drama, sa aton diri nga programa. Kung ako pa ang balon, dumalipat pa ko yan. Kag-shoutout na lang ato nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Doon ang malabutan sa ato nga waragwagan. Hello sa mga taga Bago, mga taga Silay, kag sa mga taga Pontevedra. Dahil hello sa mga taga ano na, Anis na ng mga nagapamati diri sa aton. Thank you so much, Gid. Kag, yari naman na ang sulat nga gipasakop sa aton ni Auring. Oy! Auring! Biradahing!
18: Ako si Auring, iloy sang apat ka mga kabataan. Ang mga bata subong no, nagadimand gid sang cellphone kay kuno kinahanglan gid nila sa ila pag-eskwela. Ti bisan nagakabuhi lang kami sa panguma, ginatinguhan gid nga mabaklan sila sang ila luyag eh. Pero kun ara gani sila sa balay, bisan ginaistorya mo, ginasugo mo, ay sus ah, dawala lang sila kabati. Kay amo sining nagakatabo ho.
19: Nay, ari ang kwarta nga bilis ang 25 kapaso nga binaligyaan ko nga humay sa patubas ta ho.
18: Nan, subong kami patubas kag may kwarta nay, ang cellphone ko nga ginapangayo ha. Ay kinahanglan gid na ha.
20: Natural eh. Paano magapusa ako nang tanan ko nga gina-search kun wala ko yung cellphone niya.
19: Abi nay, bakli na lang na. Ang hindi lang tanto kamahal, inang pang-estudyante lang wala.
20: Nan, correct ka gid tay. May pa si tatay nakahangop sa akon nga pagkinahanglan. Dalating kwarta na ya. Sa akon na lang nga kay maingagaw kuya bakal ya. Lapit lang nga daan niya ang abriklase ya.
18: Ako ang mabakal para sa imo.
20: Ops! Ako ba na ang magamit? Gani ako ang mabakal? Basi karun niya pilian mo kuya sang hindi kuya type. Mapabakal kuya liwat ya.
18: Ay, Lisa!

0: Lisa? Nakatigaan ka na?
1: 5, 6, 7
0: Lisa!
1: Hoy! Ay, na ano? Hi, si Eloy ah! Nga nag-interrupt kaya man.
0: Pag-interrupt-interrupt mo karon ha. Ginapamangkota ka. Kay daw wala ka lang niya kabate. Ano? Nakatigaan ka na?
1: Dugay-dugay lang bala. Hey, sagwa na lang ko galing matiktok. Ginasabad ko isang tigulang ah.
0: Ay, animal ka bata ho. Sino ginambalan mo nga tigulang ako?
1: Ang tigulang bala nga nagasabad sa pag-tiktok sa bata yan sa phone ko yan.
0: Daw nang kinulsol ko sa pagbakal cellphone sini sa iyahaw. Ano may cellphone na? Mula nginang ginakotibaw? Hoy, daw hindi na masugo. Daw hindi na makabati kung ginapamangkot kaya ang focus ara sa cellphone. Nag-tiktok man lang na. Ay, maubusan ko gani. Pasensya mo. Mawasa ang ginang cellphone nga ina.
2: Makigang gigini tatay na eh. Kunimuon mo ina. Bila na blaka pa. So sa umayang bili. Sa cellphone nila isa. Kagpertib lang pati TLC na ni tatay sa talamnan. Hindi kayo pag-imuha na sa bata mo na eh. Bad na, blanay. Bad!
0: Ano? Ano, Lito? Ay, daw ako pagali ang may sala! Ay,

0: News, Didre Bayo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang Didre Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Didre Bayo.
0: Didre Bayo. Ang Didre Bayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Didre. Makabuti ka.
2: Ano pang iban nga mga maibulig sang Didre Bayo nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
2: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. Inom ka D3 Bio, gin paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi simple pag-abot sa imong gut, maproduce ang ano?
4: Ang probiotics.
2: Kag gadamo pa gin ang imo probiotics.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha. Kung D3 ka lang, mm-hmm, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
4: Correct.
2: Pag-abot sa tinae.
3: Sa intestine, mayo ng imo nga gut bacteria.
2: Mayo. Lipay, lupat-lumpat ang imo
4: probiotics.
2: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
4: Oh.
2: Mm. No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
1: vitamin B.
3: B complex.
2: Wow.
3: B-complex.
2: Mm. De, tungod sa plain niya dito, ara na. Wala.
4: Wala na.
2: Wala na. So, kung ako sa inyo, amatama na upgrade.
3: So, D3 Bio.
2: D3 Bio na ta, sir boy.
3: D3 Bio, check.
2: Check.
3: Plain
2: D3. Plain D3. Wala sila muna.
4: X.
3: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
2: wow,
3: E, and K.
2: Tiki arang bisyo mo.
4: 4 points na. 4 points.
2: Vitamin A, magagamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
4: vitamin K. 4 points.
2: Pero the reason why, tungod kay May, BCO ang D3 Bio.
3: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalasok.
2: May upod nga good fats ang D3 Bio.
4: Correct.
2: So, D3 Bio, check.
4: Apat ka check.
2: D3X.
4: Apat ka X.
2: Plain nga D3.
3: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang sa.
4: May vitamin D lang sa.
3: Tapos one check.
4: Isa lang check. One check.
3: One check.
4: One check lang siya. Gaano na. One check.
2: One check.
0: D3 Bio.
5: Ako si Marie.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Kagang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle tanay, no? Pampatay sa ginatuwag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, Sir Boy.
2: Correct, no? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
3: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, may mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
2: bakterya
3: kagaw
2: tanang klase nga kagaw i-trap.
3: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
4: Kag dugang pa dok ang purpose sang aton nga mucus, no, is ang saton chan protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
3: Yes.
4: Nga pwede makatunaw
3: hydrochloric acid kay kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
4: sunog. Buslot gwa ulcer.
3: Sa D3 Bio nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
0: D3 Bio.
2: Ano pa?
3: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3.
2: Oh, correct.
3: So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So kung ako sa inyo, nami gidya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
2: Pulo, no?
3: Number one, antiviral.
2: Antiviral.
3: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
4: Monolaurin.
3: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3?
2: Wala.
3: Pero ang D3 Bio, ara.
2: May muna ka-print siya?
3: Check.
2: Wala.
4: Monolaurin pala na. May kaprilik pa kagkaprik.
3: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain nga D3.
0: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagid ka malipaton. Itry na mon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka. D3 Bio! Health! News
6: para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street malapit sa Robinson's Haro sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw anlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
12: Megaman Herbal Capsule.
11: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
12: Megaman.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Cellphone Plus Gold.
14: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
13: Cellphone Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
15: Pinahusay.
13: Cellphone Plus Gold.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
16: Santon Gold Coffee Mix.
15: Nagkape ka na.
16: Nanakas.
15: At gaganda ka pa.
16: Okay,
13: Santon Plus Gold.
14: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
15: Ako, Glisikala, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na ko nondi. Ay, and be kuya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nondi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palanaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
18: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Inisuki ng mga butika.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. GTX
21: 500. Si Erin Grace paglimutan.
22: Ako may sakit nga diabetes.
23: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
23: Wow.
22: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aron nga lawas.
13: GTX 500.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
24: ACS Evergreen Herbal Capsule.
14: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
24: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 na rehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural, at original.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Santon Plus Gold.
14: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
33: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dyanaka, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga buta. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
34: Number 1.

0: Leo, bakli ko anay mineral water sa Changi ha. Kay base ko na delibera na siya sa refilling station. Wala nang kita gamiton nga ilimnon diri nga tubig ho. Leo, ay diin na to siya. Leo, sa diin ka? Sila yaman. Ano ka? Anong ginaudyakan ka dlaw nilito? Gawahon ko sa bintana. Eh.
1: Guys, guys, kita niyo ko guys. Kita niyo ko guys. Ari ko subong sa amon ng magay so. Amo na ding life namon sa uma guys. Oh, ara o. Oh. Ara malapan namon nga talamnan guys oh na. Kag dito nga portion dito kami na nagagi guys.
0: Oh.
1: May suba na dang talabukon guys.
0: Oh, hindi.
1: Pagkatabok mo na sa piha, amo na inidiring sa amon guys. Kita ba? Kita na ko subong no, nagasakay ako sa karbaw. Sino makarelate?
0: Ay, ba?
1: Sino ang nakaagi sa kay sa karbaw?
0: Ay, ang tunto ho.
1: Palakpag ko lang karbaw. Nan, pakatuon ko sa suba nga ginatabukan namon guys ha. Nan, dira kami nagapatubog sa karbaw namon.
0: Ay, ba? Ay, ba?
1: Pero nakaibalo pala ka mo guys. Nga masyado naman kabudlay tabukon sa suba nga ina sa oras ng tigululan. No?
0: Oh, hindi.
1: Kamahain na dira guys.
0: Ay, tonto ho.
1: Matimalasan ka, wala untat ang ulan. Nagasaka ang baha ngayon na dira guys. Kagundi malason pagin. Ate, ubos na amon talam nan guys.
0: Hoy!
1: Oh,
0: Leo! Abi ka sa eskulahan ang cellphone mo, ina!
1: Guys, pasensya na ka mo, ha? O doon ko lang
0: ako. Hoy! Ano yun ang opisyo mo?
1: Mulak naman. Kasapan mo na si Imunay! Hindi ka kahipo si Hao! Gablab ko, nay!
0: Leo!

0: Nay, amo na yasubong ang uso. Pag may cellphone ka, kag may Facebook ka, dapat content creator ka. Making-engage ka sa fellow mo ka Facebook. Kinahanglan mo yung maghimo sa content, agad nga amagon ka man sa mga tao. Kung damo ka views, kag share man da sa imo mga followers, may kitaon tigid dyan, nay.
1: Anay ka bala.
0: Oh.
1: Anay ka ha at hagon ta ni ha.
0: Sige.
1: Ano gid bala ang purpose sang pagbakal nyo ka cellphone, ha? I-vlog o kon sa pagtuon nyo?
0: Pareho na.
2: Pareho na
1: eh. Ay, pero kanutar ka mo? Nga bisan ari ka mo de, kagina istorya ko ka mo, da wala lang ka mo kabati, kay tiara sa cellphone ang animo ninyo. Pareho lang ka mo ni Lisa. Nagpabakal cellphone, kay ang hambalya. Ang hambalya sa amo ni tatay ninyo, gamiton niya sa eskwelahan. Pero da wala man ako makakita ka ginagamit sa pagtuon, sa pag-research. Sa TikTok ya kita ko eh.
0: Nay?
1: Hay, ambot sa inyo. Ang balay ta wala kay musan. Ginasalig nyo na tanan sa ako ng mga lubrahon kay kilimuson. Hindi ka mo ya mapuslan di sa balay. Pasalamat ko tani kay sira klase subong makabulig ka mo sa akon. Pero deen, ang pasaway sa akon among inyo, ang cellphone nga cellphone ang ginauyatan ninyo. Charge nga charge sa cellphone nyo. Ang balay ran sa kuryente kada ko.
0: Guys, guys. May naglalama sa inyo guys ha. Kung wala score, aray lang kami sa balay guys. Kasantin nyo ba lang tingunan sa balay guys. Kinagataas na siya guys. Sagad siya wakal guys no. No? Nagataas na nagatangas. Ang aking niya ko. Wala sa kabalungan. Ginakuhaan ko sa isang video guys. Wala lang sa dito ha. Dito ko wala.
1: Abaw! Aray lang ko dito. Oh Diyos ko. Abi siguro sa mga bata nga ini kun. Na manol-manol na gid ko. Kaya aray lang ko dito sa umanag at tener. Ay, mapawala ko wala. Sige ah. Siling ko no abi. Nagapanghimos ako. Dalalibot palapit sa iya. Kag sige hon ko man ang pagwakal ko.
0: guys, hindi ka mo magkabalaka guys ha, kag hindi ka mo magkatingala. Guys, may mga tupad kami balay guys nga nagawakal sila. Guys, pero mabatian sa cellphone guys. Okay, nagka-video-video kami. Man guys.
1: Bantayan ate, sige, ako, hang paghambal. Sige. Sige, oy, nahinayon ko gali. Sige, ang paghambal sa ako niya, tingulang. Ari kay, mapalapit na gid ko sa iya na. Timing, kay ang bottle empty sa mineral water.
0: Balay guys.
1: Ari ho.
0: Tayo bala guys.
3: Ako ni nanay. Ako ni nanay. Ako guys. Ako nga ginampas mo kayo sa container nga mineral water, nay. Wala unon man to. Ano to?
1: Tigo lang?
3: Ha? Eh, nanay.
1: Ha? Okay. Habi ko, anay, kung ipanginwala mo ako nga nanay mo ako. Halito!
2: Nay, ari ko yas lito. Ako niya na.
1: Kuha ang cellphone sa kamot sa magulang mo.
3: Aba?
2: Dala din ang...
1: Kuha ang kami sa video. Sige na.
2: Ha? Kuha ang sa video. Dala din ang... Kuha ang... Unay, basta ikaw. Ari na sa ako. Makuha ko sa video sa inyo.
1: Guys, pasensya na kamo ko nahampasan kong akon bata ha. Nga hindi matinahuron sa iya nanay guys. Nanay lang ako nga gusto ko ang bata. Kuya gataha sa akon guys. Okay na guys. Thank you guys. Hala, Leo. Ipos ina, ipos.
2: Ipos. Damo lusa mo na 'yung gabi.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ini naman si Dr. Erwin Lapos.
3: Pag-ini naman si Doc Nelson Cadena.
2: Doc Nelson, aton istoryahan ining AIDS-related nga mga problema sa tao, ining pagpanglabo sa mata, labi na sa may mga edad na Doc Nelson. Pero, hindi man matabo nga kung may edad kita, tanan na lang grabo na ang pagpanulukan. Ang iban, maayo pa man ang ilang panulukan. Pero, may ara iban nga mas bataon pa Doc Nelson pero ka aburon lagid sa panulukan. Ano nga mga manami himuon kung may nagaburon nga mga panulukan naton Doc Nelson?
3: Yes, Doc Erwin, sunod sa mga pagtuon, samtang nagatigulang ang tao, nag-apikto ina sa ilang pananaw, Doc Erwin. Ang iba naman niya, hindi mahina ilang mata, pero nagabungol man sila. Amo niya sa iban. Pero, madamo gidya sang nagatigulang, nagalabo ang ilang mata. No? Tungod ina, sa aton ba lang ang lifestyle sa unang panahon, Doc Erwin? Sa bata pa ta, pala inom ka, or taas imong pressure, or may ara ka sang diabetes, o may mga mataas ang mga kolesterol ang imo ginakaon, ina sila nagatipon o kag nagaresulta sa pagtigulang naton is a nagalabo ang aton nga mata. Suno sa pagtuon, proyeksyonan naton aton nga mata, dapat mataas nga antioxidant ang aton nga kaunon o aton nga itumaron, no? Mga pagkaon nga may mataas ang antioxidant. Kag mga pagkaon nga sa diin nagabulig proteksyon sa aton nga mata nga hindi siya basta-basta maglabo, Doc Erwin. Sa mga pagtuna, ang mga vitamins, mga suplemento, katulad sang astaxanthin, zeaxanthin, beta-carotene, vitamin A, kag vitamin C, amo ina nga mga vitamins ang kinahanglanon sang aton nga mata nga bisan pa nagakatigulang nakita pero ang aton nga mata, Doc Erwin, wala nagatigulang.
2: Yes,
3: tungod
2: no?
3: Silingon,
2: biskan ano, Doc Nelson, biskan na dulum-dulum na, maklaro mo pa ang isa kabutang, tao ba? Labi na sa mga kauturan ton mahilig magbasa, Doc Nelson. Kung problema ay mo mata, gaburo na, ay hindi ka kabasa kung gagmay katama ang litra. So, namigid nga mag-inom sang Santon Plus Gold. Kaya ang Santon Plus Gold, Doc Nelson, tanan nga mga vitamins and minerals nga imo ginaminsyon, ara dira. Nakanami pagi, Doc Nelson, kay mataas ang iyang super antioxidant. Nga among magbulig, agod nga proteksyonan niya ang pag-damage sa atong mga ugat, ilabi na inang magagmay nga ugat ngayara sa aton mata, Doc Nelson.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
3: Yes, Doc Erwin, kag siyempre, ang zinc, ang vitamin C, ang beta-carotene nga ara-dira sa Santon Plus Gold. Nagaproteksyon ina nga hindi maglabo aton nga mata. Remember, Doc Erwin, ha, subong panahon, ara na kita sa computer world, cellphone, computer. Subong man, ang iba niya, wala gata ng OTV, wala man sila yung nagagamit sa mga cellphone nila, pero sobra naman ang exposure sa aso, sobra ang exposure sa init sang adlaw. Isa na ito, makauturam lang mga farmer, Doc Erwin. Ara gina sila sa, ano, sa farm pyramid, mainit, nag-resulta, ina ang nag-ihinay-hinay labo ang aton nga mga mata. So, ina sila tanan mapunga, no? Ang paghina sang aton nga vision, mapunggan ina, madelay ina, lalo na gid kung may mga diabetes, Doc Erwin, taas ang blood pressure.
2: Yes.
3: Dapat nagainom gid kamo sang Santon Plus Gold para hindi maglabo ang inyo mga mata. Ah, Santon Plus Gold, ah, sa aton mga tagpalamati, protection para hindi maglabo ang inyo mata. So, man of this ang pag-inom sang Santon Vitamin C, Doc Erwin.
2: Para sa kampiyon nga kombinasyon, mag-inom sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Halaluan siya nga ito ni Likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-iidad nakita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat ng mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man yung sugar, Sir Gerard.
9: Yes, correct.
8: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadara.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect ano pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect ano pa. Unique
10: Max Alaga. Max Protect with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
7: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga buti. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang

0: Someone Jack Malupit sa kamaymo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
4: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Gold sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Char!
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
8: Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better, live better.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Charm and Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bangon at charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out.

0: Heavy duty ka din, no? Sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Pio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga butika.
3: Hi, I'm Margo from the Ska Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Life extension, vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa life extension Foundations of Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number 1.
11: Ay, ambot. Hindi ko kaintindi sa mga bata subong. Kapudlaigid, ka-relate man kamo sa akon, ha? Kung kamo abing pahambalon, Auring.
12: Wow. Ay, hello nang Auring.
13: Nabwisit ka man sa anak mo,
12: right? Ang bata. Yan naman ni... Nagligad to, bata man to, di ba?
13: Di, galing. Kahit di, amo mang ginang... Kung kaisa, nagabwisit man gid sa ginikanan, kabataan mo. Tapos ang kabataan, kung kaisa, gabwisit man silang ginikanan.
12: Ano, basbalos lang.
13: Basbalos lang. Ano man.
12: Pero halik, amo ni ang... tawag sini ang disadvantage naman sang cellphone nga ginatawag.
13: Kay kon hindi masarangan, piliton.
12: Piliton. Imbis nga makabulig patani ka makamotivate sa kabataan, nagdugang pagid sa ugtas ang ginikanan.
13: Galing kay te, ang cellphone bisubong bi makabulig naman sa mga kabataan mo.
12: Oh no.
13: Ang problema lang da galing ang paggamit.
12: Oo.
13: Pero sina karon ikaw, gasalig ka nga may cellphone ay mo bata, message mo siya kung diin na sa, dugay-dugay mag-reply.
12: Kay tungod?
13: Kay, kung ikaw nga ginikanan, dugay-dugay ka-replyan sa imo anak, pero kung mga friends siguro ang mag-message sa iya, dayon yung ka-reply
12: mo. Dasig, dasig.
13: Dasig sa mag-reply.
12: Kay kabaloy ako si nanay, may sugod ako.
13: Maya, oh, Megs, harap na ko, Megs.
12: Oh. Ano, din ta, nakalagaw ta, muna yun, din bata mo. Mm. Pagbarkada ang
13: ano. Ang Iloya, ano ka oras puli?
12: Nan, ho, ho.
13: Hindi ka kambal nga alas 5, kayo malagaw pa ka sa barkada mo.
12: Mm-hmm.
13: Tiyan mo na, kakaroon ko lang nga ni-replyance mama. Amugid na, tiyan kung kaisa problema, ari magigil sa cellphone kung hindi ka kabalo magamit.
12: Mm-hmm.
13: Tikinanglan, antes ka magbakal sa cellphone sa bata, pangkindi mo sa iya.
12: Mm-hmm.
13: Kung ano ang do's and don'ts.
12: Correct.
13: Diba?
12: Okay. Di mo sa'yo pagkawa nun yung kay may mga do's and don'ts sa'yo. Bala yung hanabalaan. No, ag-skwila sa'yo sa Harvard. Ha? Pero ano mga do's and don'ts nga dapat himuuan?
13: Ano be?
12: Ako yung ikaw. Nagkambala ko yun. Tulog mo naman. Ano yung dosente? Kanina?
13: Ang makabulig na sa... Labi nagi ko na estudyante. Makabulig.
12: Ang do's and don'ts, siyempre, pwede hang imuon sa cellphone mo. Magamit ka sang cellphone... sa may oras sa paggamit sang cellphone. May oras sa hindi paggamit sang cellphone. Kag kung anong oras lang pwede magamit sang cellphone. Mga amo sila.
13: Kag ang mga ginapang open mo eh.
12: Nan.
13: Kay ti syempre ma-open kada karon sa iba da karon mga binastos na da.
12: Oo nan.
13: Tapos ti ang iba ng mga kabataan makasunod na sa makita nila sa cellphone.
12: Okay, very accessible na nga daan sa mga amo sina ang mga ano. That's why nga kinanglan mo may mga restrictions na sa imo may mara na mga applications nga kung sa diin mamonitor mo kung ano nga mga sites ang ginapanglantaw sa imo nga bata, especially sa mga minors, mga toddlers.
13: May ara na daw ginablock ka nga hindi mo ma-open ang muna nga sites, di ba? I-block na. May ara na mo kay may kilala ko na ang iyang kabataan, hindi na niya ka-open para sabi YouTube na.
12: Galing kayong idad niya sa bata yun eh. Hindi na niya toddler. Pakidako na niya. May buot na niya.
13: Tiyo, pero...
12: Hindi na kabalo na niya sila niya sa mga when it comes to technology. So, Vong, di ba?
13: Ang muna problema na.
12: Ang pinaka, ano guro, is paichindi. Ang bata mo, gidi, ano?
13: Mabudlay na paichindi yun kung dako na gani. Ano ka man?
12: Kaya nga, aging hataga mo, cellphone mo.
13: Baklay nyo ba na analog?
12: Na, sa no? Una, no? Ang ginaantang na na, ilang pala, Tetris, Snake, Space Impact.
13: Text and call lang, ano na?
12: Hindi naman na, yan, hindi mo naman, ano?
13: Ah, nami
12: mo. Uy, ma, hindi na mga bakal bata.
13: Bakal ka lang niya kung ang balon mong bata mo, bakal ka lang niya sang imo kung may ubra ka na.
12: Tisubong, hindi na mabatas. Hindi na mabatas ang kinikanin. Ikaw na batas mo bata mo sa high cellphone?
13: Oo. Wala sa cellphone, binukayakag.
12: Pero may cellphone sa halin sa imo.
13: Ay,
12: siya nagbakal. Siya nagbakal. Okay, ano, may ano na siya.
13: May ubra na sa mo.
12: Oh.
13: Ote, ikaw na yung bakal. Kaya may ubra ka na. Kasarang ka na. Ano man yung may imo ko kay ikaw na nagbakal?
12: Okay man na tayo may cellphone. Ganit kong ga-disturbo
13: na. Analog. Kaya para nga kontak malang gali.
12: Sabto ka ba? Maka-tiktok ka sa analog, ma?
13: Ay, mo na yung problema. TikTok ka lang na galing.
12: Maka-Facebook ka sa analog, ma?
13: TikTok at Facebook ka lang galing kung may ubra ka na. Ikaw na bakal.
12: Ikaw lang, biway. Kami yan may mga ano. Kami edad ka na yan, ma mo. Kaya mga ano kami yan, Gen Z. Oh, ang boy ka na kabi.
13: Oh, ang balon ko, te. Ikaw gani bakal, kung may ubra ka na, hindi ko pagpabakla.
12: Ti ko gani man, nag-ano ka ga, TikTok ka man.
13: Ti, ako man niya cellphone.
12: Oh? Tapos ikaw ga, ano ka man gani ka, kuya, hindi mo.
13: Hindi ko gani, hindi mo ano ng mga TikTok. Ano ng mga TikTok, TikTok ka na?
12: Kasi, amo na, yung mga bata, uway niya kaso nga mag-TikTok, Facebook, basta ibutang lang sa lugar, kung ubra-ubra. Kung ginasugo, na imagine mo lang, oh, tawag ka mo, iway ka mo, gagatiktok sa'yo. Ang isa, gablog.
13: Oo, no?
12: Gablog ang isa yun.
13: Problema na nga dako. Di, galing ka.
12: Tapos ang laing pagi kay gadula, respeto sa ginikanan.
13: Amo ng problema, subong, no? Kay naga, na inabilang ang aton nga panggawi, naga-advance nga, naga-advance. Tapos ang mga batasan sa mga kabataan, advance naman.
12: Oo.
13: Wala na naga...
12: Do ano, palarias na? Do palarias? Do same edad na lang?
13: Na, wala na ginikanan. Wala na bata.
12: Oo, wala na iloy, wala na bata. Do ka, ano, do barkadahanay
13: na lang.
12: Pero dapat ibutang ginila ang sa lugar nga, amo na, iloy mo kuya bala.
13: Oo.
12: Bata ta ka.
13: Dapat. Amo gina. Ipanchindi mo, halos alaw-alaw. Soliton mo gina sa kabataan mo para kayong chindi sila.
12: Hindi, hindi na yung tsaktong panabat mo sa akon.
13: Mm.
12: Gusto mo ipatulon kong silbang. Amo gina ka pati amo sa ginikana, no?
13: Correct.
12: Singanan daw nga. Di ba ikaw, disiplina? O, magsabat-sabat ka, di ba, sa nguna?
13: Hindi ka kasabat yan. May sangasang sa bayabas na yun.
12: Ma'am, baka palang mama, palang una mong yambal mo. Nakasabat ka pa?
13: Nay, ang ano, ay, may ipos ka na lang, parang wala ka na, ano. Yes. Mga sangas ang biyabas, ito yung adan ang ginahanot.
12: Teka, sakit pa nga daan, sin, ha? Teka, muni ha, ang epekto sa cellphone, sa mga kabataan, nga wala bala sa lugar. Kag, one ano pa ganyan disadvantage sinisang sige cellphone eh. Gaka deprived sila sa tulog, sleep deprivation is very common sa mga kabataan. Kaya alasan nang kakatulog bala
13: kagdason, diba? Ang mga kabataan waay na bala friends
12: pero is sa Facebook friends
13: si, it's Facebook.
12: Physical nga friend ganyan.
13: Ako gani, kilala ko lang sa Facebook, pero magkita ay kami.
12: Hindi man, wala mga bugno, anay.
13: Wala.
12: Oo, oh, doon na huya-huya.
13: Kailan, ikaw na yung friend ko man sa FB nga. Ay, hindi.
12: Doon ka namin, manigka-comment, manig siya sa akun. No, nag-aamu na.
13: Nag-aamu na bala, no?
12: Doon ka okay, active.
13: Kaya mga kabataan, subong, maisang una, nga physical bala yung panganay nila, ya, subong ya, wala na.
12: Mm-mm.
13: Digital na panganay, subong.
12: Kalaing, gidya ang ano, gidya personal encounter, gidya bala, sa online lang, gidya kay tungod may emotion, yan mo, face to face, laing, gidya. Unlike sa online,
13: kaya nakakita ko na iya sang nagahampang, ina ba mga ano na gani, games na bala sa ano, nga may grupo-grupo ka. Ay, grabe. Isipon mo lang pamuyayaw nila. Yan, hindi
12: ay, ang online gaming na. Oo, bala.
13: Nampang sila, bala po. Grabe. Sinin ko, gampang. Gapinamuyayaw.
12: Oo, kay gaka-adapt nila mo.
13: Ano? Na. Tapos, eh, kung kaisa, dapat kita nga mga ginikanan, ma-anugid, ma-remindid sa ito mga kabataan nga. Hindi lang, nga ang cellphone, makabulig sa aton, pero makaguba man sa aton nga. Respeto kung kaisa sa aton ginikanan.
12: Hindi namin.
13: Kag ang pagdako gid sa mga kabataan eh.
12: Ano gid parental guidance gid is very important gid. Amo gid na. So ginikanan ara gid sa aton ang liabe sa pagdisiplina sa ato mga kabataan kay wow, correct. The key to success. Correct. O, maging successful ka nga. Maging successful ka sa pagdisiplina sa kabataan mo. Diba? Kaysa uli, maging kahuyanan mo man ako hindi insya ko. Diba? O, muna, paminsaro natin. Ang subok, kung pwede palang masalbar, subong salbaro ng kabataan. Okay? Mm-hmm. Okay ka na?
13: Mm-hmm.
12: Okay naman ko. Padayon na po padala sa sulat. Dilisa ito pala tuntunan.
13: Kun ako, pahambalon.
10: Kun ako, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. ACS.
15: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Sunfone Plus Gold.
24: Ako si Roy, kaangkon ako sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfone Plus Gold loka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
23: Sunfone Plus Gold.
25: Mas pinalakas,
23: pinagaling,
25: pinahusay.
23: Sunfone Plus Gold.
26: Sunfone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na work.
26: Sunfone Gold Coffee Mix.
25: Nagkape ka na,
26: nanakas,
25: at gaganda ka pa.
28: Herbal Capsule.
29: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kon ano pa nga balatian.
28: Nance Herbal Capsule.
29: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
30: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
31: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
30: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
31: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
30: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
31: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
30: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
25: D3 Bio.
32: O si Karen, nandamog it sang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 ngamay visio.
25: Ang visio
26: ngamay D3.
25: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Mahigpo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina-allergy?
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
2: Nga sa masami,
0: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
0: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
3: Angeline?
4: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe!

0: Star Nutrimeats, ulam na. Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Ako ang galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin na salamat sa Iberi.
2: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
2: Oras tatak alas 11 Jess.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
6: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan! Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kunang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwas ang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kun madugay nga tinion. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamo sang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tawo nagakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga aso halin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo panubos ang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatudan nga ang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE and kada soft gel kung magbakat sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, Sitio Bachelor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stones, may high blood sugar, prostate ko, subong, why na. Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara gihapon. Ang hambal ko sa ilalang taon nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakail hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air conditioning ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang Amon Nga May Branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place Iloilo, SM City Branch, ara sa Grand Floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pagaling si Yan Berita Tiyang.
6: May high blood ka man sa una?
5: Oo, nga harap. Umatumba ako lang ngayon doon doon iya. Sabot sa nakatay ka ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
4: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Ban, pirmi lang ang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara o katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopera. Nagpasalamat, request sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suki ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Kundi may vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arad na nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
12: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya nga ginatawag. So very happy gid ako nung may ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
11: Yes.
12: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon at Charm.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
16: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
17: Tunay Natural at Original.
16: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number one.

Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bayan sang kasaysayan ni Vincent sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan is kapong diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: din si Vincent?
1: Wala siya dere.
0: Hindi na sa pagtagwa para. Pagwa siya.
1: Nga, sakiton mo naman siya. Sa nasiling ko na, wala siya dere. Madali lang. Pwede ko ba mahulam siyang kadali ang chimpo mo, Eman? May importante lang ako nga ihambal sa ibo. Kagkabay patani nga pamatian mo ako.
0: Ngala.
1: Dayon ka. Nakahibalo ka bala sang rason kung nga ang nag-aiskapo sa eskwelahan si Vincent? Ginpasikto mo man bala siya kung ano ang iya rason?
0: Sa tupa, ginapilit ko lang sa manugid sa ako kung anong rason niya la. Pero wala sa may ginit lang. Basta, gusto lang ko rin niya nga mag-computer lang.
1: Wala bala niya masugid sa imo nga may nagadaog-daog sa iya sa eskwelahan? Ginahikayan siya, ginasakit, ginayaguta.
0: Iya naman bala ina palusot lang.
1: Sabtalaga pamangkot ko. Nasugid bala niya ina sa imo o kung wala?
0: Wala.
1: Kung amo, ginasakit mo lang siya tungod nag-aiskapo siya sa klase kag naga-computer, nagapaugtas kag nagapadungol. Pero wala ka makahibalo sa rason kung nga ang ginahimo niya ini. Eman, kadtoi ang ila eskwelahan. Tukiba kung anong nagakatabo kay Vincent dito.
0: La, pati pa bala ikaw? Masulod ba niya siya bulsa? Maalam si Vincent la na kay balusa kung paano mangita sa rason agud maluoy ka sa iya. Kanapa sa rason? Agida bully ka lang? Hindi ka na mag-

Adlaw, ginadumdum naton ang cheer up. Mga karadyuman, subong adlaw, ginadumdum naton ang cheer up quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMX.

0: case of a mistake that will some kind of skirmish that could grow into something more, or even I'm moving forward trying to resolve this issue. So it's just not helpful.
1: Matatanda pinagbawal ng Beijing si Trudeau or ang kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ipinagbawal din sa mga individual at organisasyon sa China anuman transaksyon at pakipag-ugnayan sa kanila. Samantalang sinabi naman ng Pangulo na patuloy na tumitibay ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos habang lumalawak ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansanong Salazar, Tata RMN.
2: And Iloilo. Mga karadyuman,
3: ng barangay at mga miyembro ng barangay peacekeeping action team Games o BIPADS na tiyakin ang mahigpit na pagpapatupadan ng naturang kautusan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
4: Pinasisirip ng isang senador ang pag-angat ng classification ng Pilipinas sa upper middle income country na itinakda ng World Bank. Iginit ni Senator Loren Legarda na masarap magpakinggan ang pag-angat ng classification ng mga bansa ng bansa, pero mahalagang makita kung ito ay nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Inihain ng senadora ang Senate Resolution 505 na may layuning busisiin kung anong epekto nito sa kabuuan ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon sa senadora, hindi ito tagumpay lamang na isang administrasyon kundi bunga ng pawis, sakripisyo at tibay ng loob ng mga OFW, manggagawa, magsasaka, mangingisda, profesional at mga Pilipinong nagtaguyod ng bansa sa loob ng maraming dekada. Inaatasa ng resolution ng Department of Economy, Planning and Development o DEP sa pakipag-ugnayan sa Department of Finance at iba pang ahensya na magsumite ng komprehensibong ulat hinggil sa implikasyon ng upper middle income country status. Patuloy po na nagpapakita ng effusive eruption ang Bulkang Mayon sa Albay. Sa inilabas na abiso ng PVOX, tumaas ang naitatalang sulfur dioxide na ibinuga ng vulkan. Nitong Biyernes, July 10, naitala ang 7,475 na toneladang asupre mula sa Mayon na pinakamataas na nakalipas na 16 na taon. Ito na rin ang ika-isang 186 na araw na naitala ng PVOX ang lava effusion. Sa kabila niya, bumaba naman ang level ng naitatalang pyroclastic density currents o uzon at mga rockfall events. Nanatili po sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon kung saan mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone. Sumabak na sa trabaho si bagong Cabinet Secretary Benhar Avalos. Unang nagpakita sa publiko si Avalos bilang Cabinet Secretary ng samahan niya si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamamahagi ng libreng bigas sa mahigit 3,100 na benepisyaryo sa Mandaluyong City sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Initiative. Ayon kay Avalos, kabilang sa kanyang mga pamunahing tungkulin ang pangangasiwa sa koordinasyon ng mga cabinet meeting, pagbisita sa iba't ibang komunidad at pakikinig sa mga hinaing ng publiko. Sinabi rin ang kalihim na bahagi ng kanyang mandato ang pagsubaybay sa implementasyon ng mga programa at proteksyon o proyekto ng pamahalaan upang matiyak na naipatutupad ang mga ito. Dagdag pa ni Avalos, iikuti niya ang iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao bilang bahagi ng kanyang tungkulin bilang Cabinet Secretary. Kaso ng ASF na itala sa Tuding Itogon Benguet. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol Gilbert Bermudez ng IFM Baguio.
5: RNN Live Report!
6: Kinumpirma ng LGU Itogon Veterinarian ng Dr. Franklin P. Balitagmana na nagpositibo sa African Swine Fever o ASF ang mga blood samples na nakolekta mula sa mga babong sa tubig Itogon Benguet. Dahil dito, sinimulan na ang depopulation ng mahigit 70 baboy na pagmamayari ng itong swine resource sa sitios Baguio. Yangkakan at Kubaw, dagdag pa niya. Sumailalim sa test ang mga sampo ng dugo at kinumpirma ng Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory na nagpositibo ang mga ito.
2: Subong adlaw, ginadumdum naton ang Cheer Up the Lonely. Day. Ining adlaw agud mag-celebrate sang madamong activities, agud niya mag-spread. Mga karadyuman, subong adlaw.
7: Siyempre, ang Senate now, I think it will be yung popularity or trust rating will be one
8: yes.
7: of the lowest, no?
8: Correct,
7: so,
8: correct.
7: I hope that we can recover because of all of these things. Kaya, siguro sa akin, personally, I think yung timing ng siguro nung leader.
2: Ang turista of the day, ang ginadulong sa... sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang liver o kunatay isa sa pinaka-importante nga organ sa lawas ng tawo nga responsable sa pagpagwa sa mga higko o kunatay sang tawo. Inina ang kinahanglan mo ikan ang pag-organisar sang syudad kag probinsya sang inyang ang nalakip sa tourism professionals sa mga suppliers kag buyers sang industriya. Halimbawa,
9: Atlanta Center Manila sa mga taga-Legazpi, Marhay.

ISO certified, world-class quality.

0: ABCM na to. May try ko din inom ang Satin Plus Gold sa sulod sa isang kabulan. Nalipay dito sa resulta ay nag-clear din ang ako ng ultrasound.
1: Satin Plus Gold. Mas pinamahal. Pinagaling ang husay. Satin Plus Gold.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang dami.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, World Class.

palilla.

0: gamit nila mo.
1: Thank you.

grabe ang ulan, nagpatukling sila to. Yung live.

manood sila to. Wa sila aga pa, makalimos, pagbalik, tulog sa uway, makal pagkaon. So, nagtrabaho man sila to, 9 to 5 man mo. Oo, di, ako to kanina balin, Mr. Jason Lopo, kung may sindikap ko niya, kasi, kadto ka di, makalimos ka, pero may porta ka na inog deposito, i-advance sa isa ka boarding house. Center ni. So, think ko, hindi niya karir ang magpangalimot o brain niya sa sila ka mga sindikato para duman mo. Kung diin na sila pala, hindi na safe ang dalog sa

0: Alfredo Kabudlay, you know, kumluwa sa Isor sila. Ang gusto ka nila to eliminate ang homelessness, ang mga homeless people na to. No? Mga squatter lang, na gusto na to sila na mapaayo. That is why mabakal ang local government unit sa luta, patintugan sa mga balay dira, para nga may ara sila po galingon sa balay. Lagi na palayo na to ng mga utod na to ng squatter. Hindi kung politically correct na naman, malo pa manilang informal settlers, problem nila dala to mga squatter. No? Kasi ara sila sa flood prone areas pa rin po, napit sa dagat, napit sa tuba, no? At magsunog, igo sila kanan. So gusto na to, ibutang sila, that's why they invest ka nagagasto ang mga local government units. And here comes karon ng mga tangitan ng lugar, ang obrahon ng itilaya, amo magpangalimos dili sa ton. No? So, kumbaga, doon nagadugang yung problema sa isa ka local government unit.
1: Kailan na nibalaan nga ginbalik nila sa Mindanao? Kinaala ka nga balik nga sila yung gabon ko. Kinakita nila pagkuswag sa ilo, may ay, import akong kani. Pwede naman yung kamon sa inyong lugar. Kaya namin ang tanagat, itaas na naman.
2: Ito buong bayan.
1: Awos ni. Awos. Ano ganito? Kuhan niya, strong ang need mo sa ang kung sa ekonomiya kung na kumaklak.
0: Middle class?
1: Middle class?
0: Oo.
1: Imilan mo, dabas ko ang middle class sa inyo. At namo ang amon na income. At kung mo ka-income kami, libo at law. Ingit namon, 50-50, okay?
0: Eh, pero ito na pareko yun. Kinahimo nila na tatabi negosyo ah, ang pagpangalimos. Which is, gina-discourage na to, even our laws. May mga layi kita regarding ng pinag. Kaya kung toko ang mendicancy law na repeal na, no, no, no, natin ko na repeal ng mendicancy law, no, ang pagpangalimos mo, no, no, mendicancy law, ang mendicant, ako ng mga beggar, no, may anti-meditant silo na ginabawal na ito niya because this is some sort of extortion sa tao.
1: Oh, oh, you know, you are for a captain pa na may salat doon ganit pati gahatag.
0: Hmm.
1: Pati gahatag, bago ka ginatolerate mo mag-sir, pinag-usway nga ara sila. Tapos na nag-hatag.
0: Yes, yeah, so, kita pong sa unang kasimbahan kung mo ginatrito.
1: Hmm.
0: Galing po sa ginapali ni Pader. No? Kaya ba't yung magaling yung simbahan na
2: pag-hatag
0: ang ating siling pag-uli kita sa ating kasi ipagwa mo. Ay, nagpapagay ko.
1: Ang pangalit. Ang pangalit. Ang pangalit. Indonesia, Manila.
0: Sigaling kay Ramon, yung nagagatag, nagagatag.
1: But sir, yung kinapasagtag mo, kagina
0: tolerar mo ang ilagini mo.
1: Sir, nakita ko sa ibang ito.
0: Joke lang, Pads! Hindi kayo kalaw-ID
1: man. Na-notice mo na pag-atag mo sa isa. Dugay-dugay, magpalapit pag sa imo da, isa o duwa pag-it.
0: Panawag sila.
1: Panawag. Alwan. Kaya, ilintuhon ko mga laki. Doon nga lang.
0: Pero damo mo nga lang ako.
1: Hindi lang. Kita mo lang ito. Wala lang alam.
0: Buti siya lang yun eh.
1: Yan na, kwento ilintuhon, no? Ilintuhon sa babae, ilintuhon sa inyo.
0: Bakit ba ibay?
1: Di mo na master, di ko mag-amo kasi na, ato, hindi ko nila mo na, kaya nagulita. Gari ko, kung siya, kung hindi ko to, hindi ko dito, hindi ko lugay, arat naman, kung siya ko nagulita. Hindi ko nilintuon, kundi man mag-abot, kaliwat ko dugat.
0: Oo. Kasi ako nang hindi na to, because you're playing with emotion. Kamalain pa sila, kung hindi ka mag-atag, may brown sila sila.
1: Ah, kung hindi sa lakyan ka, kuritan.
0: Kuritan.
1: Oo.
0: Kaya nga lang lakson mo na. Kung bilir mo sa lakyan mo, kung lakson mo. Kung malagas mo, ano mo? Pabayaran ko niya. Pabayaran niya itong yung turret na si Bola na pero
1: sanding yung nag-tipig.
0: Pero amo na kung kaysa pa rin ko. They are becoming a menace sa atong trip. No? Kagaog yun kita na timasik iban sila dira sila nakita nila nga po na din pamahagin. Kamal ko gani kung mapisan ka dire halik badyaw ka mapisan ka kung naman ako sa construction company makuha si mo mapisan ka lang
1: kasi kaumuhan ang lilo mo
0: o, wala to ang pag-ubra sa mga building sa mong diyo.
1: Hmm.
0: Mapisan ka lang, ikaw man hindi sa construction, parikoy mo. Kaya pagtapos na sa isa, mabali ang trabaho na parikoy pang fundasyon. Pagtapos na yan, lain naman ang grupo maobra. Sa ilo ka naman sa hindi madulaan program. If you become a may contribution ka sa sosyedad sa Iloilo, walang kami sila problema. As a matter of fact, we encourage na mag-migrate ka mo din sa Iloilo if you can contribute to our society.
1: Sabi mo, pardon, kaya ang inambag na kaya layina mo. No, ining anti-mendicancy law of the Philippines under na sa President sa Decree number 1563 nga nag-prohibit sa mga pagpangayot ngayon sa dalan. No, pag-exploit sa mga minors for charity and giving arms to mendicants. Pati ang paghatag, bawal. Ang pagpangayo, bawal. Ang paghatag sa pagpangayo, bawal man.
3: Eh, ang DSWD, nang sa doon, kinadusok nila na kung dapat ang publiko, abing donasyon niya, atag sa mga legitimate charities, na instead na maghatag sa kung ano, da, sa mga bata, da, o kung kayo sinudag sa pangayon sa dalan.
0: Hindi niya tax deductible na maghatag ka mo sa mga nagpakalimot. Kung maghatag ka sa charity, corporation ka mo karoon, o kung individual ka, maghatag ka sa charity, pare, oy, may balik na sino, may i-deduct na. May mga deduction ka na sa buwis. So, nagkabulid ka na sa ibang na tao, hinabuligan mo man ang pabulid mo.
1: Sabi mo, anong problema sa layin na?
0: Ano? Ano?
1: Kahit hindi naman, like for example, kung nagkabulid sa ikabalo sila na minor sila. Kahit hindi sila, hindi sila minor. Sabi mo nga, nagsindikato, hindi ka daw may nagkabulid sa layin. Kaya bangod, yakon ang edad 18 panalom, exempted. Kulikon man ngayo-ngayo ka, ba? May ngayo ka, no? Pwede ka dakon, pwede ka pa multahon 1,000 or prisuhon ka 4 years. Pero kon 18, under 18 ikaw, under 18 do tribun, hindi pa minor ka pa, hindi ka legal ang edad mo, exempted ka sa prosecution. Pero eh, protective custody ka, kagi-counseling ka, i-rehabilitate ka.
0: Hindi ka na
1: antay. Yes. Which is darling, ang gobyerno sa medyo sila nakabilog ang kanyo, sila nakabilog ang rehabilitate, sila nakabilog ang din.
0: Alam, tawa, bila parikoy. At isa nila, bata, katuloy mo, bata ang nagapangayo. Kukon babae nga may bit-bit nga bata. No? So, ginabaral nila, ginabala nila mga bata. Kasi kung lang mo mahumok man sa gitusuon sa madamo natin mga utot mo. O dahil ba, o, baka lang gata, sir. Diba? Wala na nagsagod ang inyo sa mga, no? Yung mga mammary gland. Wala na. Yung gatas ka lang. Ang pangalan ko. Gatas. Ay, sir, ba mo? Yung non-ginia. Non-ginigina. Ano yung mga internet? Ako ganit sa kamay ko, gain lang gani yung gatas ko.
1: Hindi pa buna-buna lang kami gani.
0: Gain lang din. Gain po to sa super.
1: Correct.
0: Kamu sa una, sa super. Bakal na sila isang lata na gatas, tapos ibutang na sa... Saan mo ba ang blay skin din? O bilang kasbuk na, yan na nakabakal.
1: Ari ka simple. Suam lang gabi. Kasi mo yung hindi suam ay.
0: Saan mo na yung maluwag na sa kakay suam? Ako suam ako pa rin ko.
1: Suam yung kutsin
0: mo. Ako suam ako.
1: May iba rin mga bagong
0: hindi tinigyan mo pala pa tugangan mo tubig. Pala mo tubig. Kaya para nga. Pagbukalya, hindi ka pa wason mo pa, on mo, suam na na.
1: Suam na na siya.
0: Butang-butangan mo lang na pulang kami ang game sa jamay, isod na. Tapos kinabutangan lang ni Mama sa ulatan, game
1: photos. Na nalipat.
0: Oo, na kinabutang na na.
1: Nalipat
0: net. So, laban. Eh, gamay lang ang gatas mo, pero
1: kulo
0: ba naman? Kulo ba yung trans pa ng bugas? Ang suam na lang.
1: Okay, master. Hindi ko pagsip mo ng gatas sa pinagpin naman ng bibig. Takam-takam yan. Ay, naku. Anyway, ang mga problema. Takay, Pastor Don, hiling
0: ginoon. Ula ka pagaling ng follow-up na naman. Katong tabi nila next week ang buton. Kung ano ginoon lang. Eh, it became a problem sila. Parang kung ginag-meeting dito sila eh.
1: So, alam mo, ano na sir. Basta yung pagging mo lang.
0: Kato. Pagging
1: mo lang mo kung sa'yo. Kaya ka mga barangay. Kaya rin sa'yo. Kaya ka
0: mga barangay. Pastor, kung ginoon lang.
1: Kapag ginoon lang. Kaya mo, posibilidad na.
0: Okay, palayasong sila na sa otod.
1: Kaninang dapit niya, pwede kita kapang ganun siya ko.
0: Ang
1: ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? Ang ano? gagaling na mo naman ticket.
0: DVD.
1: Anyway, ang oras mga kabiyanan, for the third time, 24 minuto sa kaligid sa launa sang hapon, ingat pahin, sa ato nga pagpangalaga at gina, no! Reklamo sa buro ng mga pangito. Ha? Nakuhan sa buro ko yung DVD mo? Ano? Anyway, master doon, ingat pahin sa ato nga pagpangalaga. Uy! Ano? Atagan ta sang resistensya ang atong ilabi naging mga kabiyanan ko maginom ka sang nans.
0: Speaking of nans, para ating ina nan ano po nans kali kami po nans.
1: Nans, amo na iya mga kabiyanan. Nans, wala ka sa kiban ko silingon, ha? Ang nans super plus, new and improved nga nans super plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Hindi mo bining mangustin, kuya bano pag malunggay para natin mas mabatrong ang resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapansin ang lawas sa dawat. Nan Super Plus, natural na protection sa lawas, magaranon sa antioxidant, bulig kontra kapoy, kag pagpalangluya sa lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla Sampanay, kag probinsya sa Gimaras, proteksyon ng lawas. Sa natural na pamahagi, mag Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: And of course, ang atong sinipambansang liniment, Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil, ang pambansang liniment ng Pilipinas. Kung tayo po sabi ini, kung nagkata na kitlawas, pala mo ito'y lawas, sinanay ka ni tatay, abi, masaya si ito ni tatay da. Kaya ang Nan's Liniment Oil may soothing and relaxing effect. Kugangan pa may katol-katol, arikis, alapap, si Dudu, si Day, don't worry. Banyo silang apiktadong area, kaya nagugan ang balik, kutis, at pista, mga bata nyo. Kasi siyempre may neem tree extract ini. Nagkatabong sa lamok ang neem tree extract. Kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka,
1: ha? Hindi, dala man sa kagat sa lamok, hindi man iya dala sa kagat sa masmit na. Masmit mo makagat, hindi ko sa mga... Pero kung lamok, ang problema kay palon niya, lamok, hindi mo kanaan na dito. Kung mabal, ang tapos na, ang maligayang araw mo. Okay, what if kung may dinggi ito madala? No? May virus ko madala? Delikado. Kani mga kabiyanan, ano pang ginawalat ninyo? Kanan mga nagalisik, kanan nga nagalibit, napanit ninyo, tanyo sang, sang Nan's Liniment Oil. Wala pala nakit na kalawasan. Pag mo sa umod, ugat kang mas puno, hindi ka pa magkadengge. May bangod? Hindi ka pa magkadengge. Kung sa mga namin ni pangmasahe, pangmasahe sa mga kabiyanan, no? Ang Nan's Liniment Oil. Number one na Balaños, sa Bilog Kapanay Island, kag probinsya sang Gimaras.
0: Yes, kag syempre sa mga kalalaki na naton! Hindi ka mo magwa sa balay, magluwas nga nagaulan, matugnaw, subong, damo, tentasyon! Kako magwa na malang kamo, dala kamo sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi pagpakawi, eh, ang bandira sa mga lalaki, no? Kasi kadawan ka mo, dakang masismis sa bilong sinong barangay, kapigado ka. So, pangapini ang mga kalalakihan. Magbakal ka sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule, ngayon ka sa full station. Gani din na kita sa atong talisman, mga boys! Mega Man Herbal Capsule!
1: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
0: Ay! Katahapin!
1: Grabe ka si Bo. Pull up mga kabiyanan. Ano-ano mo lang naging shotgun ka? Close range mga kabiyanan.
0: Pull up dito mga abin.
1: Ang mga palinis, Master Bo.
0: Look up abin.
1: Amo na. Ano-ano mo lang naging tumagkak. Mega Man, Herbal Capsule, the best in it. May kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island, kaya pagbinsya sa Gimaras, gani mga boys! Ay, kapuno-puno, kaya kung kaisa na ganyan. Hindi pa kapuno-puno, kaya kung kaisa ka nang lalugid na matikapit. Kinang lalugid niya may arasang, persang adisyonal, no? Nga makatubot kamayo, kaya hindi ka mahulitan sa tingon sa performance mo. Gani mga kabiyanan, sa mga lalaki, mga boys, gusto mo, sa patiyak, sa inyo siya ng partner, kaya mo palangga. Ang matutuod niya pagtalangga na sumpong niya palang mamatsyagan kag na tilawan.
0: In short,
1: bilog niyang kabu.
0: In short,
1: bakal na kami. Amo nga lang na nga. Bakal.
0: Grabe nga binalaybay. Wala ko talaga. Kasalala.
1: Hindi ang Mega Man Herbal Capsule. Makahatag sang kusok. Kusog na mabugay niyo na ginapangita. Bangod niya iniwala ka sa inyo. Naglupay-pay na. Luya na. Dugin panampun ka mo sa luya. May kinalang papalpagun para nga maging efektibo.
0: In short,
1: makalit. Sabi mo niya, kinalang pentagon para maging effective. Kuha na para magduga.
0: Kaluwa naman ko.
1: Kaluwa ka naman. Sa kasal yan. Mega Man Erba Capsule, ha? Ha? Tilawin nyo, pamatodin nyo, ha? Kapoy. Siya kay...
0: Paripol Aranda, Arina! Ang mali paripol, hindi yung pagkalimta ng Mega Man Gold Coffee Mix na mali paripol. Kaya kay amuna na subo na gasustener sa akon.
1: Wala, si Dina, soy ka na nga.
0: Mega Man Gold Coffee Mix! Ang kape sa mga gwapo para sa kay Paripol Aranda. No? Gagwapo yung balaan ng performance, amun niya. No? So, sa mga utot natin ng mga drivers, mga utot ng mga worker, at mga empleyado. Amun ang atong sinin na nagdugang sa atong stamina. Mega Man Gold Coffee Mix, hindi na ang kusina, ang labing-labing pa.
1: Si Paripol ang hindi na nanantumbing sihon na tao na inong sa Mega Man Gold Coffee Mix. Kaya bakit kung hindi mo ini sa bao para nga mag maskog ang iya pataw.
0: Hindi na gusto ko naman
1: Thought ka, ano, nang
0: surprise ko.
1: Na-surprise ka. Nakibot ka naman, no? Makakabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang pinahibo sa bao ni Paripol para magtigang iya pataw. Mga kabiyanan, tulawin niyo bala. Higo, panyo bala di ka daw sa bao? Ang pataw niyo sigurado matigagin. Matigagin! Okay. Ang aton ito para maging malipayo ng aton pagkakabuhay, aton relasyon, ang ay Mega Man Gold Coffee.
0: In short?
1: Bakal ka mo. Baka ako, isa niyong kumbinsyon.
0: Kumali pa rin po, agoy.
1: Ako ya, parik kay Paripol, amo na niyang taong hindi ko na kinanan kumbinsyon. No, na mag-inom. Pwede na kami kumbinsyon sa inyo. Boy, girls. Ha? Ang tanan na may ba-ba, pwede ka inom. Tanan na may ba-ba, pwede ka inom. Sang Mega Man Gold Coffee Mix na nagpapasok sa lawas, gabago sa pulaw, kakapoy, at puli sa balay, may inog unit. Pagbalik na, master.
0: Tapos sila pagpanabalik, check ta. Atong patabo nila sa may miyagkawa, ilo-ilo pa rin.
1: Magkaligad na sa mga pahibalo. Ang oras, Philippine Standard Time, 31 minutos, magkaligad sa launa sa hapon, magkabalik ang
0: Targitanay sa Udto.

quality, eh?

0: amo na dra eh, no? Unlimited so kan yo. Unlimited dia karon. Utang ta dia. Bakal kada akun ko kada sa isa sa mga passenger kita meron. Lobster, no? Sea urchins, no? So kung gusto mo makaon pag itubutin ko, no? Ako ka na panuto mo eh, no? So namin to, hindi mga kabayan ng budget friendly, no? Group friendly, in actually, ang paluto, seafood, grill, restaurant. Diyan sa may barangay dito on karo. May branch mo sila pa rin ko sa Pasig City.
1: Yes, basta doon si, kung ano niya, ando-ando, available ang hindi panuto yung sumpa. So hindi ka makamunyan maka-order yan sa order. Pero ti kung ako mga seafood ang kanto kaya yan sa Bitornaro pag sa paluto. Yan yeah, seafood. Di kung di ka gusto kaya kaon, no? E mga barkada mo, pamilya mo, kaon mo nila, anili paluto in Suba sa paluto seafood meal and restaurant. May arapan sila actually, may bagay na, may tea, may pan na kundo, may chicken.
0: Yes.
1: Yeah. So, yung sabat na yun. So, ano diba? Anili paluto in Suba, Japon. No, wala na nada ang mga chicken, baboy ka. Chicken siya, para na. Bakal ka mo, pag-avail ka mo. Sansuning daily, na ang ipaluto yung tuba, sa paluto chicken grill. Sa isa na, sa dito maro, kap, sila sa
0: pasin. And of course, Palikoy, sa atong siling ang mga kulturan, no? Energy. Yan ang lanon, ginapon sa energy. Mga upod, kabalubla ka mo, na may selula. Kita nga ginatawag na mitochondria, nagatag ini pwersa sa ato lawak kung wala kapakabati sini arid pamating mo. Ang mitochondria ang resupply sa energy para makaubra sa insakto ang ato lawak.

0: sa Gene Capsule. Yes, ang Dr. Pinoy, mga kabiyanan, importante kiti ni nga klase sa marketing ang produkto ng inyong ito. Amo niya ang maayo nga elemento sa lawas ta nga nag-aaway sa free radicals. Tumatamaan ka damo ang free radicals sa lawas. Dr. Pinoy, na sa mga na inyong mga bilatian pa niya sa diabetes, hypertensis, kagkan. Abyan, may suplemento na nga maramo antioxidants. Kasi niya mo ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule na magaranon sa antioxidants. Ang Dr. Pinoy, yung maramo kong mabitisyon. Isa na green vitamin E, isa ka powerful antioxidant na magiging patay sa mga free radicals na nag-aatag proteksyon sa mga ugat para na hindi ini mabuba. Kag, puno sa pagtuon ang vitamin E, ang squalene, ang usar man din na magandong sa tao na may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, diabetes, tuberculosis, and cancer. Tungkol niya, ang antioxidant sa masa. Hindi, naramang masakit ang invention natin, ito na kaporma sa aton nga lawas. Kaya daw daw inom ang kabiyan ng 2 to 3 capsules sa Dr. Pinoy Green Capsule at daw daw.
1: Pare ko ay historian sa dumito gay. Ining nagalakta kagda actually gani pare ko doon nakibot kita because na-highlight lang. Kaya hindi isa ka-professor gara sa may Gimara State University. Kagda former dean.
0: Former dean, no?
1: Oo, pare ko ay. So, hindi siya ang nag-post ng ligad na good news. Pwede na ma-photocopy something ang kwarta. Dinagutan sa isang picture, naging photocopy ang isa kalibo.
0: Okay, ang nga rason na sa doon, hindi nga.
1: Only idiots ko rin.
0: Hindi nga. Ang mga mga mukhan, ang nag-attacky sa mga nga. Hindi ako na po, pakadlaw lang po. Mugaya. Kasi idiot na niya. Kasi pa, ikaw, master, kung nag-team ka,
1: Matalang ang tao mo.
0: Oh, yes, yes. Matalang ang tao. Si Karon Ario, ang malaga ka former din, sir, ang BSP, Bako Central ng Pilipinas, nag-issue sa advisory. Kahit nag-remind sa publiko, kaya dapat tani, ma-remind ikaw sa imo ng mga estudyante, kahit sa mga tao na nag-ataha sa imo, na nag-angla sa imo, nga hindi pwedeng i-produce ang Philippine banknotes without prior BSP authorization. Kahit pwede pwede sa imo,
1: Parikoy ang bankshare, ang circular na ina, no? Ang Philippine Banknotes, ang BSP, ang the law itself. Bawal ang photocopying. Ginbutang din ang photocopying without prior approval sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sir, ang penalidad mo is 5 to 10 years. 5 to 10 years ang imprisonment mo dira. Ang masakit lang sini. It's because professor ka, former dean ka pa, and you are a purveyor of disinformation and disinformation. Yan ba mo, halaan naman siyang tanana na paaralan to kung upang pakadlaw parikoy. So, ano nga baladri, only idiots take it literally. Kindly review and analyze that pragmatic satire. No? It shouldn't be taken literally. Everyone knows si photocopy paper currency is completely worthless. Ang pamangkot natin, what drove you? Anong nagpulog sa imo, profesor, na mag-post ikaw sa kabuto? Anong nagpulog sa imo? Because ang tanan na DDS, ang tanan mga kabina nga nag-suporta sa mga Duterte, amo at o ang mga post nila tanan, mga Facebook page account na balaan naton na nagasuporta sa mga Duterte. Amo tong post nila ay pwede di nagalit, lailain na. So nga, nag-post ka man sila. Kung ang inyo purpose is only to make a humor, na nagsunod ikaw, is it because you are a supporter of Duterte?
0: Ako, why not?
1: Okay, ay, hindi siya pwede pa rin ko yung makampal.
0: Oo.
1: Na akong tuya para lang yun yung mapalakulango ko lang to. Yan yung nabitake yun, literally. Hindi nga, palariyo ka mo sa mga DDS.
0: Balanon ang pagkabi mo. Sir, abalo ka, isa ka ka ginataha, ginasunod, modelo ka na sa mga estudyante.
1: Maestro ka, professor ka.
0: Abalo ka, ang
1: tapos na palaktak yung mo misinformation ka, disinformation.
0: That is why kinanglan pa yung sa BSP na mag-issue sa sining kwan yun eh.
1: Kaya damo-damo sila parikoy and all of them

0: pag Duterte,
1: ito ba yung problema? Kung tandaan mo,
0: sobot silingon pa rin ng buko di silingon, may narapibo ako. Ginpalakta nyo ni Hungod. I don't know kung may instruction sa group chat ninyo o kung wala.
1: Pasiya man lang.
0: Pero palariyo kamutanan sa narapibo na kwaon to ang statement ni Ator Niligutan kag ikot para to sa statement mga kabyanan ni Ator Ninarbasa. So, do, palariyo sila narapibo, parikoy.
1: Ang insight ko yan, Ator Niligutan, niya sa korte.
0: Sa korte.
1: Hindi baton, niya sa korte.
0: Kung professor ka karon parikoy, no? Tapos, nagapalakta ka sa fake news. Nagapalakta ka sa misinformation.
1: Nabuling patalang ng tao.
0: Kinapatalang ng tao.
1: Si Kalokan Naratibo, may ina, kung nang namian ka, share mo. Oh. Kung nabi, nagay sa lamulango. Nagay ko pala, prof. Hindi ba pala pag-i-tagay sa kamo? Pero pa, dapat sila iya, ginsaway na kamuda. Hindi ba, kung mo ginsaway na kamuda, hindi na kamuda. Tapos ako, only idiots, ano to?
0: Only idiots. Well, ano to?
2: Kay na
1: believe, ano to?
0: Only idiots take it literally.
1: Take it literally?
0: May pasap, may pasa, ano pa? Pasapling pa. Video, di pa nibit pa.
1: Dito nga nagtusik pa si professor. Dapat ano yung video, hindi na yun.
0: So, wala kita kapatid sa remorse. Wala kita kabatik sa imo professor. May init ko parikoy sa Lunes si Luwagon ko ngayon.
1: Ay, kunan ta kag maysan ta na dili na.
0: Oh, ibalan mo ka. It's because kundi instead nga magpangayo ka pasensya. Ginambalan mo pa ang mga tao nga nagsaway sa imo nga idiot.
1: Kita mo gid.
0: Ginsaway mo pa ang mga netizens nga nagambal nga sala ng imo sini nga ginapagwada. Ang buot niya na silingon sa rules of evidence. Explain pa sa... Kabano mag-explain ang idiot sa imo sa lahi?
1: Actually, Master Don,
0: mas maalam pang idiot gali si imo.
1: Ang guwaya na, hangkon ko kuya sa tao na ipahamok kung may kulang man sa paghamok.
0: Oo.
1: Kani ko, ikaw gani, I don't know, tagalan ko nga ng pagmo, gani kila yun yung gusto ko.
0: Ang gusto niya pa rin ko, napakahuyan ang prosecution sa Torniligutan. No? Na amo ni mga abogado na nag-prosecute kay Sara Duterte, mga mango, eh nagambal sila ang original ko noong photocopy original na. That's your point. It is not a joke, Professor.
1: Tingsilingi ang kwarta yung photocopy. Naman, itinipilin ng figure na original.
0: Eh, ginapanawagan na ito ng Guimara State University. Amo ni ang pamatasan sa inyo sining Professor da.
1: That is why nga.
0: Instead, yung mag-apologize, he called those people na nagsaway sa iya na sala ina, idiots.
1: Eh, Pastor Don, ginakuan din eh. Kung muna nga subok ang risking, at ibot yung bangod niya, tinama kung magkakta sila. Kasi ito na kung magka-nakakarit sila sa tubo, o abay, may mga malalisay, may mga hanap, may mga tunto, manali ha. Ang palagid ko sa impeachment proceedings ko, nga, ano, nga, ang photocopy, considered original niyo. Aking ako na isa kalibo. Kasi may dito na sa impeachment station,
0: sige, ulat lang kita. May ipotokapiyan ka ng 1,200. O, tingin bakal, Kuya Din.
1: Ay, dilan kita.
0: Ipotokapi. Ipotokapi ka man eh.
1: Eh, kung di na ginaway ka mo sa kapilusok po nyo, ato iya, ato iya, ato iya, ato iya, ay, nabugado na iya, rami sa...
0: Kami ko ba lang parikoy, first and foremost, hindi ko pwede madinay nga out of humor ato, no, pala mo lang. Because klaryo ka mo narating ko sa tanan nga pro-Duterte. That's first. Second, you're a professor in a former field. Tapos, disinformation ka disinformation. And third, nawala ka ng pangayong pasensya.
1: Pangayong pasensya.

0: you very much, Regiman Juan Capalihan. Ang alas 8 sa Madrid, karoon sa kating bantayan, di naman sa alam niyo. Pagkakas ng kandong nang atong kriya, ang atong naman yan, ang mga tingdok, ang mga... Wala ka sa mga tingdok, ang atin, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang mga tingdok, ang Philippine Bangkok sa bilang prior ka authorization sa Philippines sa Kalayita. Yung ni Palikoy na nagtulod ka bisping ang mapagwain sila. It's because kadabunta mo ang nagpagwa sila sa Facebook media, sa social media. Palariyo ka mo tanan. Kung siya ni Palikoy nagatag sa explanation, iyaman ng political viewpoint. Wala mo na kumbiha, na we respect niya. But, ang baga pag-viewpoint, hindi na niya. Pag-ana mo nga hindi ko na pwede. But you are forbidding kay ni Ara ka pa itong apto. Hindi na hindi man niya sa pinampal. Kung ang papalit dito. Ni Ara mo niya kapalan ako sa pagkaw. Ni Ara mo niya kapalan ako na nagsumog ko sa naratibo.
1: Meron sa kaya nga yung mga sir. Kaya nga yung pagkaw.
0: Ang lain pagdip sila. Ang statement ka pa rin ko, instead niya, I'm very sorry kung na-confuse ka mo, I apologize,

Prost!

polvo.

0: dito nagmanifesto kung sa manifestation si Atty. Lord Nakapunan kay nagkakulong sa senior mo para po ng moral support sa mga bugado niya. Wala, mali ang kamusta po natin sa mga bugado niya. Pwede ko na papino naman siya. Ang holay ho na lang ma-attend siya because in the future, we will make a manifestation kay mo kung siya na kung hostile with this. Ito ang role ganito sa Jesus Pilero. Hindi ko na matigil. Si Vice President
1: resibo pare ko resibo resibo di
0: pero nanami ni pare ko hindi pala po kami sa digital director ka
1: wala
0: yung ano ang masiling niya kasi mga police na pero ang opinion okay ang prescripts okay do katulad man sa amon dili sa remen na mo bro bra kami sa istorya sa amon ka bulin mo ang kusotod na mo ni mga empleyado di ako na remen mismo yun na ako na mo na remen o hindi niya pwede na mismo si imo yado ka na, dira na ka, sila nagpabukal sa kinikang mo, ginatira mo pa sa mga bangon sa Diyos kong pintobi.
1: Sabi mo, gusto ko yung mga kwalita ko, hindi ko yung hanggat, hindi ko yung hanggat, alam mo yung mga hanggat na ako.
0: Oo, hindi siya na patulis. For a moment, bala pa rin ko, ipanong dumo niya, i-share ko niya, hindi ko ba siya, makita kay public pa rin ko, natakot din sa mga netizen,
1: willing naman siguro,
0: social media. Hindi sila natira na business, ha? At hindi nila matunay na ang bayan nito. Kapag bala sila.
1: May resibo. May resibo. Anyway, balikan pa rin mga kabiyan natin sa ating mga talagad. Ang oras, 13 minuto sa maligit ng Dos sang hapon, hindi na kain, hindi na kain sa pagkaman. Sang Santo Plus, gold and gold standard sa taksikyan na mas tulay gold ang alat sa pagtondo kung sila mas pinabing sa mas pinulupay. Mas pinagaling. Santo Plus, gold mga kabiyan ang aling hindi sa extract ng mangosteen. Time para 15 minutos, sa kaligid sa alas 2 ang hapon, magbalik ang Targitanay sa Uto.

0: layo ka sa balatian. Ako na na importante git kaya din sa Amerika gidala diri sigurado git ang FDA Amerika sa rokay kita ino pasado sa ila to isa to na buman kaya mo na masulim na itong the best nga vitamin D3 life extension vitamin D3 for longer life.
1: Life extension vitamin D3 the most trusted most popular vitamin D3 brand kaya popular sa ito of course bangod nakabatyag yung mga pumuluyo na ito na nakapilaw sa isa alibyo sa ilang alawa. Hindi man yung magpapilar kung law-law ni ito, work in the morning. Damo ang nagdamo ang nagasalig sa life extension vitamin D3. Sarang mabakal sa mga butika at siyempre sa pinakamalapit sa inyong lugar na life extension clinics and pharmacy.
0: Yes, mga katiyanan ka, siyempre ang atong niya super,
1: super fiber.
0: Nagpapating ko lang yung ating mga product, efektibo, karantisado, super fiber. Noon pagtatlo, apat, lima, anong nagdaw, hindi ka mukhang pamuhin nila, delikado na. Kay masi mapulisyon ko ta, iyo na, dagong-dagong na sa butika. Kaya mas mahal sa super fiber.
1: Ang super fiber puno ini sa mga essential fiber. Gani kung sa tiyon sa constipation, sigurado na malunasan sa super fiber. Gani nanay, tatay mo ta, stack kita ang super fiber sa atong kumagorda. Para na anytime, ka-constipated ang atong mga kabataan or kamuman, mayara na kita dira sa super fiber sa kumagorda. Sarang mabakal sa mga butika at kanan life extension clinics and pharmacy.
0: Yes, mga kabiyanan ka, siyempre ang atong niya vitamin plus coffee mix ang nagbalik na. Ang pinakauna nga kapeng may vitamin D3 ang kapeng na ginapangita at ginakaitawan sa tanan. Bakit nga, manamit na, mahamot pa. Pili ang karagkado sa mga ingredients ang nagbinipisyon sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kapeng na sigurado mapapakatikap isang tungang gabi. Ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix ay mayara sa Ratio Mushroom Extract at Mangosteen Growth Extract na clinically proven as cancer protective at kinalaman ni mayara sa magdamo ng inundutin property. Ang tag sa pag-chase ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pag-ibunog sa 200 ayo na puro at kalidad niya vitamin D3. At ila na the miracle vitamin hormone.
0: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, hindi ang pinakanamit at pinakauna na kape na may vitamin D3.
1: Yes, Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa talagang magbutika kag sa mga grocery stores and supermarket sa Bilog Mall, Western Visayas. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.

0: ikaw hindi, pangarap na siya yung pagbibigyan at nagigyan. Hindi ba ito na yung oo, siyempre, ang mga ganito mga pumuloy ito sa upon, at siyempre, makanti ito na lote ito pa rin ko, hindi po sila lang katiner, gabutang sila mga 10-10 ito, tama, kapal, kapal na, nagagabutang nila na. So, ito ka eyesore mula, at siyempre, ginabawal na, no?
1: Si, Rizman, ang municipal mayor sang Banwa sang Megao, si Mayor Richard Garin, aras mo sa itong linya. Mayor, si Rajuman Ronel, kag Rajuman Don, mayong hapon, Mayor Garin.
0: Mayong hapon, Mayor.
2: Rajuman Ronel, Rajuman Don, mayong hapon.
1: Sir, nakibot ka.
2: Mayong hapon yun sa mga fans sang atong istasyon.
1: Yes, sir. Kag Mayor, Mayor Richard, kaina sa kagahon, kung nakibot kita nga, may disinuibig ka mga natraptos dalom sang taytay. Di ini nga bahin sang Miagaw na tabo ka. Ano ni nga taytay gani, Mayor Richard?
2: Ginatawag na siya ito Magbo Bridge. Pero ginatawag ba siya Miagaw Bridge? Amo ng main bridge na doon before ka magsulod sa poblasyon.
1: Mm-hmm. Ining
2: sorry
1: laba.
2: Sorry, medyo nag-burot-burot ang
1: yes, sir.
2: Santa.
1: Okay, okay. You're coming in 5x5, no? Sir, Juan, amo ni galing laba na nga taytay pasaka. Amo na namin mo, no?
2: Yes, yes. Amo na ang taytay nga laba. So, ang sitwasyon kagabi, puno na nasa tubig. Sa una, sa dalong sa taytay, maambal ka nga 1/3 lang ang may tubig.
1: Mm-hmm.
2: Pero full length sa taytay, may tubig na. Kaya nagataas, ang level sa tubig. So, may gin-rescue kita nga nag-i-star sa dalong sa taytay. Huwag ko kabalo, may mga badyaw ko lidera.
1: Yes.
2: Eh, nakakita magiging mga badyaw, pero isa, dua, gamay lang.
1: Uh-oh.
2: Ibot ko nga, dubli lang, nag-gulpe lang damo.
1: Okay.
2: Well, everyone is already rescued kagabi.
1: Mm-hmm.
2: Mga incident din, mga alas 12:30, nakaabot ako to around 1 o'clock.
1: Okay.
2: Kagin, dala na to, tanat-tanat sila sa may FAC. First aid clinic sa atong Banwa to facilitate their medical assessment.
1: Okay.
2: And we have rescued 28 individuals, indigali 19.
1: Ah, okay.
2: 28.
1: So 28 ang amuning bagoman numero, 28. So puro ni tanan, Mayor Richard, puro ni tanan sila mga badyaw?
2: Yes, puro na sila tanan mga badyaw consisting of 11 children and 17 adults.
1: Mm-hmm.
2: All rescued are already in the first aid clinic sa mga around 2 to 3, 2 to 30 in the morning. So, kung tutalo mo, maximum 2 hours na tapos na ang pag-rescue sa ilan.
1: Sir, ano ka, budlay ang pag-rescue kagabi siya? Could you describe it to us?
2: Budlay, kaya ang ilang ang ina-istaran sa tunga-tunga agit sa taytay.
1: Okay.
2: Kaya may kaagyan ang tubi sa both sides approach ng bridge. Nagasaka na ang approach ng A and approach ng B sa bridge, may tubi na. So hindi sila kali na trap sila sa tunga-tunga. Na dira sila na trap and then ang ga-rescue naghang pakabit lang sa ilang hagdan pakanto sa dalong. Then pagabot sa dalong at ginalangoy na nila eh.
1: May okay.
2: Iban, wala man mabasa. Kay ginputa ka nila sa kalat, hagdanan, pasaka. Ang kinabutong pasaka, isa-isa.
1: Okay.
2: Ang iba yung kabataan, hindi man kay balo, ginauyatan sa rescuer. Pero ang rescuer na ito, tanan kompleto ito. Ara ang MDRR responder sa Miagaw, ara ang PNP, ara ang fire, ara man ang Coast Guard, ara man ang Philippine Army. So, tanan yung persa sa gobyerno ta toto kagabi.
1: Sir, sir, ang ining mga kaso sa badyaw, mal mo kanina giligay, mal mo kanina gina.
2: Nagaburo ang signal ta.
1: Oh, do, subong sa amon sir, sulod mo okay lang. Mayor sang gina, mal mo mga, abi mo, tatlo lang, apat na nabilog na, pero nakibot ikaw, nakadamo na sa ila.
2: Nagligad siya. Siguro kabulan sila na.
1: Sus,
3: hindi okay. Sila halin, sir, kaya nagligat to sa uton, ini nagreklamo.
1: Ginreklamo
3: mo na?
1: Kadamo na ko sila. Ito to, basi nagkalalat to sila sa inyo na?
3: Nag-transfer sa inyo na, Mayor?
2: Oh, sorry, hindi ko government si Dihan.
1: Okay.
2: Pero subunan ko lang ang bago kagina. Yung yun to lang sila sa first aid clinic for medical assessment na tapos ng tanan around 2:30 in the morning.
1: Okay.
2: Ang iba na badyaw groups na rasa sa private na building, they were transferred to Regional Evacuation Center. So, tanan-tanan, ato na sila sa Regional Evacuation Center.
1: May plan? ano ka mo, sir, after this aid sa ilang i-repatriate sila, ibalik sila sa ilang lugar?
2: So, standard naman na siya.
1: Mm-mm.
2: Na buligan nato na makapuli sa ilang lugar. Then, sa history, sometimes, maski ano, kapilig sila po na iba, hindi
3: ka makapuli.
2: Siguro, mas marami ang ilo-ilo.
1: Kaligay kong kaysa bala mayor o kadamo sa mga reklamo man sa ilang na kung hindi mo mataganda kagapanghalit na may duplaan ka, may buyawon ka ang salakyan mo, kuritan ay doto kung may nakalabot na sa imong amo ng mga reklamo
2: sa salakyan wala, sa tao lang na ginaaway nila
1: na
2: ginaaway nila pero sila ko patawag yun yung mga ginigana nila kay seminarot na sila sa responsable ng Ginikanan Academy Program sa Miyaga o tumuluan yung mga Ginikanan paano magalaga sa ilang kabataan.
1: Kung gani, Mayor, kung matagaan sila sa bako gani, kung magkanto man sila sa Miyaga o hindi will contribute sa banwa sa Miyaga o mangita sila trabaho da, mas gina-welcome sa Miyaga o na.
3: Siguro na consider nila nga mayong banwa mo na, Mayor. Kaya daw halini sila sa uton, nagligan gireklamo, daw imo banwa ang insailuhan, posible?
2: Okay, marami iyang banwa sa Miyaga o katuhan.
1: So, kuliya mayor ha, na ma...
3: Sir, kamusta ang kwaytay-tay ta subong kay Tito Sige, pangtupas ang ulan? Anong ma-advise mo sa mga pumuluyo mo dira, mayor?
2: Ang kwaytay, wala yung mano. Maski ito sa iyong arbits, wala yung mano. Sige, ya. Pero, what we did last night, nandala sila sa first aid clinic and after that, nandala sila sa my immigration center. Ang ibang gamit nila talaga bukman. Kita ko itong mga tao, mga kabataan, kinakurot na. Buhay sa mga kakaot. Kaya sige, dalot ako mo ito sa immigration center. Pakanot ako ito. Lahat ako pagkaot. Kaya lang iba niyo, wala yung itin panaptop. Makitaan sila sa hapon. Kaya natutawan sila. Then sa Subong, iaaral sila sa immigration center as of this time.
1: And
2: ng panahon, ma-coordinate kita sa Philippine Port Authority para libre man sa kain nila pamuli sa Subong. And we're really also mag-uligan sila with all the humanitarian support para sa ila. They are also our brothers.
1: Mayor Richard Garin, sir, thank you so much for the information. God bless, Mayor.
2: Salamat. Bye-bye.
3: Thank you very much, si Mayor Richard Garin sa Banwa sa Miyagaw, Iloilo. Ay, na-rescue sila mas sa Dumbaw.
1: 28, galing
3: dito. 28, not 19, ha? Pag-check nila, binunaw na nila 19 lang. Pero pag-check nila final record, nagpakita 28.
1: Kaya mo malapit ko ka oras, hindi ginabukong-bukong sila pa record.
3: Sila, eh. Dalokak na, eh. Nagagdag lang doon. Kapag, dino saan ka?
1: Tipo.
3: Saan ko? Tipo.
1: Puno, ginyan mo puno. Grabe. Sige. In a way,
3: Alam ko na? Hiharap ko na? Bilog-bilog na.
1: Grabe, no? Wala ginyan posible kay Magdarino.
3: Yari ng atong trivia o pag-gira diman Rezzy Gordon.
4: Sa mga tao, ginagamit natin ang cheer up pillow ni Kay. Kaming adlaw, agad mag-celebrate sa mga tao na activities. Agad ang mag-subscribe sa social cheer. Close friend, family member, old neighbor, bago na classmate, kilig ka nana, anak, o kung sino man sa kabuhi mo. Kung sino man yung kilala mo nga may kina-experyensyahan niya kabutlay sa kabuhi. Tisitahan sila o kung i-surprise sila sa isa ka-hug o kung mag-organize ang isa ka-get-together. Agad niya ma-spread ang spirit of friendliness. Ang kasubuang mahimo nga magtugas ang health issues, financial troubles, kag madamo pa. Ang iningadlaw ang nag-serve nga reminder sa tanana lang kagsa-tagsa sa aton ang nagakinahanglan sa extra love kag-attention. Ang gamay nga aktos ang pagkamaayo ang makahimo sang dako nga deferensya. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyong colon pag isa daw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado for another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Rezzy Danioso Bordon. Tata, RMN.
1: Thank you so much, Rajuman Rezzy Bordon. Bao, di parikoy Stephen pa di gagali di parikoy. Thank you,
3: Gida. Stephen.
1: Kaday, parikoy, kaday ma'am Elinita Pastora. Thank you, Gida, no? Kaday James Carte, madula, blas tuto, James.
3: Oh!
1: Rodbet, Madira Bistuer, Greg Briones Dinosta, so on and so forth, ha?
3: Uy, ang tanang members ang Arimini Lilo Fans Club dira sa Hong Kong, ha?
1: Arami ni Lilo Fans Club sa Singapore, kag arami ni Lilo Fans Club diri sa main chapter naton. Kag syempre, ang aton mga RMN 774 targetan ay Taxi Club, ang mga radyo manibela naton. RMN 774 targetan ay
5: ang iningabahin, ang ginadulong sa inyo.
1: Bio, maginom duwa or tatlo ka soft gels sa B3 Bio adlaw-adlaw. And of course, pareko yung atong vitamin C. Mighty C vitamin C sa kalapalang berry may tinananasinig ang alkaline. Kapot silingon, hindi mag-ising na inisip pinain mo o konsensyan mo. That is why very safe gamiton adlaw-adlaw. Mighty C vitamin C ang atong imnon ng vitamin C tanan ang lawas wala ka-produce vitamin C. That is why Mighty C adlaw-adlaw. Mighty C vitamin C mga kabera ng puro-puro nga vitamin C. Bangod nga puro-puro ini siya mapainat mapailastik yang aton nang uga sudat madula gyud mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension. Pero kung nagagamit ka mo sa Mighty C vitamin C, inom ka man sa partner niya ang GTX 500. GTX 500 ginanormalize niya ang blood sugar level sa aton nga lawas. That is why layo kita sa diabetes. Mintinado naton ang blood sugar level naton. Kani mag-inom, 2 to 3 capsule a day lang. GTX 500.
6: GTX 500 ang atong imnon. Kaling sa D-sugar, sugarcane, ang kalamay, ginkwa sa sugarcane. Sa tubo, ang nabilin din ang pag-aso, kung tuba pa gan. Grabe, yung tubo, ayaw mo. Ang extract, masera mo ng the best ng antioxidant, kagarain na sa GTX 500. Anong may mo niya? Mapahubi niya ang atay kagini. Kung hubi ng atay kagini, mo sinong 100% ng function, wala balatian ang tao. Gani, ang amon rekomendasyon, DTX 500 o kung ang Mighty C Vitamin C kinatawag nga
1: Batman and Robin sa Batagsang, ikaayong lawas. Yari naman ito nga Tourista with Radyo Mandin Nephew Latrines.
7: Ang Tourista of the Day ang ginagulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang liver o kanatay isa sa pinaka-importante nga organ sa lawas ng tao nga responsable sa pagpagwa sa mga higpo o kontoksin sa atong lawas. Gani hindi na paghulata nga makaangkon sa problema sa atay pag magresulta sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pamakuro ng atay sa tao. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginatinluan ang atong atay kay ginapagwa sa lawas sa mga toxins nga mo ang ginhalinan sa balatian. Kung ikaw permi nagainom sa makahulubong nga ilimnon, ini na ang kinahanglan mo para malikawan ang cancer sa atay. Madamo na sa nabuligan kang paayos ang Dr. Pinoy ng mga balatian. Manging problema man ini sa atay, kurason, alta presyon, tanan, ginapaayo. Ginsuhestyon sa Ilongga Tourism Advocate ni si Mrs. Irene Rita Manipan ang pag-organisar sa siyudad kag probinsya sa Iloilo sa Travel Trade Shows ukon TTS. Sino kay Manipan nga ang TTS isa ka eksklusibo nga business-to-business na kahiwatan sa industriya sa dinagasapol ng mga tourism professionals kag ginahatagan sa tion nga mag-interact kag magbailuhanay sa impormasyon ukon mga ideya. Payag niya nga nalakip sa tourism professionals sa mga suppliers kag buyers sa industriya. Halimbawa sa suppliers among hotel, airlines, mga members ng tourism board kag iban pa samtang ang mga buyers among tour operators kag agents ang inakatuan sa customers para magbakal sa ilang vacation package. Para sa kabuhi nga malawig, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule langgid, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Lynette Fernandez Lopez, Tutok RMN.
1: Salamat, Radyoman Lynette, yung turista. Uy, ari naman ang atong trivia. Upod kay Viral Balita Tubong. Upod kay Radyoman Mon Kapalihan.
8: Ang ginagulong sa inyo sa Trans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo ng panghaplas herbal.
9: Ang Trans Liniment Oil, ang manami ngay banyo sa pangit, sagwa matutot sa sulod sa balat.

0: subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang intensyon sang isa ka Canadian engineer kag-creator na si John Chi. Sa nagalupad nga payong, ang invento ni Chi ang naglabot sang masobra sa isang katuig matapos ang pila ka mga trial and error sa diin nag-a-operate ini sa custom built drone platform, camera kag software. Sa demonstration videos, makitaan nga ginasunod sang nasabit nga payong ang ulag sang persona para hindi ini mabasa sang ulan ukon mainitan. Bago naging successful ang proyekto, nag-agi sa nanarik-sarik nga prototypes kag revisions ang nasambit nga invention. Sa piyak sini na may mga limitasyon pa ang iya invento, kalakip ng battery life sang drone, wind resistance kag safety. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iyalas Kapariyatatak RMN.
0: Linimit Oil, ang produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagtabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Kung ahuloy ang mata, mabugat ang abaga. Kung may problema ka, may sabat na kita. Hindi magkabala, pangakakadlaw ka, aray na sila. Labugay Boy, ah! Oh, yeah! Labugay Boy, aray na sila.
3: Ay lang alam na kita sa tempo diri sa ato na pagpangalaga diri sa RMN kita na sa utro. Happy weekend everyone, ha? Enjoy, ha? Dito mag
4: Saturday night, subong!
3: Oo. Long halong lang. Ay, siyempre, ulan, ara, hangin, ara. Dirigin sa mga kilis ng suba. Bye-bye, halong-halong. Ay, dito mapaktan. Oo, okay. Ito lang alam mas doon.
4: Yes.
3: Wala naman ah. Happy weekend to all. Tandaan na ako mga kami ng Tita Kids kita next week, no? Sa targeta na iso for impeachment. Monday to Wednesday lang ah.
4: Monday to
3: Wednesday. Oh, impeachment proceedings naman. Ano pa tayo? Sa Monday. Mga kabiran banda yan. Opo, direk kaya na dyan, John Hart

0: sa nga nakabulaan na personal system sa nagaluyan na katamat siya isa nga nakabulig sa atong ano ang D3 Bio with the VCO labo na ang ginapat siya sa
1: D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3

0: cancer ang vitamin D, pero kung ang vitamin D nga tumar na ton, why na itong ma-obdan sa nga pag D3 bio? Hindi ka tumutustan. So, dapat vitamin E, obdan din sa pagtumar sa nga D3 bio para ma-absorb sang maayo ang ina nga vitamina nga itong nga binukumar. Absorption of another fat-soluble vitamin called vitamin K. And vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes. Hindi ka mapatay sa bleeding, no? Magpapilas ka, napululog lang dugo mo, may ka-clot, hulang ka na sa vitamin K. Ang namin pagkit sa vitamin K, it also helps in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya a protein, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamot-damot beneficyo ang nakuha mo sa D3 Bio, kambiwin na na ang inyong vitamin D3 ang supplement, mag D3 Bio ka na. D3
1: Bio! Ako si Maria, taas di ka tama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inusang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nag-alag na rin sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Gamay physio! Ang physio! Gamay D3! Makapika! D3 Bio! With physio!
3: Ako si Jay, taas ang sugar. Pilasko, dugo mag-ayo. Pero sa magpumatis ng D3 Bio, ang pilasko, dasik mo lang mag-ayo.
2: D3 Bio! Ang D3! Gamay physio! Ang physio! Gamay D3! D3 Bio! Babakal sa mga kundi! D3 Bio! D3 Bio! With physio!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala namin tayo. Inanaman si Dr. Loy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alam niyo mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagugunahan ni Doc.
6: Para di ka nagsisira ang ito ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Bipin ay masalaga. Max Protect.
6: Stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS, ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Ito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo ng sakit.
10: MX3. Dito ako, believe. Sample Plus Gold.
11: Ako, Galil Saraya. Akong red lang, nagalapot sa duwa ko si Mana. Di may mayoma, Kuya Galil. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Dito sinan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya red lang.
10: Sample Plus Gold. Baka sa mga butika.
12: Ako, Galil si Carla. Taga Kamakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na ko nun din, ay hindi ko yung kay Kamahal. Nag-string ko sa IBR, tibo magkaroonay sa mga tigulang. Sa solusi sa kabulan, nagula ang pananon, kagbutan sa akong mata. Nadomay matik, blau, ay nakudyod ang improvement sa akong panan-aw. Wala na magayon ang doktora. Salamat ito sa IBR.
13: Ang IBR na bakal sa Mercury, na gusto Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
14: IBR, for a clear and healthy eyesight.

0: Tapos na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Buti, ano oras na? Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakot sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya. Pinabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayon ng gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabagal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
2: Char, clap, car, amoy kumakablog. Tanggal amoy kulob sa bangon ng char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangon kumakablog sa char.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalibyo, nagapagat at kang nagamalan sa isang mga sistema sa ating lawan. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong patimbang sa ikaanyang lawas. Basta produkto ni Dr. Hiko, sigurado na epektibo, mabakal sa mga butika.
5: MyGC, alkaline, ng vitamin C.
6: Kasi ang una yan, iwang-iwang sa ako, wala dito na na magkaunan, sabi lang po ubo, wala na. Isulayin ko pa, hindi lang may isulad, one capsule, just after one week, namin dito na ako na panindalakan sa MyGC.
5: MyGC,
7: mabakal mo ko dito.
8: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. Puyos na po nga may diabetes. May harap ako minti na sa bulong, pero ang para sa makaw, wala. Ginatagad ko sining Iberi sa nakabulan ko nga si Pinon, wala na ang galwa-luwa, nagpapamula ang mata. Nagpun sa aga, pag mata ko, friskong kapatsyag ko sa akong panulukan. Madamong din na salamat sa Iberi.
1: Ang Iberi na bakal sa Mercury, Negus Race Pharmacy, kung sing suki ng mga butika.
9: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: Picture Womenlock, online picture and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
1: Malagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin kung gamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Ikaw na nag-acommitan ang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidorte na

Life Extension Vitamin D3, the science.

0: Ronaldo, 54 years old, ang kapuyo sa Calatrava. 2 years na po nga may diabetes. May harap ako bintinara sa bulong, pero ang para sa anak ako wala. Ginagatagan po sining Iberi sa nakabulan po nga sa Dipino. Wala na ang galwalo ka pag kapag na mata. Nagpun sa aga, pag mata ko, risko ko matyag ko sa akong panulukan. Madami din na salamat sa Iberi.
1: Ang iBerry na batas ng Mercury na this race pharmacy kung sa'yo suki ng mga butika.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Sample Plus Gold. Ako si Danny, isa ka security guard, bilang kapula.

0: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi may iwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis, MX3 Capsule, dito ako muli.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamit ang panggamot sa anumang ulo ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di ka din masira ang dito ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay masalaga. Max Protect na ito pa.
3: Helps stop cavities even before they start. Pag you can bring fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para sigurabuhin. Ngipin ay masalaga.
5: Suking ng mga butika.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: 25 lang SRP kada baso. First 3 fortified twin pack. Completing lakas refers to the expanded 3 functions of lakas defense plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: First 3 fortified twin pack. Ang dalawang baso. 2 times na long, 2 times na nutrition. 775 lang SRP per baso. Pili na.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Sherry. Limigid akong inatubuan sa mga ubag ko. Nagambal sa ako na inan ko kuno sa Sample Plus Gold. Sa sunod sa duha ka semana, nagkukos na ang mga ubag ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Mighty C. Alkaline. Gal Vitamin C.
5: Ito si Ricky, isa ko kagard. Sige ko kulang. Tikog buntag gabi mo. Manglan ako nga ubra. Ano ito dito? Bali sa oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. The biscuit. Pagpabas ko sa lawa.
4: Mighty C. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Takak RMN.
6: Premio.

0: Marieta, ang talan mo nga din gasto. Diyan na ang mga resibo.
1: Then, para na lang sekretarya mo pa.
0: Maayo. Kagali-gali o, may papirmahan ko sa imo.
1: Ano ni Kap? Blanco man eh.
0: May mahila na bala? Okay na bala, ala ka pa, bangkot?
1: Kap, hindi kidya eh. Kinahanglan ko yung may balaan, Kap, kaya basa'y bala maigo ko ni sa opisyo ninyo, haw.
0: Ano nga maigo, kagawad Marieta, ha? Ay, ano? Hindi na yung magpaabo-abo, Kap, ah. Hindi ko yung pagpilita nga magperma ko na hindi ka gusto nga ireklamo, taka. Marieta!

0: Alay, ala ka namin. Hindi na noon na lang po mga premyo!
1: Salamat ka mga kagawad, Marietta!
0: Ha? Yaman, Pinoy!
1: Siyempre, ginabi niya na kay Kapitan na hindi lang siya pag-ibuhon sa pangurakot niya. Basta, patago na tanan na contestant sa pinggang Pinoy ang ihatag ang first prize at premyo sa tanan na contestants.
0: Ang ano? Tagna, ay, Irosinega. Hindi na ba bangkot? Akin ba sa iyo? Itong pangbawi ko naman ang sato ng mga premyo ang ginabag niya sa akin. Balina sila, importante ito. Oh, God!

0: Ordinary with MX3. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, Classic and Sugar. Pilasko, dito mo tayo. Pero sa nagtumato sa D3 Bio, ang Pilasko, Classic na lang
0: tayo. D3 Bio, ang D3. Kamay Physio, ang Physio. Kamay D3. D3 Bio, mamakal sa mga kapatid. D3 Bio. My DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kayaan ko mag-iigay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, ay ko ang may DC. One cup coffee, 5 seconds. 1 week lang, nagayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
0: My DC, mabakas sa mga butika. TGX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kapakong.
4: Ang mga blood sugar test.
5: Anong score ganito?
3: 470. Tiko 2, sa gabi 2, sa
4: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Ilog ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
0: TTX 500.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old. Nagkakuyo sa Kalatranda. 2 years na kong may diabetes. May harap ako mintinara sa bilong. Pero ang para sa mataw, wala. Hindi matagal ko sining IV rate. Sa nakabulan ko nga sa Pinong, wala na ang galuan mo ba sa tapong na mata. At kung sa aga, pag mata ko, presko, kapatsyag ko sa akong panulokan. Madami din na salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi na batal sa Mercury, Medus Grace Pharmacy, kagsing suki ng mga butika.
8: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
7: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Gigan sa number one smart dishwashing paste.
11: Ang galing galing mo. Smart dishwashing paste ko. Rito ulam na masebo. Slato ay zero. Ang galing for everyday.
10: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Amber Green. Herbal capsule.
12: Away sa Chloe Dews. Ang boss isa ka teacher. And we will take it. Ano ang laos ng Evergreen Herbal Capsule. Para makamigan ang akong ikaayong laos. Batok sa stress.
8: Mangtumar ang Evergreen Herbal Capsule. Ano ang laos ang inyong katimbang sa ikaayong laos. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Plus Gold.
13: Ako galing si Dan, may lang nasakit ako ng nagdan. Pero sa nabatuan ko ang Supple Plus Gold sa radyo, inunistingan kay Home May Alibiyo. Salamat din sa Supple Plus Gold kay nabulang akong bullshit.
0: Supple Plus Gold at sa Mabita.
14: Hi, I'm Margo from the Coffee First Instant Hotel. Hotel, first impression matters. Kapag inabuto mo, kapag stress, pagpulaw, ano nga, iba na? Hagrid Mart! Para bumigyan ako, kung lalabot sa copper diet and exercise, may stress tabs na ako. May vitamin C, E, niacinamide, para mabalik ang nutrients na nabila mga to stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident, to face guests, to some stress. Coca ka! Stress tabs!
15: Thank you, para Mr. Zion. This is not only stress tabs, it's the specific social doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and

Balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: libo nga tatlo.
1: Nga nga tiktak.
2: Siling kong itkani nga madaog na katatlo mo.
0: Ay, kontrol.
2: Ay, tuod ka, bro, Gosteng. Ate ko isa lang ang madaog sa pinggang Pinoy.
1: Tanga na lang gani. Ipadaog siya, Marieta.
2: Ay, ngaahaw! Ngaahaw mo na, ahaw!
1: Hindi na pala mangusisa, bro.
2: Ah, mangusisa, kuya. Kaya ba siya kon ang gitpangatag sa mga contestants dapat sa atong patutugang niya kay kita ang nagdaog mo?
1: Yeah!
0: Bro, tali lahat. May na nga hindi na pag-insidyano sa tarantaya. Pero okay na, at least nagdaog lang.
2: Hindi eh! Katpuan ko tuya si Kapitanya! Kag hindi dapat amo ni Contes! Gani, dapat may madaogit! Kag hindi dapat katanan daog!
1: Yay! Yeah.

0: Ang ginarekamo mo, Tolinot?
1: Nga, tanan kami daw, Diyag Kapaw. Kasi kami lang yan, nagdao. Kakumulapit na lang ang eleksyon, nagapaha mo, Tokap. Ganigin pa daw mo kami, tanan.
0: Bahay! Ano?
2: Kapitan, mayo na po.
0: Dali ka mo din, Agustin, Kalot. Nagareklamo ang abya ninyo. Kay gusto ya ko ro nga duga ang nga ng premyo nyo.
1: Kapitan!
0: Tulilot!
1: Yeah.
0: Wala ka mo kabalo sa nagkatabo mo. Pare ay kay kabalong taka mo agad maghipos ka na lang bala, Tulilot.
1: Eh! Dati daw! May nagkatabo agad niya! Wala tamay balang na tatlo!
0: Pare ang kate.
1: Oh, sige!
0: Si Kapitan! Kadamo sa mga lapses. Damo sa lang ang nahimo sa event nga ine.
1: Allah!
0: Hindi makukusto nga. Base pala mapriso siya sa iya na panghimo kasala. Dere sa barangay hall. Kaya ginambal ko nga wala sa mapyerde. Padagpuntang tanan, kaya nakita ko nga pwerte ang palapaway de.
1: Ma'am!
0: Iya, kadali lang yun pala! Ah, ito na lang na yung naisukin mo pa sa ina. Kapangita ka ni Stolilot sa eksplikasyon!
3: Ikus na lang pala, Marie.
1: Ah!
0: Oo, nakasala ako. Ay, di. Nag-ayo ko kay Kagawad, Marieta. Nahipsa na ang sala ko. Pero, pag-uhon ko na ang batasan ko nga nagapalapaw sa kung ano din sa barangay tabilang kapitan.
1: Ay. Ano ba?
0: Hindi ba naman na perfecto, hindi ba la? Si Marieta, maluhoy ka man. Ay, hindi ba pag-ubang ka po? Kapitan, ikaw yung nagaguba sa kabuhi mo sa mga himo, mga malain. Kaya imagine mo, partas ang tao gamiton mo sa kung ano da, na ikaw lang makabenepisyo.
1: Ay,

0: Mantumas ang Evergreen Herbal Capsule at Luwagaw ang inyong katimbang sa ikaing lawas. Mamahal sa mga butika.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm!
3: Charm Babcon with Blue Brush Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: YTC, alkaline, gal vitamin C.
5: Pugalis si Ariel, nagkanto sila yung isang naglingad, sikisang ito siya katanga, ilang gasong tiyo ko, umarkos ang vitamin C, alkaline, vitamin C, yung kapso, 3 times a day, at kumahat na ula, sakit sa akong puto na alamat sa vitamin C.
4: YTC, mamakas sa mga butika, TTX 500.
6: Tumietnol, 56 years old, ang akong nga blood sugar, 446. Intilawan ko na yun, inong TTX 500, in 2 times to, so buong napagpakwa ako, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500.
1: Maulan man, no worries na amoy kulog ang

three.

0: Corporation, ISO certified world-class quality. ECS. Sample Plus, cool.
1: Oh, si Arlene, may aray yung problema sa kidney. Makato na sol sa butika, sa Santo Plus Gold, na pamatundaan ko may pipibugid ang Santo Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Sample Plus, cool. Mamakat sa mga butika. Sample Plus, cool. Sample Gold, Coffee Pigs.
2: Ako si Mirbisa, ako pa nerd. O sikrito ko nga, active gid ako sa warm mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas yung manami ka sa gold. Collagen kaglatatayon, pahubin pa siyang ng gold.
0: Sample Gold, Coffee Pigs. Nagkape ka na, lalabas, gaganda ka pa. Combination talaga. My family history pa na kamuos ng diabetes. Martini X 500 ka. Mataas pa na ang Evo Blood Sugar. Martini X 500 ka na. DTX 500. My powerful compact. Kanagapanugos ang Evo Blood Sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DTX 500. Sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak. RMN.

0: pangapahanong dome, siguradohon na may atak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa life extension vitamin D3 sa mga butika. Maghanong sa peke.
1: Para di natin masira ang higong pangkiya, ngayon pala.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay masalaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, but even when fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
1: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste. Maximum fluoride protection. Manufactured by ACS. ICS. Certified World Class 4.
2: ACS.
3: Guns Liniment Oil Partner ang solusyon para sa iyo. Guns Liniment Oil, solusyon sa palalakit sa bilog na lawas. Guns Liniment Oil, feel better, live better. D3 Bio.
4: Ako si Roberto, isang atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Kung huwag ginapapagod niya akong mas dulo, sa agaw-agaw ang mga kumidalis, pariwas ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio, ang D3, gamay physio, ang physio, gamay D3. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
5: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Na problema yun po kay kadasig sa kong nagulaan gano'n magtuon. Sa kapit na kong ulo, kay inong po Mighty C, alkaline, vitamin C.
6: Nagsubong ka namin isa kong paminsari.
3: Mighty C, mabakas sa mga butika. TTX 500.
7: Ilay Lady La Cross, taas ang hapon nga sugar, 375.
8: Saan nagpinom ka? TTX 500. Kaya nalang subong yung sugar?
7: Pagpigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
3: TTX 500. Bright Bar Blue, powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumi plancha, pero di masakit sa kamay. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Supple Plus, gold.
9: Sa si Jovian, sublagit ko takas ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo, sa pagkas ko. Pag-ibay ko kay sa sigisigig, kapag-inom, nagsigyan, kung ginag pa yung effect ko sa akong lawas, wala na makapapadyag ang gawin ko.
3: Supple Plus, gold. At sa mga tiga.
10: Mga kabyanan, regular pa malambang yung movement nyo. Base ka na mo sa ginakaon nyo, pero bila nakadlaw, wala ka mo nakapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagkuhangin ko, posibleng mapoison ka. Ang maayong kabalita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product, aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay di dapat magtinir sa lawas. Mas magiba namin pagkain ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa life extension para ni D3. Mag-inom at daw sa super fiber. Mabakas sa mga buti.

0: Extraordinary with MX3. Sample Blast Gold. Sample Blast Gold.
1: Pinagalas.
0: Pinagaling.
1: Pinahusay.
0: Sample Blast Gold. Sample Gold. Coffee Pigs.
2: Si Stephen, isang office manager lang. Nakapagdalawang na kape. Hindi dyan sa board ng Sample Gold Coffee Mix. Manangigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant property.
0: Sample Gold. Coffee Pigs. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang isa na pika. D3 Bio.
3: Ako sa Rick Jarvis. Sa Transcon Driver. Ang galing.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakuha.
5: Mukap na sugar test.
4: Ilan itong score ganito? 470. Tiko 2 sa gabi, 2 sa
5: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Ilong kamasang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
0: TTX 500! Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, at vitamin D3. Ini ang tatlo pa mga importanteng ingredienting at dapat para sa inyong ginainom na kape. Dili ka na sa manamit kang healthy ka Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: Sabi po, nag-COVID ang pangliwang ko, bangot sa diabetes, pero napatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto, normal, pati blood sugar ko.
0: Sabi po, Gold, mamahal sa kapatika. Nano, Herbal Absolute. Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural kung pa ka na ito. May ikag-tumar ka na sa non-herbal absolute, kami po sa ibo ining epekto sa lawa sa mga top nut zero, sa iskan kung ano pang balatian. Nano, Herbal Absolute. May kombinasyon sa presi ka vitamin.
6: Pagkalis si Carter, may lang sakit ako na dyan. Pero sa nang nabatihan ko ang Santon Plus Gold sa radyo, yung testingan ko eh, oh, may alit yun. Salamat din sa Santon Plus Gold kay nagulang ako na concert.
0: Santon Plus Gold, mapakat sa mga Santon Gold, Coffee Pigs.
7: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee. Wag masukit sa akong patabor, hindi ko na kinanglan pa magmakas. Collagen, gamblo, magyarat na sa Santon Gold Coffee.
0: Santon Gold, Coffee Pigs. TTX 500. Ikaw ba lang may diabetes? TTX 500. Ang TTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanubo. Kagkakontrolar sa imo blood sugar. TTX 500. Asalika. Epic. TTX 500.
8: Evergreen. Herbal Capsule.
9: Ako galing si Sandra. Isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Subot sang nagtumal ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko. Bisan permikulang ang tulog ko. Awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So
1: So I choose Suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Angie.
14: May bukol ako sa breast ko.
13: Tumangkot ko basun kung ano maayo.
14: Dirila mo, ginagambal na maayo.
13: Git ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
14: Rani amo man ako ng gintuman o suplemento.
13: Salamat, ikubalapit.
14: Matamat o nagula ang bukol.
12: Supple Plus Gold. At sa magpita. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Galing kasi napit ako to.
15: Rightness na galing.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
15: O kapsul 3 times a day sa sulod sa isa ka bulan.
16: Wala, nagitabalik ang rightness ko.
15: Ebo, gikaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Pile.
17: Ako si Boards. Nagkabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managit ka man ipato, itry na mo to kung naroon sa D3 Bio. Kinala ka bulan, nagbalik ko ba na pamitsama ni Lula. Pangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might be sealed. Ang be sealed. You might be D3. TTX
18: 500. 27 lot.
19: Ano ba siya gusto?
18: High blood dit ko.
19: Nasa una ang blood pressure.
18: 180 over 100.
19: Sa isang ato ka pinakamagin.
18: 3 times a day ginako. TTX 500. O pagkatapos na nagtubo ako ng blood pressure, pinakanami kin ang TTX 500.
12: TTX 500
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ang panubo ng vitamin D levels sa dugo may kapataas ang risiko na maka-experience ng stroke ang isang katao. That is the reason kung mapadayon kami ka nag-encourage sa inyo na mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended na rin sa mga medical doctors. Kino sa isang prestigious company na Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3.
20: Importante na pahanundon, siguraduhin niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghanong sa peke.
22: This time check is brought to you by MX3. People of Belief.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: Supple Plus Gold.
23: What's the GP?
24: I'm

0: Ito yan.
1: Yung blood tuloy sa wala?
0: Oo nga, dati matumba ko lang ngayon dito ko iyak. Sabi ko nang nakatay ko sa mga pedal din yung capsule. Kung nang sulay na talang talang sa akin.
2: Nang tumaas ang evergreen herbal capsule, ano ang dahil ang inyo katimbang sa ikain lawas? Mabakal sa mga butika. Nice! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Kasuntun nga ang maintain niya nga mabakot ang inyong immune system. Good blood circulation. Can good eyesight.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na lang ako ng unyo kung paano magkaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ginawa na ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ako inom. Nabatsagan ko ng paghalong sa akong pinargo. Nagamay na ako ng buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. May GC. Ang alkaline. Yung vitamin C.
4: Ugal si Bibin. Saan may kong dinallergy. Kasi magwala ang pokok mga minanda. Mabot yung kapula sa likod ko sa bukong. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC. Grabe ni Pekko. Inugas lang. Tulaan na tayo
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for a brighter future. This time check is brought to you by Birch 345 Twit Pack. Ang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Oras na rin Manilido, alas 5.31 sa hapon.
7: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service.

kaya naik satu sini.

0: MN.
1: Madam, mungkin selamat. Selamat.

Dos.

Sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko.

0: Daw buang lang na gawa nga lang ang kurman da sang arimen. Sige, sige. Check naton mga kasama, no? Feedback mo di karon kung okay na. Tiara man saan may gasulod man. Or basi kung naghalog ba lang tornilyo niya kay ina. Halin pa kung nagina sang udto nga nagaburot lang hambal ni Kasason Pinida, no? Ang aton sining app. Sige, basi kay nagiinulan lain chimpo. Basi bala kung nagpisngo man, no? Nagpisngo man ang aton nga apps. Nahimo na lang siya nga app. Subong okay na son, no? May naghalog man gid si Atornilyo. Abi, check ninyo mga kasama, okay na ko ng aton nga apps. Ano pa da ang nagaproblema? Aton nga TikTok? Oh, aton nga YouTube? Aton nga Facebook Live? Sa aton yang on air da, no? Sa inyo transistor radio, ano gabagrot man kita or gaburot? Feedback mo di kay madasig ni mag at kwan no mag liso sang tornilyo aton sini nga technical partner no kita mong apps naton approve na son no okay nang apps ta sige gaburot ang sa app mga kasama no hindi mation ang tingog ni Radyo Man Henry ambal ni Ken Palyasa Rote i-check abi kung okay na ang kwan no i okay nang apps ta kay gin tuhil-tuhil na no ni Radyo Man Jason Renzi Kabatanya. Okay na? Okay na? Ate, okay na. Sa pihag nga bahin na Iloilo City Fire Station, nagapadayon ang ilan sining investigasyon sa nagluntad ng sunog sa Barangay Demokrasya Haro. Kay nasang kagahon kung sa rin tatlo ka mga balay na sunog bisan pang mabaskog ang pag-ulan. 28 naman ka mga badyaw na rescue sa idalong sang tulay sa Miyagao. Yara nagkaroon sa maayong kahimtangan sunod kay Mayor Richard Garin. Wow, dito nakalabot sa Miyagao mga badyaw ba? Hindi nyo pagtagae. No? Hindi nyo pagtagae mga kasama. No? Kay kita mo diri gani sa syudad nagligad to ko damo. Diri sa dalong sa istasyon. Damo, mga bukod pa mga badyaw mga kasama. No? Do mga isog. Tulukon mo masakit. Why ta nagabatsyag? May time nga pinangayuan niya ko, no? Mabukod na nga bata, solterito. Siya gaya itabi to? Dito ga daw-dawkan ka bala, daw mabuhigsit ka bala, kisa nga, ano mo siya nga mangayo-ngayo, siya nga daw pwede naman siya katrabaho. Siling ko nga ahaw, ano taka? No? Pero dumingyo sa bat pagid, no? Kay man ko tagaan mo kaysa dumaluoy ka man mga kasama, pero ti daw hindi man sila abi deserving at tagaan. Kay pwede man sila kapangabuhi. Damo sa mga pala nga buhian subong. Bisan magpa-purpose, purpose ka lang subong, buhi ka na. Kung sagan mo ka hatag mga kasama, maanad sila magpinangayo na lang, no? Binantay na lang sa karsada. Ti daway nagoro di may galimo sa ila. Kumadto to speak. Aw! Ay sus! Binahaan sila karon.
1: RML Palabra di Honor.
0: Sige, no? Si Dudoy Baliner, soundless ko kuno, no? Sa din ako soundless ka sa anong social media account naton sa TikTok? Sige, kuha nabi, no? I-feedback ka sa Dudoy. Kay sa apps siya, okay na. Ambal ni, kuha no? Ambal ni Kasa Isha Asilbon, no? Okay na sa apps, no? Ano pag itang kwanta nga live to son? Sa YouTube, live man ta, no? Sa TikTok, at iway na da yan, no? Gasaot-saot lang na da si Radyo Man Jason. I-check nyo, Black.
1: RML, Palabra, di Honor.
0: Samtang drivers ng Ford Ranger, mga kasama pilason, matapos nga bumunggo ang poste sang street light sa iyang Ford Ranger. Public Information or Public Employment Service Office ang probinsya sang Iloilo may patigayunon nga mega job fair sa July 26.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Kagistoryahan taman ni karon ng mga hitabo nasyonal mga kasama no ining padayon nga pag pinalapnag sang mga sala nga mga impormasyon sang pila ka mga netizens. No? Nga tikon pabayan ta lang, maanad na lang sila, buhi o nila iya kagpapatihon sa sala ng mga impormasyon ang mga tao sa social media. No? Manguon nila nga manguon, hasta sa pil-

0: kadlaw hindi na makahibalo kung anong matuod kag indi. So bisan magpinangawat na sila, no? Ang mga opisyal sang gobyerno way na sang may mareklamo. Tining nagalapnag nga post sang mga pro Duterte supporters or netizens, no? Pila man lang sa ila mga kasama nga amo na kuno hangkilan si Attorney Sheila Season kay bata gali siya ni Attorney Season sa ano gani nga lang sina Jose? Jose Season, no? Nga may programa sang una. Kapag may katwiran, ipaglaban mo! Yan ang sikat na sa una, di ba? Kung hapon ang program sa EBS-CBN, no? TV program. Ti, amo na kuno hangkilan kay bata kuno ni Attorney Season sa una sa kapag may katwiran, ipaglaban! Ti sala, mga kasama, hindi matuod, no? Kay si Attorney Season to iya sa kapag may katwiran, ipaglaban mo. May bata tuod siya nga babae, pero hindi iya sila ang alan. Kag madugay na iya nga nagpaalam diri sa kalibutan.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Tapos si Anay Yosek Lorraine Badoy nga gin-suspend sang PRC kay man ano siya gali, doctor of medicine siya, mga kasama, no? Doctor of medicine. Doctor gali si Badoy ni. Abi ko suruan, no?
1: Palabra di Honor.
0: Doktor of medicine siya gali, mga kasama, no? Tikod bigyan suspend niya PRC bakod sa pag-rigtag yan sa ano to, mga nurses. Subong, yung rigtag niya naman, kay gindayaw sang pila ka mga netizen, of course, mga pro-BBM, nga mga netizen, but daw isuka sang mga pro-Duterte, si Attorney Amando Berheligutan, no? Member ko no sang inyo PL na isa ka legal front sang CPP-NPA nga gindeklarar nga terorista. Member ko no sang inyo PL, alam mo na yung lagting nga abogado, nga daw hindi na gani kautot din sa kadamuon sang iya sining mga kliyente kadako na yung sa iya sining law firm dito sa Cebu. Kay Akra Lawyer sang una, maunyo mauro inyo PL pa iya? Ti, kabalo naman ka mo sang inyo PL. Ang abogado, isa ka abogado nga nag-abogado sa mga complainants sa Crimes Against Humanity case ni former President Rodrigo Duterte sa ICC nga si Attorney Cristina Conte, member sang inyo PL. Ti, si Attorney Ligutan ko na tanay, hindi tanay ko no membro sang hambal sa inyo PL. Hindi niya ko no membro iya sang inyo PL. Tigalipay gani sila sila niya, pero tikon mag-join siya. Welcome gin sa kayo, Hakson sa namon kagalukan.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Kag may isa man kay Ilongga retired police mga kasama, nga wala iya punaw, nga ginahikaya niya ang DILG secretary, nga si John Beck Rimulya, no? Ining retired police, ti very obvious sa iya mga post, mga kasama, apin sa iya sa mga Duterte, no? Pro-Duterte sa iya. So that is why, ang tanan nga nag-aaway sa mga Duterte or kontra sa mga Duterte, away niya man, ginabira niyang ubanon ko na iya si John Beck Rimulya. Tapos, ginhangkat niya si President Marcos nga magpa-hair follicle test, no? Naratibo nga ginpauso ni Paulo Duterte.
1: Palabra di Honor.
0: Trambal naman sa iba nyo mga netizen. So nahan nyo anay si Juan, si Baste, dog huyo-huyo na. No? Te, gin Juan pa di, no? Gin bira pa sang retired police ngini, babaye pa nga police, no? Nga mga kauturan niya, araman sa serbisyo. Kag isa man sa mga inapinan man sang RMN sang nagpangatubang sang kontrobersiya.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Inapinan sang RMN, no? Inapinan sang RMN sang nagpangatubang sang kontrobersiya, mga kasama. Ang pila sa mga utod niya, ang mga police, no? Pero, daw pasibangdan niya pang RMN nga bata-bata ni Marcos. No? kumo kay hindi kita kisang aton sining nga mga panindugan sa isyu, hindi pabor sa mga Duterte, pro Marcos na dayon. Dunan no klase utok. No? Do ang post niya, gin-share niya ang post ang RMN mga kasama, no? Kag sila niya ipa hair follicle test niyo anay si Marcos niyo. Uy. Hindi na yaya amon si Marcos inyo na. Kamo na ya nagbuto.
1: Palabra di honor.
0: Di ba? Nagpangaway pagani kamo sang una kay gusto niyo gin si Marcos.
1: RMN. Palabra di honor.
0: Kamo ganito, komentaran ta ganito sang isa ka netizen Santo Anay, no? Isugay niya tako no kay Claude Bautista, no? Nga campaign manager ni BBM.
1: Palabra di honor.
0: Kay gin komentaran tang bata ni Claude Bautista nagpakasal to sa Balisen Island while I'm a taxi driver gakamang sa Kapigaduhon.
1: Palabra di honor.
0: Sige, pila lang ini sa mga topiko nga pag-istoryahan natong karon mga kasama di sa atong pag-pangalagad. Gendolong kag Genboy Lugan, erigabahin sa atong palatuntunan sa Klinika D3 Bio. May problema kabala sa imo kabugaton, diabetes ko kabala, kag perme mataas ang blood pressure mo mga kasama. I-D3 Bio muna. May extra virgin coconut oil nga puno sa HDL, isa ini kamayo nga klase sa mantika. Ngaragay mo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa ato kagatan nga muna ginatunan sang high blood. Amo no, si Senador Marcolita wa niguro naga D3 Bio, ano pa taas si cholesterol?
1: RMN, palabra di honor.
0: Ang D3 Bio puno man sa medium chain triglycerides nga nagapadasig sa ato nga metabolismo, nga nagresulta naman sa pagkonsum sang sobra nga tambok sa atong lawas, gani wala sila nagabara sa atong kagatan. Amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. D3 Bio, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500, kag Mighty C, kada adlaw. Ang Mighty C, isa kalkalain nga vitamin C, mga kasama, gani para sa maayong proteksyon sa aton sining kaugalingon. Mga kasama, mag-DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique, subong man sa Sara, Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari na mga kasama, pinagkauling ang dalagan sang panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo, kay Karadjuman Ferge Rubin. Nga kabaskog sang ulan, sumong diri sa aton. Karadjuman Ferge, maayong gabi si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, maayong gabi kay sa aton mga tagpalamati. Amo ni aton latest weather update para sa subong July 11, 2026. Sa latest analysis nato, nakagwa na kainas sang alas 8 sang aga sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang aton ginamonitor nga si Bagyong Inday, pero padayon gyapon no nga nagaapekto sa aton nga pungsod ang ining aton nga hangin habagat or southwest monsoon. Kung sa diin bangod sining sistema Western Visayas sa subong nga kagabihon maka-experience gyapon sa mga magalumon nga kalangitan kag mga pagulan-ulan pangilat kag panaguob. Mabaskog nga hangin halin sa nabagatnan nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin mabalod aton mga kadagatan. Temperatura nato niya sa 25 to 31 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 6:17 sang hapon kag mabutlak inubos alas 5:34 sang kaagahon. Amo niya aton latest weather update for Turbin, madam mo ginya salamat.
2: RMN News, panahon.
0: Salamat gid, Karadjuman Ferge Rubin, sa pinakauling dalagan sang panahon. Halin sa aton nga pag-asa, Iloilo, mga kasama. Actually, outside of power na si Bagyong Inday, pero padayon niya nga ginapasanyog mga kasama ang hangin nga habagat. Ang hangin halin sa south bala, ginihigop niya, amunin nagatugas ang pag-ulan, pero tigabaskog sa ulan subong. Why untat mga kasama pertigid kada muldamol nga daw ginahuwad lang. So may mga information kita nga pilag ka mga lugar diri sa Iloilo, especially dira sa Uton, sa may pulo may Estrabita, sa subdivision da mga kasama. Sang mga bilyar, Ay sus gabi na ha, nakuno. Pwerte na kadalom ang baha sa karsada. Sumining damol gid ang ulan nga hindi ma-accommodate sang iya sini nga kanal-kanal pagwa mga kasama. E may kwanda, may creek da, no? Arad ang kalahunan creek nga dira ginabuswang ang mga drainage sang mga subdivision kag barangay. Sige, standby kay i-check nato na sa dili madugay mga kasama.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Gendolo naman kay Yunboy Lugan, irigabahin sa atong palatuntunan sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anumang nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa service ang PAPMED.gov, FDA USA approved, kag Philippine FDA approved, ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga lugar, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, mga kasama, may Reese Mushroom Extract, Mango Sinfrot Extract, nga clinically proven bilang cancer protective, kagkilalaman nga mayara sa madamo ng immune boosting properties ang tagsa kasasay. Vita D Plus Coffee Mix, mayara pagidinis ang 200 ayo, nga puro kagdikalidad nga vitamin D3, nga kilalad the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, inang pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Clinic and Pharmacy, mga kasama. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Sa pututan ko, no, grabe naman ang baha, mga kasama, no? Or I mean damol ang ulan kag hangin, no, pero kamustang baha da, no, sinanay niknik da kag si kasamang Joy Fiscal Car naga pamatigid, no, kamustang baha sa inyo da or kamustang ulan dito sa Sabana Balni Rajumandon, perti na kadalom sang baha mga kasama, hindi na makita ang karsada.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Perti man kalubog sang tubig.
1: Palabra di Honor.
0: So, hambal ni Hilbert Franco, halin pa sang 6 PM hasta subong, wala pa nag-untat ang ulan, no? Sa din ang inyo ni Kas Hilbert Franco, no? Grabe ulan diri sa amon, sa San Joaquin, Bao First District, no? Amo to, gabi na ha to, sa may miyagaw, baha tong ila to sining suba, no? Diyan pagit yung mga lugar, may sins ka mo di abe, no? Kung kamustang sitwasyon da sa inyo, no, sa mga kabarangayan diri sa syudad, dira sa mga coastal areas, dira sa mga kabanuhana naman, message kamo di, no, kon damol man ulan sa inyo da kag nagabaha. Yari anay ang ato nagalupad nga mga balita upod kay Rajuman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Yari na nga itong Talk Mo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tino inyong kolon, paagi sa dladlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobadong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber ang tasmag pa ni hapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, wala sang sinuman na makapugong kay Vice President Sara Duterte na magpadalagan sa 2028 presidential election kung mapamatud-an nga wala siya sang nahimo nga impeachable offense. Iniangin payag sa Malacanang bilang sabat sa payag ni Davao City Mayor Sebastian Basque Duterte nga katuyuan lang ang impeachment trial na balabagan ang kandidatura sa iyang utod. Suno kay Palace Press Officer Pierre Castro, ang impeachment isa ka proseso nga maatag aginimo sa konstitusyon kag hindi isa ka plano nga pang politika. Ginputo pa ni sini nga kung maabsorbal to si VP Sara hiluway siya nga makapadalagan sa anuman nga posisyon. Apang suno kay Castro nga kon malusutan sa vice presidente ang impeachment, ini o kon hindi bangod sa ebidensya kundi bangod sa suporta sa iyang mga kaalyado, yara na sa mga kamot sa mga Pilipino ang paghusgar sini. Sa karon ginpahayag ni Castro nga obligasyon sa Senado nga sundon ang konstitusyon kag respetuhon ang due process. Sa dugang pa nga balita, ginpakamalaot na Senator Panfilo Ping Lacson ang ginaragway niya nga nagabalik-balik nga pattern sa pag-ospital sa prominente ng mga tao nga gin-cite in contempt o kung nagapangatubang sa pag-aresto bangod sa kaso kriminal. Sino kay Lacson, hinali lang nga nagamasakit o kung nagapa-ospital ang mga kilala nga tao kung ginaaresto. Payag niya nga kung nagagwa ang arestuaran, nagagwa man ang mga masakit kang isang pneumonia, high blood pressure, kag high cholesterol levels. Ang iban pa sunod sa iya, nagakinahanglan sa neck braces, kag ang iban, nagasakit ang likod. Indugang pa ni Lacson, nga iniman ang natabo kay former Public Works Secretary Manuel Bunuan, kag Senator Rodante Marcoleta, nga lunsay nagapangatubang sa slander kag graft charges. Ginsiling sa mga doktor ni Bunuan nga may madamo ining balatian, lakip na ang chronic kidney disease kag severe coronary artery disease. Kay Marcoleta naman nagareklamo ini nga masakit ang yaduhan kag mataas ang blood pressure. Ginquestion na niya kung sino ang nagagasto sa pagdinero ng Day Bunuan kag Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital nga para lang kuntani sa PNP members kag sa ilang dependents. Ginaligar man niya nga may mga PNP members kag eligible nga dependents nga hindi makapa-admit sa PNPGH. May kaangtanan sini nagaplano siya nga dalon ini nga issue sa budget deliberation para sa ginadusto nga 2027 budget sa PNP kag sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Kad sa aton panagdaon sa mga gabi ari ang mga tinaga ni Winston Churchill, "The price of greatness is responsibility." Kagamuyad tong mga nagalupad nga balita sa mga gabi, kasama mo sa DOIRI, RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Tata, RMN.
4: Talk Mo News.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Drajman na Joylyn Tamayo para Onda sa aton nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
6: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Drajman Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
7: Palabra de Honor.
0: Si Kwan Gali, no? Si Roberto Babi Ongpin. Amo na ang kwan si Roberto Babi Ongpin, amo na ang tag-iya sa Balisin Island, no? Isa ini siya ka kwan, isa ini siya ka anong tawag sini, ka real estate developer man, no? Tag-iya sang Alpha Land mga kasama nung may dako man nga investment dira sa Makati do, lapit lang sa Makati Medical Center. Do ang iya sang una sang Boy Scout da nga lote, no, gin develop sang Alpha Land.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Di mo naging question ta sang una komentaran ta na si Damper Party List representative Claudine Bautista kun hindi magsala ang iya sini nga pangalan, no, nga ti damo man kamutuod kwarta pero kwa na lang balatan ni delikadisa lang nga ang ginarepresent ni mo grupo sa mga taxi driver, di ba? Te ano siya, taxi driver man siya? Tuwai mo na problema, no? Kung hindi man siya taxi driver, pero te ang pagka galante nga lifestyle balagi napakita agad, no? Nga ginamit lang na yung organisasyon para kapungko sila sa Congress nga tanan-tanan da sa Davao Occidental. Sila na nagaprungko man, gobernador, vice governor, congressman, board member, mga mayor, no? Ti tapos party list pag ito, no? Ti okay man na tani, magpakasal ka, kungin private niya lang, pero ti damo pa nagpost mga kasama. Ito ginapadayaw pa, ti lang ito abla, anong flight mula sa mga taxi driver, mga kasama? Nga, nagkapabalisin na sila. Yung gina-represent mo, sininga party list, iya sa mga pigado ng mga driver. Tapos kasal mo sa exclusive nga island resort. Di mo na nakakomentar kita, kag nagkomentar man sinasinsyong di, mga kasama, no? Hindi mo baton sang mga pro-you na team sa to, sa 2022, no? Ang amo na ang mga komentaryo, no? Di report nila kita kuno kay Juan, kay Bautista. Eh, subong, di na ni sila, no? Sino na nasuportaran nyo, si Marcos o si Duterte?
1: Palabra di honor.
0: Gendolong kagin boylogan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinakabagol kag-epektibo sininga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton nga higko. Naginhimo, gikan sa lakililain kag puro nga ingrediente nga naghalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits, and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kaglain-lain sininga klase sa mga berries, sa gutagaan, sa nagakigo pag-amlig ato nga chan, colon, kagbilog nga gastrointestinal tract or gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa ato nga chan, kag colon. Super Fiber, epektibo kang garantisadong proteksyon para sa matilong akolon kag regular nga pagpamuhin, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, karigabalansin sa mga sistema sa aton lawas, ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, sobrang sugar, kolesterol, uric acid, asin fast, creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric sa loyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products, Sandok Hiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sige, pagbalik ta mga kasama, dugan.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Kaspan?
5: Wala problema.
6: Nuns Liniment Oil Partner.
5: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
6: Nga amo ang kaspan.
5: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga, mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Itibugit
1: Mighty C.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
9: adlaw.
12: Vita D Plus Coffee Mix. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
12: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
13: Maulan man, no worries na amoy kulubang dami.
14: Charm, Fab, Con, amoy kulub, tanggal amoy kulub, sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangkong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
1: Megaman Herbal Capsule.
5: Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman.
5: Mabukal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
17: And Dr.
18: Ito po si Dr. Bernie Ong.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
21: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
16: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Oras sa RYRI, RMN Iloilo, Pilipinas.

0: Thunder Time, 58 minutos sa kaligid sa Takna City, alas 7 sang gabi.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Yari na resulta sa STL naton sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajaman Mon Kapalihan.
2: Yari na Rajaman Henry naton sa nga resulta sang STL sa subong nga gabi. Second row kita, Hulyo 11, 2026. Sa naton sa nga first winning number sa subong nga gabi, numero 35. Number 35, second winning number naton, numero 5, number 5. Kung ang third winning number naton, number 6.
3: Second row ATM are numbers 35, 5, 6. Kaliwa, numero 35, 5 kagsais in exact order. Okay, Chad?
2: Numero 35, 5, 6, 35, 5, 6. Abang ingatan sining winning number sa subong gabi para sa mga tumalaya naton sa STL sa probinsya sang Iloilo. Ang aton sining draw team head, Adrian May Meliesa. Draw operation specialist, Jerlyn Cliz Argiles. Aton sining STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Aton yung judges chairperson, Barry Cortisano, kaupod sa sining mga members, Ramon Panes Jr., Jean Paul Garcia, kag Mabel Gimeroy. Saliwat, congratulations sa itong sininga mga winners. Kaya sa wala papadayo na sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajaman Moniales Kapalihan, Patakarben.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Salamat kayo, Rajaman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 35-5 kag size, 35-5 and 6. 35-5 kag size, no? Te, kamusta ka sa Jesly? STL. Sige taya lang kayang inyo taya nagakadto sa kawang gawa.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajaman Henry Aspera Lumawag.
0: Gendolo naman kagin boy Lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa nga Nance Liniment Oil. Ang pinagkapuro kag pinaka-epektibo pahapla Serbal, Nance Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga panghapla sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila, siya inipatugunon, pauntaton, patuloy lang sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Mentoil, mabakal sa mga botika. Kagasubong man, mga kasama, Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kasama, no? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, inyo gid nga tumaron, mga kasama. Kayman, ang kunmayara, kamo sang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, kagiban pa sini nga mga masakit, para gid ini sa imo mga kasama. Paano makabinipisyo ang lawas mo sa pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may 99.9% nga squalene nga mayara sang alkyglycerols nga nagapabakod sang immune system. Mayara man ini sang vitamin D3 nga nagabulig kontrolar sang level sang insulin sa lawas kay nagabulig man ini sa pagpanubo sang aton nga blood sugar level gani kontra diabetes ini. Mayara pagid ini sang omega 3 fatty acids nga nagabulig sa pagpanubo sang blood pressure nga nagabulig man maintainar sang mapagro sini nga korason para makabulig likaw sa mga cardiovascular disease. Vitamin A nga nagaprotekta sang cornea sa aton sini nga mata kag mataas man ini ang iyang level sang antioxidant agud malikaw kita sa risgo sang pagkabulag. May vitamin E pagid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga nagahatag sang proteksyon sa aton nga panit batok sa UV rays sang adlaw kag nagasuporta man ini sa aton nga immune system. Sa sakit nga nabatsyagan, may Dr. Pinoy nga madangpan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan mo sa tanan nga tiyempo. Mabakal sa ABC Pharmacy, Butika Ilonggo, kag Lidi Pharmacy, kag mga butika malapit sa inyo lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Yari anay, ang aton nga tingog hiligay noon, upod kay Rajaman, Fea May Otero.
4: Ingong Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
5: Ining binalaybay ginatigoluhan, mag-abot ka na. Magkarikaabyan kay ikaw ginakahidlawan. Bulnga ang kapaang nga karon tuman na batsagan. Sa imo pagtupa, masulay sa imong natunga. Masaot daw buang ining dughan magasinggitan. Paligui sang halok, sang tinulo sang kalangitan. Luha nga binantok, sa nawong imo nga tabunan. Matulot ang pisaw, agod panason mong kamingaw. Magaambahanon, bisan ang tingog daw libagon. Sa imo pagduaw, may dalo ang hanging mabugnaw. Mga handurawan sa huyop niyang kahuluhampang. Makunop sang habol kag hakson ang kaugalingon. Sa imong katugnaw ang gumuntang maalimunaw. Kape nga mainit pares sa imong linagatik. Panumdum mag-abtik sa laptop magapatik-patik. Sa imong kagahod pagtupa sa babaw sang atop. Matahom nga lanton nagaduyan sa katulogon. Magtupa na ulan, tig-ilinit imo nga buslan. Ikaw na lang kagan, malugpayan ang kalibutan. Hindi lang matam-an pagkarimo sa kadutaan. Baha kahalitan ang panghakroy sang kalabanan. Ining binalaybay, ginsulat ni ginang April Giliano Vasquez sang Bituon Haro, Iloilo City, PIO sang Sumakwelan, Iloilo Incorporated. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung ang kidneys naton, wala sang ikasaranga pungga ng sobrang akadamoon sang uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kag nangin kabang danin sang gout kag impeksyon. Gani hindi pagpabaiing ang magbatsag sang sakit dala sang gout. Subong palang abiyan, mag-inom na sang suplemento na may madamo sa omega-3 fatty acids ang Dr. Pinoy's Squalene. Sunod sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagababaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy's Squalene nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas ang madamo ng omega-3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy's Squalene Capsule masaligan sa dupa. Yara lang sa mga masunod nga butika sa Miyagaw, GG Pharmacy, Ronalisa Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy kag Farmasya Elena.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajuman Fea May Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Grabe ng mga pagbaha karon nga na-experiensyan sa pila ka bahin diri sang syudad kag probinsya sang Iloilo mga kasama. Bangod asta sa Senimatinon madamol sa gihapon ang pagbubo sang ulan. Standby dugay-dugay kay check tana kay Radyoman Marjorie Herbo miani mga kasama sitwasyon sang syudad no. Damo na nagapadala sang videos diri pakita ta dugay-dugay ang video ang madalom na sang baha dira sa Pabia sa may Uton mga kasama no. Damo diri nag-message nga grabe na ang baha sa dalan.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Natamiyo tanay si Engineer Francis Sinahinay sang Kopya Ilonggo nagapamati gid no kag nagapahibalo sa mga elementary school teachers and principals nga nakabaton sadto sang libre nga kapayor machine Fuji M375 nga ginpanagtag sadto sang DepEd province. Ang Trilance Office Supplies and Equipment Training formerly Kopya Ilonggo nagatanay gid sang ila serbisyo kag mayara man sila sang toner kag spare parts no. Ang Kopya Ilonggo na hamtang sa Luna Street La Paz malapit lang sa Gaisano City dira kamagi sa kilid sang Pura sa idalom sang Empress Palace. For more information call 0917-320-1024 or 0910-620-4646. Basta Kopya Ilonggo or basta serbisyo Kopya Ilonggo.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Judge Globert Hosaliro kag si Mrs. niya Marjorie Hosaliro nagapamati gid permi sa aton nga program. Good evening Judge no. Kag by the way available na sa Rex Bookstore ang libro ni Judge Globert nga ang iyang libro The Dynamics of Evidence. 2025 edition, no? Sa mga law students dira, sa mga abogado, no, nga gusto pagin mapasanyo ang inyo sinihibalo about rules on evidence, no, try to get a copy sang libro ni Judge Globert Hostelero, The Dynamics of Evidence, sa Rex Bookstore dira sa may kilid lang sang Central Philippine University. Si Kap Dinyo sang RDCT Taylor sang una nagapamati man subong ang iya sining tiloring ang ala niya RD Sportswear, no? RD Sportswear dira na sa may Poblacion East Uton Iloilo. Kung gusto niyo magpatahi sang anuman nga say sang uniform, jersey, school uniform, mga kasama, no? Pamasyari nyo lang si Kap Dinyo dira sa may Poblacion East Uton Iloilo sa RD Sportswear, no? RD Sportswear. Good evening gid Kap Dinyo, no? Sa mga mapatahi da uniform, no? School uniform, sports uniform, jersey, mga kasama kag iban pa, RD Sportswear dira sa may Poblacion East Uton Iloilo.
1: RML Palabra di Honor.
0: Subong man mga kasama ang kubota kagapa isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo nagapadayon sa gihapon sa pagbaton sang inyo sininga mga entries or coupons mga kasama kay asa pa sa December 5 2 PM ang pagbaton sang mga coupon sa kubota kagapa isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo mga kasama. Para makakuha ka mo sa raffle ticket or raffle coupon, pamasyarin nyo lang, no, sa Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawaan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang sang Ceres Terminal, sa tag sa ka 3,000 pesos worth sang inyo sining pagbakal sang genuine Kubota spare parts or Kubota products, mayara kamo sang isa ka raffle coupon or isa ka raffle ticket. Filapan ninyo ina kag ihulog sa designated boxes or outlets sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Mga kasama, kung kamo magbakal sang mga Kubota spare parts or Kubota products sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Sir Earl Jan Fodadera mga kasama. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page Iloilo Nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated o hindi ganin magtawag sa cellphone number 0909-928-9861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo Nyo Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RML Palabra di Honor.
0: Malamo ng mga party sang syudad karon ang baha mga kasama kag ano meron naman sa mga casualties sa natabo nga landslide kag baha dito sa Mindanao nagadalaga na karon sa 21, no? Standby, istoryahan ta na karon, check tanay si Rajaman Marjorie Herbomiani sa sitwasyon sang syudad kag update ni sa mga mangingisda to sa Ahoy nga Jotel lang sila mag kalalumos mga kasama bangod sa balaing nga dalagan sang panahon. Rajaman Marjorie Herbomiani.
1: TYRI Rajuman Report.
6: Rajuman Henry, nagabaha karon ang Piladrica portion sa siyudad sa Iloilo. Bangod sa mamulog nga ulan, actually nagauntat, tapos nagabugso naman liwat, and then untat ang ulan. No? May kinsan kita dira, galing kayo medyo mahina, bala ang signal. Dari na din sa may Del Carmen Street.
0: Sige, ho. Kaga may iban man ang video, son. May forward ko na sa imo sa Dika Homes sa Trini ko no sa Tubang da sa nga kwan sa nga SM Hypermarket dalom ng tubig di mataas sa ang lugar tapos dito sa sulod sang Sabana ang mga homeowners to sa Sabana ga kwan na no ga kulbaan na bangod nga dalom ng tubig to sa ilang karsada ha no dalom ang tubig no. Sige, kung may mga video kamo da sa mga baha sa inyo sining lugar, kung dalom na, isend ninyo dire mga kasama kay ipakita ta, no? Rajuman Marge?
6: Ara na, Rajuman Henry, na send na naton ang mga videos, no? Or video, kay medyo nag-fluctuate yung man ang signal subong. Pero muna sa sitwasyon, dari na din sa Medal Carmen Street, ha? Nagapuro pangilat-kilat lang, pero wala sang dag-uob. Rajuman Henry, and then bukso-bukso ang tupa sang ulan. Kagati pila diri ko portion sang syudad like diri ko may
0: ang pabugso-bugso ya gauntat kag maghanos
6: man pero gauntat siya
0: Ini ato sige sige, doka Basko gidya Rajman Mars.
6: Gauntat siya, tapos like, subong naguntat naman. Ginulat na naman maghuraw. Tapos nagatan gitay nga manipis. And then dugay-dugay mabubo naman siya turututo. Ito ang interval niya, ito mga 5 to 10 minutes. Tapos bubo naman dahil yun. Si subong naka manyapon ka pala sa kilid sa kalanaan. Kinanglan mo pa maglusong kahit ano gidya, ang tubig, no? Because maganikiti, damol-madamol ang bubo sa ulan. Rajumana Henry. Pero as of this time, pag tawag kayo na sa ato, nagabubo pa ang ulan. But as of this time, wala naman sang ulan subong, no? Talithi na lang. Nipis ka pagpanalithi. Kagati, dugay-dugay naman ina. Rajuman Henry. So pila naton dali ka mga kauturan. May bit-bit niya. Tagsa-tagsa ka mga payong o payong. Para nga, hindi sila mabasa. Subong nga gabi. Sa aton dali nga madulong balita, ang na-rescue sa Philippine Coast Guard ang 14 ka mga individual sa kaysa motorbangka nga naaberiya sa tunga sang Lawood sa Banwas ng Ahoy. Ini matapos nga halin ini sila sa Punta Buri kag boundary ka Punta Buri kag Marbuena Island sa Ahoy. Makatunis sila sa may barangay Manguruko. I don't know kung Manguruko or Manguruko Ahoy.
0: Liwat.
6: Manguruko. Manguruko gali. Manguruko Ahoy, Rajuman Henry, sa mainland.
0: Manguruko.
6: Repeat Ahoy.
0: After me. Manguruko.
6: Manguruko. So dira
0: ano,
6: sila makasto.
0: Ano yung maya pamasa gina? Manguruko.
6: Mango.
0: Ang kwa na, coastal area na Rajuman Mar, doon may beach gani na da, no?
6: Manguruko. O, dira sila makadto.
0: Manguruko. Sa highway niya na da, damo na da sa sagwa niya, sa cruising, I mean, no? Pasulod sa Mangkurukuro. Mangurukuro, damo na gabligya mga shells, Rajuman Mar.
6: Oo, dira sila makadto. Galing ang problema, Rajuman Henry, ari may isan kita dira sa teka para magamit ng video, yan ikaw Philippine Coast Guard, nga pag-rescue ka ina because ining mga sakay according sa Philippine Coast Guard makadto sa amo na gani sa may mainland. Ang problem kay because nga grabe ang balod, kay grabe ang hangin.
0: So bali halin sila sa island.
6: Oo, halin sila gani sa ano Rajuman Henry sa Punta Buri kag Marbuena Island.
0: Mapa
6: mainland. So pag-abot sa tunga,
0: okay, layo ng kwan, layo ng Punta Buri. So diri sila madungka pa sa may kwan, sa may Mangurukuro.
6: Oo, kay naguba na ko ng propeller. Kay nakapangayo sa rescue ang isa sa mga sakay sa relatives nila. That's why nga nagpadulong dito ang Coast Guard, ang MDRRMO kag kapulisan. Safe naman din sila, nadala na sila sa mainland, kaya nahatagan sa pagkulong. Kaya
0: grabe ang baludo, no? Bisan lapit lang na actually ang Punta Buri. Punta Buri, namin at ang beach, kay puti-puti ang baras.
6: Oo.
0: Kakadto ka na da?
6: Wala pa, batian ko lang na. Nga daw joke lang sa unang Punta Buri, gali lugar, gaman gali saya.
0: Punta Buri, arada ang UPB? Nga man UPB, uy kakabalo?
6: Wala, oo.
0: Di Punta Buri mo? University of Punta Buri? Di namin adang beach Rajuman March kag actually may kun mag paligo kada abi sa may Mangurukuro, may mga beach na da. Do may ara sila package nga ma island hopping ka. Na ma island hopping ka da sa Isla Bida, sa ano pa na dang iba nga mga isla, sa Marbuena na dira man
6: sa Marbuena dito sila halin Marbuena.
0: Oo, sa Marbuena na tapos sa unha niya pa ginatos pulupunta Punta Buri. Although akon sa kwan kaya sa Concepcion ka mag-agi, do medyo malapit-lapit lang ning isla sang kwan sang Punta Buri. Gali ang Punta Buri iabi sakop sang Ahoy Rajuman Marge, no?
6: Oo.
0: So amo ning medyo niyo nga kuha sang Coast Guard do, grabe gid man ang balodo do, inukay ka kwan no? Do inukay ka sigben.
6: Oo. So balik kita mo to gani Rajuman Henry. Nga, kundi, nagkato sila sa mainland. Pero, ginaimbestigaran dari sa Philippine Coast Guard. Kasi, gininform ni sila nga hindi pwede kabiyahe because ang malain nga tiyempo. Pero, according dari sa boat captain, nga, gipamakot nila ko ng mga pasahero Rajuman Henry, lain-lain ang ilang, kwan, ilang destinasyon. So, may possibility nga nagabiyahe ini siya despite ng ining motor bangka ang hindi bala ano, hindi bala wala sang documents para nga magbiyahe o confirm it. Hmm. Rajuman Henry.
0: Kay dira sa Mangurokuro do may Coast Guard station at Rajuman March.
6: Oo. Si Ari bala pa matian naton si Ensign El Janga sang Philippine Coast Guard Iloilo ang tagpamaba sa atin na interview.
7: So ang bangka nga ni ma'am, may karga ni siyang 14 ka mga individual. Oh. So include ni siya no, ang kapitan sa bangka kag ang crew niya. So halin nila ma'am sa Punta Buri, sa may isla, pagkat inaaslatan ni sa may mainland, dira sa may Ahoy Iloilo ma'am.
8: Oo. So bali anong natabo sir? Nga na-stranded sila sa tunga ako na aberiya?
7: Yes ma'am no, while underway sila pagkadto sa may ilang destination dira sa may Ahoy, naka-encounter sila ma'am sa dalagto nga balot kag mabaskog hangin which is ma'am no amo ni siya nang cause sang ilang bangka no naguba ang propeller sini ang iyang hilis eh. Gamon na siya mga nag-cause ang distress sa sina nga motor bangka.
8: Oo. So kumusta ini karon sir ang mga individual sir?
7: After nila nga ma-rescue ma'am no, pag-abot nila sa shoreline, gina-turn over naton sila sa MDRRMO kag nagkandak man sila sa nga assessment kag maayo man ma'am no, kaya ara man sila tanan sa good physical condition. So after naton ma'am mga makuhaan sa mga details ma'am no, mga pangalan sige kag ang ilang edad kag ang address. So ginatugutan naman natin sila ma'am no nga magkadto sa ilang destination. However ma'am no, gina-advise naton sila nga hindi na sila magbalik dito sa may isla.
8: Oo. Sir, ano ganunin natabo oras, sir? O ano oras natabo?
7: So, ang time nato, ma'am, no, around 10, I will check the time, ma'am, sa exact time ng report.
8: Pero sa aga.
7: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
8: Sir, anong justification sang, ano, sir, sang boat captain, kag sang mga passenger? Kaya di ba may advice nga hindi magpalawod because malayan ng tiyempo?
7: Yes ma'am no, gina-advise na sinaton ma'am no. However, may aragid na iban ma'am na mga tao nga medyo pasaway gid ma'am no kay ang reason nila sa that time nga nakalimpla do medyo okay pa ang tiempo ma'am no, hindi pa tama kadag ko ang balod kag dagko nga hangin. However, sang ara na sila sa tunga ma'am, dito na sila naka-encounter sang amo na nga sitwasyon.
8: Pero pag check niyo sir, ano nagabiyahe ni sir, ang sakayan or kay di ba sa na mention mo earlier doon nagalain-lain ang reason sa mga passenger nga ara or sa mga individual?
7: Yes ma'am, ang sininga ini nga sakayan ma'am no personal owned ini siya and ang ginaubra ni nila ma'am no do personal service na bala kung baga nila pagkadto sa may isla.
8: Oo.
7: And kung may ara nga magsabay nga like nga halin dito sa isla pagkadto dito sa may mainland, so ang iban ma'am nagasabay na siya kag nagasakay.
8: Amo na nga lain-lain ila destination.
7: Yes, or ilang yes, reason. Actually, hindi to siya isa ka lugar ang mga pasahero tanan mo kung nagkalain-lain lang ang lugar, ma'am. Ang ilang address.
8: Oo, okay.
6: Radyo man Henry, si Ensign El Janga, tagpamaba sa Philippine Coast Guard, Iloilo. So, amo na gina-check nila. Di pa po ilang tuwan na temporarily ang boat captain. Pero mabalik to siya kag mahatag sa explanation sa Coast Guard. Kaya again, wala siya sa permit niya magbiyahe, or I mean mamasahero, pero ang permit niya is private siya nga motor bangka. Galing, daw kinaandan kuno dira sa ila, na kung magtabok sila for personal need, nagasakay ang iban, Radyo Man Henry. So, ang iban man dira sa Kaipig, masakay. Ito sila mapriti man na, hindi ba pwedeng edukarga lang.
0: Base naglagaw-lagaw man guro sila yan, naguro island hopping daw mga pinamilya lang bala kag mga kapangilala lang bala Radyo Man Marge.
6: Wala kuno gani gusto rin ko ilang mga reasons no. Kagundin sila makadto Radyo Man Henry. So iba sino may backlon, iba may amo nito ga alibay bala. Pero tingin na usin sa ina karon.
0: Din sila nagkanaw, din sila nag-take off halin sa isla or halin di sa mainland?
6: Halin sa isla. May Punta Buri kag Marbuena.
0: Di laban-laban mo pa mainland Corona kay ti mang grocery Corona or
6: Bate, oo. Uh-huh. Importante lang nga safe sila kag gina-remind sila sa Philippine Coast Guard nga hindi pagpiliton nga magbiyahe sa lawod. Bangod man kinagahatag na sila sang abiso nga tama ka delikado ti may lang ani kinakatawag sila bulig what if karon kun anong natabo. Kundi sila man sige hapon ang Marimalato, Rajuman Henry.
0: Tiyanad naman ang sila. Although hindi magigdad, lagko ang balod, no? Rajuman March, no? Galing kay makuan lang, no?
6: Mabadlos.
0: Mabadlos lang ang hangin.
6: Mabadlos ang hangin, oo.
0: Ang tendensya na kisa kay human mo lang ini sa kahoy, hindi man mabugat, gining mga bangka ang ini. Tendensya sina sa pag-alsa-alsa niya sa balod, basi bumaliskad, balakag huipon sa hangin.
6: Gani kay naguba na nga dan ilang propeller ti wala na pwersa nga paano danod na lang sila sa tunga amo tunga gin rescue gila yon sa Chuman Henry.
0: Although kun lang taon mo sa mapa sila mo do kalapit lang no pero mga 7 kilometers manggali na ang kalayuan sang kwan Punta Buri.
6: Oo, oo, malayo layo.
0: Okay. Day, sige po Lance Bong.
6: Wala na, wala naman. Dugay-dugay naman ni. Pila na ka-minutes nga naguntat, Rajuman Henry.
0: Although nga ti sa Bado Subong, ti ano may mga nagyan ka mga pasero nga stranded at skillet sa dalan? Or
6: so far daw wala gawa. Nakita lang naman, pila lang kapag sa hero. Okay, pero
0: nag-gurwa sa mall?
6: Mugit. Gapa hunay-hunay pa Subong.
0: Hindi, patiga para uli.
6: Ano yung mga madulong natin nga balita nagikan sa Philippine Coast Guard Iloilo? Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Mia, Neng, Tatak, RMN.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kid, Radyo Man, Marjorie Herbo, Mia, Neng, sa sininga update. No? Sumayo lang kayang ining mga kauturan natin mga kasama no? Na huwag man abutang sa delikado ang ila sininga sitwasyon. Si Kaslaura Sumagaysay, nag-upod gin sa aton, Kas Bingbing, Flor Kahilig, kasama ang ibang dinuibo sa Dario, Niel Delaliarte, shoutout abi Sir Henry, no? Watching live from Barangay Daragan, Buena Vista, Guimaras, no? Salamat, kid. Sige, good evening, kid, sa inyo, Daniel, no? Si Ma'am Ruby Hersabelino, good evening, sang sumakwilan na Iloilo, kay Ambassador Tito Leo Alsan, kay Judge Nilo Pamunag, kay Ma'am Pearl Porques Prangan, good evening gid kay iban pa ang mga member sang sumakwilan na Iloilo. Si Casa Nicolay Somes, no, Damo Island sa Ahoy, Marbuena, Binungan An Island, Kalabasas Island, sa Parola na Sidman, no. Amo na kun dira sa may mangurukuro abida tuod kwan na da, no, nang anong tawag sini? Pwede ka maka-island hopping, no? Kag ginbutangan na karsada dao. Seawall project with the road ni Congressman Buboy Tupas pakadto to sa may resort to mga kasama sa Espinosa Beach Resort. Ito daw iyan ni sang kwa, no? Ni Mayor Bianca Riquinto sang istansya. So may karasad. Iya sang bana, no? Ni Mayor Bianca Riquinto. Kaya napamana ni Mayor Bianca Riquinto kung hindi kita magsala. Do Espinosa, no? Muna dang tag-iya sang resort sa may Mangurukuro. Gabi daw tang twister man, no? Pero sa mga taga norte, na ordinaryo na lang yung mangurukuro, no? Mangurukuro, pero kung bago kayong counter to, doon tang twister ka, no? Mangkurukuro.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Si Casa Lizel Capada, present man, Cas Berna Suchar. Good evening ka. Si Toto Niel Oberio Pineda, Ima Soplinti Taasan. Keep safe mga Ilonggo, Ilongga, dira sa Iloilo. Nini Isel Blancada, Cas Nicolay Somes, Cas Magico Bilias. Dito ko na iya sa akuan, Santalia Turkey, perti tanak init-init. No? Gabagite ang init kung si Cas Magico Bilias pa. Doña Margarita, Magico Bilias, Biuda di Erduhan. Si Cas Mayla Hagukoy Gansyaga, panyaga na, no? Dira pa siya gapon sa Antalya man, Cas. Abi pa, sigbunga na siya sa dagat, da.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Si Cas Azon Pineda, dira sa Singapore. Good evening. Si Sarlita Armada, good evening, Cas. Si Titsky Aportadera, good evening, man. Si Cas Nina Pinyalber, Yunis Kimba, listening right now. Si Jess Pal, Araman, Daimel Soplente Malones, no? Si Cas Elias Otacio Tabang, dira sa may Canada. Good evening. Si Lisel Capada, si Inday Lee, present man, no? Good evening, kid. Si Cas Jessly Lauro, Carigaba Richard, Ma'am Nat Sordadal, no? Okay na kuno ang apps nag-improve na, no? Pero ang aton nga on-air daw, amo man ang gaburot-burot, son. Ano ni Bisan diin lang daw, gaburot-burot ako. Ayaw guri, muon ta naling brand name naton nga Radyo Borot! Duhay pa, no? Sino pa mapatukod? Istasyon na, muna ingala nyo, Radyo Borot! Mga ka-borot! Borot Rizzi. Diba, no? Kaya daw halos nga mga adjective, mga kasama daw related sa media, ginhimo ng brand sa mga radio station, no? Si Hilbert Franco, no? Tamiyaw ko lang gali ang Franco family, Amante, Labid, Sidano, Magbanwa, sa Barangay Dongon, Concepcion, Iloilo. Lapit na siya sa amon ang Punta Buriang. Okay, no? Si namin ini kun matulayan pa na da, no? Oh, kadamo pa yan sa mga lugar sa Pilipinas ang dapat i-develop. Speaking of that bala, no? Hambal ni Cas Nicolay Somes, no? Speaking of tourism mga kasama, hambal ni Cas Nicolay Somes dito ya sa Thailand mga kasama sa first half of 2026, no? Pertiya kadamo na sang international tourist arrival sa Thailand, no? Grabe gid yang programa sa Thailand. Talikod lang taon mo, hindi man nami gid ang Thailand mga kasama. Hindi man impressive ang ila sining infrastructure, ang ila sining katahom, ang katinlo sang lugar, no? Hindi man gid, no? Pero ambot nga nga daw nami lang tuod maglagaw sa Thailand, no? Kay siguro barato nami pagkaon, no? Pero ang ilang hospitality do hindi man gani gid pareha sa aton. Ang food nila hindi man parehas gid kanamit sa aton, ha? Palabra di honor. Pero grabe yang tinagasak mga kasama sa turista sa ila. Hambal ni Cas Nicolay Somes, ang tourist arrival sa Thailand from January to June 2026, no? Although nagnubo-nubo siya komparar sa among period last year, pero taas gyapon, no? Taas gyapon between January 1 and July 4, 2026, ang Thailand nag-welcome sang 16.21 million international visitors. Could you imagine that? 16.21 million international visitors. So i-round off dal naton, 16 million. Could you imagine that? 16 million visitors. Di kada isa sa ila da, no? Mag-spend lang abi 10,000 pesos each, no? Mga kasama sa hotel, mga pasalubong da, no? Food, 10,000 pesos each, no? So that's 160 million pesos na, no? Muna kadako. Do you think isa ka international visitor 10,000 lang nagastohan niya? Sa pesos, no? Although ti ang currency sang Thailand baht, pinaganing baht exchange sa peso, do mga 9 pesos or 6 pesos. Tida ko kayo mga kasama eh, no? Tindi magnubo na yati kung maghotel ka kung international tourist ikaw para sa aton sa mga Filipino. Mas stay kita dito para sa pagbakasyon naman to sa Thailand sa Bangkok. Pila kita 2 nights mga kasama. Di sa 2 nights ka na, pila nga daan ng hotel, 5,000 per night. So 10,000 pesos na. So na malaklon kita pa sa lubong. Nagkaon kita sa ilang mga restaurant. Cruise kita to, no? Dinner kita sa ilang cruise ship dito sa Chao Phraya River. Naglagaw ta sa ilang nungnok. Pila ka daan to entrance sa nungnok, Chris? 1,000, no? 1,000 pesos? Or sa baht to, no? Baht? 1,000 baht? Or pesos to? Baht, no? Di pilang kambyo sang baht? 6 pesos, 9? 1.5 in peso, no? 1.5 in Philippine peso. Tiyama akong muna, mga kasama. Pila? 185 pesos?
9: Oo.
0: Mm.
9: So, almost
0: 2
9: pesos.
0: Ah, okay. So, 1 peso and 85. Abi ko 185 pesos. RNN, palabra di honor. Loading kita, no? Gamay lang galing, or almost puro parehos kita. Ti, konbayaran mo to 1,000 ba? At do mga 1,800 pesos. Ang isa, no? Timalibot ka to sa nungnok nila to. Daw, kundiri sa Negros, daw kong pistuhan. Ah. Kung sa Manila, Juan, Enchanted Kingdom. Galinte, lapad-lapad lang ganyan mga kasama. Damo mga tanong, may mga dinosaur, no? Grabe. O, tiyaro, may alerto naman si NDRRMC, oh. Red rainfall warning sa Iloilo, Antique, Aklan, Kagimaras. Asahan ang matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Wow, oo, grabe. Sige ang pag-ulan mga kasama.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Diri sa aton sa Pilipinas, kadamo sa mga islang akantuan, kadamo sa Maralagawan, halin sa Luzon, hasta sa Mindanao, di nga hindi na mamarket sa aton yung Department of Tourism. Hindi bla? Sa Norte, naton ang pagudpod sa Ilocos, ginatawag nila nga Boracay of the North. So pwede nato nang maging attraction sa mga taga-Taiwan naman to. No? Kaya ang mga taga kwan iya, mga taga Luzon, ang ilay ang ulubrahan, mag-abroad sila, hindi iya sa mga kwan ah, hindi iya sa mga Hong Kong ah. Hawaii, no? Damo yung mga Ilocano sa Hawaii.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Di pwede ma-market ang kwan, no? Ang pagudpod. Di, sa kampanya ni BBM to kag ni Inday Sara sang 2022, no? Gasling si Inday Sara. I love you, BBM! Love you, BBM! Samtang gauyat sila sang ariring nga puti, no? Nga nag-signify sang windmills, no? Dito sa Ilocos Norte, no? Sa Bangge. Sa Bangge kag sa Burgos, no? Dito mo damo na da subong. Bangge, Burgos, pati sa pagudpod, mga kasama, may mga windmills na, damo na da mga windmills, no? Di sa naka-tourist attraction da, pagkanto kapagid sa Lawag, no? Mga ancient churches da sa Lawag City, ang ila San John's, dira sa Paway, o, di, dira pala ka daan, ga-kwan ka na, no? Ga-uda-uda ka na sa tourist attraction. May enjoy ka na sa food, di, nami man food sang Ilocos, no? Mayo man sila palutuon, no? Patilawon kanila da sa ilang dinding-ding. Wow, parehas ni malamig-lamig ang panahon, madinding-ding ikaw. Ang laswa nila bali, pero mas manamit yas laswata. Ang ilang pakbet, no? Unique way of cooking pakbet yas ang mga Ilocano, no? Ang ilang marguso, hindi niyang laba nga bunga sa marguso, no? Kundi ang bilog-bilog na bunga sang marguso, amo na yang ila sini nga ginalakot mga kasama. Tapos wa nila na ginaukay ang linuto, no? Wa nila gina lugay, no? Gamit ang luwag kundi gina lino-lino nila iya ang kaldero.
1: Palabra de Honor.
0: Para hindi madunot, no? Ang pakbet mga kasama. Tinami pagkaon man sang Ilocos, no? Di, pwede ka pa dayon ka panaog da sa vegan, no? Kaon ka naman impanada da, tilawan mo naman dayon ang ilad ang Ilocano longganisa nga kwan, no? Ahos lamang ang ginlakot mga kasama. Di, grabe nga tourism eh, no? Galing iti duway gid na market mayo. Ti ama kon maimo yang Thailand, ang balikas ni Kulay Somis sa sinilang first quarter or first half sang 2026 naka 16.21 million sila international visitors, no? Kita ya sa Pilipinas, no? Or bangod sining arrival sang visitors, ang ilang airport dito, ang ilang Subarnabhumi Airport, pero kung i-pronounce Subarnabhum Airport, naka-experience kuno sang ginatawag na queue shock effects. Mga kasama, no? Grabe ang queuing sa mga tao. Grabe ang pila, mga kasama. Ti ang ilan ng Subarnabhum Airport, main airport nila, gin-improve na ganina, tatlo na ang runway niya, kagin palapad ang iasining terminal building mga kasama. Pero nabudlayan gyapon pag-accommodate sang madamo sining mga pasero man, grabe gid ang tourist arrival. 16 million mga kasama. Kita aton kumpara sa Pilipinas sa first half of 2026. Kabalo kamo sang international arrival sa Pilipinas? Why gani 3 million? Nya kadamo-damo sang mga tourist spots dire sa Pilipinas, especially ang aton nga mga resorts, no? Na kung ikumpara mo sa Thailand, ang ila itong mga baras gani daw, gulang-gulang lang sa baras sa Arevalo. Galing ang bulan na, tama ka tinlo abi. No? Sa ilang mga beach dito sa may Phuket, no? Sa southern part sa Thailand mga kasama. Ang Phuket nila, hindi mo namin gina. No? Maayo pa gani ang baras ang alubihod.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Kaling ay amula na ya tinlo no mga kasama tinlo ang ila sining kwan nga tubig maayo ang infrastructure di ba maayo ang infrastructure nila no sa Phuket nami airport nami dalan nami ospital tapos damo sila sang gina-offer abi no nga mga activities mga kasama no kung dira ka magkadto sa Phuket kag may iban pagid nga mga island pagid kas no nga kas Nicolay no mga nagmi pagid nga kadtuan ara pa nagiling James Bond Island dira giligin shooting sa Phuket no ang James Bond movie do si Sean kanirinan ni Gadagadala, no? Ang The Man with a Golden Gun. Buti sa isla na siya, tawag. Sa isla siya, dito ko panago ng traidor na may bulawan siya nga pusil. Sa kwa na, dira gali, naging shoot sa Kaopingkan Island, no? Nga sang uli, ginagalanan, James Bond Island.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ito niya ang tourist arrival natin sa Pilipinas sa first half of 2026, halin January 1 to June 16, 2026, 2,955,014. Na, why gani? 3 million. Okay, Thailand, iya, 16 million sa first half pa lang. Ito niya, 2.9 million lang. Nga kadamo-damo sang pwede makadtuan. Di galing ang mga turista abi diri sa ang may plano magbakasyon sa Pilipinas. Mga kasama, wala man iya gatiner sa Manila, no? Kay mo ugtas ikaw kon sa Manila to. So why na naga balakasyon ini sa Manila ni, no? Ang mga turista, unlike iya sa Thailand, magsabangko ka lang iya damo ko pwede mo ubra mga kasama although mo urugtas ka man sa traffic. Pero dire sa aton, doon ay nagalagaw gawa sa Manila mga turista. At doon sila sa mga island-island na to, like Siargao, no? Boracay, ganun, ay nagawa mga damo ng mga international tourist. Damo ang domestic tourist.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Di sa Kwaniya, sa Siargao, ay mga surfing-surfing sila to, especially mga European mga kasama, no? Tigaling, pero di man kagasto magpa-Siargao ka. Amo nag-uurubo man ang iban nga mga turista. Sa aeroplano plang, no? Bisan parehas di sa aton, domestic tourist ka, abe. Kita sa Iloilo, mapa-Siargao, abe. Tiwa man direct flight, Iloilo to Siargao. Kaya ang runway sa Siargao Airport, ang tibakla ma lang ang makadalagan. Meaning, gamay lang aeroplano. Ang propeller lang na balang aeroplano. Ang tagpilala ng makasakay daw 50 kabilog, 60 kabilog. Daw dako-dako lang sa isa ka modernized jeep diyo or minibus.
1: Palabra di honor.
0: Ti, amo na nga magasto. So, kung magpa-Siargao abi kita, mabiyahe ta di, halin Iloilo to Cebu. Ti, pila man pliti nga daan si aeroplano halin sa Iloilo to Cebu. Arrange man sa mga 2,000 to 5,000. Te kung timprano ka pa makabook, te basi makakuha ka mga 1,000 plus nga plane ticket. Pero kung hindi man mga kasama, tindira man sa 3,000 to 5,000. No? Di tapos ang Cebu mo naman to Siargao. Damo, gorobo sina. Perte ka mahal sa tiket.
1: RNN, palabra di honor.
0: Tiyan mo na nga hindi tagin ma-maximize ang aton sining potential kay gina-prefer na lang sa kadamuan ng mga Pilipino kung ma-tour ka sa aton sining mga attraction series sa Pilipinas. Kaya di ba ginatudlo sa aton sa mga teachers na sanguna. Siling nga, before ka mo mag-travel around the world, travel ka mo anay sa Pilipinas, kilalahan nyo anay, kagtultulan nyo anay ang mga lugar sa Pilipinas. Oh. Ti, galing, mas mahal pa mag-travel ka sa Pilipinas sa mag-travel ka sa abroad. Diba ti hambal sa ibang? Tingo ti abroad ka na lang. Or diri sa ASEAN? Oh. Parehas na, mapasyargaw ka abi. Sa isa ka tao, sigurong 50 mil mo kulang. Aeroplano, hotel, dito sa Siargao, no? Pero yun ang 50 mil mo iya, dalon mo na iya sa Vietnam, dalon mo na sa Taiwan, ikadto mo na sa Hong Kong, ikadto mo na sa Thailand, sa Singapore, damo na tanang malagawan.
1: RNN, palabra di honor.
0: Tiyan mo na, nga daw gamay ang ato nga tourist arrival di rin mga kasama, although damo tas ang pwede mo offer, no? Boracay naton, ang Palawan, no? El Nido ta, kung mga kwanabi, no? Mga mahilig sa beach ang mga tao o ang mga turista. Pero di, usually, ang mga turista natin, di rin nagkakadto. Di dapat ang mga tourist sites natin ngayon, ha? Nami man ang mga infrastructure in case of emergency, nami mga hospital, nami airport, nami karsada. And then, ang pagkaon, no? Dapat nami pagkaon, no? Mga mapabugal natin ng mga food, aragid mga kasama, hindi bla. Di, may panglaw buhol kita, no? So kung mga beach-beach lang mga kasama, mauda-uda ng aton sinama turista. Oh, pero tiyan mo, mala nakadto nila di, no? Ang mga taga-Europe to, kayo ay man sila gawa nagmay ng mga beach dito, no? Ang mga Asians, no? Japanese, South Koreans, Chinese, Taiwanese, Vietnamese, no? Sa Vietnam gani actually, damo man sila mga beats to. Galing hindi, parehas ka namin sa aton yung Boracay at yung Pinopino.
1: RNN, palabra di honor.
0: Yung dapat i-maximize na ama kung mo kung makakuan kita, no? Kung maka, bisan mag 10 million lang taabi ka tourist arrival sa first quarter mga kasama. Bisan hindi man ta maka 16 million. Te, ang isa ka turista na maggasto lang abi 50 mil pesos or 30 mil pesos kada isa. Sa 10 million times 30,000, that's 300 billion? Gusto? Kari, oh, 2 million lang, no? Ti, times, kwan abini, no? Times, 30,000, 60 billion lang, no? Gamay kayo. Ang naghulag nga kwarta sa aton sining ekonomiya, unlike nga kung maka 10 million, ikaw mga kasama, ti, times 30, that's 300 billion. Nga kwarta nga naghulag sa turismo mo pa lang. Way pa natang iban nga aspect sa nga ton sining pangginobyerno mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: Di, kwa no? Layo gita. No? Mahisa lang kita sa iban nga mga countries diri nga ti daw puro parehas malanta. Actually, sa upper middle income classification or status, parehas na kita sa Thailand. Parehas kita sa Thailand, nga ara kita sa upper middle income bracket or classification. No? Galing kay magsiling ka nga upper middle income mga kasama, ang classification sina, ang income per capita sang tagsag ka tagsag ka tawo ara siya sa 4,850 dollars no? Pero hindi maglapaw sa 4,636 nga threshold sang World Bank, no? Sa Thailand, mga kasama, ang upper middle income class nila ara iya sa mga 4,600 plus ang per capita nila, no? So daw puro parehas lang actually, no? Puro parehas lang ta sa per capita, no? Bali ang total ang gross national income sang Pilipinas i-divide mo sa kadamuon sang tawo, amo na siya ang per capita, ang GNI per capita, no? Gross national income per capita, mga kasama, no? Di damo gani ang aton nga kwan nga tawo kun ikumpara sa Thailand, no? Ang Thailand iya 71 million people lang sila. 71 million ang ila sininga population, kita iya 118 million. Pero ang aton nga gross national income i-divide mo ina sa 118 million, amo na ang GNI per capita or ang makabig nga value sang isa ka tawo sa Pilipinas. No? So ara kita sa 4,480 something US dollar. Ang Thailand, amo man na, no? So ang tawo niya gani gamay, no? So meaning mas gamay ang gross national income sang Thailand kung ikumpara sa ato.
1: RMN, palabra di honor.
0: Di ba? Kay kon dako ang iya sini nga gross national income, gamay lang ang i-divide ni mga tao, so mas dako tani ang iya sini nga GNI per capita, no? Di puro parehas lang ta sang Vietnam actually, kay parehas kita subong nga ara sa upper middle income class, mga kasama sang World Bank. No, but silingon, puro parehas ang dalagan sa aton nga ekonomiya. Ang kamanggaraw nunon sa mga tao sa Pilipinas, kada tao sa Pilipinas kag sa Vietnam, pulo parehos lang. Husto kas Nikolay? Disagree gros kas Nikolay.
1: Palabra di honor.
0: No? Mga kasama, ti dumayo-ayo yung pangabuhi dito sa Vietnam, no? Kung ikumparar diri sa aton mga kasama, although parehas kita nga yara na sa upper middle income class, no, sang World Bank mga kasama, but silingon sina ang income sang isa ka tawo ara na sa amuna nga level, amuna ara na sa amuna nga bracket upper middle income, no? Sa before ara kita sa lower middle income, no? Kay may ara pa kita lower income, no? Kabalo ka mo kung ano ning mga lower income countries mga kasama, no? Ang lower income countries amo ni mga Afghanistan, mga Burundi, mga Ethiopia, Uganda. No? Kung ara ka naman iya sa lower middle income, amo ning mga country mga kasama, no? Ang lower middle income economies, amo ning may mga income nga 1,136 US dollar to 4,495 US dollar per person, no? Pero kung ara ka sa upper middle income nga class, ang GNI per capita sang isa ka tao is that, or ang GNI per capita sina or income sang isa ka tao, value sang isa ka tao ara sa 4,496 to 13,935, no? Amo ni giling gusto ko i-hambal about sa Thailand nga while pareho kita nga ara sa upper middle income, pero ang mga Pilipino iya ang income naton nga mga Pilipino kada isa sa aton or value ta, ang skills ta, ang services ta, manggad ta, income ta, ara lang sa 4,480 something, no? Samtang sa Thailand, iya daw ara sa mga 8,000 plus.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: No? Yung mga countries, no? Ang mga lower middle income countries mga kasama, amo ni siyang mga South Asia and Sub-Saharan Africa, subong man mga parts ng East India mga kasama, no? Pero kay ara naging

0: RNN, Palabra de Honor.
1: Parehas lang ito. Dasig pagbangon sang Sri Lanka, no? Amuning nami mantunan paano sila nakabangon after to na bankrupt sila, di ba? Na-default sila.
0: RNN, Palabra de Honor.
1: The after sa nga per middle income, amuna na ang upper income mga kasama, no? Ti ang mga upper income amuna ng mga manggarano na gidiya nga mga countries nga ang gross national income nila per capita mga kasama dali lang, no? Magsiling kang after sa upper middle income amuna na ang higher income, no? Ang mga higher income countries, tama na mga progresibong mga countries, no? Pareha sa Amerika, Japan, Germany, Singapore, Switzerland, mga Norway, amo na mga upper income. Pero at least ang China kalibel na naton sa income status.
0: RNN, Palabra de Honor.
1: Mga Thailand, no, kalibel na naton, no? Although medyo taas-taas lang ila sining GNI, gross national income per capita. Pero, kalibel ta sila, parehas kita nga, bracket.
0: RNN, Palabra de Honor.
1: Gendolong kagin boy lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, ginagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Maginom na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Mega Man Herbal Capsule, tanang nga problema sa kalalakinan, makuha, pero sa prostate problems, wala nagatong karong ang iban kung maglabing-labing kay misis, may islan ina sang pag-agresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki, nag-aamling sa atong prostate para hindi magdako o maghubag, kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix, para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis, tiyon sa labing-labing bangon may ginseng tong katali maka kagsopal beto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa malalaki manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix mabakal sa mga butika upod ang Nance Herbal Capsule kag Nance Corn Coffee Mix mga kasama.
0: RNN, Palabra de Honor.
1: Pag balik tayo, istoryahan taning pilag ka mga akusasyon sa mga pro Duterte groups nga hindi gali matuod. Kag may isa kay Ilongga retired police nga ginhangkat niya nga ipa hair follicle test si Marcos. Kay bangag suno sa iya. Abi check tani kung anong maubra sinadi sang PNP. 57 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabor. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga, Max protectado pa. Unique
7: Max alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Feel better. Live better.
10: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sana adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
11: Ang visio
10: nga may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
10: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Na problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
14: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
10: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
10: DTX 500.
15: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar. 375.
16: Saan nag-inom ka?
17: DTX 500.
16: Dila na subong imo sugar.
15: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500.
10: TTX 500.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jovin, dubragit kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayokit ang akong arthritis.
4: Sample Plus Gold.
7: Mas pinanakas,
4: pinagaling,
7: pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
3: Gold sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Coffee Mix sa mga butika.
4: T3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Dahil nang galing yung lolo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng T3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: T3 Bio. Ang T3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Malik, TJ. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
11: Life extension. Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: TGX 500.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Ila tong score gani?
14: 470.
13: Magtiko 2
14: sa gabi, 2 sa
13: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
4: TGX 500.
15: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
16: Diri ka na sa mananit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Herbal Capsule.
21: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule kay may positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
19: Nance Herbal Capsule
21: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
20: Mabakal sa mga butika.
4: Sample Plus Gold.
22: Ako gali si Van, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
7: Yung may D3.
4: D3 Bio. Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
4: Asal rika.
7: Epektibo.
4: DTX 500. Sample Plus Gold.
25: Ako si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Partner,
0: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
1: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
0: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
0: tungkat ani,
1: maca,
0: kag saw,
1: palmetto.
0: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Yara na
0: sa mga butika.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, mga kasama. 10 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 bisang gabi.
8: RMN, Palabra di Honor.
6: Baha na ko na to sa may kanday ka sa Alientisen paray ko. Sa may dingani kamukas, di binagrasya lapas, no? Okay, pratika damol sang ulan. Ulo sa mundo, naghuraw-huraw mga kasama, pero kagina, grabe ginang buo-buo sang ulan, no? So kung kinanglan nga sulayon ninyo da ang inyong mga drainage da mga kasama, no? Pangsulsugan yung mga drainage nyo kag buligi pa hawa, no? Ariyo ba sulod na sa balay day kasalian din sin paray ko ari bala sono ipakita so no. Ara na sulod sang balay nanday kasalian din sin paray ko ang baha, no? Dira sa lapas bangod sa wala untat nga pag-ulan.
8: RMN Palabra di Honor.
6: So, tiyano ginahimo nyo da kasay alien, no? Arao? Bawang electric pano ba si mag-ground na kas da o ay makuha ang electric pano? So, loob ng ila sininga salas, no? Sang mansion ni kas dunya alien disin paray ko mga kasama?
8: RMN Palabra di Honor.
6: So, tiyara gido sa ila sininga sala mga kasama, o? Oh. Nagsulod gid ang tubig sa ila sininga sala so bosos yu di pusit ama ni indabang ko nga sala set ni kasalian disen paray ko ang ila sininga ko ano sulob na sang baha kay grabe ang ulan mga kasama no perti ka damol
8: RMN Palabra di Honor.
6: So, ti kamustang ulanda sa inyo ka? Sige pagyapon ang ulanda no or do naghuraw na
8: RMN Palabra di Honor.
6: Ang Sri Lanka, mga kasama, gunti ginhambal datong nakasulod siya karon sa kwan, no? Sa upper middle income status, no? Although hambal ni Paring Jirta, which I agree, mga kasama, nga ang ining upper middle income classification iyasang World Bank, no? Kagsang UN, guide lang ini kon para sa ila sining pagpautang no pero ginakompute nila man nimo ang computation sini somehow makita mo man ang economic income kag standard of living sang isa sini katawo kay ginakompute ini sang I guess the World Bank ni no not UN or dala man dang UN paring jertak no ang computation nila is gross national income sang isa ka country divided by sang iyang population no so amo na dayon ang iyang GNI per capita no ang gross national income per person no amo na siya so somehow makita mo man da ang GNI per capita, amo na siya bali ang value sang isa ka citizen, ang iya nga skills, ang iya sining income, ang ginakita niya, no? Ang iya sining value, no? So, bangod na kasulod kita da sa upper middle income status, but silingon nga duplo parehas ang aton sining income na kada tawo sa income man to kada tawo sang taga Thailand although nga ang ato niya lapit $5,000 per Filipinos sa Thailand iya do more than $8,000 per person no Pero at least isa kita ka, Brock.
3: RMN, palabra di honor.
6: Kagamay malayang ila populasyon, no? Do halos katunga sa aton nga population mga kasama. So, somehow, kwan ma, no? Daw, makita taman ang economic income kag standard of living sang tagsa sinikatawo mga kasama. Tiang Sri Lanka, nakasulod dira, despite of the 2022 economic crisis, no? Kag grabing politika nila to, di ba? Nagparalagyo tong ilang mga politiko, tong mga leader nila to, kay naputo, nabankrap ang ila sininga pungsod. No? Nabankrap mga kasama. Bangod ni sa pag-alay nila sa China sang ni sino to, si Raja Paksa to, Raja Paksa ang ilang prime minister to. Nalagyo to mga kasama, naputo to sila. Bangod to sa mga Chinese kay pinautang sila sang tudo, taas ang interest, ay you deposit na money, damang sulini na sila kabayan. Amo to ang ilang port sa Hambatula to mga kasama, gin take over sa China, kinuha sa China, sila yun, kami man yung nagpatindog na eh, wala na kami nagbayad, i-take over na muna eh, kami mo operate. Tigod-tig, ralain ang India eh, kaya makon mo sa south niya iya, may piertoy ang China, no? Di ba ang India iya kag China, disugana yung man sa patayog-tayog man sila ihi kung sino man ang superpower dire sa Asia mo. Pero sang napahalin to si nagginpang isla nila tong mga leader nila, ambal ni kasamang Ralph Dasaluntao, isa kuno sa mga staff niya dira sa Uman, isa ka Sri Lanka, no? Tiang feedback dito, maayo ko no ang leader nila subong, no? Kag nagbulig ang US, wala na sila nagsalig sa China. Ano mo amo na nakabangon sila dugang pa sang mga drastic measures nga ginahimo nila, like naka-secure sila sang multi-billion dollar bailout sa IMF, then ginpataasan nila mga taxes, ginrestructure ang ilang utang, kag ginbuhin na nila mga subsidies, no? Because of this, na-stabilize or because of this stabilization efforts nila, dugangan pa sang 4 billion in credit from India, kag massive rebound sa ila tourism, na-restore nila ang World Bank upper middle income status mga kasama, no? Kasunod sa pag-collapse ang ila sininga ekonomiya sa itong 2022.
3: RMN, palabra di honor.
6: Wow, tinag-intragli dayon ang kwan, ang India. Kabaluman, no? Ti subong, after those historic sovereign default and economic crisis mga kasama sa 2022, naka upper middle income status na sila.
3: RMN, palabra di honor.
6: Pareho sa aton mga kasama.
3: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
6: Si Cas James Carpe nag-upod yun sa aton, kasamang Ralph Dasaluntao, kas may lahagukoy gan siya, no? Ara pa siya giyapon dito sa Antalya, Turkeybaw, maboot tour ko no sila, libuto nila ang dagat sa Antalya, no? Timaga muna, Cas, duludulhog ka na lang gamay, no? I-check mo to anay ang Israel.
3: RMN, palabra di honor.
6: Kung tilibuton mo dang Antalya, puro panaog ka to sa Dalom, pakanto sa Cyprus, kagturo tamwa ka man to sa Lebanon, kag Israel. Kung kamusta sila to, no? Kay sige pang inaway sang, kuno? Sang Israel, Iran, kag US, ba ang fuel nato next week, instead nga makuha natani, no? Decrease na, no? Marollback na marollback. May increase naman next week sa Martes. Do hasta 5 pesos ang ginalooman niya igasaka sa kwan? Sa krudo? Sa gasolina? Mga kasama, dako man ang igasaka sa gasolina, no? Abi, check natin di. Ang latest forecasting mga kasama kag kwan, no? Monitoring. Ariyo? Ang igasaka sa diesel, 3 pesos to 5 pesos next week, sa Martes. Ang gasolina, pwede magsaka hasta 1.20. Ang kerosene, Pwede magsaka 2 pesos hasta 420.
9: RMN, Palabra de Honor.
6: Oti, check mo to sila kas, no? Tamo ato si Benjamin Netanyahu. Tinano na ton? Sige, papalupan nyo da ka missile da.
9: RMN, Palabra de Honor.
6: Halong ka sa init, kay grabe init tambal ni Kas Margida, no? Si Don Manuel Ventura, biodo de Melania Trump. Good evening, ma, no? Kasamang Romeo Ramos sa senior. Si Casibet Pabonwinda, good evening. Si Capciani Princilio, si Brad Pitt Madera Bistuer, Casilia Sotasio Tabang, no? Okay na ko na sa YouTube, baka ito nga tunog, no? Si Ma'am Natsor Nadal, President Man, kag-iban pa natin yung mga estudyante. By the way, thank you, Gid, no? Sa mga nagkadto kagaina, gali sa Kwan, sa Medical and Vision Mission sa Naval Reserve Center Western Visayas, kag Naval Forces Reserve Western Visayas, upod sa RMN, kag-IFM Iloilo, no? Madamo sa Nabuligan, nga mga pumuloyo sa may Arevalo, libre nga medical examination, libre nga bulong, libre nga eye examination, reading glasses, kag libre nga haircut, mga kasama. Gindulong man, sang Philippine Marine Merchant Academy Alumni Association, Iloilo Lions Club, First Foundation Incorporated, Iloilo City National High School, Class of 1971 Alumni, Iloilo Host Lions Club, Captain Raymond F. Umbak, Philippine Navy, JSC, Captain Alexander Abilio, kag Cap Ising, Pansit Molo. No? Kadamo sa naka-avail kagina sa mga reading glasses sa mga kasama, no? Kag mga libre nga mga bulong. No? Kasama ang Jerry Sumalapaw, sang Bilya, Nanay Taling Sumalapaw, kag Samahan Defense Force Multiplier Rescue and Anti-Crime Organization nga nagaupod gid permit.
9: RMN, Palabra de Honor.
6: Gendolong kag inboylogan diri kabahin sang aton nga palatuntunan, mga kasama, sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, yari na ang good news. Sobra pa sa major bonus. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso, ang pagpalanggang ang ginatawag, haplos na mula sa puso, aran na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil, pamanyos na kita para dula palangkit sa atong kalawasan subong, sa pagtulog ta mga kasama, pareha sa akon nga nagasakit, pirmi ang aton nga abaga, no? Bangod sa aton nga pagtuhil-tuhil, diri pirmi sang maos.
9: RMN, Palabra de Honor.
6: Makon mo doha ka oras nga pungko naton di kag tuhil-tuhil ga alay man abaga ta mga kasama, pero pag abot sa balay ginabanyosan ko ni dayon kag ginapisil-pisil upod sang Soft Touch Wonder Oil nga may lima ka hindi basta-basta nga ingrediente, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, kag syempre ang sister product niya, Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, 14 kabilog ang ingrediente, may balunggay, may mangustin, may ginseng, may chia seeds, may black cumin, kag iban pa. No, ini nga mga ingrediente, nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparilak sa una-una, nagapautay isang pulaw, kag iban pagid nga mga benepisyo mga kasama. 25 pesos lang ang SRP, no? Sang Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal sa mga butika.
9: RMN, Palabra de Honor.
6: Sige, alang-alang naton sining chimpo ining retired police balani, no? Grabe mga kasama, gin share niya ang post sa RMN kagin na hangkat, no? Si Presidente Marcos, no? Ginangkat si Presidente Marcos nga magpa hair follicle test anay.
9: RMN, Palabra de Honor.
6: Pagwa kono ka results ang hair follicle test, amo na patambungon niya si BP Sara sa impeachment trial. Bao grabe daw siyang impeachment manager ni BP Sara. Ining police nga si Wonderland D. Palumo, amo na iya sini nga Facebook account mga kasama, no? Wonderland D. Palomo.
9: RMN, Palabra de Honor.
6: ano siya utod sa ni Lieutenant Colonel Aaron Palomo Riz, no? Or asawa siya, no? Utod siya, no? Te actually naka-comment siya mo ni bangod sa post sang RMN mga kasama, no? About sa pagbisita ni BP Sara dito sa Surigao del Sur sa hinatuan. Actually wa niyo makuha diri si Rajuman Joyle nagpost ni. Actually ang barangay nga ginkadtuan niya to sa hinatuan kabalo kamo ano nga barangay Bigaan. Amo nang alan sang barangay Bigaan, no? So amo nang ibang nga balita siling nila BP Sara wala sa impeachment pero ara sa Bigaan. Barangay gali sa hinatuan.
10: RNN, palabra di honor.
6: No? Ti ginshare ini ni Wonderland Di Palomo nga isa ka pulis pero retired na ko, no? Bago lang siya ka-retired. Ginshare niya ni ang post sa RMN nga absent sa trial, present sa celebration. No? Siling niya, DYRI RMN Iloilo, hair follicle test danay si BBM nyo. Pagwa ka result, ma-attend si Sara. Imo na ya si BBM mo. Romansahada sa. Kay kamo man na nagburuto sina sa unit team yung ina.
10: Palabra di honor.
6: Ibagnos dang hingod-hingod mo sa iya.
10: RMN, palabra di honor.
6: Te gin forward na nato ni sa PMS Presidential Management Staff, no? Para nga ma-check nila, no? Isa ka retired police gin hangkat nga magpa hair follicle test si Presidente Marcos kay paatino niya kuno si BP Sara sa trial. Siling mo daw siya abi ang manager ni BP Sara.
10: RMN, palabra di honor.
6: Te retired police ini, no? Utod ni Lieutenant Colonel Aaron Palomo, tika hibalo ka, Wonderland Di Palomo, no? Napitik-pitik mo ding arimen sa post mo, nga maka-BBM, pero kahibalo ka, sino nag-apin sa kay brother mo sang na-inkwentro niya ng mga army da, di ba? Sang hipe siya sang Pasay City, Pinpe? Sa na-inkwentro niya ng army da, nga dinakop nila kaginibisigaran sa kamera? Kabalo ka, sino nagpakigaway sina sa kahanginan? Ikaw may nahimo kasi na para sa imo siling utod.
10: RMN, palabra di honor.
6: Isa kita sa nagdepensa sina, no? Sa kay Lieutenant Colonel Aaron Promo, tapos resibto mo ding RMN sa post mo. Nga daw pamatsyagan mo, ang RMN iya daw, uto-uto iya kay BBM. No? Kamo iya nga mga supporter ni BP Sara sang 2022 ururupod kamo da sakdag sa unit team karon pag-uono pa imo iya nga daw ang RMN payaga sakdag sina kamo inyo nga nagsalakdag sadto sa unit team amo na nagbutang kay BBM da.
10: RMN, palabra di honor
6: sa pwesto. Di tapos subong, hindi ka mo kapanindugan sa inyo sininga desisyon nga ang RMN man nagahambal sadto sa inyo. Nga lantawa nyo ang credential ni BBM. Ginakusaran siya, way siya katapos, way ka-graduate. Yan pa eskwila sa ni tata niya dito sa London. Ang mga night clubbing iya mong iya, mga bar hopping. Ang mga diba, yung petisyonan siya sa Comelec, nga piki na ning BBM subong. Kaya ang tunay ko na yung BBM, patay na to, bangod na bunaan ko na sa London. Hindi man magpalati, kamusina, no? Hindi man kamusina magpalati sa unang, nahambalan kita, nahambalan ka mo, nga magpili sang presidente nga butuhon ta, inang may maayo man nga track record, no? Hindi ka mo, kay siling yung okay man ang bisan hindi educated, basta well-mannered. Hindi man nakawatan, kaya ang kasalanan ng ama, hindi man kasalanan ng anak. Di paano iya, nagsalanan iya sang RMN iya, no? Kunwa iya gawa pa hair follicle test iya si BBM, paano na iya si RMN iya masugo? Lantawa na ay kagi review Wonderland Palumo ang imo sining post antes mo dai sagad ka sibit-sibit ng RMN no.
11: Palabra di honor.
6: Sige, huwag na tachimpo mga kasama sa atong pagpangalaga. 29 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 sa gabi. Si Sir Cyril Condino Jocarisa gali, nag-uupod man sa ato, no? Nag-uulan man dito sa ahoy. Si former City Councilor Ili Estante, gabaha man ko, no? Didra sa ilak, iti lapas man, no? At ito ka namudamo man sa mga kanal da nga pinang obra da sa lapas. Pila ka hundreds of millions of pesos na, diba? Si Diskaya da kag siguriya da naghanot man da sa mga flood control da. Iwa yapon madula dang baha da. Siga, sa field po natin, Rajaman Marjorie Herbumiani, Rajaman Brokok Agustin, sa News Center, Rajaman Rizzi, Danyo Subordon, Rajaman Lynette Fernandez, Yolatrice. Sa technical side sa transmitter, Rajaman John Hartwell Toala. Dire naman sa studio, Rajaman Jason Rinzi Cabatania. Ako naman, ayun sinialaga na imo, Anchorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajaman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Angie.
16: May bukol ako sa breast ko.
15: Kamangkot ko da son kung ano maayo diri.
16: Damo ginaghambal na maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
14: Supple Plus Gold.
26: Tabakat sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Mimi.
28: Dali kasi napit akong tuhod.
27: Rightis na gali.
28: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
29: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
20: D3
13: mga butika. TTX
30: 500 Q7 lot.
31: Ano ginabatsyag mo sa
30: high blood gid ko?
31: Ano sa una ang imo
30: blood pressure? 180/100
31: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
30: 3 times a day gid nako TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
13: TTX 500.
32: Life Extension Vitamin D3.
33: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
32: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
33: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Goodbye.

0: Polycotton, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugit ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Welcome naman mga suki naton sa rematag para matis sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa ringa mga informasyon parte sa ato sa ringa ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa ringa mga masakit and other medical conditions. Bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa ringa mga guest consultants sa natural sa ringa pamagi sa pagbulong sa ato sa ringa mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ringa pagpangagad diri sa The Secrets of Health. Still ato sa duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ringa pagpalayag diri sa The Secrets of Health.
8: Yes, madamong salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health kag sa aton nga pagpalayag aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton. Malista ninyo kay kung hindi ina malista may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang nga mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga kauturan naton bukas inahalin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang mga kinahanglan punoon nga mga gikinhanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext sa aton text line sa 0928874637.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasco Health.
7: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato sa ring programa The Secrets of Health.
9: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secrets of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
7: Karami gid sini unay pangapi.
9: Oh, siyempre.
7: Oh.
9: first thing na ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata, dapat painit-initan ang sulok-sulok.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sa isa ka healthy nga beverage. Ang ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Ang iban, Sir Jocel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya. Anamin na siya. Labi na kung butangan mo sa kalaman si Doc Erwin sa mga kauturan natin. Tips ha, sa mga kauturan natin nga obese. Sa kauturan natin, mga kauturan natin nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gidhimuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama. Inang labaab nga tama-tama.
7: Mainom mo dayon.
9: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang iban na Doc Erwin nakulbaan sila. Nya
8: mga acid.
9: Okay, kay basi mag-acid chan ko.
8: Basi magsadugang sulabang sulok.
9: O basi may ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong na siya nga idea.
8: So, unang-una mag-react Sir Jose lang aton chan, maghapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imong acid sa tiyan, amat-amat madula. Once mag-inom ka sang, ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
9: Yes, no. So, the best na siya nga nag-neutralize ang acidity sa aton tiyan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga mag-tinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede mapiktuhan pati si Abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o siya kakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
10: Kuya si Mercy, harap ko nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japan ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sugod ang tuwa ka bulan noong pawan.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
9: Si Atay, dapat ipastrong mo siya. Oh, nami si
8: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jocel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blang nakaon naton nga may mga poison, may mga
9: additives,
8: preservatives. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
9: ginapangkonvert na neutralize.
7: Amo na siyang classifier no hambal mapusla ni hindi ni mapusla ni hindi
9: ni daw ko niya dapat i-neutralize na gid ba.
8: Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bugat man katama, amo na nga gafati liver siya, masiling nga namitani kay gatambok imong atay. No. As a sign gali, nga magmango siya kung gafati liver ka, mas magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo. Matake ka subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si atay. Hindi niya pagsalaon. Matake ka sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-ubra.
9: Paano mag-function si atay? Kaya
8: yes.
9: Ang cells ni atay, nahimo na tambok. Siyempre, once nga pati liver ka, ang cellula sang atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats, tungod sa imo nga pagpagusa.
8: Dira na mag-umpisa,
9: wala na sang mga selula si Atay dito ti da nagkuan ang ano ang proseso. Ti kung wala na sang selula, wala na sa puro na tambok. Ti ano pa lang mag-function? Ano pa lang magbulig? Cleansing sa lawas nato, pagpinlo og pang-neutralize sa mga chemicals na bumutang nato. Mahilig ka si Grillo, mahilog sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang selula ni Atay kulang-kulang na kag nagadugang pa damage sa imo Atay ang imo ginahimo. So it's atong itudlo na ton. It's just a part lang no. Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ni Atay.
8: Yes.
9: Pwede maka-cleansing sa aton ni Atay. Kalamansi plus lukewarm water.
11: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
12: Sining sa kumigo, Premium D3 ang inunong ko daw ko no. Kag sukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang Basbogo.
11: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
7: Again, ini nga mga produkto pwede ginyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo. Sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Ara da nga to sininga clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City. Atubang lang gid sang Marayo Bank. Available ang tanan sininga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Just like sa panglawag ta nga mga produkto while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kaysa, hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, why gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permi lang gihapon, gataas akong BP, gali kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permila nag-asaka nga ito sininga blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagkapanaog ang inyo sininga blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo sininga ginakaon. Dr. Nelson, Dr. Erwin?
8: Yes, no, ang mga kautura naton nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dr. Nelson. Pero aton, kisa, hindi kay kisa, dugay-dugay lang, tapos pagkatapos kalita panyaga, dugay-dugay, mangapi kita, tapos makaon, tinapay. Ang iban, hindi man tinapay, waiga pangapi, pero mainom soft drinks. Ang iban, Sir Jusel, makaon sa mga sweets dira, may mga pasta, nga mga salads. Then, amo na gapadugang week sang aton nga Atay.
7: So, magkaon lang man sila, ng ano lang bala, bulong sa ira, hindi nga sobra-sobra na because anything basta in-excess na sang kinanglan sa lawas ta,
8: yes.
7: Gadala na sang problema sa lawas ta.
8: Amuna nga sakit, balatian, dugay-dugay balatian, tapos kita pagka may sakit ulo naton, ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever, labi na mga over-the-counter. Ang ginatawag bala unprescribed medication, Sir Jusel, isama na ka-delikado man sa aton, lawas. Gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon. OTC man ni siya nga bulong, pwede lang ni. Pero gali, ang aton gali na batyagan, hindi match dira sa ginainom naton nga bulong, nagadugang na napabukat sa aton Atay kag sa aton nga kidney, Doc Nelson. So amo nang matabo dira kung pirmi kita ga himo sina nga hindi naton kaya, sige ka na inom dira sa mga pain reliever, hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imo lawas, di pagkadto ta sa mga ano sa mga hospital bulungan, makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor. Grabe naman ni galala sa imo problema. Kaya nga, inang sala nga ano, konsepto naton, inang ginasiling bala nga, unprescribed medication, wala sang recommendation, nga gihatag, pero nag-inom kaya bulong. Okay lang kung suplemento. Kaya ang suplemento, Sir Jusel, wala kontratiempo. Pero sa aton gani, ang mga Santon products naton, kung gusto gid nila, san o gid inumon, may guide sila, anong mga pagkaon nga akong kaunon kung mag-inom ko sang inyong produkto, sang Santon Plus Gold, may guide kita ihatag, dira sa aton nga clinic, amo na bisya, higid ang aton clinic, agad makonsulta man kamo, mabalaan nga, san o muna inumon aton produkto, anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero wala pa matapos ang pandemya, Sir Jusel. Ara pa, may mga hunhugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe diyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao. May mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3. Hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO. Kundi vitamin D3, may BCO na, may moringa oil pa.
13: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
14: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naagihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
13: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
8: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3.
9: Yes.
8: Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3. Ari diri, Sir Jusel. Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas, labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kaya kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad, o ana, idipinsa mo na, may virus nga magsulod, patyon sang BCO, kaya ang BCO, mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-babawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok, nga basi bala maglaton pa ang virus.
7: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pagkanto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehos ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
8: Yes.
7: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA, and ang isa pagid para sa mga utod-tang Muslim,
8: yes,
7: halal certified.
8: Yes.
13: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
15: Damo na gyud kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, wa gyud kuya nakapahuway sang kangutngot sang akon mga kalawasan.
13: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282876 3 7. Doc Nelson, akon nga po, problema, Doc, kay madugay ako makatulog kung gabi. Kung makatulog man ako, makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
9: Yes, sa aton utod, no, nga nabudlayan siya, budlayan siya magtulog. Recommend ginaton sa iya, inong kasantong plus gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes ba magtulog, inom kasi na. Kay manami ini siya, no? Because kumpleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins na nagapakalma sa aton lawas. Ang may ara man B12, kag may ara man sang iron na nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kisa kulang ka sa iron, hindi ka man masyado makatulog. May mga vitamins na nagaparelax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sa aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autura naton na may mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makautura niya, pagka grabe na gid, bisita ka mo sa clinic naton.
8: Yes,
9: kay may ara yung hindi kailan yung makatulog. May ara yung insomnia na gidya. May iban pa gidya nga depression. Bila,
8: mga na ano, ako so, kis Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog, labi na mga pizza
7: 30.
9: 14.
7: Oh, gets pizza 29.
8: Oh, mga susunod tulog. Ano na, hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
9: Si Judith. Oh, si Judith.
7: Ako pirmi, laing gidya pa matyag ko. Permi gid ya galain matya ko labi nagit mga pitsa 13 14.
8: Okay, mapaminsar ka paano ko ni gasto ni nga kon nga umalabot na
7: sigo. Pagabot sang sweldo bla do ka kadula man dayon.
8: Amo na kung isa. Oh, may mga
9: okay lang na iya Doc Erwin, Sir Jusel, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga i
8: paano mo i-budget?
9: Paano ka mag-budget? Okay lang yan.
8: Survive ka sa
9: pero ang pinagid niya sweldo. Ang pinagid niya kabudla Doc Erwin. Pizza 3C pa lang, may kapanuktok na.
8: Muna gani, umisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kadagabi, hindi makatulog. It's a part mangyapon nga maka-insomnia na siya. Ang manami ni mga himuon, imo tawgan ang imugin utangan. O kay para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung mag-cut ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga. Biskan ano kadako sa imo utang, makatulog ka gid pag buktaw mo ara man gyapon. Ang imo problema ara man gyapon. Pero
9: ang nakatulog ka.
8: Nakatulog ka. So amo na sa mga kauturan na to, no? Inang ano, inang hindi makatulog. Amo na siyang makakong maglala na siya, makakadto na sa ano, sa anxiety nga problema. So mas malala na. Hindi manami.
16: Vision Next, daghan ang natubangan.
17: Di lali magkagloko mo sir, oy, hey, hindi mo maklaro ang palibot ba o niya, o labi na mag-drive ka. O to, nga gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, oy. Maurog yun ang kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
16: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Isa naman ko, diri Doc Nelson. Oo. Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old ba siya?
9: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel? Oo. Nga maglabo ang mata mo.
7: Ita ganit si Juana.

0: Tin, kaya nga man, imo sudan pirmi, ugalang. May malunggay to slikod, Sir Jusil, ah, takaan ka makuha.
1: Mag-green ay ang ipon ko, Dok Irwin.
0: Yes, oo. Oh.
2: Tapos, ayawan ka pa ka pang...
0: Ari lang gid nga, may uga man din, sugbahon ko lang. O may, ano man din, may ginamos, ano na, tinabal.
1: Tinabal. Ang iban bilo, Dok Irwin, niya, doka poor sa aton kung gakaon tayang balunggay.
2: Pero naman.
0: Ang matabo, wala ka kwaon sang beta carotene. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food ano, ka-order ka man chapsoy,
2: fried
0: pero
2: chicken.
0: Ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans, may mga Koreans subong sir nga daw ano nang half cook lang ang mga vegetables. Pero kita ko ang iban ang ginakaon nila ang ano lang,
1: ang beef.
0: Ang beef lang ang mga vegetables bilin. Ano sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasan din, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon.
1: Lutein.
0: Ang lutein.
1: Hindi mo na pangitaon.
0: Ang vitamin A, pwede ka kaya kakaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero laka-laka. Mag... Pobregid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubo gid. Labi na kung abusado kapag gid sa mga paggamit sang gadgets, mga may edad na, hasta maghapon na monitor sang teleserya sa mga dako-dako pa na monitor. Kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Di ang matabo sina. Gakago ba?
1: Yes.
0: Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasan din. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero, mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic. Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
1: Yes.
0: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Jusil, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, mag nipis, kag dali magputok. Pero kung kompleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionex ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng panglulukan, maamat-amat na siya.
1: Yes.
0: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
1: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Indi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
2: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
0: Labong pasang una nga ano pirtigid si gigid hayo bisan wala hindi pa kasal si gigi hayo nga maamo na. Hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo. Nga kautoran na tundra sa Negros kaintindi na sila mo. Si gigid pangulit pero sang ara may mga bata na may duha tatlo ka bata na no, wala na ang schedule nga sang una kung pwede lang before and after meals. Sigihon.
2: Pirmilang tarde, no?
0: Oo.
1: Ang ambagyan nila, Dok Irwin, niya, pangihilan, Dok, nung pahuway.
0: Oo. Pero sang nag-edad na, hindi magiging siyang edad na gali kay
1: Gapalya na.
0: Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang iban pagid, may problema na gali sa prostate bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake plus alcohol. Ang iban, siling nila, ga-aggressive ko, mainom ko alcohol, Gali ang huna-huna.

0: na lang ang pinsar among pirsado kay nakainom. Pero ang lawas wala na.
1: Di,
0: hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban. Bagkatigulang ang mga lalaki kuno katrupang Jusel engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, panday na, pamukpok ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Eh gusto nyo gid mapukpok nga pukpok. Wala. Sa mga kauturan na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo supplement for men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Pero hindi ka siling nga bisyan wala si partner, inom ka turbo kay ikaw ma problema na.
1: Oo. Okay. Matingala na ako inyong mga upot sa bala. Di na kaldiro man.
0: Oo.
1: Nag-agi mo lang to sa si partner sa may kusina. Nadula ang kaldiro.
0: Wala sa kinakawit-kawit na yung kaldiro.
1: Wala sa kabalulok, Irwin. Pag-agi na, sabit. Kaya katurbo sa eh. Wala man sa gamit. Wala yung man gamitan. Ano mo karoon kayo once makaturbo ka? Dohalaya na iya.
0: Ang nakanamay pa gid, isang benepisyo sang turbo, magnami mo nga circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipayon ang iya nga partner.
1: Yes. Oh. So, muna ang pinaka-importante gid sa ato na.
0: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health, kay madamo pagit kami sa gitudlo sa inyo paano amligan nato ni kaayong lawas. Kaga siyempre sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento, agud nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy, kaga kung may mga balatian dali lang magayo. So hasta naman sa dason ha, ini naman ninyo alternative medicine doctor. Dr. Erwin Lapos, mayang adlaw gid sa tanan. Yes.
5: Salamat, Doc Nelson.
1: Yes, atong mga kauturan, padayon niyo magsunod sa atong programa kag inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Visionex kag Santon Coffee Mix. Kag siyempre, to spice your life, turbo supplement. Turbo food supplement for men. Ano man si Dr. Thompson ka din na nagasiling, ano man aton kaunan, ano man ang aton inumon, himuon naton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas kag kahimayan sang aton nga Ginoo.
5: Salamat si Doc Nelson Kaden and Doc Erwin Lapus, aton siling nga mga guest and consultants, eksperto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Josel Banyas.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Alas 10:05.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Supple Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aangin ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: ng chat, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ulamon ko na naman ang inyong siningang mga dulunggan, kag kinahanglan maging open-minded naman kita sa pagbaton sa kamatuoran nga ang iban sa aton kulang sa tulog. Mahilig magpulaw, nga wala man lang ganis ang kapuslanan, pero antes ang tanan,
2: welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa igayong lawas.
1: Programa nga magadulong sang sigurado, kag mapuslanon nga mga impormasyon.
2: Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule,
1: kag ang Evergreen Coffee Mix.
2: Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
1: Ining pulaw-pulaw ta, kulang sa tulog, daw para sa ninyo ginaabusuhan talawas, daw para sa ninyo ginadali tangaton kamatayon. Sunod sa pagtuon, may mga posibilidad nga makaangkon kita sa chronic health problems. Ang chronic, but silingon sinay ng samalawig bilang tinion. Di maantos kasi ninyo, para sibisang heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes, stroke, obesity, kaga depression. Dulot sining kulang sa tulog ng fatigue, kag low energy, mood changes, nablang irritable ka, anxious ka, depressed ka, tapos kabudlay mag-manage ang imusining emosyon, impaired cognitive function, tapos lubo ang imusining immune system, kagang risgo gide sa chronic diseases na nasiling ko na kaina. Pareyos lang ni sila sa wala ka na bala nag-exercise o kung sedentary life bala sa na-mention ko sa nagliligad ng inatlaw na itong natupiko. Inang wala ka sa physical activity, pareho lang ni sila sa pulaw, nagaluya ka man sini. Rason nga manubo ang emotion ng immune system, galing kay namit, hindi naman pulaw, namit, hindi naman inom, hindi karilyo, uyab, tanan. Later on, realize mo nga hindi kali manami, pero ulihin ang tanan. Hindi mo na mabalik ang mga nagliligad. Para wala kita sa matawag nga ulihin na ang tanan, umpisa kita sa puno, baguhon nato naton lifestyle. Hindi ka na lang magtulog. Tulog temprano, get enough sleep, kag agud madugangan ang proteksyon sa aton sinikayong lawas. Mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kay kumpirmi kag pulaw, kag wala ka pagid ka inom sining produkto ni Doc Hiko, you will experience reduced sex drive. Kulang ka sa tulog, gabalang-balang ka, daw matumba ka.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kag
2: Evergreen
1: Coffee Mix, makapabalik sang aton sining husto nga paminsaron. Wala akong nagsilinga buang, ang buot ko silingon, agot maligawan ang naga-backgrong, naga-tagring, kag naga-balang-balang ng mga paminsaron.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa igayong lawas.
1: Ang mabudlay nga pag-focus kag pag-intindi, kag ang pasensya malawi, ang poor judgment malikawan agud malayo sa aksidente. Pero bisan ano mo ka inom sining mga produkto ni Doc Hiko, kumpirmi kag di mo yaga pulaw ati way ni epekto. Suliton ko, husto nga tulog, parisan sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. Baskog immune system, layo ka sa balatian, nga kunsa din ang mga sobra ginabuhinan sini, sobra nga uric, creatinine, high blood pressure, blood sugar, uric acid, kag iban pa. Kag ginadugangan ang kulang ng mga nutrients sa lawas, kag mga vitamins of course. Kay ginapakita nga sunod sa pagtuon ang halos tanan nga mga vitamins and minerals, makita sa Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C nga kung sa din hindi matawag naton nga cleansing. Kay ginalimpiyuhan niya nga itong siningalawas sa mga hiko, sa mga toxins, nourishing. Kay tanan-tanan halos nga mga vitamins and minerals masulod sa lawas naton kung nagainom kita sini. Balancing kay ginabuhinan ang sobra, kag dugangan ang kulang. Subong man ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, medicineria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. E3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako ng regular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. Mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Alas 10, 14.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
10: This time check is brought to you by iBerry, prioritize eye health for brighter future.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon, hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
16: Evergreen Herbal Capsule.
17: Pagaling siya, magaling ka siya.
18: May high blood ka ba sa una?
17: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Hindi mo hindi yan. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
16: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Nuts, corn coffee, may vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamaintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts, corn coffee, mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may BCO.
4: BCO.
13: May D3.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi.
13: Hello, Mommy.
12: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
12: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
4: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
13: Yung may D3.
4: Mga butika.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Ang oras sa Mabian Darisari men Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa Bilog Pilipinas. 15 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon san pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan san kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Maulano naman nga gabi para sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na maggahon, magarot, ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Sabado na kita karon niya adlaw. Sa 11 na kita mga kabiyan sa bulan sang Hulyo. Kaduha nga Sabado sa sining bulan. Tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Ligmat para sa ato sining mga kauturan. Wali pa ni kasang aga mga kabiyan pa bungsong ulan, pero sa sining gabi mga kabiyanan mabaskog na ulan, no?
0: RMN Patrol 774.
1: Pangod sining mga kabiyanan na ginadeklaran mga kabiyanan sa NDR RMC kagaina sang aga 641. Or sinigil lang mga kabiyanan niya kan o yes, sa 18 kainas ang aga July 11. So ara kita mga kabiyanan sa orange rainfall, no? Mga kabiyanan, but sinigil lang agabi alas 8:18 mga kabiyanan na red rainfall na kita, o
0: RMN Patrol 774.
1: Kay sinigilang hapon, orange rainfall ang Iloilo kag Capiz. But sa sining alas 8:18 sining gabi, mga kabiyanan, may advisory halin sa NDR RMC, para na kita sa red rainfall warning ang Iloilo, Antique, Aklan kag Guimaras.
0: RMN Patrol 774.
1: So po sinigol mga kabiyanan, kung mag red rainfall, may may posibilidad mga kabiyanan nga mabaskog ulan.
0: RMN Patrol 774.
1: Kung magsiling ka nga orange mga kabiyanan, medyo mild pa siya. At mag-red na gani, perti naman mga kabiyanan ang ining pagbubo sang ulan. Way sa payan nga nakagawa na si Inday nyo, kung si Bagyo Inday. Kagambot ko nakita yan na si Mary Grace Piatos.
0: RMN Patrol 774.
1: Bangod sa mga kabiyanan, may advisory ang Iloilo City Emergency Operation Center. So ginarekomendar mga kabiyanan niya ang may pila ka mga igapatuman niya preemptive evacuation na para sa mga flooded areas ng mga lugar.
0: RMN Patrol 774.
1: Perti ng baha mga kabiyanan dari sa Iloilo.
0: RMN Patrol 774.
1: So gani gina oraligmata ang aton sa ring mga kauturan. Simple mo man mga kabiyanan ng mga nabatyagan niya panahon para sa aton sa ring mga kauturan sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. Pabalo ka mo dere, no? Sa chat ka mo dere or text ka mo dere sa aton nga comment section sang RMN Iloilo para ma-inform ta mga kabiyanan ng inyo mga LGUs kung ara na kamo, kung daw pertina ang baha sa inyo lugar.
0: RMN Patrol 774.
1: So i-inform kami dere kaya para mapabalota ang inyo sininga mga mayor kag sumuman ang inyo sininga mga responder, no, sa mga kabanuanan sa probinsya sa Iloilo. So binuligay na kita sini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Now hindi ni maayong gabi para sa aton sininga mga kauturan, labi na sa mga flooded areas. Sa diri mga kabiyanan sa may Oton area, partikular mga kabiyanan dere sa may area sa Vista Mall.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tamat-tamat ang gadalo mga kabiyanan ng tubig kag iban pagid sa may Sabanao.
0: RRMN Patrol 774.
1: At sa Oñate de Leon, gasaka man ang tubig.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sambay ka mga karon mga kabiyanan kay tiwata rin ma-checkyar karon ng aton sa ninga patrol. Mga kabiyanan kay ginaliyong inisang aton sa ninga reporter ang mga areas mga kabiyanan nga posible nga nagasaka ng tubi. Sabi na mga kabiyanan sa manubo-nubo nga porsyon nga prone mga kabiyanan sa mga pagbaha. So mga kabiyan kabay pa nga daw hindi naging magtupa ang mga bunok nga ulano.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayong gabi naman sa aton sining nga mga suki kag sa aton sining nga mga tapalamati. Sa aton mga kabiyanan nga mga Kasimanoa nga nagapamati mga kabiyan abroad.
0: RMN Patrol 774.
1: Kanagalan taon mga kabiyan kanaga. Upo dari sa aton na Facebook page sa mga kabiyan sang RMN Iloilo. At siyempre mga kabiyan nagalan taon worldwide.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagamuman sa aton sining mga kautura mga kabiyan nga nagpamati sa ila sining nga radio set mga kabiyan sa aton sining nga frequency sa 774 kHz.
0: RMN Patrol 774.
1: Gani mga kabiyan sa aton nga mga kauturan sa 180 ka barangay sang syudad. Alerto gi kita ha. Na los pa hindi anay mag kumpidi pa mga kabiyanan mag ulubantay gi labi na mga kabiyanan sa mga lugar nga subong nagaka-experience na sang medyo pagtaas ang tubig kag nagabaha na sa inyo lugar.
0: RMN Patrol 774.
1: Siyempre mga kabiyanan sa aton man, mga kauturan sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Muna na siling ta, pabalo ka mo dari. Kumidyong mataas-taas na ang inyo lugar kay basic kung magkalastranded ka mo. O gabi pangadaan, maluoy man ka mo.
0: RMN Patrol 774.
1: Gani oro aligmat ang kita, pabalo ka mo dari. Kay basic kung ara ka mo sa alang-alang. So, chat ka mo diri sa atong comment section para ma-inform tang inyo sini nga mga responder na binang inyo sini nga mga mayor sa mga kabanuanan kay basi kung matrap ka mo dira. Huwag ang delikado. Gabi pa naman!
0: RMN Patrol 774.
1: Nagpa yung gabi man sa atong sini nga mga kauturan kaiping nato niya mga probinsya. Probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Negros Island Region. Kag sa probinsya sang Guimaras.
0: RMN Patrol 774.
1: So, atong diba, baha lang mga kabiyanan. Pero sa area mga kabiyanan sang Sarangani, Davao del Norte, Davao del Sur, mga kabiyan, gintayog naman sila sa magnitude 5.7, no?
0: RMN Patrol 774.
1: Tawag yung mga kabiyanan ginapahawayan sang linog ang ining probinsyang Sarangani kag Davao area.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagani nga makapanghisos-hisos sila sang baha tong nakabilog pa tayo mga kabiyanan. More or less mga 20 na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaluwa sa mga pagbaha, sus mga kabiyanan, landslide, ginatambakan to sila iyasang tinulada mga kabiyanan nga duta ang mga kauturan tatusus mareka gusip.
0: RRMN Patrol 774.
1: May pagani ni sila kapahuway mga kabiyanan sang 7.8 nga magnitude. Ang mga aftershock nila, kada kabaskog ya. Mga kabiyanan ng ibang niya mga aftershock daw, medyo hinahinay lang dito yung pinakanubo mga kabiyan, magnitude 5.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung yung mga kabiyan ang ginapasalamatan lang kita man aton dari sa aton dari nga area, labi na sa Panay Island kag sa Western Visayas, mga kabiyanan, kaya daw ginaspare kita sang makaako.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano na yung sala sang mga taga-Davao ni mga kabiyanan sa nature?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ito ang kalamidad mga kabiyanan niya. Hindi siling man-made ah.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nature gidya mga kabiyanan subong nag sa ila mga kabiyan nagasunlog kag sa sining pag ulan-ulan nga hindi man direkta mga kabiyanan igo sang sining bagyong Inday pero mga kabiyanan sus ginabaha sila dito kag dito naman Natalupang dan mga kabiyan ang pag-anod sang sining mga truso halin sa kabukiran sang Davao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tanay na magkita mga kabiyana dari sa ato sa lingapang pangalaga dari sa inyo panatuntunan sa dulot sang duha ka oras. Sa gihapon ini ang inyo angkorman Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Kaya siling sa gihapon sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginalantaw ko din mga kabiyanan sa mga may gina-airlift man mga kabiyanan nga nasalanta man dito sa kwano. Patay ang sana pulo ka mga napatay. So mga kabiyanan ginabuligan na lang ka gina-airlift ang mga biktima mga kabiyanan sa takas sa mga kabiyanan dito sa may Sarangani.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gabulig na ang mga military para mga kabiyan makuha ang ining mga bangkay bangod sa sining landslide na natabo mga kabiyan sa Sarangani.
0: RRMN Patrol 774.
1: Naunta ni mga kabiyan ining advisory sang aton sininga siyudad para ma-inform tang kabilugan mga kabiyan nang ka may mga report na kita na sa karon mga kabiyanan ginapatigay ng preemptive evacuation kay bangod sa sining red rainfall mga kabiyanan kay delikado sa mga panubo-nubo ka mga prone na flood prone areas. Muli ko nga mga kabiyanan nga nagahimo na sa nga pila ka mga lihok ang aton city government para mga kabiyanan nga ma-evacuate ang kutob sa mga dapat i-evacuate.
0: RRMN Patrol 774.
1: Natutukan tani mga kabiyanan ng pinaka-latest daligi lang kaya na-check tadi ang aton sining city government mga kabiyanan kaya may ara na silang pinapatigayon nga preemptive evacuation para sa mga nagapuyo mga kabiyanan sa mga flood prone area.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nag-check taba ni mga kabiyanan bangod sa sining pagbukbo sa mabunog ka ulan nagbalasa mga kabiyan ka nagmedyo naghuhumok ang duta ang mga pansyon sa Tansa Cemetery nagkolapso.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di mga apartment type mga kabiyanan sus nagkalaros dak.
0: RRMN Patrol 774.
1: O dari mga kabiyan bangod sa sininga paghumok sang duta ang foundation mga kabiyanan sang apartment type nga mga pansyons mga kabiyan na magkaluluoy na nga patay na ginudubol did gwa nila ni
0: RRMN Patrol 774.
1: So standby ka mo mga kabiyanan sa mga information dugay-dugay ligo check kasamang son basikon makakuha kita sa ang initial kay grabing bukbo sang ulan sumungo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya subong nagapatigayo na sa preemptive evacuation ng city nung partikular mga kabiyanan daw dari sa Inyati nagapangayo na ito rescue mga kabiyanan ng iba no?
0: RRMN Patrol 774.
1: So standby ka mo mga kabiyanan kaya aton ko ni karon ang pinakalatest sa lakas ang aton panahon pagi sa aton siling mga kabiyanan niya mga reporter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan ang inibalang report mga kabiyanan sa karon sa basis sa sa pinakalatest mga kabiyanan nga information naton diri gina follow up ta pa ni mga kabiyanan ang mga casualties sa Mindanao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabay pa nga hindi madugangan ni mga kabiyanan ang mga nagkalamatay no so, natingala kita mga kabiyanan kung ang nag amon ang sitwasyon sa mga ano niyo sa mga kauturan tatuloy dito sa Mindanao nga mga kabiyanan expectar kita nga daw dito ng igo tani sa Luzon pero mga kabiyan Mindanao kalayo Pero gaginigo sila mga kabian bangod sang isaning habagat, kag ang sentro gid sang pinakadamo nga pagbubo sang ulan, dito mga kabianan sa Mindanao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Standby ka mo sa siling mga dugang mga information. Samtang unahong tanian ay mga kabianan, para sa mga naga bantay sang sining kuha naman ni ang final na ni mga kabiyanan nga price increase, pero mga kabiyanan sa Gihapon ang diesel ang nagsaka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag ang kerosene mga kabiyanan, samtang ang gasoline nagnubo siya mga kabiyanan. So may rollback sa gasoline samtang may price hike sabahin sa mga nagagamit mga kabiyanan sang diesel. Unahon ta sa parts ang diesel nga nagabantay mga kabiyanan mga driver naton. So posible mga kabiyanan magasaka sang 2 pesos and 50 centavos per liter mga kabiyan sa masunod nga semana.
0: RRMN Patrol 774.
1: Atensyon naman ni mga kabiyanan sa Martes nga adlaw sa July 14, 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa gasolina naman mga kabiyanan magasanubo siya sang 80 centimos per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Magkasaka man ang gas ang kerosene sa 1 peso and 80 centavos per liter.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga ni mga kabiyanan ang ginapaabot ninyo ng mga update na ginabantayan naton mga kabiyanan nga adjustment sa bahin sa mga nagabantay mga kabiyanan sa presyo sang langis. Daw hindi na nagkatibawas mga kabiyanan nalipay na tani mga driver ninyo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sobra mga kabiyan sa 9 piso sa mga inasod-asod itong mga pag-nubo. Sus, ginamat-amat naman sila patay sa DOE.
0: RRMN Patrol 774.
1: So standby ka mo mga kabiyanan na rin sa aton sa ringa pag-pangalagad.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, may update kita parte ni mga kabiyanan sa mga naga-trending subo nga kisyo mga kabiyanan ang ini mga tuwa putukaping nga mga ginapaputukaping nga mga piso o kuna bill mga kabiyanan nga kwarta naton.
0: RRMN Patrol 774.
1: May mga pagpaandam diri kag advisory mga kabiyanan ang Bangko Sentral na Pilipinas nga magahimas si kamo mga kabiyanan sa rihas mga 5 tubtob sa napulo ka tuig nga himas rihas nyo kon mga kabiyanan magbayular kamo sa sini mga pagputukapi nyo sang kwarta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Umpisahan manabi sa mga ganghal mga kabiyanan. Deko din nag-react na ding Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya ginapagawa nila mga kabiyanan, ginaputokopy ang mga 1,000 bill. Kapagkatapos mga kabiyanan, ang balong pa nila ngati, original money. Kaya gimbasihan nila mga kabiyanan sa mga evidence, admissible mga kabiyanan, yung mga naputokopy ng mga document. Ang ilaya daw lahog lang prote mga kabiyanan ng iban kay Tiko Kitid man pinsar nagpalalati man ang mga ganghal.
0: RRMN Patrol 774.
1: So, bangod sini na paandam dari ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So intindigid sa inyo nga ang Bangko Sentral ng Pilipinas para mga kabiyanan na warning sa publiko nga may ara nga nag-exister nga circular number 829 kung sa diin gina dumilian pagputukapi sa mga kwarta, mga kabyanan nga wala sang permiso.
0: RMN Patrol 774
1: sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi matapos mga kabyan nga naglaptay ni sa social media, ginpanapta sa mga netizen mga kabyanan ng pagputukapi sa mga kwarta, kaginasiling mga kabyanan nga original na ini, matapos sa isa ka membro sang House of Prosecution panel mga kabyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga makonsidera mga kabyanan nga original ang photocopy suno sa original document rule. So mga kabyanan, ginpanomdom dere nga ginasiling mga kabyanan sa Bangko Sentral nga ko magbayular kamo sini 5 tubtob na pulo ka tuig nga mapriso ang mga violator.
0: RMN Patrol 774.
1: Lagi na paintindigid sa inyo kay kadamo na mga kabiyangan sa nagasunod-sunod bangod sa ginipisahan mga kabiyangan sa mga ganghal.
0: RMN Patrol 774.
1: Ikaw latari mga kabiyangan, no? Ang Bangko Sentral nga kung sino mag-violate sini mga kabiyanan sa mga nagpaputukapi sang kwarta, sino mga kabiyan sa Bangko Sentral, stricto nila ipatuman mga kabiyanan ang ining nga imprisonment mga kabiyan sang 5 tubtob na pulo katuig kay man mga kabiyanan sino sa BSP governor mga kabiyanan na wala inisang authorization o kung wala sang may na-authorize mga kabiyanan para lang mapaputukapi sang kwarta mga kabiyanan na wala sang authority gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: RMN Patrol 774.
1: De, Clarex.
0: RMN Patrol 774.
1: Pisahan nato mga kabiyanan sang faculty staff sang Guimaras University o di nato saman.
0: RMN Patrol 774.
1: Buhi pa to siya.
0: RMN Patrol 774.
1: Langas-langas lang to yung mga kabiyanan pero ang iba niya nagapati to. Kano abin na kung mga estudyante niya sini. Kaya siya gani nag-post mga kabiyanan. Ilaban-laban mapati mato iba niya mga estudyante niya sini.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, ambot ni mga klase sang tao. Samtang sa pihak kabahin.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan na pugad sa mga buaya, so naispatan mga kabiyanan subungo. Kay ang habitat nila sini, kada dari mga kabiyanan nga daw medyo mada nagadamo ang ining mga klase sa mga buaya. Mga kabiyanan kag ini natalupang dan sa isa ka lugar kun sa diin ining partikular mga kabiyanan kagina monitor ini sa Department of Environment and Natural Resources di sa lugar mga kabiyanan sang ano sa probinsya sa Isabela mga kabiyanan. So diri nakita ang medyo mga kabiyanan na nga gusto nga ipapreserve inisang DENR. Iding nadiskubrihan mga kabiyanan nga pugaran sang mga buaya. Ginali na.
0: RMN Patrol 774.
1: So, sa Quezon City man yung mga pugaran nila ni. So buong ginhali na sa San Mariano, Isabela. Ay, si...
0: RMN Patrol 774.
1: Nagbag-o, nagali ang mga ginaistaran subong sa mga buaya. Kay suno sa information, ginaduso ini sa mga otoridad nga ideklaran nga critical habitat ang isa ka lugar malapit sa suba sa Banuas ang San Mariano, Isabela. Matapos makumpirmar mga kabiyanan ng presensya sa mga pugad sang Philippine crocodile o con crocodilos Mindorinses, isa sa mga pinaka nagapamiligro ng mga sa isang buaya sa kalibutan. I see. So, hindi gali ni mga kabiyanan sa Quezon City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pinagabarong to yung mga kabiyanan nga klase sa mga buaya. So, naghiwat sang site validation kag monitoring ang Department of Environment, mga kabiyanan or DENR sa katimbang ang Biodiversity Management Bureau, kung sa diin natukiban ang duha ka mga pugad nga may mga itlog, duha ka juvenile crocodile kag duha ka mga adult crocodile sa nasambit nga lugar. Sabi ko anay sa Palawan ini mga kabiyan kami ato kita tong crocodile farm.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tungod sa ini mga kabiyan ginarekomendar nami gurong habitat. Tingnan ko diri sila yan nag mga kabiyan gada gapamugad ka nagaitlog. Tungod sa ini ginarekomendar sang eksperto nga hatagan sa special nga protection ang lugar agud mamalama amligan ang nabilin nga mga population sa Philippine crocodile kag ang duha sini ka mga ginaistaran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pagsulo sa DNR, importante ang pagkadiscover mga kabiyanan sa mga pugad. Bangod, nagaserbi ini sa lugar bilang pamugaran, pangitlogan, kaglugar sa pagpadamo sa nasambit nga species nga ginakabig nga critical endangered. Ay, wow. Damo to sa Quezon City.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga madamol, guya, pagka mga patay huya. Madugay nang ginakilala sang San Mariano bilang isa sa mga nabilin nga hukmungan sa mga Philippine crocodile sa pungsod. Huwag ko lang kita ka-discovery. Bagang dumdum kayo mga kabiyan. Nandari gini sa Palawan niya kay Adamo kung kaysa nga nag-aaral na sa matulma sa mga crocodile farm sa Palawan, Puerto Princesa. Nga ibang gani mga kabiyan na nagaguluwa sa sining mga lugar kung kaysa mga kabiyan na nagpakita na lang kung kaysa sa ibang niya mga suba. So sa may mga ginapanghakla mga kabiyanan ang ining mga klase sang mga buaya kadamo nga mga nabiktima diri labi na sa mga nagapaligo sa dagat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ibadugay na ini mga kabiyan nga ginakilala ang San Mariano bilang isa sa mga nabilin nga hukmungan sang Philippine crocodile sa pungsod. Kariman makitaan ang mga programa sang conservation sa DNR kag sang Mabuwaya Foundation para sa pagpadamo kag paghilway sa mga buwaya pabalik sa ila sininga natural nga ilistaran. Kay ang Philippine crocodile isa sa isang freshwater crocodile nga endemic sa Pilipinas kag indi makitaan sa bisan diin nga bahin sang kalibutan. Tungod sini sa pagkadula sang ila ilistaran, illegal nga pagpangdakop kag iban pa nga mga pamahog sa palibot, padayon nga nagagagmay ang populasyon sini sa nakalipas nga mga dekada. So, sa oras nga maprubahan ang declaration bilang critical habitat, mayara na sang masugot nga mga patakaran batok sa mga buluhaton mga kabi nga mahimo nga makaguba sa lugar kag sa mga sapat nga nagapuyo diri mga kabiyan bilang bahin sa mga tikang agud malikawan ang lubos nga pagkapapas sang Philippine crocodile sa pungsod.
0: RRMN Patrol 774.
1: Alam niyo mga kabiyanan ng mga panit sini mga kabiyanan sang buaya. Kanya na mga kabiyanan niya Louis Vuitton di gira daw dari mga kabiyanan nagsikat bangod sang sini mga panit mga kabiyanan sa mga buaya nga ang pila ka mga raw material mga kabiyanan ginabaligya kag siyempre ginakuha diri sa maya ba kuano sa crocodile farm sa maya Puerto Princesa Palawan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kadto kita man tay mga kabiyanan sa Puerto Princesa Dumamutong unot autonomous sa region for Muslim Mindanao nga nagkampanya mga kabiyanan ang Palawan. Time nga to mga kabiyanan si speaker sa to si Ramon Mitra pa.
0: RMN Patrol 774.
1: Kakadto kita di mga kabiyanan sa ano ni sa Crocodile Farm sa may Puerto Princesa City. Kuan ni sila gani ga tambihan ni isang IAI Wahig Penal Colony.
0: RMN Patrol 774.
1: Dala kita to mga kabiyanan sa mga madre pagkatapos sa itong eleksyon mga kabiyanan niya ti nagkampanya sa ito sang yes kay gusto mga kabiyanan ni Mitra nga ma-include man sa Muslim Mindanao ang Palawan. So ging kampanyahan sang mga Katoliko sang simbahan aso to is itip si Mitra.
0: RMN Patrol 774.
1: Naralihan ito sa mga kabiyan sa mga madre na hindi magpasugot nga ma-include sila ya sa autonomous region sa Muslim Mindanao. So, ginpilit niya gin-include din mga kabiyanan sa Tony Mitra. Pero mga kabiyan nagpamalabag dari ang simbahan. Kabangtanan niya na perde mga kabiyanan ang kampanya ni Mitra sa to na gusto yata nga mangin yes para mga kabiyanan ma-include siya sa autonomous region na for Muslim Mindanao. Pero wala na pasugot ang mga simba.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagkanto kita kapag kalapad-lapad mga kabiyanan sa Crocodile Farm sa Palawan. No? Kadalag ko mga kabiyanan na tabuan ginya feeding kita sa nagkanto dito.
0: RMN Patrol 774.
1: Tapos mga kabiyan mapakaon sa isa katangke. Ibabaw mga kabiyan nga nagapakaon. Idalom ang mga crocodile. Pili ka lang halin sa mga bagong buto. Mga kabiyan ang kapagkatapos sa mga juvenile kag mga adult.
0: RRMN Patrol 774.
1: Natuto mga kabiyanan nga crocodile mga kabiyanan sa isa katangke. Magkadako-dako. Sus! Ang dako-dako nga tangke ang mga siguro apat kabilog mga kabiyanan nga mga crocodile adult ang kadalagoon niya susunod ang mga kabiyanan ng bangka.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaladlukan mag-feeding ka itong mga kabiyanan nga ginapakaon nila sa sining manok. Sining 45 days mga kabiyanan. Buhi pa. Ginahaboy ng mga kabiyanan sa mga ano ni, sa mga buaya. Suskulurbaan mga kabiyanan. Kung nalik mamulak ang imo sining ginapungkuan ka ginatindugan. Isus, nilamon kay imo mga kabiyanan sa buaya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay lang ka nagkasinso na subong mga buaya. Nagabarong na sila, kagara na sila sa building.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Santang sa piyakabahin mga kabiyanan, ang survey ng mga kabiyanan mga nagapakita di isang ano ni ang mga Pilipino so halos mga kabiyanan daw tuod so karanta wai na mga kabiyanan nagapakasal sa pari halos gusto na nila nga mag live-in na gid lang so ginapili na lang nila mga kabiyan nga mag live-in ang mga Pinoy sang magpakasal sa mga kabiyanan sa simbahan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pangdan ng mga kabiyanan sa Commission of Population and Development mga kabiyan ganubo nga naganubo ang mga Pilipino nga nagapakasal sa simbahan mas prefer na lang nila mga kabiyan nga mag-live-in agay kay manti mga kabiyan pakasal ka lang subong sus kung hindi manggapuka puka bulsa mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagangan mo may ka-encounter ka mga pangasawa sa mga taga-uma. Sus, mareka go si pamilya ni mo yung mga nadoli ba ka barangay?
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, sugata mo pag yung mga kabiyanan nga nag-demand man ugangan mo abi, to be. Nga gusto nila yung mga kabiyan, granding kasal. Mga taglima kabilog baka kaga 30 kabilog baboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay. ni kalong ordinaryo mga kabayanger ka trabaho ng mga taga 500 pesos adlaw mo maka 3 passer kas na dugangan pa mga kabayan ng isa mag ara ng kinananay maluwas mga kabayanan nga may putsiko ka pa hulaman ka pa inuplite
0: RRMN Patrol 774.
1: Niyo, padayon nga naganubo mga kabayan according sa mga authority nga naganubo mga kabayan numero sa mga Pilipino nga nagapakasal samta nagadamo naman ang ginapili nga mag-upod nga hindi kasado suno sa Commission on Population and Development or CPD umpisa mga kabayan na no na record sa nagligad lang nga July 7 based sa datos ang Philippine Statistic Authority or PSA, nagnubos ang 13.5% ang numero sa mga rehistrado nga kasal sa nakalipas nga napulo ka tuig gikan sa 429,723 sa tung 2014 nga subong mga kabayan nang nagnubos sa 371,825 sa tung 2024. Suno mga kabayan sa KCPD Undersecretary Lisa Grace Versalles, refleksyon mga kabayan ang pagnumos ng numero sang kasal sa nagbag-o nga kahimtangan pang ekonomiya kag pananawan sa mga Pilipino tuoy sa pagtukod sang pamilya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Isang temporaryo nga nagsaka mga kabayan numero sa mga nagapakasal sa tung 2022 matapos ang pandemya liwat ini nga nagnubo sa 414,213 sa tung 2023 kag 371,825 sa tung 2024. Natalo pang danman sang CPD nga mas nagasaka ang edad sa mga Pilipino nga nagapakasal o mga gumugura max na.
0: RRMN Patrol 774.
1: Manoga dali ka na lang manoga laon la.
0: RRMN Patrol 774.
1: According sa CPD, sa tung 2024, ang median age sa mga lalaki nga ginkasal, amo ang 30 years old, samtang 28 years old naman sa kababaihan. Samtang sa tung 2015, ang median age, amo ang 28 para sa kalalakihan, kag 26 para sa kababaihan. So, no, sa ahensya, mahimo dulot ini sa mga malawig nga panahon sa pag-eskwela, pagpangita sa trabaho, kapag panghanda sa aspeto nga pinansyal antes magpakasal. So padayon man nga nagadamo ang mga civil wedding kaysa sa church wedding. Sa kabugusan nga kasal nga narehistro mga kaabyanan sa 2024 nakalabot sa 155,604 o kung 41% mga kabayanan sa giniwat pagi sa civil ceremonies. Samtang nagadako naman ang numero sa mga Pilipino nga yara sa common law o kung live-in relationship. No? So base sa 2020 census, mga kabayanan sa population and housing, may 12.66 million ka Pilipino ang yara sa live-in arrangement.
0: RRMN Patrol 774.

0: Puro pakasal ka pa nga kabiyanan mga unang lang alangon sus magkapangutang ka pa imo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano mga kabiyanan, delikado pag mo na siling ko sa uma. Lima ka barangay ang makadto sa imo kasal. Jesus, mga kabiyanan, putsan ka pa gin.
1: RMN Patrol 774.
0: Tapos, ya pagkatapos kasal ang winantiner kay mo sa pinaksiwan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay buisit nga pangabuhi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan ng inibalang kaso ni isang babae sa Japan. Bupirti man mga kabiyanan sa inimo. Yan yung mga kabiyanan sa distanga klase sa babae ni si Japan. No? Inaristo ini siya mga kabiyanan. Ba't bangod sa... Gintahi iya yung bibig sang iya kaupod sa balay. Jesus Maria Kagusip.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ako kaduda ko, siguro ba si Marites na kumarisol goro mga kabiyanan? Kaya ba si ikaw ng babae niya? Sino iya M16 Armalite Rifle man bla?
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna ginatawag mga kabiyanan mo ng mga klase sa mga kababaihan, mga love song. Laba songan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maring ang mga klase sa mga kababaihan. May pa sila gani ngay mga kabiyanan. Bala niya pang kwan mo ang imong record sang sa kwan sang sa record mo mga kabiyanan sa munisipyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ang imo pangabuhi mga kabiyanan, mabalaan niya kung sino ang imo mga kirida, mga nagkaladula, mga takop sang ila arinula, mga pati mga panghula mo mga kabiyanan, piyaka po katoto, balaan nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maniguro mga kabiyanan, basi bantahiro, maringa klase pa sa babae, maringa tinahi, manggurong bibig dyan sini. So sang una, masami kita nga gina, mga kabiyanan, ginapahog sang ato sa mga girikanan. Nga karon niya tahiong ko ang sungad mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa Tokyo, Japan mga kabiyan, literalo, tinahi ang bibig sa isa kababayi. So mga kabiyan, matapos nga, nagkalabot ini sa mga kapulisan, sa investigation sang pulis, nakapalagyo ang 42 anyos nga babae sa siyudad sang Kuga kag nagkadto sa isa ka balarigyaan bit-bit ang papel nga may nakasulat nga please help me. Subot sa lingong mga kabiyanan ginsirado gid ang iya sini nga baba kay nakabalo kun ano nga pangtahi mga kabiyanan basi kun tahi gid sang alang mga tahi gid jabla sa mga dilargo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi sa katikap, di paano magkaong mag-inom sa tubig? Ya, grabe mga kasadista, mga glasses ang Japanese, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Isang uli mga kabiyan, naristugid ang 49 years old nga kaupod niya sa balay sang biktima. Kagsunod sa mga otoridad mga kabiyan na magkaupod ang duha sa isa kabalay sang gintahi. Queer. Ting abilidad. Sang suspect ang bibig sang biktima gamit ang dagong kagilo. Aragay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagilo-ngilo mga kabiyanan niya. Tingala kita, paano yung manimantahi kung halimbawa kung bugtaw ini? Ilang mga kabiyanan siguro kung patulogon mo anay? Bisan pa, maluwa sabi mga kabiyanan niya, injection na mo rin sa sampang patulog eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa information sa investigation sa polis, ginpahayag sa biktima nga naakig ang suspect bangod sang wala ginatumod nga problema.
1: RRMN Patrol 774.
0: Why pa mga kabiyanan kay ginimbestigaran pa ini ang ining insidente lakip nang hindi kumpirmado nga impormasyon nga may isa pa katawo nga nag-star sa ila sini nga balay. Dudagi ko labsong gining klase sa babae. Kasi ko may sekreto guro ining babae nga nagtahi sa baba niya nga gipinalapta niya man. Ah, kun diri sa aton Marites eh.
1: RRMN Patrol 774.

0: mga kabiyanan, sa mga nagakalatabo ni sa kalibutan.
1: RMN Patrol 774.
0: Sige mga kabiyanan, iban pagid niya mga information, balik ka ta. Patrol ta ni karo mga kabiyanan. I-check ta ko na anong kentangan na kay sige pang ulan. Magtupa mga kabiyanan sa babuno ka ulan sa iban niya mga areas. Pagdiri sa ato na medyo naghulaw-hulaw na. Pero kay nakabaskog sang hangin man kag ulan mga kabiyanan, no? Kamari nga ginapalirto tani ang mga kauturan ta. Kay red rin poll na mga kabiyanan ang ginahatag advisory sa National Disaster Risk Reduction Management Council.
1: RMN Patrol 774.
0: Na-indicate mga kabiyanan dari ang red rainfall warning sa Iloilo, Antique, Aklan, kag probinsya sang Gimaras.
1: RMN Patrol 774.
0: Standby, pagbalik ta. Kininga porsyo na mga kabiyanan ginadulong na sa inyo, gamit kita sang DTX 500. Kaya morning sabat sa imo sining problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imo sining atyan, kagbasi may diferensya ng imo sining liber. Gani mag DTX 500 na kita. Diba ng DTX 500 na may polycosanol kag iba't pa nga mga phytochemicals nga naghaling sa extracts and the sugar cane. Kag ini na pamatud-an mga kabiyan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na, kay ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Optan nyo na lang mga kabin sa Mighty C, kaya mo rin partner niya. Kaya ang Mighty C, ang alkalang yung vitamin C, mga kabiyang nga nagabulig o kung makabulig sa pagtapna sa tanan niya, skin diseases, kag mga allergies. Mighty C, kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakal na sa mga butika, kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RMN Patrol 774.
0: Kag siyempre hindi man magkalipat para sa mga kalalakihan, gamit kita ka magtumar sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo ni ang number one niya capsule, apang lalaki sa Bilunga Panay Island kag Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng maca kagoni goat weed. Safe sa heart, kaya wala inisang side effects. Mag-inom sa Mega Man duwa ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nga nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kaginmahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabagal na sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA kung sa Food and Drug Administration, galing sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
1: RMN Patrol 774.
0: Magbalik tayo, check tayong palibot sang syudad, agi sa aton siringa patrol. Standby! Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:04 na sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga butika. Ano pang iban nga mga maibulig sang D3 Bio nga may Visio kag vitamin D3 kumparar mo lang sang plain nga D3.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio makapaproduce ini siya sang vitamin B sa aton nga chan.
6: Mm-hmm. Bye. So, mm-hmm. Grabe no? Mm-hmm. inom ka D3 Bio, paamanan ka D3, paamanan pa ka B-complex. Kasi simpre pag-abot sa imong gut, ma-produce ang ano?
8: Ang probiotics.
6: Gadamo pa gid ang imo probiotics.
8: Correct.
6: Imagine la. Lantawab lang kuan ang bintaha kung D3 ka lang, kaysa gainom ka ordinary nga or plain nga D3, kumpara sa D3 Bio, damo iya mahimo. Pag inom pa lang nimo, kung kagton mo, makapatay ang kagaw sa baba mo. Pag tulon mo, abot sa tiyan, patay mang H. pylori bacteria.
8: Correct.
6: Sa tinae.
7: Intestine, mayo. Yun ang imong gut bacteria.
6: Mayo. Lipay, lumpat-lumpat ang imong
8: probiotics.
6: Probiotics. Kaya, ari, pagkauna mo ni.
8: Oo.
6: No. Pagkaman, si probiotic mag-produce ang
9: vitamin B.
7: B-complex.
6: Wow. B-complex. De, tungod sa plane niya D3, ara na. Wala.
9: Wala na.
6: Wala na. So, kung ako sa inyo, amatama na upgrade.
7: So, D3 Bio.
6: D3 Bio na ta, sir boy.
7: D3 Bio, check.
6: Check.
7: Plain
6: D3. D3. Wala sila mo na.
8: X.
6: X.
7: Sunod, improves absorption of fat-soluble vitamins A, D,
6: wow.
7: E, and K.
6: Ito kaya rambis yung...
8: 4 points na. 4 points.
6: Vitamin A, magamit sa lawa. Ang vitamin D, ati given kay Mayara. Vitamin E, kag
8: vitamin K. 4 points.
6: Pero the reason why, tungod kay May... BCO ang D3 Bio.
7: May fats kita nga nagabulig sa pagpasalasok.
6: May upod nga good fats ang D3 Bio.
9: Correct.
6: So, D3 Bio, check.
8: Apat ka check.
6: Apat ka check.
7: Apat ka check.
6: D3X.
8: Apat ka X.
6: Plain nga D3.
7: May ano lang siya, Doc. May vitamin D lang siya.
8: May vitamin D lang siya.
7: Tapos one check.
8: Isa lang check. One check lang siya.
7: One check.
8: One check lang siya. Gaan na lang na. One check.
6: One check.
4: D3 Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
9: Kag ang vitamin D3, Doc, pwede makaprotect sa aton nga skin, sa aton nga buhok, kag sa aton nga unto. Siyempre, ginagargle ta na eh. No? Pampatay sa ginatawag bakterya. Sa may mga punggod, pwede natin ma-apply external. Oh, pwede ang aton nga D3 Bio, kag wala na sa ordinaryo nga vitamin D3, sir boy.
8: Correct. No? That is the advantage of D3 Bio. Ano pa?
6: It will increases mucus production in your mucus lining. Anong buot ipahangop? Halin sa baba, ay mucus lining ni kag ang ginahimo sa mucus lining ga produce ang mucus para ipang trap niya ang
8: bacteria
6: kagaw
8: tanan nga klase nga kagaw itrap.
6: So gina-increase niya ang mucus lining to trap sa mga pathogens.
7: Kadugang pa, Doc, ang purpose ang aton nga mucus, no, is ang saton chan. Protection na niya na da ang aton cellula batok sa gastric juices.
6: Yes.
7: Nga pwede makatunaw.
6: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imo mucus lining,
8: sunog.
7: Buslot-buslot gwa ulcer.
6: Sa D3 Bio, nga may BCO kag plus vitamin D3, check siya. Pero kung D3 lang, ikis.
4: D3 Bio.
8: Ano pa?
6: May ketones ang D3 Bio, wala ketones ang plain lang nga D3. So, bintaha gid ang D3 Bio kumparar mo sa ordinaryo or plain nga D3. So, kung ako sa inyo, nami gid ya nga D3 Bio gid. Ining D3 Bio, grabe ang mga bintaha ikumparar mo lang sa plain nga D3. Nakita mo naman to, ano ka importante kahapon, damo to checklist na to, no?
8: Ulo, no?
6: Number one, antiviral.
8: Antiviral.
6: Antiviral ang D3 Bio because of monolaurin.
7: Monolaurin.
6: The question is, may monolaurin ba ang plain nga D3? Wala.
8: Wala.
6: Pero ang D3 Bio, ara.
8: May monocaprin siya?
6: Check.
8: Wala.
6: Check.
7: Monolaurin pala na. May caprilic pa kagkaprik.
6: So sa mga kautura na munda, nami D3 Bio gid kumpara sa plain niya D3.
4: D3 Bio!
11: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka. D3 Bio! Health News!
12: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm!
15: Charm Babcon with Blue Fresh Technology.
14: kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong Kumbaka Plus at Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS. Sample Plus Gold.
18: Ako si Joven, dubragit kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
17: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
20: Okay, si Dr. Bernie Ong, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Semanja, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS
1: Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Bander, may lang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Giga.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang oras sa Mabian Dari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:12 na sang gabi.
2: RMN Patrol 774.
1: Manahin ka muna kapabati mga kabiyanan dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774.
2: RMN Patrol 774.
1: Ina-check na mga kabiyanan, ay may isa ka ba nwa? Mga kabiyanan, may nagluntad nga landslide oh. Sa isa ka sityo, sa isa ka barwa mga kabiyan diri sa First District. Yung Quezon Garrison, basi malabuta ang sipo police nila or ang ila sininga police station. Mga kabiyanan, standby ka mo ha. I-confirm tani kay daw tunga sa karsada mga kabiyan, hindi maagyan or one port lang.
2: RRMN Patrol 774.
1: Sige, standby ka mo mga kabiyanan, kabunaning aftershock sa mga nagbukbo nga mabunok na ulan. Pero doon medyo nagtulutawahin na di ang ulan sa Iloilo City. Pero sa mga kabanwanan mga kabiyan, sige ang buubo sa ulan.
2: RRMN Patrol 774.
1: Standby kay confirm taning report. Tamyaw tanay mga aton sining mga listeners dira mga kabiyanan sa Pasig City. Si Ginoong Vicente Ardanya kag mga Ardanya family no, sa Pasig City. Thank you gid sa pagpamati nyo. Sumubang so, pamati man mga kabiyanan si Leo Bascau and family sang housing Dumangas Iloilo. Kag ang Garcia family sa Halaod Barutak Nuevo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Salamat gid sa mga nagapamati diri sa aton mga kabiyanan. Thank you gid. So gina-check ta ni kay ining landslide. So bago ta lang maistorya mga kabiyanan ng PNP sa Banwasang Tigbawan, partikular sa sityo Bulukawi, Barangay Bagakay Tigbawan. So mga kabiyan, may ara giman nga natabo nga landslide. Kaya gina-check pa ni mga kabiyan sa PNP.
2: RRMN Patrol 774.
1: So arisali dyan natin mga kabiyanan ang Tibawan PNP. Pero po mo sabong, RRMN Iloilo po si Radyo Man Rodel. Mayong gabi, sino paliugan ni sir?
3: Sir, no, mayong gabi si Police Captain Alfred Bansoy, sir, OIC sa Tigbawan.
1: Ay, sir, Captain Bansoy, sir, mayong gabi gid ka, may gani kay ikaw gina-istorya ko di. Sir, gusto lang namin okay. I-confirm ang inyong information with regards sa sining landslide nga natabo sa Sityo Bulukawi, Barangay Bagakay, Tigbawan,
3: yes,
1: Captain
3: sir.
1: Bansoy?
3: Yes, sir. Yes, sir.
1: So, sir, ano oras din na natabo inyong landslide?
3: Tigina no mga pasado na lasutso sang paglibot sang aton nga indirect mga personnel kag sang aton kapulisan no may report dito gina nga may portion nga natipag pero kwan lang man half lane lang man pero magyan kung yapo na dalan
1: pasabol siya. Okay.
3: Oh, yes,
1: but ang ining pagtabo sang sining landslide may mga population man o kung may mga pamalay?
3: Ah, wala sir no, negative no, bali sa lagyan lang ginikili, dala lang gibig.
1: Ah, okay, so
3: wala man sa pamalay.
1: Daw ano ka taas ining klase sang nagadulhoy nga mga duta nga naglatugas ang landslide ni sir? Ano ning lugar nga area Bulukid-Bukid, amo Bukid-Bukid?
3: Hindi ba nado bali Durlugo naman niya.
1: Ah, Durlugo.
3: Oo.
1: Okay.
3: Bali iti kagina sang timprano no, mga umpisa alas 6. Wala sa tsuwa mo itong inag-baskog ang ulan. Na sige-sige gito. Pag dito no, may mga dalan makita ang portion niya kataas man tubig pero kadali lang ba subside man. Si amo itong inag-yan man nila kag isang pag-monitor na itong itong pasabol man.
1: Okay. So, but siling, ang ining mga highway ni Captain Bansoy nga dalan?
3: Barangay Road na nino.
1: Ah, Barangay,
3: barangay Road.
1: Road.
3: Barangay Road.
1: Okay, so, but, pero simentado man nga barangay?
3: Yes, sir. Yes,
1: okay.
3: Sir.
1: So, ang padulungan niya sini, halimbawa, ano ni di, halin sa Banwa, pagkanto ni sa Bulukawi, ano ni, alagyan ni, pagkanto ni sa diin nga lugar?
3: Bali, pagkanto ni mismo sa proper sa barangay Bagakay.
1: Bagakay, from ano nga Banwa?
3: Halin diri sa poblasyon.
1: Ah, poblasyon.
3: Poblasyon. O,
1: mga pila kilometer, pila ka kilometer sining nga si Chubulukawi?
3: Ah, Bulukawi. More or less, sir, mga 5 kilometers, sir.
1: Okay. But ining particular nga barangay na hindi man madamo pamalay?
3: Sa rin to, sir, bali layo man sa may proper, sir.
1: I see. So, layo galing proper sa sining nag-gluntad nga landslide?
3: Oh, sir. Yes, sir.
1: So,
3: layo.
1: So, why man sa mga pamalay sa sining lugar?
3: Wala man, sir. Wala. Okay. Bali, shallow lang sa lupa, no? May uh-huh. makuyanan, kagakilid sa dalan. Amo lang ito nag-apagin na.
1: Uh-huh. Ang importante, Captain Bansoy, sir, wala sa may mga nahalitan, whether ganing mga balay nga nagkalatipagan?
3: Oh, wala man, sir. Negative, okay. Sir.
1: Why man sa may nagalabay na nga naging pilpilan una, no?
3: Oh, wala man, sir. Wala.
1: Okay. So, wala, yunong ko natin. Kumusta galing nga panahon na sa inyo sa buong kabandi? Kaya na, grabing ulan da sa mga banwa na pinan sa inyong mga lugar da sa first district. Kumusta na sa buong da ang panahon nyo da, Captain Bansoy?
3: Yes, sir. Ang gina mo ito, no? Mga isang timprano pa, no? Hasta magalasikso sa gabi, kasado. Ang ito nga lawi gawa, mga almost 2 hours na bubo sa ulan. Mm-mm. May mga dalan kita na way pali yun. Kag sa mga lapit sa river banks nga pamalay kag gim temporaryo nga gim bakwit pero sang nag untat naman ang ulan nag kadasig naman sa subside sang tubig kag okay. Nagbalik din sila pamalay.
1: So may mga evacuate kamo da or idar gani may gin pang evacuate nga mga kuan mga pamalay Captain Bansoy?
3: Yes sir, kag hina dito no may duwa ka pamilya hina dito duwa ka balay sa Barangay Buyuan, Tigbawan, Lilo, pero mm-hmm. sa pag-untat na sa ulan, nagbalik man sila nung temporaryo, winawakuy sila, wala ganit siyang 30 minutos, nang subside man dayon ang tubig sa sapa,
1: uh-huh.
3: kag nagbalik man sila.
1: So, press time mo ay nasa mga baha-baha sa inyong lugar, particular sa mga barangay sa Tigbawan?
3: Wala na, sir. Bali, okay. Wala naman. Kaya wala naman nag-untat, nauntat naman ang ulan.
1: So, bo sila nga matawahin na daso aso press time ang lugar nyo?
3: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay. Ba't aligmat magyapon na kaya may mga suba ka muna ang lugar, di ba?
3: Oo, sir. Yes, sir. May lagko kita ang mga suba din, no? Ang sa Parara, pag-uwi, paliyo, no? Amo naman lagko ang suba. Pero kagina pala na sa tipa, no? Kagkahapon, nakalit na kakuha na kita, no? Nag-remind na kita kaya sa mga lapit sa suba ng mga pamalay na maghalong.
1: Mm-mm.
3: Sa dalukdo sang tubig.
1: Okay. Sa proper, sa poblasyon, no, ay man ginbaha ng inyong banwa?
3: Uwai man, sir, kay timing man. Kay, paano, pahunas ang tubig, no? Hindi man pataog. Kaya kung nagpataog, sa mo ito, masungulan, laban-laban, mataas yun ang tubig.
1: Okay. Sa banwa, sa labi na sa Tigbawan, ano nga mga areas nga medyo na bulubukid-bukid nga lugar, Captain Bansoy, sir?
3: Ang diri lapit sa may poblasyon ng mga barangay kano barangay Durungan, barangay Bagumbayan, Napansur, no, amo na mga Cordoba.
1: Oo.
3: Uh-huh. Mga pasaka na no alin sa proper nga lamagyan sa suba, no.
1: So
3: dito ginami mga may mga nagataas ng tubig pero ti why man sa mga apiktado ng mga pamalay.
1: Kaya naman yung na-mention ka nga suba, na no, nag-saka o either gan naglalapaw ang tubig sa inyo suba, da, wala?
3: O, wala man, sir.
1: Okay.
3: Dalukdo lang sa tubig, pero hindi man gid nga santo nga nag-apas, naglalapaw gid ang tubig suba.
1: Okay, daw hindi man alarming, basi ko maglapaw, either gan mag, maglapaw ka mag-overflow inyo mga suba, da, Captain Bansoy?
3: Oh, wala man, sir. Kaya ito, amo to ang instruction sa atin nga yung bearing mo kung gina sa paglibot nga kung mag-sigi-sigi ang ulan, mag-dugay-dugay pa, no? Ginpaandaman natin sila nga hindi na ma-evacuate na lang natin kung apektado. Hindi
1: okay.
3: Natin paglaton. Ang importante nga ang kabuwi, ang luwaso natin.
1: Correct, correct. Kagaway man sang instruction ng LGU nga may ara ipatigayon nga preemptive evacuation?
3: Wala man asub now, sir. Wala nung sige lang kita gapon. Dari sa operation center na sindari mo, gamonitor ang aton nga LGU.
1: Okay, sige. At least, pulaw-pulaw, gigali ka muna, Captain Bansoy, sir.
3: Yes, sir. No? Pero subong nagtaway naman ang ulan.
1: Okay.
3: Monitoran lang kita sa mga reports, sa mga bagakabar nga yan.
1: Sige. Masi kung makatawag naman kami na karon pa bilang follow-up ko na nung sitwasyon nyo sa Banawas sa Tingbawan. So, inagpasalamatan ginamon din para ma-inform tagin nyo sa inyong mga pumuruyo dira sa nasambit niya Banawa. Sir, thank you, Git. Kagamanama yung gabi, Git, sa inyo dira sa Tingbawan PNP.
3: Yes, sir. O, ngayong gabi.
1: Sige. Salamat. RRMN Patrol 774. Ang Chief of Police mga kabiyanan sa Tingbawan PNP si Captain Bansoy.
2: RRMN Patrol 774.
1: So, gina-check na pag-ilang ibang niya mga kabanuanan. Mga kabiyanan, ni pa siguro takay gabi ng adaan. Kagamay man ikaw doon nagkurukulpa na kagawa wala na may nag wala na nagtupa ang mabunog ka ulan. So kabay pa mga kabiyang nga magturo tawahin na ni kaya mati nakagawa na ginman si Bagyo Inday.
2: RRMN Patrol 774.
1: I-check ta naman mga kabiyanan dari sa aton sa syudad. Patrol ta na ganison. I-check ta si Radyo Man Marjorie Herbo. Mga kabiyanan kay Tony Baloon man kay Bandri sa Manduria. O ba mga plated niya mga lugar, mga barangay? So check ta na mga kabiyanan dari sa ato sa ring pagpangalagad. Standby ka mo, kag-iringa potion. Ang ginadulong man sa inyo mga kabiyan, tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo, nagpabako, nagbalansi sa mga sistema sa ato sa ring alawat. Kung kamo sobra sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patso kung tambok, creatinine kag acid, kag kung kamo kulang man sang vitamins ka minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Kaini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man mag sobra kataas. Kay man mga kabiyanan ng Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kun FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
2: RRMN Patrol 774.
1: Dahil ba yung mga kabiyanan kaya na-checkta ang aton sininga patrol? Mga kabiyanan kaya may mga flooded ng tanga lugar nga ginabantayan man sa aton sininga. Sudad mga kabiyanan ng aton sininga mga pumuluyo. So standby ka mo sa sininga follow-up mga kabiyanan kag sumuman. Sa mga report ni karon sang aton sininga patrol upod sa kay Radyo Man Marjorie Herbo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan ka para makuha nato ang mga areas, mga kabiyanan. Kalubihan base ko na galutaw na ng kalubihan kaya daw mo gilipirmi mga kabiyanan ng mga flood prone na area nga sedahin mga kabiyanan na masamini sila permi ang ginasa sulod sang tubig.
2: RRMN Patrol 774.
1: So standby ka mo mga kabiyanan kaya kuantang reporta dugadugay ni Radyo Man Marjorie Herbo Mianis.
2: RRMN Patrol 774.
1: Magiging ka porsyon na ginaduluman sa inyo mga kabiyan gamit kita sang D3 Bio Food Supplement. Kaya isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pang benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sa aton sing lawas kontra sa pagkakapoy. Nagahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton sing lawas para sa pagkaiyo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kapagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag nga ginaangkon sa aton sing lawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sa metabolismo sa aton sining lawas. Nagatap na man sa malaing epekto sa mga kahulubog nga ilimnon sa aton sining lawas pagi sa pagprotekta sang aton atay kapag paalerto sang aton mga paminsaron. Ang D3 bio may vitamin D3 nga nagabulig man sa pagtugas ang dugang nga white blood cells. Sa aton siningalawas nga mo naman ang naga-serving nga soldado naton batok sa mga makahalalit nga mikrobyo kangay sa virus, bakterya, kag fungi. Initara niya benepisyo sarang maangkon paagi sa pag-suplemento sa D3 bio food supplement adlaw-adlaw. Trangkaso ilan at kagobo, relax e D3 bio.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kasamang March, nagatawag na ang aton sining tech.
2: RRMN Patrol 774.
1: Kabiyan na standby ka mo. Ay, kung ang mga kabiyan dugang mga information sa aton sining patrol, kaya daw kadamon sa mga halos, oh. Sa mga, ano ni, barangay nga flooded na.
2: RRMN Patrol 774.
1: Pag aton mga kabiyanan, kwa oni ang mga update. Para makuha mga kabiyanan ng mga update sa mga kabiyanan sa mga nahalitan sa sining pagbaba sa sining mga lugar.
2: RRMN Patrol 774.
1: Standby, hindi makontakt ha? Okay, standby. Busy ang lugar ya, ang linya niya. Agaring lang siya. Sige, basit ko na.
2: RRMN Patrol 774.
1: Dahilan ka, nagaring lang ngayon mga cellphone na kasamang Marge.
2: RRMN Patrol 774.
1: Standby, sa atong sininga pagbalik. Kuwanta na lang, guro, kasamang son. Kanta na lang kay Bobo Tanay para sige-sige na. Para na sa linya. Okay, standby.
2: RRMN Patrol 774.
1: Para na sa linya na itong mga kabiyanan na itong sininga patrol. Sigta ka daw mga lugar ng mga flooded. Ang Mandurya, Unyati, Kalubihan. Ano pa rin nga medyo manubo-nubo ng mga lugar. Check ta kung ano nga mga barangay particular nga nagalubog sa baha. Arisalin niya na ito po ng atong patrol po sa kay Radyoman Marjorie Herbo Miane.
2: TYRI Radyoman Report.
4: Radyoman Rodel, subong mga tinion, wala na sa nga pagtupa sang ulan na diri sa syudad sa nga Iloilo. Mabatian mo na lang subong ang pila na lang diri ka ano no ka mga salakyan kagang daw hunin abla ka mga paka na abla ka daw pamatian mo bla do kadako pero ano na sa do gahabok nga sa bala no but anyway ang aton diri nga paglibot sa Giina ang area dira abla sa may Del Carmen sa may Mabini Street La Paz dira gid specially pagid sa may specifically sa Werbana pagkato sa may La Paz Plaza ang perte ka ano perte ka taas ang baha. Kiti wala gani untat ang pagtupa sa ulan. Pero, amat-amat na ini nga nag-subside. Kaya ina nag-check ba kita kapila ka portion sa city proper. Hindi gid mo na ka-damol or kadalom ang baha. Pero as of this time, kaya nakitaan mo natun. Nga every time nga mag-ulan, nag-taas. And then, after a few minutes or an hour, nga wala sa pag-ulan, dahil marudel, dasig man nga nag-subside ang tubig. Amo lang na, kung sige-sige lang gid ang pagtupa niya, hindi siya ano, hindi siya balik sila nga diretso siya dayon nga mag-subside. Gaano pa siya, nagatiner pa ang tubig, no? So, amo na ang mga nanotice natin sa ato nga paglibot, dari sa syudad sa nga Iloilo. Pero amo na ganit siya na-mention natin, as of this time, wala sa nga ulan. O wala na sa ulan, dari sa syudad sa nga Iloilo. Sa mga natipon natin, dari ka mga balita, subong nga gabi, Rajuman na Rodel, ang kaina nagdagsa ang tuman kadamo nga tahong no kaina sang hapon sa baybayon sakop sa barangay Santo Niño Sora Arevalo sa atong litong pagpangusi sa kaina sa pumuluyo according sa ila nga nagadagsa na kuno ang tuman kadamo nga tahong sa kilid sang baybay sa nasambit nga barangay every time nga may bagyo kon grabe ang balod bla radyo man Rodel nagakaanod ina kuno pahigad pero ang iban sina kuno gakaanod man balik kung magtaob. Pero sa nakita natin kagiina, kalabanan sa mga gimpang anod, pakato sa kilid sang baybay sa Santo Niño Sur, ang mga gagmay pang klase sang tahong Radyoman Rodel. Sa piyak na bangin, ang patay diri ang isa ka mangunguma matapos na kuryente sa nagaobra sa Talamnan dere sa may barangay Balabag Banwasang Dumangas kay nasang aga gikilalang biktima kay Sherwin Tamayo 47 anyos kay residente sa nasambit nga barangay. Base diri sa investigasyon sa Dumangas PNP na 6:40 sa aga nakita ni Tingson isa sa mga nakalabay na ang biktima nagahapa kag wala na sang kabuhi sa may Talamnan no malapit sa karsada so gilayon ini nga nagpangayo sang bulig na nagabot ang Dumangas Rescue Team apang ginala sa ospital ining biktima kag indeklarar nga wala na sang kabuhi ni baluan nga tuyo niya kini kuntani kuhaon ang fiber line sa Talamnan apang wala niya matalupangdan nga may ano gali ni may linya nga konektado sa linya sang elekotorasyon sang pagkakuryente sang biktima. Ang ininga bahin ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong inyo proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria may power combination sang vitamin D3 para sa mapagon yung immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bayo your protector against virus. Kasama mo sa DYRI Araman Ilo-Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Araman.
2: RRMN Patrol 774.
1: Salamat sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Mayroon ka nagkulpa na mga kabiyana ng ulan. Okay, naging lang lingling dali mga kabin sa bintana dali sa atong sininga station. So, medyo mga kabiyana nagkurukulpa na gibang. Nagnipis-nipis na ang kuano ang mga galom sa kalangitan.
2: RRMN Patrol 774.
1: Naguro mga kabiyanan ang habagat sa pagpalit kay Waynas ang mga galon.
2: RRMN Patrol 774.
1: Nagani mga kabiyan kay nagapag na pa, ano ni nakagawa na si Bagyo Inday. So nakalampuas na sa atong siling Philippine area of responsibility. So mga kabiyanan na sobra pa sa inigo kita sa signal yaw.
2: RRMN Patrol 774.
1: Okay, mga kabiyan ko, pasalamat. Lagi nagpaibabaw ni siya sa mga kabiyanan. Gina-signal number 2 niyang Batanes Island. Ginlantaw itong mga kabiyan sa Facebook. Ang Batanes. Ay, apo, grabe mga kabiyan. Ano tayo dalwid? May mo mga klaseng balon mga kabiyanan kay open sing adaan. Sus, ginalabugay ang Batanes.
2: RRMN Patrol 774.
1: Alam mga kabiyana kung isa lang kadireksyon, labugay as in mga kabiyana, malunod yung ginya kung imo arang kaho ng mga balon sa pagkadalag ko. Picture mga kabiyana sa Facebook, susto mga tidal wave na pananaw ko na tunga-tunga sa bukid sa Batanes, ang pinakataas ng bukid. Tira mga kabiyana, no, muni kadalag ko sa ilan sininga balon. Kung mga barko nga mga kabiyan na bisan paguro nga mga dalag ko ng mga barko malingkang yagid kay hindi mo maintindihan ng klase sang balon mga kabiyan na daw gilalabugay kung hindi mo malabalaan kung hindi nga direksyon makadto.
2: RRMN Patrol 774.
1: So, mga kabiyan na niya saho man sa mga ibatan mga kabiyanan ang lugar nila tusus managkagbiyasip isang paguro tagaang katukig dito kupistaron mga kabiyanan may mansyon to rinyo na lang ina
2: RRMN Patrol 774
1: na mantener na lang kundi sa barangay mo na
2: RRMN Patrol 774
1: hindi ka po siya na ginadulong na sa inyo gamit magkita mga kabiyan sa life extension vitamin D3 taasong tangato siya ng vitamin D3 level sa ato siya ng dugo para makabato kita sa anumang yung klase sa balatian nila binagin sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad ka probinsya sa Iloilo. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin. Life extension vitamin D3 mabakala sa tanan yung mga branches ng life extension clinic ka mga botika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation. Kaupon ang ilan sining medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa lower ground floor. Robinson's Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. Tagbacaro, Iria Street, Poblacion Estancia, Iloilo. Simeon Aguirre Street, Pasig City. SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic. The Science of Longer Life.
2: RRMN Patrol 774.
1: Pagbalik ta mga kabiyanan, ang inimbalang cruise ship, lulan mga kabiyanan ang mga jugila.
2: RRMN Patrol 774.
1: Strikto gali ni mga kabiyanan ang Turkey sa ila sining layi. Mga kabiyanan, partikular mga ining mga LGBTQ. Sus, nag-divert mga kabiyanan ang ruta sang isa ka cruise ship. Nakuntani mga kabiyanan, magadungka ini sila sa pungsod Turkey. Sus, kay may layigali ang Turkey mga kabiyanan. Nga ginabawal ang mga LGBTQ. So, gina-implementar nila ang ila sini nga mga moral values. So, kabangdanan mga kabiyanan, nga gin pa-divert sa pungsod Turkey ang ining ginasakyan nga cruise ship nga Virgin nga Voyages mga kabiyanan, nga lulan ang 1,900 ka mga pasahero nga mga jugila.
2: RRMN Patrol 774.
1: Dinar ko nagpamati na si Kasa Margie Cubillas. Grabe galing nga stricto ni mga kabiyanan. Why sila iya naga daw amo-amo gini mga kabiyanan nga mga kwan nga mga lahi ginapatuman sa Amerika. Hindi man nga mga kabiyanan na gusto ni gani si Trump. So, amu-amu man mga kabiyanan sa Turkey. Di, nag-divert mga kabiyanan ang ining cruise ship nga ginasakyan sa mga LGBTQ. Tanbay, pagbalik ta!
2: RRMN Patrol 774.
1: Ang oras na diri sa RRMN Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:40 na sang gabi.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangtong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
7: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginaatake ka sa mga lamok?
8: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better, live better.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3 nga may Physio.
11: Ang Physio
10: nga may D3.
11: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butik.
11: D3 Bio.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Charm, fab, con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa pango ng charm.
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
10: D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio.
16: ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Pumakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
18: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Supple Plus Gold.
20: Ako si Joven, subragit kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Ganit intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
19: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
21: Samphone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
23: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
22: Maluwas sa manamit gid,
23: may free collagen,
22: ang guta tayong kapa.
21: Samphone Gold Coffee Mix.
24: Nagkape ka na,
21: lalakas,
24: at gaganda ka pa.
21: D3 Bio.
25: Ako si Karen, nadamog gid sang akon hair fall, hindi manami, akon puti. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
21: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
21: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
21: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
28: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
29: Hello, Washi!
30: Hello, Mommy!
29: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
30: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
29: Mula noon hanggang ngayon!
31: All you need is Pride! All you need is Pride!
32: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS. Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
35: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
36: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
35: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
36: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
35: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
36: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
35: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
21: ACS. D3 Bio.
37: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
17: Mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Van, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sa nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni. Oh, may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
4: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Ang oras na din mamayan sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:47 na sang gabi.
9: RMN Patrol 774.
8: Maraming kabarang kapamati mga kabiyan na din sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774. Mga kabiyanan, hindi ba lang mga members ng LGBTQ, mga kabiyanan, huwag gali gina-recognize in isang Turkey, isang pungso Turkey, mga kabiyanan, ng mga LGBTQ. Bangod mga kabiyanan, sa sining ila ginapatubang niya mga moral values sa mga, kuano, Turkish mga kabiyanan.
9: RMN Patrol 774.
8: Ay pagkatapos sa buko mas o minus sa 1,900 ka mga pasahero ang mga kabiyana na divert ng ila sining destination no nga wala sila kadungka mga kabiyana ila sining barko ang ginasakyan bangod mga kabiyana dumilian sa pungsod Turkey ka ang ining cruise ship mga kabiyana ginorganisa sang Atlantis Events mga kabiyana nakabase sa California may sakay nga po mga more or less mga 1,900 ka mga pasahero kung sa diin 1,100 ang mga Americans. So ini part sang ila sini nga napulo ko tani kadlaw nga biyahe alin sa 18 Grace pagkadto sa Venice, Italy. Pero mga kabiyanan ginbawalan sila sang Turkey tuod ni Kasa Margie Cubillas. So, iya gina-recognize ang Turkey ang mga LGBTQ. Kabangdanan mga kabiyanan nga wala nilagin padungka ang mga ang ininga cruise ship. Mga duwa galitan ni kabarko ini mga kabiyanan nga sabay login divert ang ini mga kabiyanan nga ruta nga naglabay na lang sila sa Egypt kag sa Crete sa Greece. No, kabangdanan nagreklamo ang mga tindero nga mga locals sa Turkey. Ang mga nagabaligya, black quick, kag nagabaligya man sa nila, ga nga man ni.
9: RMN Patrol 774.
8: Kag pati is isaw, no Pilipinas eh.
9: RMN Patrol 774.
8: Di nagwangal mga kabiyan ng mga lokal ng mga tindero, mga negosyante sa Turkey. Bangod mga kabiyan nga nadulaan sila sa nga kita. Bangod kaya tinagasalig lang sila mga kabiyanan sa mga magka-inkaman sa mga nagadungka ng mga turista nga sakay sa isa ka cruise ship.
9: RMN Patrol 774.
8: Alam mo, amo gini mga kabiyanan ang Turkey gali sa Amerika. Wala nila yan ang mga kabiyanan na recognize ang mga members ng LGBTQ+.
9: RMN Patrol 774.
8: Why mga jugila da kasmar J sa kwan sa Egypt? Weh. Para maguro eh, garing sikrito lang guro. Ginatago lang mga kabiyanan ang pagka jugilaya eh.
9: RMN Patrol 774.
8: Kaya mo ni mga kabiyanan no, may ginapatuman silang moral values. Manong sa likog gani mga kabiyanan, hindi sila maglayo ni sa mga gobyerno sang Amerika, mga kabiyanan, government sang Turkey, nga do hindi akseptado mga kabiyanan ng mga members sang LGBTQ.
9: RMN Patrol 774.
8: Ay mga kabiyanan, o. Oh. Ito, gawang altong nagabaligya sang, kwano, sang nilaga nga manikag quick-quick.
9: RRMN Patrol 774.
8: Ay, ambot mga kabiyanan. Sige, kaya napartenisar na lang ni Guro, kailangan na itong panahon. Mga kabiyanan sa mga nagalantaw dari sa aton para tuntunan si Kwan, si Kasa Rosalie Alba, sang Hong Kong present man, nagalang nga pamati sa kanagalantaw sa aton. So, bumama kabiyanan si Indan Sintino sang Ahoy, ang nurse ng bayan sa Banwa sang Ahoy. Kagmayong gabi man sa akon yung mga kasimanwa dira mga kabiyanan sa Northern Iloilo.
9: RRMN Patrol 774.
8: Ay, naganda nagtawahan na ito mga kabiyanan ng inaway sa mga vlogger to sa Amon Banwa. O. Ay, managkagusip.
9: RRMN Patrol 774.
8: Man magkwartahan mga kabiyanan ng ila sini nga mga kuang simon na mabuksi nga nagamagganitanay ng mga vlogger. Oh. Si Arman ang comfort roman sang la ano ni sang terminal ang ginaawaya nila.
9: RRMN Patrol 774.
8: Ayambot sa inyo da. Naanyo na lang mga adis-adis da sa aton Banwa. Kaya daw dugay-dugay mga kami. Masiko ng mga kuging na da. Kadabot ko to. May nag-offer na mga tuter.
9: RRMN Patrol 774.
8: Pangharog sila mga kabiyanan ni Major Dilema kay baka talag ko pa mga kabiyanan sa mga drugs na ginakumpiscate. Di nagalalin mga kabiyanan ng mga shabu-shabu na sa Amon Banawaman.
9: RRMN Patrol 774.
8: Uy, manisang una daw sining ulihilan ni mga kabiyanan na nagkuluging na mga kabiyan ka, nagaruro na itong mga kasimanwa ko.
9: RRMN Patrol 774.
8: So, gina, pasalamat at again ng mga nag-ulupod rin mga kabiyan sa ato, sining palatuntunan. O sa mga kuanggali, sa mga sister and brothers na ito, mga kabiyanan sa 70 Adventist. Sa maduso mong mga kabiyan. Happy Sabbath Day, ha?
9: RRMN Patrol 774.
8: Present man mga kabiyanan si Asil is Aselbon, subuman mga kabiyanan si Casmery Ricaman, kagsimpre si Pare Romar Marteres, mga kabiyanan barangay Kagawad sa barangay San Pedro Mulo. Good evening monitor gid pagkagarigas man na kay Marimo, kay Marita, nagapamati man mga kabiyanan upod sa kaya barangay Kagawad Pare Romar Marteres. Si Kagawad Noel Coscoluela present man siya. Subuman mga kabiyanan na si Nailorna Vasquez, si Nailidia Temelo, kagmanang Teresita Puerta. Sige, ginatamyan ni Kagawad Noel Coscoluela. Si Sweet Galbi Abian. Dini mga kabiyanan, ano ibabalin siya, gimaras ni siya, damo abiyan sa konsepsyon, mga kabiyanan. So, sa mga abiyan family, maayo lang ang pagpamati. Kagsubuman si Malo de la Rama, Amoroso Glenn, present man. Kagsubuman, good evening man, dira sa gawina, Giwanon, may babalin siya, gimaras. Sa kay Ray de la Cruz, no, ginatamyaw, ginikagawad, Noel Coscoluela. Angelita Gonzalez.

asang nga baliti kag kahoy na paksi dako nga sanga narusdak balay sang lulo ko Jesus kag piyak balay sang tiya ko na dalaig man na radyo man Rudel ay ba ma importante way lang sang may nalitanda no ba tiway ta may himo kay anon mo ni kay ang panahon kuan na niya mga kabian nature na ini but kada layo-layo man sa atos bagyo pero nga ano mo na kay dinalasa na kita sang habaga to. Sige si Angelita Gonzales sa Miyagaw, baha na ang karsada, pwede na masagwan. Ay tuod sa Kirayan Sur hasta sa Barangay Igtuba. Ay abaw. Oh, halong lang kamuda, kabay pangway sang kabuhi lang madula ha. Si Jeneline Bagunok, ako niya, present man. Mainulanon niya kagabihon na radyuman din niya lugar niya ni Barangay Libertad. City Barangay Libertad Banate. Oh sige. Importante nga wala lang sa may nalitan. Si Edna Mohal present man, subo man si Flor Kahilig. Good evening man sa inyo dira. Kag subo man mga kabiyanan sa kay Ban Bartolome Basinilio. Okay. Abi ko sa Sinalo ang ilapugan ang kuan pugaran sa mga crocodile. Lagi eh. Nakibot gani ko sabi ko anay gani ang pugad a pugaran gid sa mga kuan. Abi ko ginhalin na. Kay daw identify ni mga pugaran sa mga buaya daw aral man sa Quezon City ato nagali sa kuan Isabela. Si Kagawad ko Skulwela riman watching. Okay. Si Nestor ko Himugaon Junior. Gapamati kami diri sa Pututan. No? Sige sa mga taga Pututan na may dang gabi. Salamat kit sa inyo. Ribic Monreal amoni nami pa panitan ang politiko nga buhay. Ang bot mga kabyanan. Sige, si Maria Rubica Nunicato, watching Promission Road, Lumalinda, California, USA. Angelita Gonzales, ito yuto, ikadlawit si Indaya Angelita. Subuman si Margie Covillas, present man sa, oy, eh, musta ng Turkey tada? Kaga subuman si Rosalie Alba, sang Itchong Kiong. Yan, nagalantaw man rin sa aton. Kaga subuman si Raquel Laguerder Tamayo ngayong gabi katugnaw gani man ay lang gani kay Moya Guru na may ginakupkupan kami nga pangitapas ang kulupkupan RMN Patrol 774 pag si Jive Ministro sari man present man siya ano ay ang sitwasyon sa Moon Terminal. Bawo nalipat ko. Kaya nga aton nga abi nga mga reporter subong may gingkantuan pa nangaluyag pa. RMN Patrol 774. Dalunis pa sa makareport. So tagaanta tsansa kay daw maturutog na ng chimpo. Mandate guru to siya. Si Ramiro Arhil, present man. Si Cambiag. Okay, si good evening 24 hours si Kuya Ga Pamati. Good evening lang from Nunoy. Sige, salamat gid sa kay Ramiro Arhil. Si Casmery Ricabar, rin naman present siya. At subuman mga kabiyan na alindisan na paraiko. Si Kim Ibon Ferrares, present man. Si Jeffrey Villaluna Hibunada. Si okay, rin na si Ramiro Arhil. Okay. Okay. Watching live from sige, thank you guys sa kay Kim Ibon Ferrari, si Flor Kahilig, kag okay, si Miriam Self, okay, thank you guys, si Jeffrey Villaluna Hibunada, present man.

0: O.D. Candelario. Present man siya watching from Madrid, Spain. O, Benas Diaz na.
1: RMN Patrol 774.
0: Gaon Domingo Nagaliho, Cecil Silubrico, Margie Covillan, Pamayla nga papamatidra, kag si Alice Friedrich, subo man si Gispal, si Telefar, pa Susan Siscar, kag subo man mga kami si Mark Tristan Di Asis, si Rosy Crisostomo Romero, Hilin Mamon Conihar, si Jubin Torbolinto Villanueva, Soboman mga kabiyanan si Jerikil Sasil Pabilyon, Kim Ibon Ferrari Sari naman. Sige, si Socorro Pet, present man kag si Marnie Iday, Pam Gimaras, okay, si Watching Pramulo Iloilo. Sige, Rosal Ninita, present man kag si Sotasio Ramon Juntin. Sotasio Ramon Jantin. Ari Kudi. Berte. Si Georgie Gerard Cristales, present man. Mga kabiyanan. Sige. Salamat kayo sa inyo pag-upod kay Domingo na. Alas 12:03 na mga kabiyanan. Domingo ng adlaw. Gani para sa aton sa ring mga kauturan, diwat naman na bisita na magkita sa Puruyan sa aton Ginoo. Simba kita, pasalamat kita sa grasya nga ginatag niya ka blessing kag mga kabiyanan. Para sa iban nga mga nagapamati nga mga Marites sa Marisol, na libakon nyo naman ang inyo kasilingan halin man Lunes hasta magsabado.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero kutib-kutib ka mo, Domingo.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat kayo sa inyo pag-upo na rin sa atong palatuntunan kita na naman kita sa Lunes nga adlaw. Bihaw sa atong siring partner si kasamang Jason. Ini naman ninyo Anchor Man. Radyo Man, Rodelfo Leon Agado. Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jovin, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi, mas ami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: TTX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
3: Okay, si Dr. Bernie Ong, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakaw sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki nga mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
0: Supple Plus Gold.
8: Ako galing si Bander, may lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may radyo.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better. Live better.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
11: Yung may D3.
9: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Char, fab, con. Pangong tumakabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng char.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Banggong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
9: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
11: Yung may D3.
9: D3 Bio.
16: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
17: Ako si Jovin, sobragid kataas na ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
19: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
18: Maluwas nga manamit gid,
19: may free collagen
18: and glutathione ka
1: pa. Santon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na,
1: nanakas,
20: at gaganda ka pa.
9: D3 Bio.
21: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
9: D3 Bio.
11: Ang D3
9: Gamay Physio.
11: Ang Physio.
9: Gamay D3.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C.
11: Ang Alkaline. Nga Vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C.
11: Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
3: That portion was brought to you by

0: First Filipina Olympian. Kag isa sa mga vitamins nga akon ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take your Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ako galis iban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Ang oras tatak alas 5:02 sa aga.
9: RMN Netizen Patrol First Edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media, trending, engaging. RMN Netizen Patrol First Edition.
8: Maayong aga mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sa RMN Netizen Patrol First Edition. Subong adlaw, July 12, 2026. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Kag syempre sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Flo Consumo Navarrete, ako ang inyo alagad. Ako si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda.
9: RMN Netizen Patrol First Edition.
8: Good morning na mga karadyuman. Ato na naman nga pag-istoryahan sa Netizen Patrol First Edition ang mga dalagko nga mga balita subong nga semana nga ginistoryahan sa bugos nga pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Ilabi na ang pag-epekto sang Bagyo Inday dito sa Luzon. Kag ang pagpabaskog sini sang hangin habagat o kon southwest monsoon deri man sa pila ka parte sang Pilipinas, ilabi na deri sa aton sa Western Visayas nga nagdala sa mga pag-ulan, pagbaha kag even landslide sa iban pagid nga bahin sang Pilipinas. As of today, July 12, 2026, nagdangat na sa 18 mga karadyuman ang mga napatay bangod sang ini nga bagyo. Ti ina kalabanan dito sa may Mindanao. Kag syempre mayara man sa kasabayan sa Mindanao, yara sa may barangay Ngirngir, kalan

0: Hugas, Lanao del Sur, may 5 ka mga napatay kag anom pa ang missing sa landslide nga nagluntad didto. Kag syempre mayara man sang mga na-record didto sa bahin sang Sarangani. Sa diin kan ligad ginigo man sila sa mga baskog nga linog subong apektado man sila sang ining epekto sang bagyo Inday. Sa barangay poblasyon malapatan Sarangani may anom ka mga tawo nga patay kag tatlo ang missing sa landslide. Ti asa subong nagapadayon man ang operasyon sang aton nga mga kapulis konsa aton nga mga authorities. Mga kasama, check na rin natin ang sitwasyon sa aton nga weather paagi sa kay kasamang Ferds Rubin sang Pag-asa Iloilo. Good morning, Sir Ferds.
1: Yes, ma'am. Good morning sa aton mga tagpalamati. Latest analysis natin, wala na kita main monitor ng bagyo or low pressure area dahil sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang southwest monsoon, pag-adayon niya po nga nag-apekto sa Luzon kag Visayas, bangon sining sistema, western Visayas, generally, magalumun niya po ang kalangitan, may posibilidad sa mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan, panglat kag panagoob. Kasarangan to tumabas kong hangin, halin sa namagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa western Visayas, sa diin, kasarangan to tumabalod at mga kalagatan. Temperatura nato 25 to 31 degrees centigrado. At yung adlaw, butlak alas 5.30 sa aga, matunod ni alas 6.17 sa hapon. Ang muna itong late as for update.
0: Sir Ferds?
1: Yes, ma'am?
0: May possibilities pa bala sa mga bagyo sa masunod nga semana?
1: Yes, may aragya po, ma'am. Kaya sa aton nga forecast para sa bulan sa July, 2 to 4 ang aton nga forecast ng mga bagyo nga pwede mag-develop or form sa aton nga power line.
0: Okay. Thank you, sir. Mayong aga.
1: Thank you, ma'am. And sa liwat, good morning, Stanan.
2: RMN News, panahon!
0: Thank you so much. Madamugid nga salamat kay Sir Ferds Rubin sang Pag-asa Iloilo.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: So kabay pa nga bisan magtupa ang ining lantaw nga mga bagyo nga posible pa nga magsulod o kon magdevelop sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility, hindi man ini maka-epekto kontani sa aton nga mga propiedad, kag-even sa, kag-syempre sa kabuhi, ilabi na gid, sa kabuhi sa aton mga kauturan, sa bugos nga pungsod, kag mag-agi lang bala, maghatag lang bisang gamay nga pag-ulan, matunaw naman, kag upon makagwa sa aton nga par mga kasama.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Sa piyakabahin, ang isa pa sa actually pinagid ka ginaistoryahan subong nga semana diri sa Pilipinas amo ang tatlo ka adlaw nga impeachment trial na una nga tatlo ka adlaw nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court mga kasama. Sa tatlo kaadlaw nga pagsugod o kon una nga tatlo kaadlaw nga pagsugod sang trial nag atubangay ang prosecution kag ang depensa. Sa subong nga semana isa pa lang ka testigo ang napresentar sang prosecution. Yan na cross-examine naman sang depensa. Ini sa ngalan ni Senior Agent NBI Senior Agent Mark Kalilong mga karadyuman. Si NBI agent Kalilong amo ang nag-imbestigar sa ginapahayag nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte sa kabuhi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sang iya asawa First Lady Liza Araneta Marcos kag sa ila pa kaisa nga si Martin o kon former House Speaker Martin Romualdez. Paagi sa kumatandaan ninyo ang ining online press briefing sa diin pinamuyayaw si Vice President Sara Duterte nga ginlantaw gid sang bugos nga kalibutan. Nangin headline man kita sa iban nga mga pungsod bangod sa amuto nga hitabo sa diin nga ginpang buyayaw sa aton nga vice presidente ang administrasyon, ilabi na ang presidente nga iyaman anay kaalyado kag nakabungat pagid siya sa mga tinaga nga nag kumbaga kun sa Tagalog pa nang paisip nakapaminsar ang publiko kung bala matuod gid man ayhan ang iyang pagpamahog sa diin ginsiling niya nga kung may mapatay kuno sa iya may ginmanduan na siya, may gin-contract na siya nga isa ka hitman para nga magpatay sa presidente kung may magpatay sa iya. So sa hearing o kung sa trial, ginpamangkot si Kalilong ang ining testigo nga gipresentado sa prosecution kung bala conditional o kung absolute ang gin buyan nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte batok sa presidente. Siling ni Kalilong, although conditional siya sa affidavit sa mga tao nga yaragid mismo sa press briefing, although tanan man nakapublicize man ato kahit live mo online, live online press briefing. Although conditional ito ay ini para sa ila, ang para naman sa paglantaw sa isa ka eksperto, sa isa ka NBI agent nga eksperto sa cybercrime, isa ini ka absolute threat kung matul-id gid nga pagpamahog sa presidente. So after sina wala naman makapamangkot ang senator judge. The time na mangkot sina si Senator Judge Alan Peter Cayetano kay Kalilong, kun bala anong pag-assess niya sa natubod nga pagpamahog. Sa madumduman mga kasama, ang amo na nga pagpamuyayaw sa so to nga inaabis ang pagpriso, pag-detain kay sa staff o kon OVP Chief of Staff nga si Zalaika Lopez. Nga isa man kasuod nga abyan ni Vice President Sara Duterte. Gin-detain siya sa House of Representatives bangod cite in contempt sa ginapahayag wala sinipaghambal sang kamaturan na tuhoy sa mga issues sa gipamangkot sa iya may kaangtanan man sa Vice Presidente. After sina gin-katuan ni Vice President Sara Duterte ang House of Representatives, dito sila nagtinera sa opisina sang iya utod nga kongresista. Kag dito man nagpatigayon sang press briefing online. Akig-aki gid sang among tion si Vice President Sara Duterte, which ang video nga na ginpakita man sa trial. Ang prosecution, ang depensa, nag-debatehay, nagmailuhanay man sang mga, although testigo ang ginapamangkot, pero nangin mainit ang bungguanay sa tungasang prosecution kag depensa sa among at unang tatlo kaadlaw sang trial, bangod nga mabakod man ang abogado sa pihak. Sa House of, o kon sa ining sa bahin sang prosecution, ang nagtrending gid si Attorney Armando Vergil D. Ligutan. Samtang sa pihak, nalipat ako sa iyang kita mo. Nalipat ako sa first name ni Attorney, pero ang iya apelyido Attorney Narvasa. Siya ni ang nagbunggo kay Attorney Armando Vergil Ligutan, na isa ka Bisaya. Si Ligutan ang nagpresent sa ining testigo kag ang nag-cross-examine amo si Narvasa. Sa among tion, ang sa una nga pag-present sang prosecution, wala untat man ang pag-object sang ining ni Attorney Narvasa sang depensa. Tigaling kay ang nagtrending diri ang reaksyon ni Ligutan nga wala pa siya katapos ang hambal, nag-object na si Narvasa. nga may naka ano pa siya nakapanabon pag ini isang baba ya si ligutan bawat nga nakahambal siya sang wow sang gincot siya samtang nga wala pa siya makatapos nag-object na ining si Nervasa ti siling sa mga abogado even sa mga Ilonggo lawyer nga ginpamang lawyer sa ginpamangkot sang Armen Iloilo that's normal nga nag-object gid man niya ang magtimbang nga bahin kasi parte na sa ilay ang mga strategies kag sang nag-cross examine na si Nervasa kay NBI senior agent Kalilo syempre may mga objections man gani si attorney Nerva kon attorney Ligutan sang prosecution ugaling hindi amuna kadamo compared sa depensa so sa masunod naman nga by the way, ang pag-assess diri sang aton nga mga abogado sa natabo nga trial, medyo lamang ang prosecution. Bangod mangin maayo ang ila pagpresentar sang testigo, nangin maayo ang ila desisyon sa pagpili isang testigo, bangod hindi man basta-basta ang credentials sang ining witness nga si Kalilong. Ang iyang mga trainings, local, kag-abroad, nag-train pa siya gani under sa Interpol, nag-train man siya dito sa France. Bisan nga ang ginapagwa lang sa mga kontra man yan sa prosecution, na kuno ti duha lang man kasi mana ang training niya sa isa ka, I believe that's forensic investigation or cyber, hindi, authentication sa mga content sa social media. Pero magluwas gali iya sa iya nga na nga duha kasi man nga training mayara pa gid siya sang iban nga trainings nga naglawig man sang tinuig in fact magluwas sa iya nga pagka eksperto sa cybercrime isa man ka certified public accountant ining si Kalilo duha ang iya nga kurso sang college kag nangin CPA siya sang ulihi tubtob nga nakasulod siya sa National Bureau of Investigation.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Sa buwas naman nga adlaw mga kasama mag-resume ang ining trial kay Vice President Sara Duterte sa diin mas madamo nga witness ang lauman sa ikaduha nga semana. Suling sang House Prosecution o kon House Prosecutors. Naghahanda na ang prosecution panel agad nga magpabaskog sang kaso sini bato kay Vice President Sara Duterte. Paagi sa mas madamo nga witness nga ipresentar sa ikaduha nga semana. Sa isa ka news forum ginpahayag na dai House Prosecutors Representatives Leila De Lima kag Chel Jokno nga mangin intense ang masunod nga mga inadlaw sang proceedings. May 11 ka adlaw ang House Prosecution nga magpresentar sang kaso para sa Article 4 which actually ang una nga ginpresent amo na tong silig naton nga pagpamahog ni Okon ginapahayag pagpamahog ni VP Sara sa kabuhi sang presidente sang iya asawa kag sang ila pakaisa nga si Martin Romualdez sa iya bahin gilaragway ni Delima ang una nga semana sang trial bilang groundwork nga ginapamunuan sang testimonya ni National Bureau of Investigation senior agent John Mark Kalilo. Suno sa iya, nakip sa mga witness nga balantayan ang Mosaday NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, House of Representatives akon House of Representatives Office of the Sergeant at Arms, Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello, kag NBI Director Jaime Matibag. Mayara naman sa gin-issue nga subpoena kay Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zalaika Lopez. So, amuna si Zalaika Lopez, ang isa pa gid sa lauman nga testigo sa gin-request, bago na gin-request sang prosecution.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Makaupad natin in a while ang aton nga Netizen Patroller, si Regiment Volunteer, Genevieve Solis mga kasama sa West Visayas State University. gibaloon naton ang iya madulong nga balita kan syempre ang iya reaction man sa amo nga issue diri sa aton pungsod Pilipinas. Sa subong galing adlaw, July 12, ginasaulog ang celebrasyon kon celebrar ang ikapulo nga anibersaryo sang 2016 arbitral ruling nga nagabasura sang malapnagon nga pagpangangkon sang China sa bugos nga South China Sea o kung ginatawag nga SCS sa diin parte sa ni ang West Philippine Sea. Tisubo nga simana mas naglapnagon pag inining pagpangangkon bangod sino man niya maglaob nga pati ang Batanes ang kunon man niya sang China nga ila pagid ya kuno. Gin-question na ganing ilang nga pagpangangkon sa WPS nga mas malayo pa ina o kon mas kon isipon mas malapit pa na sa ila ang Batanes pagidya ang kunon pagid nila ya bisan maathag na nga ang sugpon sang Batanes Philippines hindi pa niya Batanes China te amo na gidya kakapalmok sa mga Chinese nga nagapangangkon sang aton nga teritoryo. Pero wala nagatapos dari ang pagpakigbato manaton sa aton kinamataro. Mangod nga nadag-an na ini actually ang West Philippine Sea hindi na ni disputed nga territory. Bangod nga nasaad na ini sa mga bisan sa aton domestic legislation sa international rulings nga ang West Philippine Sea ginapanag-iyahan sang Pilipinas. Ang China naman ang nagalapas sa among mga layi kag padayon man nga ginaprotestahan sang Pilipinas. So sa nagligad lang mga inadlaw ang atin ito coalition nagpadulong na naman dito sa West Philippine Sea para nga magpatigayon sang civil mission, civilian mission nga magdulong sang mga needs sa mga mangingisda kag sang mga tawo nga nagaokon mga Pilipino nga nagaistar sa bahin sang Kalayaan Island Group o kon sa West Philippine Sea mga karadyuman. Ang West Philippine Sea sa mga wala pa makahibalo antes nga nangin layi ang Philippine Maritime Zone Act na tumod na sa administrative order nga ginpirmahan ni former Benigno o kon former President Benigno Noynoy Aquino III kung sa diin ang West Philippine Sea. Gin-issue ang Administrative Order number 29 ni Aquino sang September 5, 2012. Nahamtang ang West Philippine Sea mga kasama sa Western Seaboard sang Pilipinas. Wala lang ini nagasugod sa Zambales kundi halin sa northernmost province sang Batanes, Ilocos, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro, kag Palawan. Ini ang mga coastal provinces na ginapalibutan sang WPS.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Yara na sa aton nga linya si Rajuman Genevieve Solis, ang aton nga Netizen Patroller.
2: TYRI Rajuman Report.
0: Good morning, Rajuman. Sige.
4: Good morning, Rajuman Joylene.
0: Proceed.
4: Kinkontra sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP kag National Security Council o kon NSC ang pahayag nga ginapanag-iyahan sa China ang Batanes. Sa isa ka statement, ginhatagan importansya ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nga settled and disputable and non-negotiable ang soberanya sa Pilipinas sa Batanes. Sunod kay Trinidad, hindi pagpasugtan sang AFP nga hindi pagkontraho ng among tuyo sang foreign malign influence. Pahayag niya, nagapabilin nga komitido ang AFP sa pagproteher sang cognitive domain sang Pilipinas kag gina-maintenar ang kabugusan ng maritime domain awareness, kag gina-depensahan ang territorial integrity sang pungsod. Una na nga ginpayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nga wala sang basihan ang amunga claim. Delikado man, sunod sa iyang patihan sang Chinese citizen ang amunga naratibo. sabahin man sang National Security Advisor ni Sir Eduardo Oban Jr., ginsiling niya nga ginakabig nila ini nga seryoso nga problema kag ginapanindugan nga wala sang merito ang pahayag nga iya sang China ang Batanes. Madumduman nga nagwa sa mga report nga gindeklara sang pila ka researchers alin sa Chinese universities kag institutes nga wala sang historical kag legal nga basihan ng kontrol sang Manila sa among probinsya. Ginpunto man sang mga scholars sang geographical geographical extension sang Taiwan ang Batanes kag iya sang China ang soberanya sini.
0: Regiment Verb Genevieve, ano ang imo mahambal sa padayon nga pagpangangkon sang China sa teritoryo sang Pilipinas?
4: Regiment Jolie, no, base sa ginambal mo kanina, natamaan naman gani ka klaro, no, nga nabilong na gidni ang Batanes sa tawag naton nga kung ano na to, Philippine Area of Responsibility man, no, ari na niya sa teritoryo sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
4: Kaya ang hambal mo gani kang gina nga grabe na niya. Naabi nga amang angkon pag yun sila, nga ari na niya sa ato ng amon niya mga lugar.
0: Mm-hmm.
4: Basi may masunod pag yun niya nga ang kuno naman nila sa mga Batanes pagka we don't know kung ano naman ang sunod na anong sa China sa aton.
0: Mm-hmm. So that is amo na gading crucial nga dapat mangin maukod, mangin mabakod man kita sa pagdepensa sang aton kinamatarong bangod nga kun indi ini o kun mapabay-an ta ini subong pa lang amat-amato ginamat-amat na gani nga totally ang kunon gidya sang China ang bilog nga South China Sea sa diin na hamtang man ang West Philippine Sea. So kun pabay-an ta ina, wala na sang WPS nga tindugan ang masunod nga mga henerasyon bisan ang aton gani nga henerasyon subong Regiment Genevieve bangod nga ti aggressive gid ang mga Chinese sa ilang katuyuan nga ang kunon ang teritoryo nga indi man ila. So amo na ang amo na subong ang aton nga mangin mission bilang nga mga kabataan, Regiment Beb.
4: Yes, kag sa mga kabataan ginaton no nga mga nagapamati dapat maging ano gid kita ang mabal-an ta gid ni ko ano niyang West Philippine Sea kag ano bala ang mga lugar nga kabahin sang Pilipinas? Dapat nabalaan din naton para sa unihi, madepensahan din naton ang aton nga teritoryo bilang mga Pilipino. Mm.
0: Alright. May mga talamyawon ka sa bunga aga?
4: Ay! O gali, Radyo Manjoy din. Kaya may nag-chat sa akong hinggin. Papuli alin sa patrol. Ang si Tito Vicente Ardanyang, kaya ng Ardanya, bilog ng Ardanya family dira sa Pasino, nag-message si Kangina sa akon, si Ninong Sairil. And also, Papa, ambot ko nagpamati niya sa subong. Papa, Ronnie Villasolis, hi pa, good morning. Wala akong kapuli. Tapos, sa housing Balabag, Dumangas, ang si Tito Leo Bascao, ang Galicia family, kag, sa Loud Bortak Nevo, si nalipat ako sa name niya, but gani siya family sa Loud Bortak Nevo.
0: Alright. Extra. Okay. So, abi ko natapos na. Anyway, thank you so much, Gid, Regiment Genevieve. Kabay pang makareport ikaw gihapon dali sa aton sa mga sunod nga mga edisyon sa Netizen Patrol First Edition. Extra.
4: Yes, Regiment Joylin. Para sa RMN Netizen Patrol First Edition, Regiment Genevieve Cabana Solis, Tata RMN.
2: DYRI Radyoman Report.
0: Thank you so much, Gid, sa ato Netizen Patroller sa bunga aga kay Radyoman Genevieve Solis.
3: RMN Netizen Patrol First Edition.
0: Mga ka-radyoman, wala na gigitas ang oras. Madamugid nga salamat sa mga nag-monitor sa aton subong aga. Kag, especially sa mga nag-pulupangapin na sa ilatag sa Kapanimalay, bangod nga matugnaw gihapon ang panahon, though wala na sa

0: pagpabaskog sang ining Bagyo Inday bangod nga nagwa na sa atod nga Philippine Area of Responsibility. Ang habagat na lang sa karon ang naga-effect sa aton nga mga localities. Ang oras, 5:00 na sa aga. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Netizen Patrol First Edition. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Flo Consumo Navarrete, kag sang aton technical partner Radyoman Jason Renzi Cabatania, ako ang inyo alagad, Radyoman Jailene Tamayo para Onda.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: kagabay pa nga kami man magbalos sing kaayo kagkaalwan sa mga nagakinahanglan, mga muyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
0: Kabay pa nga ang amon mga utom nga nagtaliwan na magagom sang padya gikan sa Ginoo sa mga kaayo nga ila ginhimo sa kalibutan, mga muyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
0: Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita.
1: Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
2: O Amay, ining amon mga pangamuyo, amon gitadala sa imo atubangan, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo.
0: Amen. Palihog mapungko ang tanan para sa paghalad.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako sila Delamo Gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Southon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. History Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May DC. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: May DC. Mababaka sa mga butika. TTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inisuki ng mga butika.
7: Iberry for a clear and healthy eyesight.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
8: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
9: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Server Capsule. Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pa nga balatian.
4: Nance Herbal Capsule.
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
6: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mikey C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
6: Mikey C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. You may visio. Ang Visio, you may D3.
9: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Life Extension Vitamin D3.
10: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko ng astrosyon, ang kispot mo ko ng isa. Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon, pinambar ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras Philippine Standard Time, the teklas is 33 sa aga.
5: RMN Ronda Balita sa aga. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan sa sininga Domingo, mabatian. RMN Ronda Balita sa aga.
4: Maayong aga mga karadyumano, welcome na sa pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa aga.
6: Sa karon nga adlaw sang Domingo, July 12, 2026.
4: Sa gihapon inyo kami live ng babatian kag makitaan sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
6: Kag sa 774 kHz sa Lidus 1 sang inyo nga mga radyo.
4: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyo Man Fia Panes Otero.
6: Kag Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
3: Headlines.
4: Sa mga dalagkuan nga balita lokal, pila ka mga lugar sa Iloilo City ginbaha kagabi. Landslide nagluntad sa Tigbawan, Iloilo.
6: 250 ka mga benepisyaryo nakabaton sang libre nga serbisyo sa ginhiwat nga Medical and Mission Vision sang Naval Forces Reserve. Lions Club kaupod ang RMN kag IFM Iloilo.
4: 28 ka mga badyaw nga na-rescue sa idalom sang Taytay sa Miyagaw yara sa maayo nga kahimtangan sunod kay Mayor Garin.
6: 14 ka mga barangay o kung 14 ka mga sakay sang motorbangka nga naabriya sa tunga sang labod sa Ahoy na-rescue sang Coast Guard Iloilo.
4: Kag peso mega job fair pagabuksan sa July 16.
6: Sa balita nasyonal, 2027 national budget proposal aprobado na ni Marcos.
4: Mas madamo nga witness lauman sa ikaduwang nga semana sang impeachment bato kay Vice President Sara sunod sa House Prosecutors.
6: Sa balita international, US luyag nga magpromesa ang Iran nga ihilway na ang Strait of Hormuz.
4: Sa negosyo pag photocopy sang kwarta illegal sunod sa BSP.
6: Sa balita sa Inampang, Win Banyama nagpirma sa multi-year extension sa Spurs.
4: Kag sa showbiz, Rere Madrid kag Kai Soto ginapaabot na ang ila baby boy. Oras sa tekla 6:36 kag sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagtaas ang level sang tubig baha sa pila ka mga area sa syudad sang Iloilo kagabi. Inikasunod sa pagbubo sang mabaskog nga ulan dala sang southwest monsoon o kon habagat. Lakip sa mga lugar nga ginabaha amo ang Plaza La Paz kag pila ka mga barangay sa Haro kag Mandoriawa. Nagdagsa naman ang tuman kadamo nga tahong sa baybayon sakop sang Santo Niño Sur Arevalo bangod sa mabaskog nga hampak sang balod kag mamadlos nga hangin. Gilayon nga ginrekomendara sang Iloilo City Emergency Operations Center o kon ICEOC ang pagpatuman sang preemptive evacuation para sa mga pumuluyo nga nagaistar sa flood prone areas. Samtang nagluntad ang landslide sa sityo Bulukawi, Bakagay, Tigbawan, Iloilo kagabi bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Natiphag ang duta sa kilid sang karsada apang maagyang sigapon sa mga motorista ang half lane. Wala naman sang may na-record nga nasamaran bangod sa mabaskog nga pag-ulan sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
6: Nakaangkon sang sari-sari nga libreng mga serbisyo ang 250 ka benepisaryo sa ginhiwat nga Medical and Mission and or Medical and Mission Vision sang Naval Forces Reserve Western Visayas Lions Club Iloilo kaupod ang RMN kag IFM Iloilo bilang media partner. Kadamuan sa mga benepisaryo ang mga senior citizens, kababaihan, kag kabataan halin sa distrito sang Arevalo kag iban pa nga distrito sa syudad sang Iloilo. Kalakip sa mga serbisyo ang libre nga medical exam, libre nga bulong, libre nga eye examination, libre nga eye reading glasses kag libre nga haircut. Ginhiwat ang aktibidad sa Arevalo Elementary School Covered Gym nga ginsuportahan man sang Philippine Merchant Marines kabaranggayan sa distrito sang Arevalo kag nagkalainlain nga sektor. Ginpayag ni Police ginpayag ni Captain Alexander Abilo, commander sang Navy Reservist sa Western Visayas, luyang nila nga malabot ang mga pigado kag nagakinanglan. Tuman naman ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa libre nga serbisyo nga ilan na baton.
4: Las 6:38 sa dugang nga balita lokal, yara na sa maayong kahimtangan ang 28 ka mga badyaw nga na-rescue sa idalom sang Tumagbok Bridge sa Miyagaw. Sunod kay Mayor Richard Garin, ginabugusan ang mga na-rescue sang 11 ka mga kabataan kag 17 ka adults. Payag niya matapos ma-rescue kahapon sang kaagahon, gindala ang mga inif sa first aid clinic sang Banwa kag ginatipan sa Regional Evacuation Center para mapakaon kag mapabayuan. Dugang pa ni Garin nangin mabudlay ang pagkuha sa mga ini bangod na trap ang mga badyaw sa tunga sang idalom sang Taytay kag nagasaka na ang tubig sa magtimbang nga bahin. Sa pagbinuligay sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag Philippine Army, luwas nga napasaka ang mga ini.
7: Mingin rescue kita nga nag-i-star sa idalom sang Taytay. Huwag ko kapalo, may mga badyaw ka lidera. Nakakita, magiba ko mga badyaw, pero isa, dua, gamay lang.
6: Uh-oh.
7: Ibot ko nga, dubli lang, naggulpi lang damo.
6: Okay.
7: Well, everyone is already rescued. Mga incident din, mga alas 12:30, nakaabot ako to around 1 o'clock. Again, dala natin sa tanan-tanan sila sa may FAC, First Aid Clinic, sa ngatong Banwa, to facilitate.
4: Ginako man sang alkalde nga nakibot siya sa kadamuon sa mga badyaw nga nag-a-star sa idalom sang Taytay. Kasunod sini, magapakigangot siya sa Philippine Ports Authority kon PPA agud makapauli sa Zamboanga ang mga ini. Sa subong suportahan anay sang Banwa ang ila humanitarian needs.
7: Sila ko patawagin ng mga ginikanan nila kay seminaron tani sila sa responsableng ginikanan academy program sa Miyagaw. Tudloan ni mga ginikanan paano mag-alaga sa ilang kabataan. Kay manami iyang Banwa sa Miyagaw katuhan kag kung sinong natalang da, alaman ka talang, wala mo lang purilite. Nagtagaan na namon, kag papulion. Sa subong, iaaran sa nasa evacuation center.
4: Ang kabahin sang pahayag ni Miyagaw Mayor Richard Garin.
6: Natigayon nga ma-rescue sang katapos sang Philippine Coast Guard Iloilo ang 14 ka mga sakay sang isa ka motorbangka nga naabriya sa baybayon sa tunga sang Punta Buri, Marbuena Island sa Ahuy, Iloilo kahapon sang aga. Base sa report sang PCG Iloilo nga ang motorbangka ang naghalin sa Punta Buri Island kag padulong kuntani sa barangay Mungurokuro, Ahuy apang bangod sang tuman ka baskog nga halin o kunbo tuman ka baskog nga halin kag balod naguba ang propeller. Sinikag kabangdanan nga na-stranded ang 14 kasakay sa tungasang baybay. Dugang pa sang PCG Iloilo nga upon nila sa pag-rescue sa mga sakay ang katapos ang Bantay Dagat kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO Ahuy. Sa karon, ara na sa luwas ang kahimtangan ng 14 ka mga sakay kag gin-remind man sang PCG Iloilo ang mga sakayan pandagat nga likawan ang pagbiyahe sa luod ilabi na nga malain ang tiempo.
4: Las 6:41 sa dugang pa nga mga balita. Panawagan sa mga nagapangita sang obra kag sa mga fresh graduates. Magapadayon ang Iloilo Provincial o kung magapatigayon ang Iloilo Provincial Government Office of the Provincial Public Employment Service Manager sang PESO Mega Job Fair sa July 16, 2026. Halin las 8 sa aga, tubtob las 4 sa hapon. Patigayonan ini sa Iloilo Provincial Capital. Lauman ang on-site applications on the spot hiring opportunities kag madamong employers kag job vacancy gikan sa local kag overseas partner companies. Hindi magkalipat nga magdala sang madamo man nga kopya sang inyo resume.
6: Patay ang isa ka maunguma matapos na kuryente samtang nagaobra sa talamnan sa barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Ginkilalang biktima nga si Sherwin Tamayo, 47 anyos, kagresidente sang nasambit nga barangay. Basi sa investigasyon sang Dumangas PNP, lasays 40 sang aga, nakita ni Vicente Tengson ang biktima nga nagahapa kag wala na sang pangalibutan sa talamnan malapit sa karsada. Gilayon man ini gindala sang Dumangas Rescue Team sa Ramon D. Duremdes District Hospital apang gindeklarar nga ginbawian sang kabuhi alas 7:40 sang aga. Nahibaluan niya kuha aun kuntani sang biktima ang nagawayway nga fiber line sa talamnan apang wala niya natulupangdan nga konektado ang amo nga wiring sa power line sang Eleco 2, rason sang iya nga pagkakuryente.
4: Nagapadayon ang investigasyon sang arson investigators ng Iloilo City Fire Station sa nagluntad nga sunog sa Zone 1, Barangay Demokrasya, haro pasado las 12 sa kahapon sang kaagahon. Ginpahayag na SFO 1 Denmark Makoko arson investigators ng Iloilo City Fire Station nga totally damaged ang puloyan nga ginapanagiyahan ng Day Marieta Acosta kag Arnold Gutierrez, samtang partially damaged naman ang balay ni Robert Pocket bangod sa sunog. Payag pa ni Makoko, ginatudlo nga nagumpisa ang kalayo sa balay ni Acosta nga human sa light materials kapareho man sang nasunog nga balay ni Gutierrez kag ni Pocket. Nagkuha na sang sample sa mga wire sa nasunog nga lugar ang katapos sang bombero para ipaidalom sa laboratory agud matumod ang ginumpisahan sang kalayo. Naglabot sa 98,000 pesos ang ginabanta balor sang kahalitan sa mga puloyan base sa manual sang BFP kag wala diri madala ang mga appliances sa sulod sa mga nasunog nga balay. Gilayo naman nga nagpaabot sang bulig ang Iloilo City government sa mga nasunugan. Sulo pa kay Makoko, dako ang bulig sa pagtupa sang mamunog nga ulan sa pagtapna sa paglapta sang kalayo.
6: May bintaha ang destinasyon nga nag-akomodar sang kasapatan. Ini ang ginatagan pagtamod sang Ilunga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican sa interview sang RMN Sapat Turismo kag Pumuluyo ukon STP3. Sulo kay Manican nga pet friendly destinations ang ukon pet friendly destinations ang isa ka sahi nga sang turismo karon nga nagauso bangod madamo na sa mga nagabakasyon nga luyang makaupod ang ila pinalangga nga hinuptanan na. Pahayag niya nga 78% sang mga pet owners sa kalibutan ang nagabiyahe kada tuig kaupod ang ila hinuptanan kag kalabanan sa mga travelers amo ang Gen Z kag millennial sa din 58% kid sa mga ini ang nagapanagiya sang pet.
8: Ang pet owners globally. So 58% of Gen Z and millennials are now are pet owners globally. Considering when they travel, they want to bring with them their pets. When they travel, they want to spend as much for themselves and also for their pets. Kung ano sila, put silingon, kakomportable, sa kundiin sila makadto, amo man na ang gusto nila ma-experiensyahan sa ila hinuptan.
6: Patagpaan ni Manican nga isa ka isagid kadako dako nga bintaha ang pagbaton sa kasapatan sa isa ka lugar bangod nga makadugang ini sa income sang negosyo ilabi na nga nagadamo ukon madamo sang mga tawo ang nagakabig sa ilang mga pets bilang emotional support. Angot sini gin panugyan sang tourism advocate sa tanan nga mga stakeholders ilabi na sa mga tagiya sang mga destinasyon may kang tanan sa turismo nga himuon nga pet friendly ang ila lugar pagi sa paghimo sang maathag tukon na sang maathag na house rules para sa kasapatan, pagpreparar sang lugar para sa ila paghanas sa mga staff nga mangin pet friendly kag pagpahibalo sini sa komunidad.
8: Aside from you being knowledgeable, it is very very important that you have to train your staff to be pet friendly and to know how to deal with pets. Hindi na iya pwede nga may staff ikaw nga nahadlok sa ido, nahadlok sa ring, or nahadlok sa any kind of pet. Kung mag-aboto karon ang tag-iya, kag magsalasala ang imo nga staff, talibisgrasya. So naguba na to. They have to undergo the proper training. Dapat ginatagaan ini sila sang nagakaukol nga knowledge on how to deal with this stuff.
6: Ang kabahin sa pagpahayag ni Ilunga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican, panumdom lang ni Manican nga hindi dapat maghimo sang hidden charge kon nagatanyag sang pet-friendly accommodation, hindi pagbaliwalaon ang iban nga guest nga maallergy sa sapat kag ikonsiderar nga may mga tawo man nga hindi mahilig sa mga ini.
9: Aral Arimin.
4: Oras mga karadyo man, detekla 6.47 sa aga, diretso kita sa aton mga balita nasyonal.
6: Ginaprubahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 2027 National Expenditure Program o NEP o CONMEP sa ginpatigayon nga cabinet meeting sa Malacanang. Sunok kay Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Dave Gomez, ginaprubahan sang Presidente sang hagna nga budget matapos inigin presentar sang Department of Budget and Management. Ang NEP ang manginbasihan sang General Appropriation na bill sa isumiter o kon nga isumiter sa Kongreso. Nakadepende diri ang pundo nga ila nga ialukar sa mga programa, proyekto kag operasyon sang nagadilain nga ahensya sang gobyerno sa 2027. Wala naman gin detalye ni Gomez ang kabilugan nga balor sang hagna nga budget. Natala na nga isumiter ni Marcos sa Kongreso ang 2027 National Expenditure Program sa Agosto 14, duha ka semana matapos ang iya State of the Nation address sa Hulyo 27.
4: Nagahanda na ang prosecution panel agud mapabaskog ang kaso sa ni Batok kay Vice President Sara Duterte. Pagi sa mas madamo nga witness nga presentar sa ikaduhang nga semana sa impeachment trial. Sa isa ka news forum, ginpahayag na the House Prosecutor's Representatives Laila De Lima kag Chel Jocno nga mangin intense ang masunod nga mga inadlaw sa proceedings. May 11 ka adlaw ang House Prosecution nga magpresentar sa kaso para sa Article 4 nga nag-involve sa mga aligasyon nga naghimo ang Vice President sa grave threats kag assassination plots batok kanday President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualdez. Sa iya bahin ginlaragway ni De Lima ang unang semana sang trial bilang groundwork nga ginpamunuan sang testimonya ni National Bureau of Investigation o kon NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Sunod sa iya lakip sa mga witness nga balantayan amo sa NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, House of Representatives Office of the Sergeant at Arms Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bellio kag NBI Director Jaime Matibag. Mayara naman sang gin-issue nga subpoena kay Office of the Vice President o kon OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez.
10: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
6: Ginahingyo sang Washington ang Iran nga magsumpa sa publiko nga hilwa nga ihilway na ang Strait of Hormuz kag pahunugutan ang paglabay sang mga barko. Ini ang inisyal nga nahisugtan matapos mag-abot ang foreign minister sang Iran sa Oman nga nagabulig agud mauntat na ang giyera sa tunga sang duha ka mga pungsod. Ini pa indi pa matumod kon personal nga makadto sa Oman o kon virtual lang nga magatambong sa pagsinapol ang mga tigluwas sang US.
10: Balitang pangnegosyo.
4: Nagpaandam ang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP sa publiko nga ilegal ang pag-duplicate sa local banknotes. Ginabali sini ang claims nga nagalapta sa social media nga mahimo nga magamit sa pagbakal ang gin-photocopy nga kwarta. Nagwa ang pahanumdom sang Central Bank kasunod sang madamo nga social media post nga sala nga nag-interpretar sa statement sang House Prosecution Lawyer's impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base sa social media post na sili nga mabato na ang photocopy nga kwarta sa adlaw-adlaw nga transaksyon kasunod sang komento ni Attorney Armando Verhil Ligutan nga prosecution counsel sa impeachment trial nga sa idalom sa specific legal conditions makonsiderar nga photocopied document o kung makonsiderar ang photocopied document bilang original piece sang ebidensya sa korte. Bangod sa rigin site sang BSP ang circular number 829 series of 2014 nga nagasiling nga wala sang tawo o kon entity nga mahimo magprint, magphotocopy, magdistribute o kon maggamit sang anuman nga laragway o kon na sang Philippine banknote, itom o kon puti man ang kolor sini o kon anuman nga kombinasyon sang kolor nga wala sang pahanugot sang BSP. Ang maglapas sini ang magapangatubang sang mandatory nga pagkapriso sa 5-10 ka tuig. Apang sunod sa BSP, mahimo pahanugutan ang pag-reproduce ng Philippine banknotes para sa educational, historical, ka-ukonumismatic purposes nga magbulig sa pag-promote sa currency integrity.
10: Balitang Sports. Balitang Sports.
6: Magapabilin sa San Antonio Spurs si Victor Wembanyama. Sunod sa report, nagpirma sa 5 katuwing contract extension sa Spurs ang French basketball player sa balor nga $252 million. Siya kuntani ang may largest rookie extension sa NBA history apang mas ginpili niya ang 25% cap limit imbis nga 30% supermax escalator agun matagan ang Spurs sang salary cap flexibility. Ang 22 anyos giningadan bilang the alien ang may three season NBA career average nga 23.4 points, 11.0 rebounds, 3.5 assist, 3.5 block shots kag 1.1 steal.
4: Kag subon man nga agara German flow may mga balantayan kita nga hampang sa quarterfinals ang FIFA World Cup 2026. Sa subong gid lamang naghampang ang team sang Norway kag England parehas nga 1-1 ang score. Samtang karon last 9 bantayan naton ang team nanday Messi Argentina versus Switzerland Rajman Flo.
6: Go Ronaldo.
4: Amuged.
6: Go Ronaldo Sanchez.
10: Arriben. Balitang showbiz.
4: Sa showbiz gin reveal na sa mag-asawa nga sanay Kai Soto kag Rere Madrid Soto ang gender sang ila subang nga bata. Sa Instagram ginpakigbahin sang magkahagugma ang ila gender reveal party kadungan sa kaadlawan ni Kai. Sa ginupload nga video makita nga nag-shoot sang bola sa ring ang Gilas Pilipinas star nga si Kai. Kag pagkatapos ini nagwa ang blue nga aso sa likod sang ila backdrop bilang tanda nga lalaki ang ila ginapaabot nga bata ni Rere. Madumduman nga sa nagligad nga Mayo, ginkasalang duha, pagi sa isa ka-outdoor intimate wedding ceremony. Oras, 6:54 sa aga. Good morning sa atin nga mga Facebook Live viewers, especially sa mga nag-monitor sa atin nga Facebook Live. Kay Sir Carigaba Richard, kay Nonoy Silubrico, kay Ma'am kun kay Sir Niel de la Riarte, kay Mark Mahestad, Erna Figueroa Ablanido Paro, Ma'am Gina Refolbar, maayong aga, kay Sir Emilio Alfaraz, Ma'am Nani Benliro Bichayda, kay Editha Di Malaluan, Jose Marit Juarez, Josefe Garcia Canal, Canyal, Tans Alovera, kag kay Ma'am Rosel Gayapa Gumilia, Giovanni Alumbro, maayong aga. Kag kay Sir Stephen Panegan family nga nagatutok gid sa ilatag sa tagsa kapanimalay. Stay safe sa mga kasama naton, no? Sa mga karadyaman naton. Kabay nga, akamo sa maayong nga kahintangan. Subong kay Ma'am Narcis Fortuno, dira sa may San Miguel, Iloilo. Sige mo mga greetings, Regiman Flo.
6: Si Charmaine Araw. May nakasulod si Charmaine diyo.
4: Si Alexandra na.
6: Alexandra. Si Toto Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods. Thank you gid bo sa pagpanyaga kapon sa Tatoy's Manukan and Seafoods sa Kabatuan branch, no? Sa kay Tamaricho, kay Sia, kay Ninia, kag kay Max, kay Parituting, kay Yado Aaron, kag kay Marilyn Linlin, kag kay Jerry Banyes sang Mandoryao Public Market.
4: Good morning man kay Tito Joel Arikaya, Lolo Kula Arikaya, Lola Edith, kay Tita Grace, kay Tito Bingot Katsho. Good morning dira sa may Conception Fishport. Subong man sa mga nagapamati dira sa may Barangay Igdula Kamiag-aw sa na Luis family, kay Cap Martin Fandagani, maayong aga.
6: Sisek.
4: Kay Secretary Jehan, kay Nanay Nelly, kay Tatay Jessie. Good morning sa inyo dira. Kag stay safe, no? Kaya damol ang ulan, Regiman Flo, sa First District.
6: Kay Tita Joy Nogra, Tita Joy, halong dira, ha?
4: Kag sa mga ara, bala nagapuyo sa nabukid nga bahin, Regiman Flo, kay may orange rainfall warning, pakitabot silingon, damol, pagyapon ang ulan, nga ma-experiensyahan naton. So, dapat aware ka mo sa inyo lugar, kung bala, balahaon, no? May landslide. Kagiban pagid nga mga risko. Amon
6: ganito, bisan di bukid, ginsulod sa baha.
4: Amo gani, aga ka pa ng limas?
6: Aga pa ko, launa. peso bang nagunas na to, nagunas na. Lilimpyuhan naman.
4: Amo na ang kontragid kon balaon, balang area, kag hindi mapreparahan.
6: Kag sa mga malapit, bala sa mga nag-star, bala sa coastal barangays, no? Kung delikado ang sitwasyon ninyo, magpa-evacuate na kamo, no? Coordinate kamo sa barangay captain ninyo. Sa Santo Domingo, may nakita kita kay picture ni Kap Lorenzo. Ginbaha naman tong dulunan, Santo Domingo, Arevalo.
4: So, standby kita pa gid sa iban nga mga advisories, no? Sa aton nga LGU diri sa city, ang aton nga Iloilo City Disaster Reduction and Management, kay sa MDRRMC sa tag-sa-tag sa mga kabanwahanan. Kaya, bisan wala na ang bagyo Inday, regimen flow, ara sa gihapon ang epekto sang habagat, kaya nagadala sang ulan.
6: Southwest monsoon.
4: Yes.
6: Amo ng habagat.
4: Halong ikaw. Pag may LPA, pagid sa
6: may LPA, pagid?
4: Oh, pero manubo ko na ang chance nga mangin isa kabagyo. Pero ti standby lang kita sa iban pagid ng mga advisories kay subong nga July 2 to 4, no? So far, isa pa lang kabagyo ang na-experiensyahan naton, regimen flow.
6: Ay,
4: abaw! So, posibilidad nga maglabot pa apat.
6: Damo, galing yung bagyo ni. Mamiyuan talaga hindi magsulod yung Pilipinas.
4: Oo, kag hindi baskog ang epekto.
6: Kag hindi baskog. Kaya ito ano kaya kayo naikonsing kay Tatoy ga-monitor this last subong Mayo nga. Gagay sa tanan niya staffs ang Tatoy's Manukan and Seafoods.
4: Sa iban pagid natin ng mga karadyuman nga wala na muna tamiyaw, standby lang ha. Sa iban pagid ng mga programa, dali lang sa DYRI, RMN Iloilo. Inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Ronda Balita sa Aga.
6: Sa karon nga adlaw sang Domingo, July 12, 2026.
4: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo tagbalita. Ako si Radyoman Pia Panes Otero.
6: Radyoman Flo Consumo Navarrete.
9: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Halalungan siya nga ito ng likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-iidad na kita, hindi ina-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
14: Yes, correct.
13: Sugar-free na yan. So, safe gid kita sinadara.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Sample Plus Gold.
15: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gin tumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
12: Sample Plus Gold. Abakan sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipaydi pagi ko sa mabati.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pamung pumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Sample Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
7: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Sample Plus Gold.
9: Gold. Sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
10: Kuso Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan ko.
7: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Sample Plus Gold.
9: Gold. Sa mga butika.
7: Sample Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Okay, sa mga buta.
7: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige, kagpulaw. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C.
9: Babakal ng butika. TTX 500.
13: Lilibet Ipanto 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
14: Parang pila na may mo sugar?
13: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
7: TTX 500.
15: Ako, Glisikala, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko noon eh. IMB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man ko nauli sa mga tigulang. Sa sulod si Sakabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akong maka. Na domay matika, blau, ri, daudid ang improvement sa akong pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakang sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsing suking ang mga butika.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
19: Mabakal sa mga butika.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
4: ACS.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Kung may box in na da siya, may mga nutritional facts na da nga ara da nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
22: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako nung no, may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpormi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day.
21: Yes.
22: Pero ako, yung 1 capsule, okay na ko.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
23: Okay, si Dr. Bernion, bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? We are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.

0: Star Nutri-Needs, ginili na sa timpladong sarap, panalo-panalo ka.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Akong galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong maintenance sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa ilakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Ang oras, last 7:16 sa aga.
9: RMN Netizen Patrol, second edition. Mga balita sa bilog na simana sa social media. Mga impormasyon nga ginistoryahan gamit ang modern media. Trending, engaging. RMN Netizen Patrol, second edition.
8: Maayong aga mga karadyuman, ako si Radyuman Joel Franco.
10: Maayong aga, ako si Radyuman Fia Panes Otero.
8: Maayong aga sa ato sa makuturan, maulano, naton si Ngechempo, no, dala sa gihapon sa pag-enhance ang hangin habagat pagod man sa Bagyo Inday, no, nga naglabay diri sa aton sa Pungso de Pilipinas. Pero na-notice ato Radyuman Fia, diri sa syudad sa Iloilo, nagagamay, no, affected barangays and affected individuals, subong pagbaskog no sa hangin habagat, not like sa mga previous nga grabe gid do damo-damo ang deka apektuhan. As of 6 a.m. today, Regiman Fia, may 22 ka barangay nga nagabatyag pakaron sa pagbaha, no. Actually 23 in siya kahapon, pero subong adlaw nagsubside na ang tubig baha sa sining isa ka barangay. So as of now, 22 barangays no ang apektado sang pagbaha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, 3 sa city proper, 4 sa La Paz, 3 sa Molo, 5 sa Mandurriao, 7 sa Haruhang, 1 sa Arevalo, no. Kag as of now man, may ara sang 48 families nga gi-evacuate gikan sa mga pradi ka barangay, 5 kabarangay, no? I mean, 6 kabarangay sa siyudad sa Iloilo, may 48 kapamilya, no? Ang naapektuhan sa siyudad sa Iloilo, ang ginabugusan sa St. Jess ka pamilya, no? Gikan ini sa Emergency Operations Center nga data sa Iloilo City Government.
10: Sa bahin naman sa probinsya, Radyuman Joel, sa Situation Report number 6, no, last on sa media kagabi, amin pinakulihi nga monitoring sa aton nga PDRRMO na record ang pagbaha sa mga banwa sang Oton, Tigbawan, kag Leon. Mayara man sa mga natiphag nga duta sa Igbaras, samtang pila ka mga pamalay ang nagkalaguba tugas sa mabaskog nga hangin sa may bahin sang San Joaquin. Suno sa among report, Regiment Joel, sa karon 12 ka pamilya o kon 115 ka mga tawo ang apektado sa malain nga panahon sa bugos nga probinsya. Kag may ara sa mga gintanyag evacuation centers ang tagsa ka mga kabanwahanan, and even the barangays, Regiment Joel, may mga evacuation centers sila kag para diri mag pasilong anay, no, ang ining mga nasambit naton nga naapektuhan sang pagbaha kag landslide. Radyuman Joel, may 5 ka mga puloy-an nga totally damaged, kag 4 naman ang partially damaged base sa datos sang PDRRMO. Kag sa karon ti nagapadayon nga ara kita o kung nagapabilin sa blue alert status ang PDRRMO operation kag nag-coordinate no, sa mga lokal nga panguluhan agad nga magka-responder kung mayara sa mga pagbaha or ibang pagid nga mga sitwasyon nga nagakinahanglan sang pag-rescue halin sa ating mga otoridad. Radyo Man Joel, kagina ang pag-asa nag-issue no, sang heavy rainfall warning sa bahin iya sang Occidental Mindoro, Iloilo kag Capiz no. Ti bangod si ni Radyo Man Joel lauma naton nga may mga madamol pa sa gihapon nga pag-ulan subong adlaw kag ti sa mga ara sa malapit sa katubigan naton sa mga dagat sa mga suba no, may mga tendencies para Radyo Man Joel nga mag saka ang tubig no. Kag ti kung ara ka naman niya sa tiilan sang bukid, bantay-bantay gid kang inyong ang bukid posible no nga maghumok ang duta kag matiphagan sang duta ang pila naton ka mga lugar diri sa Iloilo, labi na gid ang sa mga kabanwahan naton. Radyo Man Joel nga ara malapit sa mga nabukid nga bahin.
8: Malawas ni Radyo Man Fia diri sa siyudad sang Iloilo, naka-record man no ang siyudad sang mga nagkalatumbang kahoy no, mayara sang lima ka napukad nga kahoy kag isa ka napukad ban nga poste sang telecommunications company no. Ininahamtang sa Santa Rosa Tagbakharo no, isa ka Arambelia 3 libas amo ni siya ang ano ang ginapang aslom la sa linuto naton no.
10: Sa KBL.
8: Oh, sa KBL no. Sa Dungon Haro, Dungon ay Haro Pine Tree no ang natumba. Sa North Baluarte, Aratilis no, Sirisa. Sa Santa Cruz Arevalola ni 3, sa San Roque Haro isa ka Indian Mango 3 kag dira sa may Balabago Haro amo ni ang telco post nga natumba. Tatad ini cleared na sang aton sininga sentro kag mga barangay officials kag nagbuligay agod nga ma-clear no o kon makuha ang ining mga kahoy kag telco natumba nga nag-obstruct sa mga passageway. Radyo Man Fia,
10: may pila man kita ka report nga na baton Radyo Man Joel nga may mga hanging bridge no nga nagkalautod bangod man sa dalodo sang tubig no, tuman ka baskog sa mga suba. Radyo Man Joel, diri sa bahin sang Kamando Leon no, nautod ining ilang hanging bridge nga nagaserbi nga alagyan sa mga pumuluyo patabok sa town proper. Radyo Man Joel, so far subong amo ni ang ginahulat naton nga situation report halin sa PDRRMO kung pila bala ka mga pamilya households no ang apektado sa sining nautod nga hanging bridge. Radyo Man Joel, kay basi nga amulan ni balang ilang nga alagyan kag para nga makabakal man sila sa ilang mga kinahanglan no. Correct. No, so tama ni ka budlay sang sitwasyon sa mga nagapuyo diri bangod kay malimitahan ang ila access sa pagbakal sa pagkaon kag iban pagid nga mga serbisyo. Radyo Man Joel,
8: vital man ini sa edukasyon sa mga kabataan no, kay ti amoning ilang solo nga alagyan no? Although nga ti kon mag ubas ang suba Radyo Man Fia, ti pwede ka man katabok sa suba pero ti given sa subong panahon no, very vital gid no ang inang hanging bridge no para sa pag transport no sa aton sining mga kautura dila sa may barangay Kamando sa Leon, Iloilo. Sa makautura na to, no, sa bugos ng provinsya sa Iloilo, kung may mga videos kamo dira, may mga pictures kamo sa mga epekto or ongoing pag basog sa hangin, paghampak sa balod o pagbaha, pwede nyo mapadala dali sa RMN Iloilo para nga ma-post na to, no, kaya ma-credit man natin sa inyo ang inyong mga materials ng A-forward dali sa RMN Iloilo.
10: Radyo Man Joel, i-check mo naton sa hindi ka lamang madugay ang mga reports ni Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Yara karon sa patrol, nagalibot na rin sa aton sa siyudad sang Iloilo. May pila ka mga pumuluyo sa Santo Domingo Arevalo nga naka-experience man sang pagbaha. Kaga ang punong barangay, nagmando gila yon ipag-evacuate ining mga pumuluyo. Kaya ginsulob na ang ilang mga pamalay. No? Kag sa bahin man sang uton, may mga ginbaha man, i-check natin karon kung ano nga mga barangay ini kag pila ang apektado subong man dira sa may Pungtod Kabatuan nga nasiling diri nga may mga na-stranded man matapos hindi sila katabok sa dalan bangod nagataas ang tubig sa padayon nga pagbuubo sang madamol nga ulan. Radyo Man Joel, kay kung diri sa aton gani damol na ding ulan nga ma-experiensyahan naton sa syudad, how much more sa mga bahin sang Southern Iloilo gid ang ginaigo niya sa ni Radyo Man Joel no. Lantaw naton sa mga datos no sa aton nga operation center sa probinsya bahin sa Tigbawan, San Joaquin kag Miag-aw ang pila ka may mga record sang baha kag landslide Radyo Man Joel.
8: Pero isa sa mga improvements dira subong sa Banwa sang Miag-aw Radyo Man Fia ang ilang anong ngikin pang butang mga slope protection no sa mga ano sa mga coastal areas nila no. Nakita nato inikin pang butang nila nga jackstone bra. Tawag nila gan jackstone amoning daw gampang nga masa jackstone sa una.
10: Oo eh amo na ang childhood nga
8: hampang muna no. X bla ang X ang jackstone amo na ginapamutang nila sa kilid sang baybay para nga ma-prevent nila ang erosion kati ma bilang ano eh
10: sagang sampak sang balod
8: no which nag-succeed ini sa pila ka mga barangay dira no sa Banwa sang Miag-aw no
10: Miag-aw Gimbal mga Miag-aw Gimbal no bahin
8: amo na ang ginabutangan nila sa sing tawag nila nga jackstone Radyo Man Fia. Actually isa man ini sa ginagamit gani nga mga artificial coral reef no sa iban nga mga lugar so dako ini nga bagay kahit hindi ka naman nakatanom sang mangrove sa dira ang area no kahit ang hampak sa balod pero kabaso ka the same time
10: kag nagaatubang siya bi Radyo Man Joel the open sea. Yes
8: hindi
10: no?
8: Mo na mabuhi ang mangrove dira no so amo na ang pila ka mga bagay nga dapat man matutukan sa ato si makauturan no in terms of prevention no or mitigation no sang ginalantaw nga posibleng halit sang sining mga kalamidad no hangga katabo diri sa aton sa bungsod Pilipinas.
10: Kay na Radyo Man Joel gin report no sa pag-asa sa Netizen Patrol kaina nga wala na ang Bagyo Inday no since kahapon nagwa na ini sa aton Philippine Area of Responsibility pero padayon nga nagahatag sang pag-ulan ang ining southwest monsoon o kon habagat no kagdi syempre sa karon may isa pa gid ka low pressure area nga ginamonitor ang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility although nga wala ini sang epekto pa so far for now no kay ti syempre manubo makunon chance sini nga mangin na isa ka bagyo Radyo Man Joel pero ti ang nagapaulan gid subong amo ni ang habagat Radyo Man Joel kag ti amo lang tong gin intensify sabi or gin enhance sang bagyo Inday sang nagligad nga mga inadlaw kag amo paning dalaya siguro nga epekto subong no kay ti syempre
8: may mga ikog-ikog
10: pa siya nga nabilin Radyo Man Joel
8: pero nandotis ko lang Radyo Man Fia samtang nagadugay nagalalaman ang ano ang problema naton sa mga flooding sa tagsa kabaga bubo ang mabasong pag-ulan no it seems Radyo Man Fia nga daw nagapalala ang aton sing sitwasyon no kay nga aman makita naton nga ang amonika dasig ang pagdalom sa tubig although dasig masama subside pero kung prolong ang pagtupas ang ulan dugay siya mag-subside Radyo Man Fia no so ano lang ang problema sa ato no problema gidud ba lang aton nga dinhi system hindi lang diri sa syudad sa Iliwilo ako di sa iban nga mga LGUs man sa iban mga makabanuhan nga nagasuffer man sa kaangay sini
10: ang nalantaw ko yung Radyo Man Joel no nagkitid ang aton mga waterways no ang mga suba naton kay di sa mga kilid sini may mga pamalay na Radyo Man Joel kag may mga establishment man kun kay isang sa una wala man ada wala man gabaha no pero sang gintukod ina da syempre napunggan ang pagwa sang dako nga volume sang tubig nagtiner.
8: Correct.
10: No sa iban nga mga lugar nga yara iya sa Balahaon nga area Radyo Man Joel kag ti syempre dala naman ni sa mga kun kay isa sa mga drainage system naton nga da wala man sang sistema eh, no
8: ang problema abi Radyo Man Fia kay ang most sa mga kabarangayan daw wala sila sang project sa flood mitigation and flood control no bangon sa sining issue abi isang corruption sa flood control project no daw nadala saan na lang tanan no pero sa aton sining mga barangay for so long no sa pag tanaw halos wala sang mga flood mitigation projects sa mga barangay ano ba ini mga flood mitigation of course ang construction sang drainage nila sa mga barangay nga naga angot sa main drain system sa syudad sang Iliwilo. Plus, of course, ang constant nga cleanup drive sa ila sini nga mga drain system kag ang pag-prevent o kung ang pagpugong na maghaboy sila sa mga solid waste naton sa mga passageway sang tubig. Pila ina sa mga flood mitigation program nga abi iya sa makautura naton naka-focus lang sa concrete or infrastructure ang flood mitigation no. No, dala na ina dala ang behavioral change sa ato si mga pumuyo kung paano sila mag-manage ang ila singit at sa tagsa ka mga basura.
10: Speaking of behavioral change, Balara Jaman Joel, na-notice ko lang na, no, matuod na nga ba, mo nga, hindi sila consistent sa pagpatuman sa mga ordinansa sa barangay. Ngati, kung tani, ginabawalan, bala, no, ginadumilian ang paghaboy sa mga basura sa mga waterways natin. Kaya diri sa bahin sa Santa Barbara, Pavia, nga National Irrigation Project na siya gani, no, mga NIA canal, bala natin, irrigation canals natin, may mga tiyempo nga nagalabay kami da Radyo Manjowel, nga damo yung basura, sinako ka basura mo.
8: Halina sa probinsya,
10: halina sa mga subdivision.
8: Subdivision,
10: nga magyan manda, no? Pero sa ulihi, ito balang ginpalimpiyuhan nila sa mga tupad, I think, no? Ang mga tupad sa barangay, hinihimo nila nga.
8: Oplan Contrabasang City?
10: Yes, no? Doon gindalaman nila sa province and...
8: Nahuya man sila,
10: nalimpiyuhan. So nakita ko to, malimpiyo na gidman na Radyo Manjowel, wala na itong mga plastic, no? Kag mga sinako, nga basura, baw. Pagkasunod si Mana, ara naman.
8: Ang city, subong niya may kuha na sila, may waste trap na sila. So mabalaan, ginakon halin sa probinsya da ang gakadto di sa Haro River. Kaya ang Haro River, ikaw magsala, sugponis ang Tigom River mo. O, te, kung anong basura halin sa Pavia, halin sa Santa Barbara, no, sa mga subdivision dira, sa loon inaadiri sa aton sa siyudad sang Iloilo. So dapat, dira lang sa probinsya, ako sa city, butangan ko da sang waste trap sa baba, sa suba, pasulod sa siyudad sang Iloilo. Para mabalaan ta, kundi ang ginaghalin ang mga basura nga nagasulod rin sa aton sa siyudad sa Iloilo.
10: Kagrabe man, Radyo Manjowel, ang batasan sang Pinoy.
8: Mapapos, wala sa kabalo. Ang long-term effect sa ginhimo nila, grabe.
10: Oo nga, pwede mo man madispose ang basura mo. Bala kahit siyempre may mga truck man ang nagapa sa basura
8: ba
10: mo. Mandato na yan sa tagsa ka mga local government unit naton nga mayara na yung makuha sa basura kag mag-dispose ng insakto. Pero nga ang pahapusan bala ang mga waterways naton kag dira na lang ihaboy, hindi pa lang sila nga gamay-gamay lang ha. Although nga gamay gani hindi na dapat. Pero inang mga sinako gid.
8: Pero makita mo bala Radyo Manfia nga gintipo ng basura kag hungod gid ginhaboy.
10: Correct na Radyo
8: Manfia. Kay kun makita mo nang daang daw ha, dobilog-bilog lang ang basura.
10: Oo. Nadumambay kabing daw napalid
8: lang da or no? Pero kun naka-plastic siya, buot naman ang gintipo ni sa lusang balay kag ginhaboy dira.
10: Oo. Household waste
8: ginaya. Okay. Sa sininga bahay na Jaman Fia, kung ano ito mga observation report, kag mga situation no, nga na tipo ni Jaman Flo, kung sumunda ba rin sa paglibot karoon sa siyudad sang Iloilo.
1: TYRI Radyoman Report.
8: Radyoman Flo.
6: Radyoman Joel.
8: Yes, go ahead.
6: Radyoman Joel, Radyoman Fia, no, nagabobo na naman ang ulan. No? Particular three sa may... area na sang Tagbang Uton, no? Sa pinagkikabasko kang ulan sa sininga mga tinion, no? Kag makita natin ang pila sininga mga sitwasyon isang mga pamalay, no? Na halos kinsulod na sang baha ang ila sininga mga pamalay, particular sa may Santo Domingo Arribalo. Nakita dira sa litrato nga nakuha ni Punong Barangay Lorenzo na ginsulod na sang tubig baha ang ila sinitagsa ka mga pamalay. So ginabiso man ni Punong Barangay Lorenzo no, nga mag-evacuate pananglitan na magtaas pagid ang tubig ukon mas ginapantagid, no, mas ginpa evacuate na lang ni Punong Barangay Lorenzo ang mga pumuluyo niya. No? Magluwas sa Santo Domingo Arribalo ang pila ka porsyon o pila ka mga barangay sa Banwasang Uton ang ginsulod naman sang pamalay. Impaka kung ganito nga balay, ginsulod naman sang baha, Radyoman na Joel, no? Bangod kay sa wala untat nga pagbubo sang ulan. Ang barangay Pungtod, Kabatuan, Iloilo, may nasranded naman ng mga pumuluyo dito, no? Ang iban ng mga pumuluyo nga makadto sa mga matabok o kung manakatan sa banwa, naabutan siyang sining tubig baha, no?
8: Dalo-dos so, ang baha.
6: Dalo-dos ang baha. Makadto sila tani, ma-obra, maninda. Hindi ka sila katabok,
8: no?
6: Chinda,
8: so, subong, sa, no? Chinda subong sa Kabatuan, di ba, Domingo?
6: I think siguro, Radyoman Joel, no?
8: Chinda subong Domingo. Oo.
6: So, hindi sila kapaninda, hindi sila ka-obra, ang iban ng mga pumuluyo, bangod sa mataas na tubig, halos sa tagaliog na ang ining tubig baha dira sa may pungtod kabatuan. May nagkalaanod man na mga baboy dira sa may nasandit na barangay tagang hanging bridge nila nga bago lang na kayo na napawan naman sang natubig na nagaserbita simpani sang or agyan sang mga pumuloyo Radyoman Joel and Radyoman Kuya. Diyari ba lang porsyon sa pagpahayag ni parinti ko, si sino gani?
8: Si Linda Consumo.
6: Linda Consumo sang akon sining nga ma-interview.
11: Okay, amo ni kadalong tubig di sa amo, no?
12: Oh, taga din na. Taga din na, tarang tubig ka?
11: Aspa na di sa balay sa nga Montresurier balag, ya sa barangay Pungtod.
12: Oo, oh, may tagahawak, tagatuhod, di na nga sang tubig.
11: Aspa, di gintabok kayo na, baka yung pinagaw ang mga motor nga i-ano, taga liog, kang ano, kang amon di nga to pagbalay man bala, kaya mga motor to sa pihakar sada, kinanglan may ngagaw, kaya sige dalong tubig.
12: Mapung, halin ka mo sa pungtod, pakadto ka mo sa banwatan isang kabatuan.
11: Oo, kas, manindahan, mantani, kag madritso sa ubrahan, eh.
12: Hindi ka mo katabo?
11: Hindi gid. Kay sa kasada namon, dira na gid niya tubig nga ginaano. Kay may hangin bridge kami nga ginatabukan in case bala magdalom tubig. Kaso lang, pati niya kasada namon, nalabot gid kang tubig tungod sa kadalom.
12: Yung hangin bridge?
11: Ang hangin bridge na lapawan to, Cas.
12: Ano lapawan?
11: Nalapawan ang hangin bridge.
12: Ano nakalaba ang hangin bridge ninyo?
11: Ha?
12: Ano nakalaba sa hangin bridge ninyo?
11: Ang mataas. Mataas, Cas. Mataas manamon mga...
12: May pilakapit? Oo, taas.
11: Taas, Cas. Ang mga pilakapit, tayo taas ng hangin bridge.
12: So subong ano na himo ninyo da subong gahulat na lang kamo nga pakunason ng tubig.
11: Bali bag ulang gani da na human kas mo kay gin pa kay oni ni kap.
12: Ang hanging bridge.
11: Oo, para purpose ani nga kung magdalom ang tubig amo na agya namon pero te kay tungod niya sa kabastugan man kang uran kag grabe ang baha na labot pagib.
12: Okay. Sige. Kat,
6: thank you. Kabahin sa pagpayag ni Linda Consumo, Radyoman Joel, Radyoman Pia, no? So, ang gin pauna lang dito ang mga motor, no? Sang way pa ka kuan ang tubig, o kunining dalodo sang tubig baha, gin pauna ang ining mga motor, Radyoman Joel, Radyoman Pia, no? So, standby kita diri sa area, sang First District of Iloilo, diri na mo ni ang kwandid ang
8: igo
6: gid pang ano igo sang malain nga simpo no subong gani grabe oh gading bobo sang ulan sa sini nga matrion diri sa may area na sang First District sa probinsya sang Iloilo. Kasama mo sa DYRI Arena ni Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
8: Maraming salamat Radyo Manflo, Consumo Navarrete, no, sa sitwasyon karon sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang city government ng Iloilo nagpagwa naman sang advisory na tuhoy sa pagtaas karon sang taob Radyo Manfia, no, sa mga kauturan naton nga ti possibly by 12 noon karon, no, magataas naman ang taob diri sa siyudad sa Iloilo. Gina-advise sila nga daan nga mag-monitor sa sitwasyon, no, sa ilang sintagsa-tagsa ka mga lugar, no, especially kung malapit ka mo sa mga suba kag naka-experience ka mo previously, no, sa mga pagbaha dala sang sining pagtaas sang taob, no, kay ti nagbaha gani ida ang city proper before naligat itong mga sinima na ang previous months, no, bangod sa pagtaob nga labot sa 1.9 to 2 meters, no, ang nga pagtaas sa taob.
10: Ulan,
8: wala to ulan, no. Tag-ilinit, tag-tigiti itong init, Radyo Manfia. At yung mas mo subo nagtupang ulan, no, amumani ang ginatanaw nga posible impact sa gihapon diri sa siyudad sa Iloilo, Radyo Manfia.
10: Kaya sa Tion, Radyo Man Joel, nga maglusong gid man sila sa baha, no? Especially sa mga kaumhan naton, mga nga parte sa nga probinsya, Radyo Man Joel, no? Siguro duhon gid nga kung may mga open wound sila or bisan wala man gani, Radyo Man Joel, maghugas gid sa matinlo nga tubig pagkatapos, no? Kung naara na kamo sa luwas nga lugar para nga ti malikawan naton ang leptospirosis, Radyo Man Joel. Kaya isa niya sa mga risgo kung nagalusong kita sa baha, Radyo Man Joel, labi na gid sa mga kaumhan naton, mga katalamnana naton. Kaya dira nagatiner ang ihi sa ilaga, Radyo Man Joel, no? Nga mahimo tunaan sa leptospirosis, Radyo Man Joel.
8: Mm-hmm. So muna sa ato si Makauturan, no? That is why ang mga LGUs ga-prepare gani sila sa prophylaxis, mm-hmm, no? Post-exposure prophylaxis, Radyo Man Via, within 72 hours, no? Dapat ma inom ina sang ilang mga pumuluyo, mm-hmm, no, especially kung nagkaubog sila sa tubig baha, regardless man kung may pilas kaman o kung wala, Radyo Man Via, no, may ara sila sa ginhatag post-exposure prophylaxis, no, mm-hmm, para gid ina sa proteksyon, no, sa aton sining mga kauturan, no.
10: Kung ara sila sa mga evacuation centers, Radyo Man Joel, pwede na sila kapangayo sa mga BHW, mm-hmm, no, nga naga-duty sa barangay.
8: O, may ginhatag
10: kati, na. Parang pangaman man, ah, nga hindi man bala matapikan sa balatian, kasi siyempre, amo na ganing sitwasyon, subong kapigado pa sa pangabuhi, mm-hmm, no, matapikan ka pa sa amo na nga sakit, Radyo Man Joel.
8: While nagnubo ang incident sa wild diseases, masiling kita nga wild diseases, Radyo Man Via, amon sa waterborne, influenza-like illnesses, leptospirosis, kag dengue, no, diretso sa Iloilo, pero wala kita kapakakampante because sa sining pagsulod na sa tingulan, anytime, no, posible magataas naman ang incidence sa sining mga balatian na dari sa aton sa siyudad sa Iloilo. So muna gineprepareha, no, sa aton si Makauturan, dapat, no, always kita gin nga magpaninlo sa aton sing tagsa-tagsa ka mga palibot. Of course, no, kung makaubos sa tubig, dapat gin nga magpanghinaw gila yon, magpanghugas gila yon kung nakaubog ka mo sa tubig baha. Kahit may mga incidents kay Radyo Man Via, nga bisan summer season, no, may mga cases of leptospirosis na gihapon nga na-record, no, din sa siyudad, kagsubong man sa probinsya sa Iloilo.
10: Yes, Radyo Man Joel. Sa pila naton ka mga balantayan nga balita sa masunod nga semana, Radyo Man Joel, kahit previous week naton, sa sininga semana, sigura na ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sa subong nga week, Radyo Man Joel, bantayan pagid naton ang iban nga mga witnesses, no, nga igipresentar sang House Prosecution Team para nga ti pamatud-an ang mga ginaaligar nga pag hatag sang mando sang Vice President sa sining ginahambal niya nga
8: nag-hire
10: na siya sang assassin para sa presidente, first lady, kag saan ay Speaker of the House, Radyo Man Joel, no, kanti syempre sa sining hugada, amat-amat naman nga kontani na buksan man, no, ang mga mata kag isipan sa aton mga pumuluyo sa matutuod nga nagakatabo kag kun sino gid man bala ang nagakadapat kun taning ibutang naton sa pwesto, Radyo Man Joel.
8: Pero pati ka nga during the 3-day impeachment trial nga pag-umpisa niya pa lang, damo na ang na-expose ng mga Filipino nga mga nga mga idiot, no, mga idiot, no. I mean, damo na na-expose sa aton nga mga kauturan nga hindi man na sila mangoa, but they are propagating misinformation, disinformation, kaya hindi lang fake news. On their side, that's misinformation and disinformation on their side. No? Kung kita ay mag-propagate sila, Radyo Man Via, that's fake news, eh, kung sala ang aton nga balita. No? Mm-hmm. But in their case, because information nila ginapalap, nagti misinformation and disinformation ang ginihimo nila. No? Nakira naton kung daw ano ka-nabaw ang narrative sa iba na makauturan because it fits their narrative, ina-accept nila, kaya ginapatihan nila. Imagine, ang photocopy kag-original, no? May isa daya ka naghambal nga, idiot lang kung ang YK Chinese ang iya nga gin-post bangod nga gin-post niyang kwarta nga photocopy, no? Kung ako tanawin na John Fia, siya yung idiot because siya yung idiot nga, sa adim ka, mapropagate ka sang disinformation, balan mo gin nga mataas ang regards ang tao sa imo, mapose sa kamuna, simpre patihan ka, Radyo Man Via.
10: Amo gani, Radyo Man Joel.
8: Oo, kanti, syempre, tapos ba, ma-justify ka pa nga, wala ka hangop sa post mo.
10: Oo. Kag hindi actually matinaw ang justification. Ilabi na kon may mga tao nga nakahangop kung anong buot mo silingon, Radyo Man
8: Joel.
10: So, it's not needed na ang justification nga ginambal niya, no? Sa ulihi, gani, gindilit man to.
8: Gani?
10: Wala man ang panindugan, Radyo Man Joel, no?
8: Ti siyempre, kay nagbacklash gihapon, purveyor ka of misinformation and disinformation, no? May ara gani nag-post nga si Attorney Sheila Season. Bata ako noon ni Attorney Jesus Season. O si Season sang...
10: Hindi, pareho lang na sila apelido.
8: Oo, grabe
10: ba lang. Pati mga kamuda sa mga ginapost grabe online, wala ka manay ga-verify.
8: Grabe ba lang mga narrative, no? I mean, eventually, sa ka-advance subong sa technology, Radyo Man Fiyak, kapos na mag-fact-check mo.
10: Mm-hmm.
8: Kapos na mag-fact-check. Ti, kadasig subong nga ang... amuni nga to si Bakoturan. It is because nga it fits their narrative, no? Nagasanto sila narrative kung kinapatihan nila. Kita, wala kita nagatanaw kung sinong husto, sinong matarong, sinong sala, no? Ang ginatanaw natin ang fair, no? Fair, no? Nga pag-render sang justisya, Radyo Man Fiyak. Kay siling tagani, even criminals, may kinamatarong, no? Nga i-defend ang ila si Kagulingon sa korte. Actually, hambal isuri ako kanina sa kung kilalang abogado, siya actually siya ang tuod ng essence ng lawyering, Radyo Man Fiyak. It is not actually winning the case, no. It's actually defending the right of your client mm-hmm. in court. That's why hindi ka mo mag-question sa same abogado kung nanindugan sila nga pangapinan si Vice President Sara Duterte, because it is their duty to ensure that due process is exercised sa korte. This time, sa impeachment, no? Nga hindi man malapas ang tawhanon nga kinamatarong sang ilang kliyente, who is Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. In the same manner, nga ang prosecution, hindi naman sila bangkundinahon because they want to ensure man nga madepensahan nila ang ginpasaka nga kaso sang ila man nga grupo and ensure man nga ma-accord man ang due process sa ila sa pagpamati sang ilang akusasyon, Radyo Man Fiyak.
10: Kag sining impeachment trial, Radyo Man Joel, we demand accountability hindi lamang sa natungdan, no, sa respondent abis ang kaso, kag kun sino ang mga arap behind, no, sa pag expose man sang mga matuod nga natabo, Radyo Man Joel, kundi nga may mga accountability man ining mga tawo nga nagalantaw pero nag-share sang disinformation kag
8: fake news,
10: no? Ilabi na gid kung ara ka sa mataas nga position, say for example maestro,
8: abogado,
10: police, doktor.
8: Oo.
10: May accountability ka mo sa publiko, ilabi na gid sa mga kabataan nga nagalantaw kag nag-look up sa inyo nga pagwaon ang kamatuoran, not just because of kung sino, kung ano ang inyong political leaning, Radyo Man Joel, no? Kung kaya kung kisa, ginarasunan kita bisang freedom of expression, no? Wala na sa malain, Radyo Man Joel, but balo naton nga ang hambal ganin nila nga kung may freedom, may responsibility,
8: yes.
10: Radyo Man Joel.
8: Ang freedom of expression, Radyo Man Fiyak, freedom lang ina siya kung sakto ang imo gina-express nga information, no? Pero kung sala ang gina-express imong information, may accountability ka dira. May liability ka dira. No, amo na dapat nimo nga sa labton, hindi lamang sa korte, hindi sa labton mo ina sa mga tao, tawag din lang ang moral ascendancy nimo, Radyo Man Fiyak, sa imo sini nga mga followers, sa imo sini nga mga sumulunod, no, nga nakapati kag naghangad sa imo. So kung taas gani imo nga educational attainment, doktor, educator ka, abogado ka, no, halong ka sa mga gina-post nimo, counter check always ang imo gina-post because ginapatihan ka sa imo mga follower. You owe it to your follower nga mangin truthful sa imong ginapost, no, regardless may ina siya pro or against may ina siya, basta factual lang ang imong ginapost ng information. Anyway, sa ato si Makauturan, no, karon sa gabi, no, sa diskusyon namo ni Doc Bob, isuri naton ang mga balatian subong rainy season, Radyo Man Fiyak, kag paano ini malikawan, ano ang mga possibly prevention, no, sa sining mga balatian. Isura niya karon sa pagpanglagad sa programa. Yes, Doc. Good morning nada kay Sir Stephen Fanega, no. Salamat gid sa pag-upo diri sa aton sa pagpanglagad. Sa kay spokes Joy Fantilaga Gorzal nga nagapamati subong aga. Salamat gid, no. Thank you very much sa pagpamati. Sa kay Sir Stephen Fanega, good morning nga dira sa nag-upo diri sa aton sa pagpanglagad. Sa kay Purple, nung no, nga sa ulog sang iya kadlawan sa buong adlaw dira sa amon nga boarding house, ang Little Dalaga dira sa boarding house. Ano pila na di Purple man? 8 or 9 years old, no? O 8 guruhay or 7, no? Wala ko kubalo, no? Happy happy birthday sa yasing pag birthday sa ulog sa inyong kadlawan subong adlaw. Why the champo diri sa ato sige pagpangalagad, no? Salamat gid sa mga nag-upo diri sa ato sige palatuntunan. See you again next Sunday sa pagpangalagad sang programa RMN Netizen Patrol Second Edition. Ako si Radyo Man Joel Franco.
10: Radyo Man Fia Panes Sotero.
13: Tatak RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
18: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
16: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
19: Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kuno ni, ay hindi ko yung fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao ang ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, request sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
4: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: CBO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever. This Time Check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.